0: to Nang Umaga. Mga katropa, linisin ang katawan mula sa toxins gamit ang Shanton Gold Herbal Capsule. Mga kaibigan, ha? May mangustin yan, ha? May Shantons na tumutulong sa cellular protection. Ang garlic naman ay may sulfur compounds na sumusuporta sa liver detoxification. Ang spirulina ay tumutulong mag-bind ng toxins at heavy metals. Mas malinis na katawan, mas magaan ang pakiramdam. Ang produkto na binabanggit natin ay produkto ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Sa Brooks Point, ang mga kapartner nating clinic pharmacy dyan ay ResMed Pharmacy, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Braille Pharmacy. At dyan sa Nara, Ching's Drugstore, The Generics Pharmacy, Española Presia sa Española, Butika Medplus sa Española, Santan Drugstore naman sa Quezon, Rizal Ragonton Pharmacy sa Rizal, at Aborlan Pharmacy o Aborlan sa Parinas Pharmacy, mga katropa. Marlene Gregorio Latumbo, mas o mga magulang dapat binabantayan nila ang mga anak para di ma-discuss. Tama po yun. Tristan Wyatt Gulay, thank you for listening and watching. Norma Alidin Kalui, gandang umaga po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Norma Aliduin ng Iraan na Rizal, Palawan. Magandang umaga po. Let Binluan, Emerpred Umapas Filon, morning. Philip Papaalan, good morning. Alberto Munguya Sierdan, at gandang araw mga katropa listening sa radyo mula sa barangay ng Mangingisda. Jonathan Bailon, Sir Louis, watching from Batarasa. Salamat po, ah. Fabon Hernan, good morning Sir Louis, watching from El Nido. Ingat mga katropa, magandang umaga sa inyo. Mamaya, ha, follow up tayo dyan sa El Nido. Kala nyo, tapos na tayo dyan, ha. Hindi pa tayo tapos dyan. Ay! Yung Medicare sa munisipyo ng Rojas, patuloy nating tinatawagan, no? Dahil may issue na binuksan tayo noong araw ng Lunes. Isang magulang ang dumulog sa ating himpilan, XFM Palawan, dahil namatay ang kanyang anak na 5 months old sa loob mismo ng sinapupunan ng kanyang ina. Namatay. Pati yung nanay nung bata ay namatay rin. Yang nakikita nyo sa pictures na mga pictures na pinapakita namin. Gusto ng magulang, yung lalaki, malaman, no? Ang una kasing namatay ay yung 5 months old na nandun sa sinapupunan ng kanyang ina. Humilab yung tiyan, dinala niya doon sa Medicare. Sa Rojas, yung Medicare nga pala ay nasa ilalim ho ng pamamahala ng Provincial Health Office ng Provincial Government. PHO, Medicare, no? So although nasa Rojas siya, hindi siya sakop ng LGU. Ang nagpapatakbo sa kanya ay PHO sa pondo ng provincial government. Back up lang si LGU. Darating tayo dyan. Dito muna tayo. Ano ang kinamatay ng bata? Kasi pina-ultrasound pa nila ito eh. Okay yung una. Yung pangalawang ultrasound. Kasi may scheduling yan eh. Pag ikaw eh, meron kang yung OB-GYN, yung doktor mo. Di ba? May schedule yan. O sige, buntis ka. O, limbawa ay buntis po kayo ma'am. O balik po kayo after 1 month, ha? O, check upin natin yun. Kasi inaalagaan ng OB-GYN o ng mga doktor yung bata sa loob ng tiyan mo. Di ba? Naalagaan nila. Kailangan doon sa schedule na yon babalik ka para titingnan ni OB yung kalagayan ng bata sa sinapupunan mo. So, pina-check up nila nung unang dinala nila, pina ultrasound. No? Ultrasound. Okay yung unang ultrasound eh. Yung pangalawang ultrasound, nako. Eh humilab na yung tiyan. Mga kaibigan, eh iba na yung sa loob ng yung galaw na hindi na gumagalaw eh. 'Di ba? So ibig sabihin may problema na yung bata doon sa loob. So between the days and weeks nung unang ultrasound na okay pa yung bata at nung pangalawang ultrasound na may problema na, anong nangyari? 'Di ba? Kasi unang buntis ito ng babae nung namatay eh. 'Di ba? So ang ginagawa niya, kung anong nireseta sa kanya, Kung anong nireseta sa kanya, yun ang iinumin niya. Kasi yun ang binigay nung tumitingin sa kanya. Ito, vitamins yan, pampatibay ng buto ng anak mo para tumibay yung buto niya, abang dinidevelop niya yung, abang lumalaki siya sa loob ng tiyan mo, kailangan na mga ganon. O ito, inumin mo. O, baka may mga, yun ang gustong malaman nung mag, ano yung naging procedure? No? At bakit bigla na lang yung bata namatay? Oh. Tapos dinala nung humihilab yung tiyan, matigas yung tiyan eh. Ibig sabihin, may problema na sa loob ng womb nung tiyan nung magulang. Oh. So nakita na parang di na gumagalaw daw. At nahihilo na, hindi na makahinga yung magulang. Dali na sa operto. 'Di ba? Oh, ibang problema naman 'to. Ang naging problema naman dito, yung ambulansya. Alas 10 ng gabi dinala. Ang sabi, alauna pa raw available yung ambulansya. 'Di ba? Oh, ano 'yun? Isa 'yun, ha? Isa pa 'yun. Oh. So naging available siya 1 to 2 AM. 5 oras na o 6 na oras. Ito ay base sa kwento ng tatay. Ha? Oh. May problema na. Patay na yung bata sa loob eh. Mm. So kailangan tanggalin siya. Cesarean. Hindi niya na pwedeng i-ire yun eh. Kailangan tanggalin yung bata as soon as possible dahil malalason yung mga yung katawan ng magulang. Patay na yun eh. Di ba? Patay na, hindi na gumagalaw. So magkakaroon ng komplikasyon. Kailangan tanggalin ka agad yung bata sa loob ng tiyan ng kanyang nanay. Hmm. Hindi available yung ambulansya. Alas 10 dinala daw. Ayan yung nanay. Ganda, di ba? Alas 10 dinala. At lumipas yung mga ilang oras. 6. Mga alas 2 para tumakbo yung ambulansya. Oh. Eh, Rojas to Puerto. Di ba? Kahit nasabi ating ambulansya yan, nakawangwang o ano, emergency. Pagdating ng Saan nga banda yun, Axel? Barangay Babuyan. Barangay Babuyan. Hirap na yung nanay. Hirap na ang huminga. Mayroong in-injection pack sa kanya. Sa Babuyan, ha? Base doon sa Galing Rojas. In-injection sa may Babuyan. Yung unang pag-inject sa kanya, hindi tinanggap yata yung gamot na yon. Hindi natin alam kung ano yon. Isinuka. Yan, nung magulang. Ayan, oh, maganda ang nanay niya, nung bata eh. Sinuka. Di ba? Pagsuka. Pangalawang suka, hindi na huminga yung nanay nung bata, no, na nasa loob ng ambulansya. Mga kaibigan, parting Barangay Babuyan, nalagutan na ng hininga. Oh. Babuyan, konti na lang. Barangay Babuyan, ilang minuto bago ka pumunta ng ACE o Adventist. Ha? Oras na lang, ambulansya yan eh. So, sa pagitan ng kung alas 10 niya yon dinala sa Medicare at dinala agad sa puerto, hindi na pinatagal ng 6 na oras, aabot pa ng buhay ang nanay doon sa ACE Hospital o sa Adventist Hospital. Bakit ko nasabi? Eh, nalagutan ng hininga doon sa Barangay Babuyan eh. Eh, kung napaaga-aga ng dala dito kaagad, malamang hindi siya dead on arrival sa ospital. At maaring naisalba pa, kung hindi na maisalba yung bata dahil patay na yun sa loob ng kanyang sinapupunan, yung nanay pwede pang mabuhay. Oh. Mayroon bang kapabayaan o wala? Kasi kung available yung mga ganyang mga ang dami nating sasakyan sa Rojas, Mario. Di ba? Ilan yung ito inuulit ko ha. Ang Medicare ay pinapatakbo ng PHO under provincial government. Yung mga sasakyan, kaya mamaya tawag after 5 minutes daw si Mayor Pedi para maliwanagan natin 'to. Nagtatanong eh, ang daming sasakyan binili yung Rojas, mga pick-up. May ambulansya pa galing ng PCSO, dalawa. Anong ginagawa ng mga 'yon? Oh, sagutin ni Mayor 'yan. 'Di ba? Kasi ang pinag-usapan dito, maraming nakikita tayong dapat na narito. Kaya itong si Winston. Ano sabi ni Board Member Winston, Alison? Follow up natin yung secretary. Kailan ba yung case conference? Para mapaluwas natin dito yung pasyent, yung nagreklamo. Kasi sabi ni Board Member Winston, ipapatawag niya yung PHO, Medicare. Kasi Medicare, hindi na magsasalita yan eh. Hanggat maaari, hindi na maayaw na nila eh. Di ba? PHO, ewan ko kung magsasalita pa yan. Sila doktora, sino ba yung PHO natin? Labrador? Oh. Tawagan din natin yan, Axel, di ba? Hmm. Para magharapan ang tatay, tayo, maraming tanong eh. Bakit namatay sa Barangay Babuyan sa loob ng ambulansya? Alas 10 daw dinala. Oh, eh bakit tumakbo after 6 hours bago dinala ng puerto? Oh, kung sa pagitan ng mga duration ng oras na yun, aabot siya sa ospital ng buhay, hindi dead on arrival. Punyet. Kung may kapabayaan dito, at ano ang kakulangan, no? Ang dami nating ang dami nating pinupost na mga binigyan si ganito ng ambulansya. Ambulansya. Bakit naging available siya ng ganong oras? At alam ba nitong mga sumuri doon sa babae, doon sa ina, na yung nandun sa loob ng kanyang sinapupunan, patay na. At kung doktor ka, alam mong malalason yung nanay dahil patay na yung bata sa loob ng kanyang tiyan, hindi tayo doktor. Pero sa loob ng 25 taon sa trabahong ito, marami nang nilapit sa atin na ganito. At tayo rin ho, no? Ay may asawa at pag tayo ay nanganganak yung mga asawa natin, nandun tayo sa tabi nila. simula ng pinapadoktor natin yan, dinadala natin sa Medicare, dinadala natin yan sa barangay healthcare center, dinadala natin sa mga OB-GYN, alam natin ang proseso. Dahil tatay tayo, alam natin, oh, sa tabi ka ng, oh, sir, ultrasound natin yung anak mo. Ito po, nakikita ko na po yung ano, nakikita ko na po yung, kompleto po yung daliri, oh. Sir, oh, ayan, oh, makikita po sa ultrasound. O yung anak niyo po may buntot to. O ito ho, yung anak niyo po may sungay. May, alam mo yan eh. Makikita ho eh. So alam ng mga magulang, kaya naman tayo nagsasalita. Dahil meron tayong mga experience sa mga ganito. Di ba? Mga kaibigan, ikaw ba naman sasabihin mo, sir, hindi na gumagalaw yung bata. Anong gagawin mo bilang tatay? Ah, siyempre, mag-wild ka na doon. Ay, punyeta. Ba't namatay yan? Di ba? Hmm. Dali na agad sa ospital yan. Baka pati yung asawa ko mamatay. Eh pag kaya niya namatay, dan sa loob, malalason eh. Di ba? Katulad ng appendix. Yung appendix natin, pag pumutok yan doon sa loob ng tiyan mo, lalaki, ako na-operahan ako appendix, kaya alam ko ang sa... may isang ospital akong pinuntahan. Sabi doon ng doktor, sir, ano bang nakain ninyo? Ganito, ganyan, ganito. Nako, binigyan lang ako ng ano eh. Binigyan lang ako ng... pain reliever. Sir, inumin niyo lang ito, magpahinga kayo. Oh, ininom ko rin. Pagdating ng mga alas 9, hindi ko na magalaw yung kanang ano ko, paa. Lalong sumakit. Takbo ako doon sa isang ospital, yung mahal. Di ba? Sir! Ano nangyari? Oh, laboratory, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Tapos mamaya-maya, sir, palit kayo nito. Ano man tawag doon na... Aje, yung pag magpapalit ka na ng ano, nung damit mo, Gerald, sa ospital, operahan ka, di ba, tatanggalin na, tapos pumasok yung nurse, may dalang ano, may dalang pangahit, yung pangahit, inahit yung tagiliran ko, tinanggal yung mga balbon-balbon, o lab, ano, laboratory gown, tatanggalin yung ano, kasi may balbon-balbon tayo sa tagiliran, inahit yun, dok, ay, nurse, bakit, sir, operahan kayo, bakit? Eh, pumutok na yung appendix ninyo. Eh, punyetang nurse yun. Sabi niya, ano lang daw yun, yung pain reliever ang binigay, pumutok na pala yung appendix ko. Pag pumutok ang appendix mo at hindi tinanggal yan kaagad-agad, malalason yung mga katabing mga bituka mo. Ganon din yan, lalo na ito, patay na bata. Dapat tinatanggal kaagad yan. Mayor Pedro Sabando, maganda umaga po, sir.
1: Ay, Kaluwi, magandang umaga.
0: Pasensya ka na.
1: Umaga sa mga nakikinig sa atin, sir.
0: Pasensya ka na, Mayor. Napapasigaw ako dito kasi yung isang kababayan mo dyan, hindi namin titigilan ito hanggat hindi natatapos itong usapin ito. Namatay yung bata, namatay yung nanay, no? Sa barangay Bakungan, Baboyan, namatay yung nanay sa loob ng ambulansya. Ang tagal dalhin bago dito, dalhin dito sa Puerto, ambulansya. Mayor, paano ba ang takbo ng Medicare? Kasi ambulansya, tsaka yung mga doktor, ano ba yan? Sa LGU ba yan? O PHO ba yan? O saan ba ang ano?
1: Yung Medicare Hospital, Kaluwi, yan ay nasa ilalim ng pamumuno ng ating provincial health office, provincial government.
0: Apa.
1: So hindi ho yan sa lokal na pamahalaan ng Rojas. So kami naman yung sa LGU, ang ginagawa ho namin yan, tinutulungan namin yung Medicare. Kasi nga, nung ako ho ay naging mayor ng Rojas noong July last year, ay wala ho yan silang ambulansya na sarili yung mismong Medicare hospital.
0: Okay.
1: So ang ginawa ko ho yan, nung month ng July last year, ay kaagad ako na humingi ng tulong kay Governor Alvarez at humingi ako ng ambulansya sa kanya. Kaagad naman pong ibinigay ni Governor sa atin at inihatid ho dyan sa Medicare Hospital sa bayan po ng Rojas. Nung naandyan na ho sa bayan ng Rojas, medyo hindi lang ho siguro naingatan ng atin po mga kasamahan sa Medicare Hospital, nalaman ko ho si Rana yung pong ibinigay ni Governor sa atin.
0: Si Rana ka?
1: Kaya, opo. Kaya po yung mga pasyente ng Medicare Hospital ang nagki-cater ho tayo na mismo ng LGU dahil meron ho tayong mga ambulansya. So ang ginagawa ho ng Medicare Hospital, tumatawag lang ho sa MDR-RMO natin, kapag ka meron pong pasyente na kailangan ilipat mula sa Rojas papunta po ng Puerto Princesa. Mm-hmm. So ngayon, Kaluwi, nung mga nakalipas na mga buwan, nung nalaman ko na sira na yung ambulansya ho nila, lumapit na naman ako kay Congressman Alvarez, kay Congressman GCA. Mm-hmm. So binigyan ako ni Congressman GCA na isang unit ng ambulansya. Mm-hmm. So yung isang unit ng ambulansya na yan, ang bilin ho sa akin ni Congressman GCA, huwag kong i-turn over doon sa medical hospital. Kundi, ako ang mag-provide ng driver at doon mismo sa amin, sa MDR na lang siya i-parada. At pag kailangan ho ng medical hospital, yun ang gagamitin natin. So, ganun po yung nangyari. So, kaya po yung pasyente na yan, ang tumakbo po niyan ay yung pong ambulansya na ibinigay po sa atin ni Congressman Alvarez. Yun po, lahat po, maintenance sa atin, driver sa atin, fuel sa atin, sa lokal na pamahalaan. Kasi, wala pong sagot yung medical hospital.
0: Kasi ang sabi ng tatay, Mayor, parang alas 10 niya dinala, pero nakatakbo ng tumagal pa ng 6 na oras o 6 o 5.
1: Bago sobra pa nga ho, Kaluwi, kasi base doon sa tinawagan ko yung aking MDR-RMO, tumawag po yung Medicare Hospital sa MDR ng alauna ng madaling araw. So, sa oras na yan, tumakbo ka agad po yung ambulansya natin from MDR-RMO stations po natin, tumakbo ka agad ng Medicare Hospital, pero sabi ho ng driver, ay pinag-antay pa sila ng halos mahigit 2 oras doon po sa medical hospital. According po sa kwento ng driver natin, dahil meron pa raw po mga clearance na inasikaso pa, bago pa po na itakbo, papunta po ng Puerto Princesa, yung pong pasyente po natin, sir.
0: Anong oras po tinawag ayon doon sa driver ng ambulansya ninyo? Alauna?
1: Alauna madaling araw, Kaluwi.
0: Alauna. Eh, dinala niya po ito alas 10 pa ng gabi.
1: Dinala ng asawa siguro.
0: Dinala ng asawa doon sa Medicare. Doon na sila nagpa-ultrasound, nagpaano na nalaman na yung bata pala patay na. Kasi yung pagitan ng tawag, kung halimbawa alas 10 niya dinala at kailangan talaga, yun nga hong pumutok na yung appendix mo, yung kinukwento ko kanina, kailangan tanggalin kagad ng appendix mo or malalason yung mga katapit bituka na sa loob ng tiyan mo. Lalo pa yung isang patay na bata sa loob ng tiyan. So kailangan talagang tanggalin. Nagtagal pa siya eh. Kasi
1: correct.
0: Sa barangay Baboyan, namatay yung, ayon sa kwento ng tatay, namatay yung may in-inject sa kanya, doon sa asawa niya, sumuka, hindi na huminga. So sa oras na yon, kung nadala siya kaagad sa ACE o Adventist, maaring yung nanay naagapan.
1: Correct. Naagapan pa. Kayo. Pareho po yung pananaw natin dyan, Kaluwi. Ganon din po yung pananaw ko dyan. Kung mas maagang nadala ho sa Puerto Princesa, maaaring nailigtas ho natin yung nanay.
0: Magpapatawag po si nilapit namin kay Board Member Winston ito, committee doon sa committee nila ang Committee on Health, para isang case conference ang ikinakasa, ipatawag lahat ng involved dito, Medicare, ambulansya, doktor o kung sino, para magkaintindihan, Mayor, kasi merong tingin ko lang sa mga kwento o mga ebidensya, mayroong nagpabaya dito, may namatay, 2 eh. At merong pwedeng isalba na hindi na naisalba dahil sa natin maano pa ngayon kung nagkaroon ng kapabayaan. Biro mo yan, patay na yung bata. Dapat talaga, tanggalin na kaagad yun sa loob. Oras yun. Yung pagkalaso ng mga bituka mo sa loob, pag mayroong, di ba, Mayor, kailangan matanggal kaagad. So, ang tagal. Bago, yung pala, yung tawag sa ambulansya ninyo, alauna na, tumawag si Medicare.
1: Alauna na ho, opo, alauna na madaling araw. Ang protocol ho nila dyan, ayon ho sa aking pagkakaalam, Kaluwi, itinatawag ng Medicare Hospital kung saang hospital dito sa Puerto Princesa yung pong available na pagdating po ng ambulansya natin ay matatanggap kaagad yung pasyente natin. Ma-entertain kaagad po, Kaluwi, yung kwan. Yung pasyente na manggagaling po sa munisipyo po ng Rojas. Mm-hmm. Pero nung tumawag ko sila ng alauna na madaling araw para ilipat po yung pasyente na yan papunta ng Puerto Princesa, ipumunta kaagad yung ambulansya ho na natin doon po sa Medicare Hospital. Pero according nga ho sa driver natin, halos mahigit pa 2 oras yung pong pag-aantay ho nila bago nakalabas ng o nakaalis ho ng American Hospital sila papunta po dito sa Puerto Princesa. So masyadong huli na.
0: Sino ba ang in charge diyan ng Medicare doctor?
1: Si Dr. Laguda po.
0: Dr. Laguda. Siya lang ba maisa diyan? Isa lang isa.
1: Hindi, marami ho yan.
0: Marami sila.
1: Maraming doktor naman ho dyan.
0: Oo, sige po. Yun po yung inaalam natin, Mayor, kasi baka ma-misinterpret ng ibang kababayan natin. And dami-dami sasakyan ng Rojas eh. May mga pick-up, may mga ambulansya. Eh bakit hindi agad na... Yun po yung kinukuha namin para sa panig ng LGU. Baka ma-misinterpret.
1: Yun po yung... Kaya nga ho, medyo nainis ako dyan nung lumapit sa akin po yung mister na namatayan ho ng asawa at saka ng anak.
0: Oo.
1: Eh, medyo nagpanting yung ulo natin dyan sapagkat sa dami ina-address ho natin, ako bilang mayor ina-address ko ho yung van, yung magiging problema ng ating pong munisipyo para wala hong mamatay na mga kababayan po tayo dahil po sa kapabayaan. Ina-address ho natin yan. Ngunit dito ho sa sitwasyon na ito, hindi ho kami nagpabaya sa party ho namin, sa local na pamahalaan po natin. Medyo late lang ho siguro yung tawag po ng Medicare Hospital sa atin.
0: Oo.
1: Para ma-address ho natin, matulungan kaagad yung ating po kababayan na yan na namatay.
0: Oo nga.
1: So, at saka bakit? Tingin ko kaluwi. May pagkukulang yung pong... site ng ating pong Medicare Hospital. No? Kasi ako personal, na-experience ko yan, Kaluwi. Mayor na ako, ha? Pero na-experience ko po yan na napabayaan ho ako dyan sa Medicare Hospital last year. So, hindi ko yan. Yan po ay nilapit ko na rin kay Dr. Laguda. Siya ho yung head ng Medicare Hospital. Sinabi ko na rin sa kanya. Actually, meron pong mga kaibigan tayo na nagsabi, paabot mo na kay Governor yan. Pero hindi ko na ho ipinaabot yan sapagkat okay na rin para sa akin. Ayaw kong... magkaroon pa ng iba pang problema, no? Kinausap ko na lang po yung head ng Medicare Hospital na ayusin, bitingin niya yung kanyang mga doktor kasi meron pong mga doktor talaga diyan na medyo hindi maganda yung kan yung trabaho, no?
0: Ito,
1: meron naman kan, ha? Meron naman
0: maayos, tayo, maayos.
1: Maayos magtrabaho.
0: Oo. Ito kasi pagka ganito buntis, talagang obigay nito. Hindi naman pwedeng mga internist o yung sa doktor sa buto, kailangan marunong. So, OB gynae ang tumitingin. Okay. So, dapat talaga matingnan to, Mayor, kasi ako bilang, alam ba, magulang din o magulang ho, ang hirap po. Sa harap mo, mamamatay yung anak. Patay na nga yung anak kaluwi mo. Pati ba naman yung asawa mo, mamamatay sa harapan mo. Di ba? Ang tataka ko, bakit alauna na tinawag sa inyo? Samantalang maaga pa itong mag-asawa, buhay pa yung
1: dinala
0: doon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos alam nila din, base sa kwento ng ano, alam nila na may problema na yung bata sa loob ng tiyan.
1: Mm-hmm.
0: At bilang ubigayni ka o bilang doktor ka, alam mong gagawin diyan kasi alam mong patay na yung bata, maaring mahawa yung magulang. So, ang oras ay importante pagka ganitong 50-50 na to, Mayor, nung ano hindi normal yung kasi kung 50-50 talaga namatay nga. So kayo po anong moves niyo rito? Pero ang siguro maganda, Mayor, yung committee nila Board Member Winston matingnan kung sa at mag-recommend kung dapat bang i-reshuffle, may kasuhan para itong tatay naman ay magkaroon ng kapanatagan ng loob kung may makikita. Siguro tingnan natin yung recommendation kung saan talaga may problema. Pero sa inyo bilang LGU, may problema yung Medicare po sa Rojas, Mayor.
1: Ayun ho, para sa akin, Kaluwi, kinakita naman ho saan yung problema doon. Kasi kami sa part namin, kaagad ho kami na nag-responde doon po sa tawag nila. No? So sa parte po ng Medicare Hospital, doon lang po siguro merong problema. At kakausapin ko yung chairman ng Committee on Health po namin sa sanggunian na siguro maipatawag din po yung pamunuan ng Medicare Hospital at saka yung pong asawa nitong namatay ho na ina ano po, para makausap din po natin. And maganda rin po yung magiging aksyon ni Board Member Arzaga na maipatawag din po dyan sa sanggunian panlalawigan ito pong pamunuan ng Medicare Hospital at saka yung mister, no, nung pong namatay, para malaman po talaga ng provincial government po natin kung ano po yung sitwasyon ng Medicare Hospital po natin sa Bayan Puran Rojas na nasa ilalim po ng kanilang pamumuno. Na po, ito, lalong mag-iinit yung ulo ni Governor dito kasi ayaw na ayaw po ni Governor Ami na ganito
0: hindi,
1: na sitwasyon.
0: At saka si Governor Ami, isa doon sa kanyang bago siya umupo, talagang o nakaupo na siya bilang gobernador, yung healthcare sa buong probinsya. Nakakonsentrate siya doon eh, healthcare.
1: Tama
0: eh.
1: Po.
0: Di ba? O tapos mamamatayan ka ng ganito, taliwas 'yan doon sa gustong mangyari na ating gobernador. Baka alam natin talagang iinit ang ulo ni Governor Amir rito.
1: Sigurado ho 'yun, Kaluy, kasi priority nga ho ni Governor yung kalusugan natin sa lalawigan po ng Palawan, pagkatapos makakarating sa kanya.
0: Tama
1: na meron po ganitong problema. Mm-hmm. So mag-iinit talaga yung ulo ni Governor pag nalaman niya ho yung sitwasyon na yan, sir.
0: Okay, sige po. So Mayor, yung pong inform namin magulang kung naka-schedule na yung case conference dito sa Puerto para maalalaya namin dito, sasamahan ko mismo yan doon sa Kapitulyo, sa Sanggunian, para matingnan, not marinig yung mga panig, kasi itong mga taga PHO, Medicare, ayaw na magsasalita niyan eh. Hindi, mag-iisip na yan kung ano ipapaliwanag nila doon sa tamang komite. So Mayor, pwede, anong mensahe niyo sa mga kababayan natin sa munisipyo ng Rojas, yung mga iba na nagko-comment na ang dami-daming sasakyan ng LGU, bakit ganyan-ganyan, may mga ganun ho eh. Sige po, Mayor.
1: Maraming salamat, Kaluwi. Sa akin naman po mga kababayan sa munisipyo ng Rojas, yung pong problema natin pagdating sa kalusugan, yan po yung ating sinisigap ngayon na ma-address po natin. At sa part po ng nangyari na ito, wala naman po tayong pagkukulang. Yung pong pamunuan po ng lokal na pamahalaan po natin, sapagkat nung itinawag po sa atin ang pamunuan ng Medicare Hospital, yan po ay kaagad naman po natin kinaksyonan. Ngunit hindi lang kaagad nakaalis yung pong ating ambulansya doon po sa Medicare Hospital dahil sa sinasabi po ng pamunuan ng Medicare Hospital na meron pa pong clearance na kailangan pang asikasuhin. Kaya nangyari yung pagkamatay ng isa po nating kababayan. No? So makakaasa yung ating po mga kababayan dito sa munisipyo ng Rojas, Kaluwi, na hindi ho natin sila papapayaan pagdating po sa ganyang mga tawag. Basta't nasa ating kamay yung pong responsibilidad, Kaluwi, hindi natin yan papapayaan yung ating mga kababayan.
0: Okay. Thank you po, Mayor Pedi. Salamat
1: po. Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Mayor Pedi, alauna na pala tinawag. No? Samantalang alas 10 dinala doon. Tuloy ko yung kwento ko. Ako naputukan ng appendix, Axel. Di ba? Appendix lang yun, ha? Appendix, maliit lang yun na, ano? Maliit lang yun. Sino na na-opera ng appendix? Ikaw, Mike, Kagawad. Sino na-opera ng appendix dito? Axel, na-appendix. Ikaw, Bem, may appendix ka pa? Ikaw, Kagawad, Gerald. O, kompleto pa yung mga pyesa. Ako, naputukan ng appendix. Biro mo doon sa isang, ayoko na banggitin yung private kasi nagkasuhan kami doon eh. Talagang sinabihan ko, iba, ikaw, Dok, bakit sabi mo? Ano lang, pain reliever lang binigay mo. Oh, mawawala din yan. Ganyan, pinindot-pindot lang yung tiyang ko. Ito, dito, masakit. Oh, sakit. Ay, ano lang yan? Nakain mo yan? Uwi ako. Alas 11. Yung pa ako dito sa kanan, di ko na maigalaw. Sumakit lalo. Di ba? O inalalayan ako. Dinala ko dito sa Adventist. Pagdating ko ng Adventist, laboratory ka agad. Laboratory. BP. BP, mataas na eh. Tapos mamaya, nang inoobserbahan ko lang, hindi nagsasalita yung mga nurse eh. James, hindi nagsasalita. Mamaya, pinalitan na, Sir, ubadin nyo na yung ano nyo, yung damit. Bakit? Palitan nyo to, yung, ano yun? Laboratory gown. Pantalon. Ubad na po lahat. Tapos pumasok yung isang nurse, may dalang pang-ahit. Anong gagawin mo dyan? Kasi shave ko lang ah. Inangat yung laboratory gown, Sir. Aahitin ko yung tagiliran mo ah. Tatanggalin natin yung mga balahibo kasi mabalbon-balbon ako dito sa tagiliran, James eh. Tinanggal. Anong gagawin? Sir, o-operahan ka. Bakit? Pumutok na yung appendix nyo. Oo. Oh, nakita dun sa ultrasound tsaka dun sa laboratory. Sir, 5 oras na ho. Naputukan na kayo ng appendix. Ang liit lang ng appendix. Ganyan lang yun, no? Pagputok nun, kakalat na yung lason sa katawan mo. Diretso ko sa, ano, sa operating room, James. Tapos nandun yung ano na nga yun, yung ano muna, anesthesiologist, si Dr. Uy. Pak, Louie, o Doc, patutulugin ka namin ha. Oo, kasi tatanggalin natin yung appendix mo. Ganun lang pala yun. Pagturok sa akin ganun, sabi, kinukwentohan lang ako ni Dr. Uy, ano nga pala yung nangyari? Kwento ko ng kwento, mamaya tulog na ako. Paglabas ko, wala na ako appendix. Ganun kabilis dapat. Appendix lang yun ha, eh ano pa yung isang bata na namatay na doon sa loob ng sinapo? Sobra pa sa appendix yun. Oh. Yung appendix pumutok, lason yun eh. Mga lason doon sa isang parte ng bituka mo. Oh. Yung bata, patay na. Di ba? May patay na tao, may patay na tao, may patay na bata sa loob ng tiyan mo. Anong mangyayari sa'yo sa loob ng minuto, oras na hindi matanggal yun? Hmm. Oh, sinampol ko lang yung appendix. Yun nga lang appendix, hindi na ako makagalaw. Nalalaso na kasi yung mga tabing mabuti, nalinis pa. Oh, eh kung pinagpabukas ko pa yun, baka mamaya eh, sama-sama na kami doon sa... May istasyon na kami doon sa kung sa ulap, sa langit o ano, sama-sama na kami doon. Oh. 'Di ba? Hindi pa ayaw pa ni Lord eh, diyan ka muna kaluwi. Marami ka pang mission sa buhay. Oh. Ngayon. Oh, bakit agad hindi agad na alauna pa kayo tumawag? Anong oras dumating doon sila sa ano, yung mag-asawa? Oh, gabi pa alas 10. Ha? Naku, Medicare. Ito, may nagpadala sa akin man. Pakita mo nga. Mayor, Governor Amy. Ano ba yan, Tay Bob? Yan ang tinatawag na nagsasunbaiting sa gubat. Bobby Guzman. Oh, may nagpadala sa akin. Tingnan nyo itong ano na to. May Governor, yung Medicare ho ng Rojas. Tingnan nyo to, ha? Yung CR. Sabi nila, oh, ayoko na banggitin kung sino to. Ang sabi niya, galing po kaming Araceli. Sir, sa Rojas to, ah, pinictura namin yung Inidoro ng Rojas Medicare Hospital. Inidoro! Oh, yan. Yan yung, ha? Inidoro? Yan ba ang Inidoro ng Medicare ninyo dyan sa Rojas? PHO? Governor, tingnan mo nga, Gob, oh. Gob? Tingnan nyo naman yung Sus Mari Josep. E sasabit yung hita mo dyan, James, eh. Oo nga, pagtayo mo, nakatapos ka na, pero... Baka dumiretso ka rin doon sa emergency room. Pag sumabit ang balat mo sa Inidoro na yan, masusugatan ka. Pati puwit mo, sugat eh. Oh! Oh! Wala pa yan. Wala pa yan, electric pan, sir. Ang kwarto, isa lang, papakonfine. Kasi sasabihan ka agad na magdala ka ng electric pan? Punyitang Medicare. Electric pan, wala! Oh, kinunan ko yan nung na-confine yung pasyente namin. Tapos nagreklamo ako, sinarado nila, nilagyan, out of order. Walang tubig, nag-iigib lang ang lumang ambulansya. Ay, kaya pala nagkakandasira yung ambulansya nyo dyan. Ginagawa nyo pag-igib ng tubig? Ah, madadagukan kayo ni Governor Amy Alvarez nito. Si Governor, nakatutok yan sa healthcare services. Rojas ito. Sentro dyan sa norte. Pambihira tinamay yung Inidoro. Budgetan nyo nga ito. Abay, kung meron lang akong mag-i-ex-deal ako ng Inidoro, pwede bang palitan nyo yan? Mayor, tawagan mo, hindi, i-forward mo nga ito kay Egerly. I-forward mo nga ito kay Mayor. Pwede. Pakisabi, bumili na lang yung LGU, palitan yung Inidoro. Tingnan nyo naman yung Inidoro, pambihira talaga, oh. Ayan, oh. Oh. Malinis yung bowl. Pero basag. Yung hita mo, James, pag imupo ka dyan, pag tayo mo, baka yung kalahati ng balat ng hita mo maiiwan dyan. Matalas yan! Oh, sabi nung pasyente doon, sir, nung nireklamo ko, sinarado nila, nilagyan nila out of order, tapos wala daw tubig. Totoo ba yun? Nag-iigib lang ang lumang ambulansya. Abay, kaya naman pala nagkakanda sira, ambulansya. Totoo ba yun? Ambulansya, Medicare, Ross Medicare, ambulansya ang ginagamit yung pag-igib ng tubig. Medicare. Ano man dinadala dyan? Siyempre, mga may sakit. Yung mga nasasaktan, yung mga nanganganak, mga sinasaksak. Huh? Yung mga may problema sa kalusugan. Ay, may pambihira. Kaya ka nga dinadala sa mga Medicare, eh, Medicare Hospital, para ka gumaling. Eh, mukhang pag pinasok ka sa Medicare, mukhang lalo ka magkakasakit. Oh. Nasaan na ngayon yung healthcare services natin? Magagalit si Governor Amy Alvarez pag nakita niya yung sitwasyon ng Medicare. Tapos namatayan pa kayo dyan ng isang nanay at isang anak sa loob yung anak namatay sa loob mismo ng sinapupunan ng kanyang ina. Ina ninyo talaga kayo. Diba? Oh. Paano niyo papaliwanag yan? Alas 10 nila dyan. Hindi nyo ba alam, patay na yung bata. At pag patay na yung bata sa loob ng tiyan, ano mangyayari? Katulad ng binanggit ko kanina, yung simpleng appendix lang, pag pumutok yan dito sa tiyan mo, manginginig ka na sa sakit. Kailangan tanggalin. Lason yun eh. Di ba? Oh, ngayon, itong nangyari, tinawag nyo alauna, tapos extra 2 hours pa dahil mga clearance pa. Ipunyeta, patay na yung bata, emergency na yun. Tupalo na lang yung mga clearance na yan. Di ba manggago talaga? Di ba? Pagka ganyang health emergency, 50-50. Ba't ko masabing 50-50? Eh kung hindi ba 50-50 yun, eh bakit namatay? Sa ambulansya mismo, galing ng Roas Medicare. O, sa barangay Babuyan, namatay. Eh di ba 50-50 na yun? Buti nga, hindi namatay doon sa inyo, dito sa ambulansya. Eh. Pwede pa kayo lumusot doon eh. Pero ikwento ninyo sa pagong. Ha? Kung anong paliwanag nyo dyan. Kung umabot pa ng buhay sa Asian o Adventist man yan, maaring mabuhay pa ang ina. Pwede pang mapalitan yung bata. Pwede pa silang gumawa ulit, pamalit doon sa namatay. Eh papano? Pati yung nanay namatay. Meron bang kapabayaan? Eh ito, CR pa lang. Huh? CR pa lang ito. Ano 'yun, Bon? Ito 'yung sa tabi. Parang sira-sira. Bintanaan ba 'yan? Ha? Huh? Tiles 'yon? Yung tiles basag-basag eh. I-steady mo nga. Yan. Tiles ba 'yan o ano? Balik mo. Grabe 'yung inidoro, oh. Tinan mo naman. Basag. Oh. Inidoro lang. Magkano ba inidoro? Oh, yan o. Oh. Tiles ba yan? O design lang? Parang paper ano? Paper, anong tawag doon? Natanggal na tiles. Ah, tiles talaga. Grabe yung CR. Sa ospital, importante yung CR.

Halo pa kayo ng mga barangay health center dito sa Puerto. Ah. Barangay health center, ang dami electric pan eh. Magkano lang ba ang electric pan? Di ba? Para alagaan mo at pagalingin mo ang pasyente. Sa init ngayon, wala kang electric pan. Nandun ka sa ospital, sa Medicare. Di ba? Magkano? 1,100. Meron ka ng electric pan. Para mas maganda-ganda yung metal yung kanyang ilisi. Ano man tawag doon? Yung ilisi niya, yung bakal na ano, mas malakas yun. Para makapag-produce ng maraming mas malakas na hangin. 1,100 lang yan. Ha? Huy! Sabi ko sa 1,100 lang yan, Doc. Ha? Para naman yan sa mga pasyente ninyo. Di ba? Kung talagang care na care kayo sa mga pasyente ninyo, electric pan, mag-request kayo, bibigyan kayo ng gobyerno. Mahirap pag hindi kayo nagre-request. Katulad nitong inidoro na to. Sige, baba, video-video mo lang, Bon. Saan ka nakakita ng ganitong inidoro? Kahit yung ordinaryong mga informal settlers, pambira, napakaganda ng mga inidoro eh. Di ba? Pakatapos yung... Grabe namang katatag ninyo. Ganyan ba kayo magano sa pasyente dyan sa Medicare ng Rojas? Mayor, pwede. Bili mo nga sila ng ano, inidoro. Pambira talaga oh. Ano ba? Sino ba ang pwede nating mapag-donate ng ano? Saan ba pwede ilapit ito, inidoro? Ilapit natin sa Senado ito? Baka murahin tayo ng senador. Pambira, inidoro lang? I-request nyo pa sa Senado? Ha? Inidoro lang? Ilalapit nyo pa sa congressman? Grabe ito, oy! Ha? Oo. Oh. Oh, totoo ba? Sino nga yung in-charge ng ano? Sinabi ni Mayor Pedi. Yung in-charge ng Medicare? Ha? Kabibigay lang ng ambulansya sa inyo. Oh, bakit nasira ka agad? Bakit nasira ka agad? Ambulansya, bago yan. Ang mga ambulansya binibigay ng PCSO, mga bagong modelo ng Toyota. Design to carry medical patients. No? Nakadisenyo, bago yan. Bakit sira ka agad? Oh. E paano hindi masisira kung totoong ginagamit nyo pang igib ng tubig para may tubig kayo dyan sa Medicare ng Rojas? Talagang masisira. Hindi pasyente ang dinadala ninyo? Balde? Eh kung isang balding tubig, ibuhos ko sa mukha ninyo para matauhan kayo, mas maganda siguro. Ayusin nyo? Oo. Oh. Pasilidad lang to. Inidoro lang to. Ano ba yung English ng inidoro? Toilet bowl. Para sosyal. Ayusin nyo naman ang inyong mga toilet bowl. Ha? Pambira, mahihiya mga hapon sa inyo eh. Oh. Talo pa kayo ng mga nitibo. Ang gaganda ng mga toilet bowl nila. Oh, sa bundok? Kaya kalat na kalat ang toilet bowl sa bundok. Kahit saan may toilet bowl. Oh. Wala ba kayong pondo rito? Sino ba yung Committee on Health? Sino? Saba, ano? Maribic Rojas? Wala ba tayong ano? Saan yung correspondent natin sa Sangguniang ng Panlalawigan? Committee on Health. De. News Director. Pwede bang i-require mo yan doon na lahat ng mga committee may mga number tayo? Kahit sa Sangguniang Panlunsod? Para may contact number dyan. Committee on Health. Committee on Health. Committee on Infrastructure. Committee on Food. O committee kung saan committee dyan. Ha? Committee on

0: health. Imbestigahan nyo to. Ilan? Magkano? Nakaka-ano na tayo? First quarter? Magse-second quarter na tayo ng 20 ng taong ito. Oh. Toilet bowl, wala. Wala bang ano yan? Hindi ba nilagay nyo sa expenses ninyo? Kasi bawat departamento, bago matapos ang taon, halimbawa 2026, 2025, nagsasubmit na ng mga kailangan per department para mabudgetan, maisama sa budget for the next year. Hindi ba sinaman nyo itong mga inidoro na ito? Oh. O baka naman meron, hindi nyo ibinili ng toilet bowl. Ang binili ninyo, yung soup bowl, yung para sa sopas. Ako, naririn din ako sa mga sumbong ninyo dyan sa Medicare, ha? Baka pwede kayo magsalita dyan. Ha? Nakakahiya kayo, eh. Wala kong sinutukoy kung sino, ha? Ito, nakakahiya ito. Sino in charge dito? Ba't ganyan ang inidoro ninyo dyan? Ba't wala kayong tubig? Ba't nag-iigib pa kayo? Kung totoo nag-iigib kayo, ginagamit nyo pa ambulansya. Hindi ba pwedeng manghiram kayo sa mayor? Pwede. Pahiram naman ang isang truck mo dyan. Pingi naman ng drum-drum na blue drum na plastic. Dalagyan namin ng tubig. Pahiram naman ng help truck nyo dyan. Mag-iigib lang kami para naman sa pasyente ito ng Rojas. Bakit ambulansya pa ginagamit niyo? Totoo ba yun? Ambulansya ang ginagamit nyo pang-igib ng tubig? Ba't ko nasabi yun? Eh, sabi nitong ano natin eh. Di ba? Sabi niya, oh. Tapos, boss, Louie, walang tubig, nag-iigib kami. Walang tubig, nag-iigib ang lumang ambulansya. Oh. Ito, nireklamo ng pasyente. Pinicture niya, binidyo. Nung nireklamo niya, sinara. Ito. Yung video na yan. At nilagay, out of order. Anong buwan na ngayon? January, February, March, April, May, June. Kalahati na tayo ng taon. Toilet bowl lang, inidoro lang in Tagalog. Hindi kayo makabili. Para sa pasyente ninyo. Oh. Maganda siguro, ano na lang natin tong ano, Medicare na ito. Oh. Oh, yan si Mayor, nanonood. Mayor, tingnan mo to, Mayor. Nanonood si Mayor PD. Oh. Tingnan mo yung inidoro na ito, Mayor. Sa Medicare yan, ha? Nagreklamo, nagpadala sa akin ng video ngayon. Mayor PD, bilhan mo nga ito ng ano, baka may extra toilet bowl ka dyan. Para mapalitan, tingnan mo naman, Mayor, oh. Inidoro sa Medicare, ganyang klase. Magkano lang ang inidoro para sa pasyente? Eh, pambira, oo nga, nakapaglabas ka ng sama ng loob mo, na ilabas mo dyan, eh, pagtayo mo naman, matutuklap ang balat mo, sasabit ka, masusugatan ka. Ay, sa bagay. Oh, di ba? Para dyan ka lang, hindi ka naalis kasi may sakit ka na. Pag tumayo ka sa toilet bowl, masusugatan ka sa gamot ulit. Di ba? Hindi ka na makakalabas siguro dyan sa Medicare pagka ganyan. Hmm. 2026 na, kalahati na ng taon. Di ba? O, palagay natin, first mga February, March o ano, ganyan pa, ganyan yan. Hindi dapat nagsasuffer ang mga pasyente na dinadala sa ganyang mga health facilities. Magagalit si Governor. Si Governor Amy, believe tayo dyan. Sabi niya, nakatuon ako sa aking panunungkulan sa mga healthcare services. Palalakasin natin ang healthcare services sa mga munisipyo. Eh, paano ito? Di ba, taliwas ito sa gusto ni Gov. Pag nakita ito ni Gov, baka tadyakan niya kayo. Ha? Baka tadyakan ni Gov. Kasi taliwas yan sa gusto niya eh. Healthcare. Palagay ko, dapat balasahin tong Medicare ng ano eh. Anyway, inidoro lang yan. Pwedeng palitan. Inidoro lang. Pwedeng palitan. Pero, yung dalawang buhay na nawala at kung nagkaroon ng kapabayan, wala kang mabibiling 5 months old sa palengke, sa hardware. Wala kang mabibiling isang magulang, isang nanay sa hardware. Wala! At hindi na maibabalik yun. Kailan pa man. Bilang isang asawa, dadaling niya yan kung saan siya mapunta hanggang sa panaginip, bangungot. Kaya kailangan niyang magkaroon ng kasagutan kung ano ang nangyari, bakit namatay ang kanyang anak kasi pagka ikaw buntis. Di ba? Oo. Pag ikaw buntis, ipinagkakatiwala mo sa doktor. Maliban na lang kung marunong ka talaga kung doktor ka. Di ba? Ipinagkakatiwala mo sa doktor na nag-aral kung paano palalakihin yung baby, yung anak mo. Ha? Ah, oh, sige, nandiyan na. Sige, tawagan mo doktor. Sino yung Dr. Lagrada? Sino? Medicare? Dr. Laguda, head ng Medicare. Oh, sige. Para magkaintindihan na tayo dito, eh, mahirap itong ganito. May namatay dito, bata. May namatay rin dito na magulang. Sige, si Dr. Laguda, hintay natin, alas 9 na. Bigyan natin ng panahon kaysa naman buwanga tayo ng buwanga dito. Pero maganda rin, no? Itong issue ay nadala at madadala sa Committee on Health ng Sangguniang Panlalawigan para magkaalaman tayo. Dahil yung isang magulang, andyan ba Bon, yung ano Bon, yung number ng tatay? Oh, pakihanap mo yung number ng tatay. Kasi naghihintay din ng ano yan eh. Naghihintay din ng sagot. Bangungot sa kanya yon eh. Sa harapan niya, namatay. Ano na? Ayaw? Kala ko okay na. Ano sabi? Yan ang mga, anong sabi? Hindi kita marinig eh. Mayin ka ba ng saging, Prito? Yan naman, hindi kita marinig. Ayaw kay Gov na lang daw. Ayaw ni Doktor. Sino yung Doktor na yun? Doktor Laguda. Kay Gov na lang daw siya mag-direct. Dok, alam mo, ang pasilidad ng Medicare at yung pinapasweldo sa'yo dyan sa Medicare ay pera ng taong bayan. Responsibilidad mo ang ipaliwanag sa taong bayan na nagpapasweldo sa'yo, no? Nagbabayad ng ang taong bayan ng mga buwis para ipasweldo sa inyo. Mga government doctors dyan sa Medicare. No? At yung pasilidad ay sa gobyerno. Ngayon, kung gusto mong ang sabi, hindi ho kami nagkulang, Doc, ha? Gusto ni Doc, kay governor na lang siya magpaliwanag. Pero sinasabi ko sa iyo, Doktor Laguda, ikaw at yung mga nurse na nandyan sa Medicare, at yung mga casual, contractual employee yan, kayo lahat ay pinapasweldo ng taong bayan. Mayroon kayong responsibilidad para ipaliwanag sa taong bayan na nagpapasweldo sa inyo kung anong nangyari, bakit namatay itong isang batang ito at yung kanyang magulang sa inyong mga kamay. Ayun, kung ayaw mo paliwanag, wala na tayong magagawa dyan. Ha? Hindi basta ito. O, yung inidoro na yan. Ayaw mo na yung inidoro? Tawagin mo nga si James. Akin na yung pambipi ko. parang umangat ng konti yung ano ko. Ano yung mga pambipi ko doon, tsaka yung maintenance. Mamumura ko lang itong mga to eh. Pasalamat kayo, alas 9 na. Ha? Kung hindi, baka namura ko pa kayo. Ining kayo. Namatay ito, sa kamay ninyo, namatay ito ha. Sa kamay ninyo, sa ambulansya. Sa inyo, kayo mga, kayo, na, responsibilidad nyo yan eh. O ngayon, siyempre, may kayo nakakala, hindi, talagang mamamatay na yan kasi ganyan. Good morning po, Kaluwi. Totoo po yan. Walang electric pan. May pasyente din kami dyan. Nagreklamo yung pasyente namin. Mainit! Sabi nung nurse, ang arte mo. Ang arte. Suplada ang nurse. Talagang may... Sinong nurse yan? Sabihin mo, mumurahin ko yan. Mabuti siya. Nakaka-electric pan siya. Ikaw, masakit ka. Nasa ospital ka na nga, tapos wala ka pang electric pan. Natural. Magreklamo ka, mainit. Atin dito. Halloween, akin pong obserbasyon. Kulang na kulang ang budget ng gobyerno sa Medicare. Rojas, kahit po imbestigahan nyo po yung mga empleyado, minsan po nag-aabono. Gosh! Nag-aabono kayo? Ha? Bakit hindi tapunan ng pera yung Medicare na yan? Samantalang healthcare services yan. Sabi ni Mayor Ed sa akin noon, Louie, huwag na tayong pumunta sa malayo. Puntahan nyo na lang yung ospital. Lahat ng mga taong pumupunta dyan, may problema. Di ba? Kaya ka nga pumupunta ng ospital para magpagamot, mabuhay ka eh. Yan dapat ang pinupunduhan ng milyon-milyon. Hindi yung mga basketball court na hindi naman tinatapos. Board member Jake Tan, ha? Napupundi na ako sa'yo, board, ha? Ayaw mo magpaliwanag, ha? Kasangkot siya nakita sa basketball court dyan sa Kuyo na hanggang ngayon hindi patapos, ha, board member, ha? Nance Bundal, good morning, Kaluwi. Akin pong obserbasyon. Opo. Ding Estrella. Jeje, sobrang bagal din ang process nila kapag kailangang i-transfer sa Puerto Hospital ang patient. Ipinasok ang tatay ko dyan around 2:30 p.m. last year, nakarating sa Adventist 1 a.m. na. Ako na mismo ang tumawag sa Medicare kasi tinatawagan sila ng Adventist para ma-process yung kaso, unattended yung number. Hinanap ko si Doc kasi need ng signature para ma-transfer ang pasyente. Super tagal nilang hinahanap ang doktor. Yung ate ko, kailangan pang tumakbo sa labas para matawagan. Punyeta, ang serbisyo yan. Wala kayo? Ako, hindi ko papayagan yan. Pambira kayo. Pumupunta yung mga tao dyan para mabuhay, ha? Hindi para mamatay, ha? Kaluwi, pabayaan mga nurse dyan, di namatay ang anak ko. Sa kapabayaan nila, bagal ng ambulansya nila. Maraming proseso bago mapunta ang ambulansya. Anak namin na panganay, dyan sa Medicare, ipinanganak. Pabaya lahat ng nurse, hindi naman siguro. Dyan hirap po, pagalitan. Pagalitan ka pa. Maglilibor. Naglilibor na ako, pinapagalitan ka pa. Naglilibor? Ha? Naglilibor ka na, pinapagalitan ka pa? Sir, hindi Medicare ang tawag dyan. Medikil. Ha? Sobra naman niya, Medikil. Hindi na Medicare yung hospital, Medicare dyan. Governor, oh. Hindi na raw Medicare yung tawag doon sa Medicare ng Rojas. Kung hindi, Medikil. Nakakita na ba kayo naglilibor? Naglilibor ka na, pinapagalitan ka? Eh kung ako yun, pambira, kahit naglilibor ako, sasampalin ko yun eh. Itamong hirap na hirap na kung iiritong anak ko, pagagalitan mo pa ako. Alika dito. Ay naku ka. Sige, at paimbestigahan natin. May nagtuturo po yan sa kanila, sir. May nagtuturo, no? Sige. Hindi na, alas 9 na eh. Sige, paimbestigahan natin ito, ha? Ayaw na magsalita ng taga-medical. Medicare. Mga katropa, wala na ho tayong oras. Susunod na po kaagad si Mr. Public Service, Kagawa Gerald Galis ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Mga katropa, ha? Tangalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ako naman po ang inyong lingkod, Galuy La Rosa. Maraming pong salamat. Magandang umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
10: X.
9: XFM.
10: FM.
11: Sister Pain.
10: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
17: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Gold Live Testimony.
20: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
21: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
22: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
23: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon, sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
24: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM. Sister Pain.
25: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
21: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3.
26: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
23: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
2: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
24: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
1: Sister Pain.
13: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
27: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santone Plus Gold.
12: Mabibili sa mga butika.
1: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
1: Mabibili sa mga butika. XFM.
4: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: Virgin.
1: XFM Time 922 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
1: Magandang umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Morning sa inyo na ha. Serbisyong Katropa na.
2: Serbisyong Katropa.
1: Kababayan, araw ho ngayon ang Miyerkules, June 24, 2026.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sa inyo itong palatuntunang ito, Serbisyong Katropa na nakalive na po sa Facebook sa XFM Palawan. Pakishare na ho ha. Tapos comment lang din ho kayo para mabasa natin, lalo na yung mga merong pa-shoutout at pagbasa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa hanggang alas 11 ho na gumaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Mga merong mga problema sa mga gustong idulog sa XFM, ano man yan, pati mga panawagan, manghihingi ng tulong, gawing daan po natin itong Serbisyong Katropa para makahingi ng tulong at makapanawagan. Para rin doon sa mga meron na gusto rin po mag-share ng kanilang blessings. So daan natin dito sa Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Gerald Gales po ang inyong kasama.
2: Serbisyong Katropa.
1: At daw yung partner natin dito, si Ken Vincent Dancin, si James Nava at si Axel Novaredes.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yan, sa mga nakikinig sa radyo, 104.7 ha, huwag niyong kalimutan, 104.7 XFM Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yun, thank you kaagad ha, sa pag-highlight, pag-share ha. Ding Strelia, sa Ding, thank you.
2: Serbisyong Katropa.
1: 9:24 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Siyempre ang ating pong palatuntunan muna, ihatid sa atin ang Yes to Health Clinic.
2: Serbisyong Katropa.
1: Thank you, Sir Ding, sa pag-share.
2: Serbisyong Katropa.
1: Diba, may clinic ho dyan sa San Manuel, yung pong Yes to Health, sa harap ng kain na to. Sa mga gusto magpa-check up, kung meron kayong sakit na pabalik-balik, para bang hindi nalulunasan, lagi na lang gastos.
2: Serbisyong Katropa.
1: Kaya hong lunasan, ano ho, na hindi pabalik-balik ang inyo pong karamdaman. I-try ninyo yung pong alternative medicine.
2: Serbisyong Katropa.
1: O, yung pong naturopathic doctor practice.
2: Serbisyong Katropa.
1: Punta lang dyan po sa Yes to Health Clinic.
2: Serbisyong Katropa.
1: Marami yan mga product ha, mga produkto na pwede nyo pong mabili.
2: Serbisyong Katropa.
1: Lalo na yung mga produkto ho ng Santon, huwag nyong kalilimutan ha, yung pong kape, Santon Plus Coffee Mix. Yan yung kape namin dito eh, napakasarap po yan. Meron din pong vitamin C ha, Santon Vitamin C. Tapos yung sabon na gamit natin, pampaputi, pampakinis, pampatanggal ho ng mga dark spot, yung pong Santon Plus Herbal Soap. Napakaganda ho nito sa katawan, tsaka yung lagkit na tatanggal talaga. Pangupa hanggang hapon, hanggang gabi, wala umaga. Napaka-fresh mo tignan, pakiramdam ha, dahil po yan sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Serbisyong Katropa.
1: Marami pang mga produkto yan na pwede hong mabili dyan po sa Yes to Well Clinic.
2: Serbisyong Katropa.
1: Mga kababayan, siya nga pala, makinig ho kayo ha.
2: Serbisyong Katropa.
1: Doon ho sa merong mga motor. Okay? Kung merong kayong motor, lalo na yung mga scooter, mga bago.
2: Serbisyong Katropa.
1: Tapos lalo na yung pong mga hulugan, binabayaran nyo pa buwan-buwan.
2: Serbisyong Katropa.
1: May pag-uusap na po yung pong XFM at ito pong OPA ride.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oh, para ho siyang back ride, namamasada gamit po yung motor.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oh, ito ay kinikilala talaga ng Department of Transportation at ng
2: Serbisyong Katropa.
1: City government, ha, yung pong OPA ride.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oh, lalo na yung mga paayuda. Tapos di napapasama, baka hindi kasi kinikilala. Pero ito, OPA ride, okay to, ayos ito.
2: Serbisyong Katropa.
1: Standby lang dahil may pinapinal pa po ni station manager Carlo Villarosa at ng OPA ride. Ito pong setup para ho mamasada kayo yung pong mga motor. Di ba nung nakaraan, nanawagan na ho yan dito yung pong OPA ride para doon sa mga four wheels na gusto hong maging member at mamasada rin gamit yung kanilang mga sasakyan, mga four wheels. Ito, mga motor. Ha, mga motor. Siguro bukas. May meeting pa kasi kami mamaya. Tanghali.
2: Servisyong Katropa!
1: Okay. Ngayon, pagka nag-program na bukas si Kalawi, doon na po maididetalye. Tapos may mga form na dito na rin. Nakita ko na eh. Pipilapan ito. Basta ang kailangan lang ha doon sa mga gustong mag-avail nito pong OPA ride. Yung gustong mamasada gamit po yung motor, dapat naka-professional driver's license po kayo.
2: Servisyong Katropa!
1: Ano yung mga gagawin? Yan, bukas babanggitin po ni Kalo yan kung saan kayo pupunta, ano yung mga form na pipilapan, nasaan yan, yung mga requirements, yung list of requirements niyan. So bukas. Ngayon, pinapaunahan ko lang ho kayo na standby nyo na. Okay, yung mga motor na yan. At kung plano ninyo na ipasada yan, kung wala naman pong ginagawa, mahaba yung oras. Kahit nga halimbawa, meron kang trabaho eh. Ito, i-open mo lang halimbawa yung apps mo, naka-online. Okay yun, ibig sabihin, mamamasada ka, may magbubook niyan. Pero pagka in-offline mo yan, busy ka sa trabaho, walang problema. Parang ano lang, extra income mo lang, kahit na meron kang ibang trabaho. Pero kung full-time, naku, mas maganda. Baka mas malaki pa yung kita mo dito.
2: Servisyong Katropa!
1: I-standby nyo lang. Ano po, yung pong mga motor ninyo, yung mga ORCR, driver's license ninyo, kung paano kayo maging member nito, bukas, papaliwanag po sa inyo ni manager.
2: Servisyong Katropa!
1: Oh, para siyang backride. Oh, may ano naman yan sila, may taripa naman yan sila. Illegal. Oh, legal talaga ito, legal.
2: Okay? Servisyong Katropa!
1: Standby lang ha, standby lang. Pag sinabing go dito sa XFM, go lang kayo. Pero dapat dala ninyo yung pong mga papel.
2: Servisyong Katropa!
1: At saka driver's license ninyo. Yung form, inaasikaso na. Yung list of requirements, inaasikaso na rin. So bukas, after ng meeting ngayong araw, so bukas, may update dyan si manager. Okay? Sayang din, yung motor mo na bago, tapos namomroblema ka ng hulugan, buwan-buwan, eh baka ito na yung po pwedeng sagot na makatulong sa bayarin sa motor. Siyempre, para may kita ka rin. Diba?
2: Servisyong Katropa!
1: Sige. Sa nga pala, nais din po natin ipaabot yung pong pakikiramay.
2: Servisyong Katropa!
1: Condolence doon po sa pamilya ni Kadam yan. Lakasa Junior.
2: Servisyong Katropa!
1: Isa na naman na kasama ho namin sa mamamahayag media yung pong pumanaw kagabi.
2: Servisyong Katropa!
1: Mga 11:30. Ano ho, ito po kasi ilang beses na rin pong pabalik-balik sa ospital.
2: Servisyong Katropa!
1: Sa hindi na rin po talaga kinaya ng katawan. Si Kadamyan Lakasa Junior, mga ano to, mga unang media dito po sa atin sa Palawan.
2: Servisyong Katropa!
1: Diba? Radyo ng Bayan. Doon po yan siya nagpo-programa noon pa man. Elementary pa lang tayo, napapakinggan na ho natin siya.
2: Servisyong Katropa!
1: Diba? So, hanggang ngayon naman, tuloy-tuloy. Trabaho niya talaga simula noon hanggang ngayon, media, hindi siya umalis.
2: Servisyong Katropa!
1: Di na lang talaga kinaya ng kanyang katawan. So, condolence po doon sa pamilya ni Damian Kadamyan Lakasa Junior.
2: Servisyong Katropa!
1: Kaibigan din natin, matagal din ho natin kasama ito. May mga turo sa atin kung paano yung atake, paano yung pagkuha ng balita.
2: Servisyong Katropa!
1: Ano yung mga tanong para mailabas? Ano nang i-interviewin mo yung gusto mong makuhang detalye?
2: Servisyong Katropa!
1: At si-share yan ng kanya pong kaalaman para doon sa mga bago, syempre. Bulabog to. Sabi ko nga, pagkakasama to, grabe kaingay. Grabe kasaya.
2: Servisyong Katropa!
1: Nagalpakan talaga yung tawanan pagka nandyan si Kadamyan.
2: Servisyong Katropa!
1: Masaya kasama. Oo, si Kadamyan Lakasa Junior. Pero wala na ho siya. Binawi na ako ng Panginoon kagabi, mga 10:30.
2: Servisyong Katropa!
1: Dito sa St. Peter, manalo. Ibuburol yung kanyang labi. Kasi kausap kanina ni Katropang Mike yung asawa o pamilya. At mukhang yun ang advice. Pero tabi lang tayo doon sa anunsyo ng pamilya.
2: Servisyong Katropa!
1: Okay. 9:32 na gumaga.
2: Servisyong Katropa!
1: 9:32, mga katropa.
2: Servisyong Katropa!
1: Dito muna ako sa mga ano ninyo, sa mga comment ninyo.
2: Servisyong
1: Katropa! Sir, ganang umaga po, pabati naman po ang pamilya Makotla at pamilya Haji Ril.
2: Servisyong Katropa!
1: Saan ba ito, Norma? Saan lugar itong mga binabati mo, ha? Pamilya Haji Ril at pamilya Makotla. Bati galing kay Norma Aliudin.
2: Servisyong Katropa!
1: Leia Didase. Morning po, sir, from Bagdo Rojas.
2: Servisyong Katropa!
1: Taga Bagdo Rojas.
2: Servisyong Katropa!
1: Magandang araw sa inyo at maligayang pakikinig.
2: Servisyong Katropa!
1: Morning pala, nako, hindi sa akin nabanggit ni Keboy, pati ni ano, ni Kaluwi. Yung karinderya na ano na kinaina nila doon sa El Nido.
2: Servisyong Katropa!
1: Tanong nila kung sino yung pinapakinggan, ka Gerald Dam. Morning dyan sa karinderya na yon. Hindi po nakuha ni Kaluwi pangalan. Masabi na bati ko po kay nanay, ha? Anang, thank you po sa pakikinig at panunood sa programa natin sa Servisyong Katropa.
2: Servisyong Katropa!
1: Medi Kasa... Castañas, Edong, good morning.
2: Servisyong Katropa!
1: Shoutout daw, sabi ni Darrell Bird, ang mabait on the way from Tagbilaran City.
2: Servisyong Katropa!
1: Si Bird, Darrell Bird. Alberto Pamag, morning po kay Gerald. Pakibati naman po ng happy birthday si Jojo Castor.
2: Servisyong Katropa!
1: Yo, ha, happy birthday Jojo Castor.
2: Servisyong Katropa!
1: Pati galing kay Alberto Pamag.
2: Servisyong Katropa!
1: Comment nyo lang, ha, sa ating pong live para mabasa natin yan.
2: Servisyong Katropa!
1: Okay, naniniwala ba kayo dito?
2: Servisyong Katropa!
1: Ang Precious Arsaga, good morning.
2: Servisyong Katropa!
1: Naniniwala ba kayo dito? Ano bang ang reaction ninyo? Dahil nabasa ko eh, nung nakarang araw kahapon.
2: Servisyong Katropa!
1: Hindi lang natin matalakay, gawa ng naging naka-hook up kasi yung program natin kahapon doon sa ano eh, XFM Tacloban. Kasi nga naman may update doon sa nangyaring school. Shooting incident.
2: Servisyong Katropa!
1: Tapos yung pong coverage din dito po sa Sarautan Sadalan ng Baragatan Festival.
2: Servisyong Katropa!
1: Nabasa at nakita lang natin, ano ho, pwede ho kayo mag-react dito, babasahin ko, eh marami na pala na mga nadeklarang drug-cleared barangay dito sa atin sa Puerto Princesa.
2: Servisyong Katropa!
1: Ano ba pag sinabi mong drug-cleared? Simula sa maraming mga nagbebenta at gumagamit, tapos nalinis na, wala nang kumbaga wala nang kumakalat, wala nang gumagamit nagbebenta, ganun ba pagka drug cleared?
2: Servisyong Katropa.
1: Nandiyan, no, tignan niyo. Tapos mayroon pang drug free. Ito, isa-isahin natin. Pwede yan, palakihan lang natin, ha?
2: Servisyong Katropa.
1: Eh nagulat lang tayo eh, tapos ang dami rin namang tawag dito, nagtatag doon sa pangalan ko.
2: Servisyong Katropa!
1: Pinare-react tayo. Kaya ako sabi, Ka Gerald, ano ba reaction mo dito? Eh, pambihan, daming barangay na pala na drug cleared na dito sa atin sa Puerto Princesa. Ibig sabihin, wala na. Malinis na.
2: Servisyong Katropa!
1: Ito, tingnan ninyo, ha. List of drug cleared and drug-free barangays in the province of Palawan.
2: Servisyong Katropa!
1: Marami ito, pati mga munisipyo ganun din. Napasama rin dito kung anong mga barangay sa mga munisipyo. Pero ito, pakita ko lang sa inyo, City of Puerto Princesa.
2: Servisyong Katropa!
1: City of Puerto Princesa. Ito yung mga barangay, oh, pakinggan ninyo, ha.
2: Servisyong Katropa!
1: Pwede rin po kayong manood ng live natin sa Facebook. I-search nyo, ha. XFM Palawan. Yeah, naka-live tayo ngayon. XFM Palawan. Pwede ho kayong mag-comment dyan.
2: Servisyong Katropa!
1: List of drug cleared and drug free barangay na province of Palawan. Puerto Princesa tayo.
2: Servisyong Katropa!
1: Drug cleared. Ito na, oh, yung mga cleared na, ha, na barangay. tagumpay.
2: Serbisyong Katropa.
1: Matyaga. Iwahig. Maningning.
2: Serbisyong Katropa.
1: Pakinggan ninyo, baka kasama yung barangay nyo na cleared na. Drug cleared na yung barangay ninyo. May mga record ng mga nakaraan at nawala na. Maayos na. Malinis na ang barangay ninyo sa droga.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ito, by the way, ang source pala nito ay PIA Palawan. Okay, tapos dito naman sa picture na ipinakikita, PIA Philippine Information Agency, pero ang source daw nila ay Philippine Drug Enforcement Agency, Mimaropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Hinahanap ko doon sa ano sa PDEA Mimaropa page, di ko makita eh, parang wala rin.
2: Serbisyong Katropa.
1: Pero baka yung PIA ay binigyan ng kopya ng PDEA Mimaropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Drug cleared barangay, tagumpay, barangay Matyaga, Iwahig, at barangay Maningning. Pasok ba kayo dyan? Dyan ba kayo nakatira sa barangay na binabanggit natin?
2: Serbisyong Katropa.
1: May dagdag pa. Cleared na rin ang barangay Seaside, ang barangay Maunlad, ang barangay Irawan, ang Kalipay, Pagkakaisa, Bagong Silang.
2: Serbisyong Katropa.
1: No? Bagong Silang, drug clear na rin, no?
2: Serbisyong Katropa.
1: Ito na, yung barangay ko, kasama o bangkaw-bangkaw, pambira, kahuli lang namin nung nakaraan dyan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Nag-positive pa nga nung pinadrug test, eh. Oo, nag-positive pa nga doon sa drug test, eh. Ang masaklap nun, dalawa. Shabu, pati po marijuana, positive yung pong nahuli.
2: Serbisyong Katropa.
1: Pero pagdating dito, drug cleared, bangkaw-bangkaw, kasama.
2: Serbisyong Katropa.
1: Naniniwala ba kayo mga kabarangay na okay na yung barangay natin? Cleared na? Wala na?
2: Serbisyong Katropa.
1: San Jose, ganun din, oh. Eh, katatanggap lang din po ng award. Magkakasama kami nito na tumanggap ng award sa PNP. Si Kapitan Dodds Trinidad.
2: Serbisyong Katropa.
1: Kasi si Kapitan Dodds kasama, lagi rin sumasama sa amin sa mga operation. Pag napunta kami dyan sa San Jose, ang hindi niya pinapasama ibang mga kagawa, di siya talaga. O, masipag talaga si Kapitan Dudes ng Barangay San Jose. Pag nag-operate, ilang beses na kami nag-operate dyan.
2: Serbisyong Katropa!
1: San Miguel! Aroy, kagawa dato. Malinis na pala kayo dyan eh. O, kagawa dato, Horige.
2: Serbisyong Katropa!
1: Drug cleared na kayo. Barangay San Miguel. Barangay Mandaragat. No? Barangay Mandaragat.
2: Serbisyong Katropa.
1: Biro. Santa Monica, kagawad Bartolo na lagi rin sumasama sa mga operation kahit noong mga nakaraan lang. Pambira, dito ako nag-collapse eh. Dito ako na ospital.
2: Serbisyong Katropa.
1: Tatlong gabi yun. Sunod-sunod yung operation namin. Naabot kami ng alas 3, alas 4. Tapos papasok ako dito, alas 5, idlip lang ako.
2: Serbisyong Katropa.
1: Collapse tayo nun. Overpatig. Diyan yun sa Santa Monica, kasama natin yan. Ang dami namin nun, joint operation kami nun eh. PDEA, yung region police, CDEU. Ang dami namin yung operation dyan po sa Santa Monica. Pambira, dyan ako na hospital nung nakarambuan.
2: Serbisyong Katropa!
1: Drug cleared na rin pala kayo, Barangay Santa Monica. Tinigiban! Ayos, Tinigiban.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oh, yung nahuli nung nakaraan, taga Tinigiban yun.
2: Serbisyong Katropa.
1: Hindi pa, pabalik mo na ako doon kasi hindi pa nabasa lahat.
2: Serbisyong Katropa.
1: Sige. Yung isa pa, yung isa yung kanina. Balik natin doon.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yan, tignan mo. Tinigiban, bagong sikat. Arohoy, bagong sikat. Drug cleared na raw kayo dyan. Barangay bagong sikat. Wala nang droga. Liwanag! Aray, gumagalaw pala ito. Pwede yung, ano, yung post mo lang, James.
2: Serbisyong Katropa!
1: Yung makikita ko pa rin siya. Ano mo lang. Balik mo lang doon. Post mo lang. Yan, okay. Barangay Santa Lourdes. Maraming report na natatanggap pa. Aray, nawawala na naman yung binabasa ko. Anong nangyari?
2: Serbisyong Katropa!
1: Ano lang. Paisa-isa lang. Yan. Yan. Nawala na naman.
2: Serbisyong Katropa!
1: Comment lang ah, hi, sa lahat na nandito. Okay, ito na ha. Barangay Santa Lourdes. Arohoy, siksikan, drug cleared na rin kayo. Pambihira, oh. Naghahabol lang pa naman yung bangkaw-bangkaw tsaka siksikan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Siksikan, drag queen na kayo. Congratulations talaga naman, Kagawad Soto.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ito pa, Tagboros, drag queen na rin kayo ha. Tanglaw, Matahimik, San Miguel. Na ulit yung San Miguel, dalawang beses na oh. Parang pinagdiinan nyo talaga dito ha, sa post na ito. Yung San Miguel, malinis na.
2: Serbisyong Katropa.
1: Nambaka, good morning muna sa Baltan Street. Yan, Baltan. Yan, sa Baltan eh. Talaga yan pa. Ang dami sumbong dyan sa Baltan eh.
2: Serbisyong Katropa.
1: Tapos San Pedro. Yun, nakasama yung San Pedro dito. Mga drug cleared, barangay raw. Meron pa yan, may kasunod pa na drug cleared. Sige, pakita natin.
2: Serbisyong Katropa.
1: Gusto ko lang mapakita sa inyo, pambihira. Kasi ako, ano ibig sabihin nun? Nagsisinungaling yung mga lakad namin? Yung mga, sige, yung isang page pa na kulay blue rin. Nagsisinungaling yung pong mga operasyon na yun, yung mga video. Ano gawa-gawa lang namin yun?
2: Serbisyong Katropa.
1: Hindi totoo yung mga picture na pinakikita natin. Halos linggo-linggo, mayroong mga nahuhuli.
2: Serbisyong Katropa.
1: Oh, ito, yung mga malalayong barangay naman ito. Yung Maoyon, Makaraskas ha. Ilang beses kami nag-operate dyan. Maoyon, Makaraskas, Maligaya, Salbasyon, Kabayugan, Kabayugan, ganun din. Meron din. Lukbuan. Bagong Paggasa, Inagawan Sub, katatapos lang din yan. Morning muna kay Boxer, di ba? Inagawan Sub, Milagrosa, San Rafael, Concepcion, Napsan, Tagabinet, Tanabag, Magkakaibigan, Manalo, Bahili, ganun din. Ka-operate lang din yan sa Bahili.
2: Serbisyong Katropa!
1: Manggahan, Model, Bakungan, Mabuhay, Barangay Masigla, Barangay Kamuning, Barangay Nagawan, Barangay Luz Biminda, Barangay Mangingisda, Mangingisda Luz Bin, dami rin report dyan.
2: Serbisyong Katropa!
1: Masikap, Masipag, Prinsesa Babuyan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yan yung mga barangay na binanggit ko kanina sa bayan. Ito may halong bayan din pero karamihan dito malalayong barangay. Congrats sa inyo.
2: Serbisyong Katropa.
1: Drug cleared na yan. Maliban dyan, meron ding diniklara yung pong Philippine Information Agency Palawan na drug free. Ito yung kulay green, drug free.
2: Serbisyong Katropa.
1: Ibig sabihin, malinis na. Wala na silang sa mahabang panahon ng kanilang pag monitor, surveillance, pag-evaluate, wala na, malinis na. Drug free, wala talagang record daw.
2: Serbisyong Katropa.
1: Barangay Babuyan. Ande, Bagong Bayan pala. Barangay Bagong Bayan. Drug free na kayo ha. Bagong Bayan? Malayo to. Lilipat sila tapos dito sila mag-ooperate. Kasi hindi naman mamonitor kasi drug free na. Hindi po pwede. Huwag pa kumpiyan sa mga alpha. Yung alpha community. Kasi sila yung nagbibigay ng info doon sa PNP sa mga operatiba at agent.
2: Serbisyong Katropa!
1: Yan, Bagong Bayan, drug free. Binduyan, drug free. Buena Vista, nung nakaraanan dyan kami sa Buena Vista.
2: Serbisyong Katropa!
1: Ano ba? Meron nga dyan operation eh, nag-negative lang eh. Ibig sabihin, gumagalaw pa rin yung illegal na droga.
2: Serbisyong Katropa!
1: Barangay Langugan, Barangay Marofinas, Barangay Maruyugon, Muntible, Barangay Nyupanggangan, Santa Cruz, Barangay Simpukan, Barangay Santa Lucia.
2: Serbisyong Katropa.
1: Yan, mga drug free na raw kayo ha, sabi ng PIA Palawan.
2: Serbisyong Katropa.
1: Kayo ba naniniwala na totoo itong nakapost na ito?
2: Serbisyong Katropa.
1: May mga barangay na yan ay diniklara ng drug cleared at drug free.
2: Serbisyong Katropa.
1: So,
2: Serbisyong Katropa.
1: Sayin natin yung mga comment nila dito sa ating pong live. O doon sa ano po ha, sa live natin sa XFM Palawan, naka-live tayo. I-comment nyo lang dyan. Babasahin natin. Saan yung mga lakad natin eh? Sa bagay kasi maliit pa lang yung ano ko eh, yung followers ko eh. Baka hindi napapansin ng PIA ng region. Paki-ano nga, paki-follow nga para makita. Kasi doon pinopost ko eh. Pagka may mga lakad. Oo. Baka kulang pa yung followers ko. Sige nga. Sana i-type nyo lang Gerald Gales. Yung letter J ko ha, kasing iba'y nahanap nila Gerald. Sa Gerald ako, Gerald Gales. Gerald at saka Gerald, di ba? Di ba? Letter J, para bang John Lloyd? Ano ba, ba't John Lloyd kagad naisip ko?
2: Servicio.
1: Letter J, John, gano'n. John Lloyd. Hindi, Gerald, Gerald Gales.
2: Servicio.
1: Search ninyo, tapos

0: Serbisyo Katropa.
1: Kapini ko si Ma'am Julieta, hindi ko naniniwala na drug cleared na yung Mandaragas.
0: Serbisyo Katropa.
1: Marichelle Tampo, Sherdan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Good morning po, solid. Tagapakinig po dito sa Siksikan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Salamat Marichelle ha, Marichelle Tampos. Ronald De La Torre, good morning. Salamat sa inyo. Sabi niya, ano, drug free. Ha ha ha. Nguso nila.
0: Serbisyo Katropa.
1: Bakit ganun, no? Yung ordinaryong tao alam na hindi naman drug free o drug cleared. Pero yung mga ahensya ng gobyerno na dapat mas malalim yung kaalaman nila, hindi nila mabanggit na hindi pa talaga drug free, hindi pa talaga drug cleared. Kasi sila mga eksperto, sila may pondo, at yun ang trabaho nila. Tapos di nila alam yung hindi accurate yung kanilang report. Samantalang yung tao na marami pinagkakaabalahan pero nakakasagap ng impormasyon. Diba?
0: Serbisyo
1: Katropa. Commercial muna tayo. Babalik tayo makalipas lang pong ilang palas.
0: Serbisyo Katropa.
2: XFM.
0: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
0: Santol Plus Gold.
5: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santol Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
11: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santol Gold. Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santol Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang 4 na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
9: Santol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi
16: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance,

0: Ang Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagko-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Gold Sir. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, Ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee.

0: Sinabi na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: XFM.
12: XFM.
13: Serbisyong Katropa.
14: Okay, nagbabalik po ang Serbisyong Katropa.
13: Serbisyong Katropa.
14: May panibagong reklamo na naman sa Honda Prestige.
13: Serbisyong Katropa.
14: Sige, wag na lang reklamo. May isa po tayo makakausap na naka-experience din ng katulad ng kay Ma'am Lucero.
13: Serbisyong Katropa.
14: Tawagan natin si Ma'am Abigail. Ikikwento niya lang yung pong kanyang karanasan sa Honda Prestige.
13: Serbisyong Katropa.
14: Sakit may... Ano yung dila natin?
13: Serbisyong Katropa!
14: Tawagan natin ha. Honda Prestige, nakikipag-ugnayan din. Kachat ko rin yung manager. Busy lang daw talaga sila. Busy.
13: Serbisyong Katropa!
14: Busy. Okay. Roderick Bong Dimesa, ano kaya ang basis at papaano na-assess ang isang barangay kagawa Gerald Gales?
13: Serbisyong Katropa!
14: Oh, ngayon, yan din ang tanong natin. Ngayon inilabas ano ang naging basihan, 'di ba? Kung bakit nasabing cleared na 'yung barangay o nasabing drug-free na 'yung barangay.
13: Serbisyong Katropa.
14: Pero sa tingin natin, ito kasi ay ano eh, naalala niyo 'yung Upland Tokhang?
13: Serbisyong Katropa.
14: Meron na nagbibigay sa atin ng impormasyon habang tinatalakay natin ito. Ang sabi dito sa atin, panahon pa ni Duterte yan yung binabanggit mo.
13: Serbisyong Katropa!
14: Okay, panahon pa raw ito ni Pangulong Duterte. Yung pinapakita natin na naipost ngayon, mahabang panahon na po pala yung lumipas. Panahon pa raw po ni Pangulong Duterte. Walang kinalaman yung mga bagong operasyon nyo ngayon.
13: Serbisyong Katropa!
14: Dumaan sa mahabang proseso bago ma-declare na drug-free ang barangay.
13: Serbisyong Katropa!
14: Okay, pero kung lumutang na bago mga drug user or drug pusher sa mga barangay basta hindi naman sila kasama sa mga surrenderers dati, so walang epekto yun sa pag-declare na drug-free. Hindi naman ibig sabihin na wala ng drug o hindi naman ibig sabihin na wala ng droga sa mga barangay. Almost 6 months rehabilitation program yang ginawa sa bawat barangay.
13: Servisyong katropa.
14: Okay. 'Di ba may mga sumurrender noon ng uplantokhang ni Pangulong Duterte? Kung sumurrender sila, 'yun po yung isinailalim sa rehabilitation, drug rehabilitation program ng gobyerno. So infected sila hanggang sa pinroseso na sila, meron yung ano, merong monthly drug test hanggang sila ay mag-negative. So yun, yung mga drug surrendering na yun nung unang panahon, mga 2016, di ba? Ano ba ta? 10 years ago ang nakalipas!
13: Servisyong katropa!
14: Pagkatagal-tagal na pala noon, 10 years ago, di pinroseso na. Yung mga sumurrender, paano yung mga hindi sumurrender ng mga panahon na yun na talagang gumagamit at nagbebenta, hindi na pasama sa rehabilitation program?
13: Servisyong katropa!
14: Ang pinagbatayan lang ay yung mga sumuko sa uplantokhang.
13: Servisyong katropa!
14: Eh ngayon, pagkatapos ay dumaas sa rehabilitation, after 6 months, wala na, negative na, so yun lang yung naging basya nila.
13: Servisyong katropa!
14: Pagkatapos nun, malinis na, doon na dineklara, drug-free na yung barangay ninyo!
13: Servisyong katropa!
14: Congratulations!
13: Servisyong katropa!
14: Yun, ganun ang nangyari. Yung mga... Matagal na kasi ito raw, matagal na. Mga 2016 nag-start yung program na yun, di ba? Kasi pagpasok at pagupo pa lang ni Pangulong Duterte, tinutukan niya na kagad yung illegal na droga.
13: Servisyong katropa!
14: Di wala, hindi matawagan ng isa yung reklamo. Kasi chat natin dito, ate ka lang ha. Hindi matawagan. Saan yung pangalan niya? Ayan. Pingi po number na gagamitin mo, Sir Gerald. Di kasi lalabas sa screen. Ah, okay. Pingi po na number na gagamitin mo ka, Gerald. Di kasi lalabas sa screen phone ko. Pag di naka-phone book, ay po phone book niya para talaga. Sige raw, type daw ako nito yung number ito gamit yung cellphone ko. Yan.
13: Servisyong katropa!
14: Sa ulo mo, James, yung number. Kailangan pa nating i-type sa kanya. Isa-save niya pa. Saan dyan yung 713? Ang dulo? 713. Okay, sige. Ito yung number ng XFM eh. 0985-0022. 713. Kuha nyo yung number po ng XFM, 0985-0022 713. Okay, yan yung ha? Pare Roy? Naka-live man ako. Program.
12: Tawagan mo ako mga nutrition kami rin. Nakarecover ako ng helmet.
14: Ah, yan na. Yan kanina, sir. Okay. Sige. Ngayon na, sir. Ngayon na. Ito na.
12: Number na.
14: Tawag. Sige. Tawagan. Okay, sige. Tawagan. Diyan na lang daw si manager. Tawagan. May operation kasi si Calloway.
13: Servisyong katropa.
14: Mama Bigay, saglit lang ha. Yung pong hindi pa nakukuha. Iba si Ma'am Evelyn, kausap natin kahapon. Iba rin po ngayon. Honda Prestige.
13: Servisyong katropa.
14: Susunod-sunod na yung mga reklamo. Pakibilisan, mabagal, makupad.
13: Servisyong
14: katropa. Kasuhin nyo na yan, ha? Yung mga reklamo na yan. Ibigay nyo na yung ORCR na mga motor.
13: Servisyong katropa.
14: Huwag nyo nang patagalin. Huwag nang pabayarin pa kung anong pambayad. Basta nandiyan na yan. Full payment na. Nandiyan yung mga resibo. Kompleto na. Pati yung mga kontrata ninyo.
13: Servisyong katropa.
14: Yung resibo, kaya nga ibinibigay nyo yan para patunay na sila ay nakabayad na.
13: Servisyong katropa.
14: Kung nawala ang record ninyo, hindi nyo makita. Kasalanan nyo yan, hindi ng customer.
13: Servisyong katropa.
14: Kasalanan nyo yan. Paiba-iba kayo ng mga empleyado. Hindi na itaturn over na maayos yung record.
13: Servisyong katropa.
14: Huwag nyo na pagbasihan kung wala kayong record dyan. Yung resibo na lang, tapos may nakalagay yung pang full payment, pati yung kontrata, yun na lang pagbasihan ninyo. Kasi nga naman, may pagkukulang kayo sa part na yun, hindi nyo may pakita yung record.
13: Servisyong Katropa!
14: Huwag na mag-approve pa namin sa taas, hintay pa namin yung sagot, huwag nang ganun, huwag nang pabagal-bagal.
13: Servisyong Katropa!
14: Sige, tatawagan namin si Ma'am Abigail mamaya ng konti. Yun na, dito na tumawag. Oh. Tinatawagan na, wala pa, hindi nakapasok. Okay, saglit lang, tatawag kami pa rin Roy, saglit lang. Oh, i-off natin ito, pasok kayo sa linya niya. Kasi nakapasok eh. Sige.
13: Servisyong Katropa!
14: 10:06 ng umaga.
13: Servisyong Katropa!
14: Katropang Gerald, good morning po. Pasyado naman po si Gwapong Pads Balgos na nakikinig sa'yo. Katropang Gerald. O, Gwapong Balgos.
13: Servisyong Katropa!
14: Okay, dito na lang sa akin. Sige, tignan natin na kasi paputol-putol ito eh. Tignan mo nga, papasok niya. Paring Roy! Oh, wala. Hindi siya makapasok. Pre, tawagan ka namin. Tumatawag siya sa number nandito na sa TNT. Saglit lang ha, tawagan ka namin kasi hindi ko na matanggal itong casing na ito. Hindi katulad nung karansira.
15: Number niya, sir, si Uncle?
14: Oo. Yung number niya ay 0905 yan number niya. Okay.
13: Servisyong Katropa!
14: Live, di ba? Live. Standby, meron pong operasyon. Meron nire-recover na helmet. Nakaw na helmet. Sinamahan po ni manager ni Kalui at ni Paring Roy Alcantara yung pong nagko-complain. Nandito rin po kanina sa station.
13: Servisyong Katropa!
14: Jesus Aman Show. Thank you sa pag-comment sa live natin.
13: Servisyong Katropa!
14: Ito muna tayo sa operation. Papasukin natin si manager. Pati yung video, baka mayroong mga video at picture.
13: Servisyong Katropa!
14: 10:07 po na

0: Manager, good morning. Las operations si no si Roy. Manager. Okay. Ah, sige, paring Roy. Oh, saan kayo paring Roy ngayon? Ano operation yan? Katropang Royal Cantara. Morning. Katropang Roy, saan kayo pa ngayon? Saan kayo?
1: Yes, good morning.
0: Morning, manager, good morning.
1: Kaluis, Kaluis. Paki-check lang yung live signal natin. Kung meron na tayong signal dyan ng live.
0: Okay. Oh, sige.
1: Nasa operation tayo ngayon na mga tropa, no?
0: Facebook Live, Facebook Live. Sige, saglit lang ha. Okay. Manager, yung ano mo, yung Facebook Live.
1: Axel.
0: Okay, Axel Bon daw, Bon.
1: Naka-public na yan, naka-public na lahat yan. Kompleto na yan, nandyan. Naka-live na rin yan. Bukuli okay. Na lang nyo dyan kung makukuha.
0: Okay na, okay na. Copyro, manager. Okay. Okay, sige, operation tayo. Saan po tayo ngayon, manager? Alawi.
1: Dito sa may bahagi ng Santa Monica Garage, na-recover natin tong isang nakaw na helmet.
0: Okay, barangay sa Santa Monica.
1: Okay na ba yung signal mo dyan? Type mo?
0: Wala pa, hindi pa napapakita yung live. Halit lang ha, tignan natin. Saan banda sa barangay Santa Monica?
1: Manager? Dito sa may kahabaan lang ng ano, malapit dito sa may kahabaan yung tindahan ng mga ano rito. Tindahan ng mga...
0: Lambert Yard.
1: Oh.
0: Yung sa Corbada. Bago magano.
1: Hindi.
0: Ay ba?
1: Oh, yung isang ano lang to, isang hilera lang to.
0: Marami. Okay, ito, yan, kita ko na. May hawak ang helmet, puti.
1: Itong hawak kong helmet, na-recover lang natin to, di, no? Kasi itong helmet na to, kahapon, ninakaw, no? Sa isang motor, nakalagay lang ito. Kebo to, mahal.
0: Oo, mahal yan.
1: Ito iniwan ng driver doon sa motor niya. Dito rin, sa Santa Monica.
0: Okay.
1: At pagkatapos, pagbalik niya, wala na.
0: Kahapon, pinark niya yung motor.
1: Dito sa isang bahagi ng Santa Monica ngayon.
0: Okay.
1: Kahapon din, nung mawala, mga 2-3 oras, ipinos sa Pinesel.
0: Okay.
1: So sabi ko, i-entrap natin yan, napin natin. Kanina, tinigyan ko ng instruction kung paano. Hinanap namin ito. At nagkaroon ng konting surveillance tayo mga ilang oras, no? Kanina.
0: Bilis, mabilis.
1: At hindi na rin nakatanggi yung nagbebenta nito.
0: Okay.
1: Ebo to. Halika, kuya.
0: Siya ba yun, siya rin mismo yung nag-post? Siya rin yung kumuha ng helmet? Siya ba yung mag...
1: Mamaya, katanungin natin. Tanungin natin yung ano.
0: Kinuha niya eh. Bakit na kinuha? Sino ba yan, sir?
1: Kausapin mo. Kasi dito mo na yung paano nawala. Kausapin mo muna.
0: Okay, sige.
1: Abakan mo itong helmet mo, sir. Si Gerald, kausap mo ha. Baka sa may... At may katanong sa sayo ha.
0: Sir.
1: Ito yung nawala ng helmet.
0: Sige, isa nawalan tayo ng helmet. Sir, morning. Oo. Anong pangalan mo, sir? Good morning. Ano po pangalan mo?
2: Jimboy pa.
0: Bimboy?
2: Jimboy.
0: Jimboy. Jimboy. Kailan ka nawalan ng helmet?
2: Nung isang gabi lang po.
0: Sige. Paano ba? Yan ba ay nakapatong lang sa motor mo?
2: Opo. Nakapatong sa motor ko po.
0: Hindi siya nakalock?
2: Tapos,
0: hindi
2: paglapot ko ng madaling araw, nawala na.
0: Tapos yung motor mo, saan mo na i-park yan? Sa tabing kalsada lang din?
2: Sa looban lang din po, sa may malapit sa bahay. Tapos nakasalakas yung pinto. Paglabas ko, wala na.
0: Yung motor mo, yung motor na, yung tignan mo, yung bibo na yan, ibo na yan, yan na yan?
2: Opo, ito na po talaga yan. Tanda ko yung mga scratch.
0: Baka hindi yan. Baka iba yung may-ari niyan. Tignan mo muna. Sure hindi na ba po yan?
2: Opo, ito na po yan. Yung scratch niya, yung guit-guit niya.
0: Oo.
2: Bago yung mga gasgas niya sa lens, ito na yon.
0: Yan na talaga. Paano mo na ano? Paano mo na trace na yan na yung ano mo, yung helmet mo?
2: Kasi po nakita ko po sa post na ito yon. Kasi kilala ko yung helmet ko.
0: Anong caption doon sa post?
2: One, for sale, 1.7 na kasi nilid ng pera. 1.7.
0: Tapos makikita mo naman kung sino yung nag-post, di ba?
2: Opo.
0: Ayun na. Tapos doon ka na humingi ng tulong dito sa XFM. Okay. Tapos yun, nakausap mo na si manager. Sabi mo na ano na rin, nawala na yata yun. Tapos may ino-offer sa'yo motor iba.
2: Opo. Binibinta niya pero wala pa na nagkuha. Hindi pa ako nakukuha.
0: Yung motor, wala pa?
2: Hindi, yung helmet ko, di pa pala nakukuha. Wala pa nakakuha. Pala ko sold na. Yung nakalagay doon sa buy and sell, sold na.
0: Hmm.
2: Pero hindi pa pala sold. Hindi pa nabenta.
0: Ayun, okay. Tapos doon na pumasok si manager, si Calloway sa transaksyon.
2: Opo, sir. Opo.
0: Oo. At pinuntahan ninyo. Anong sabi kanina nung nakikipag-transak ka? Okay naman daw.
2: Sir. Binta lang daw po sa kanya ng bata, sir.
0: Bininta?
2: Binta sa kanya. Opo, bininta sa kanya ng bata.
0: Magkano benta?
2: Kasi kailangan ng bata ng pera, bininta 500.
0: Yung bata na yung kilala niya?
2: So, hindi naman daw po pala siya yung kumuha. Yung kumuha daw po yung bata.
0: Oh, kilala niya yung bata na yon? Baka naman nagdadahilan
2: lang. Hindi namin kilala yung bata eh.
0: Baka naman nagdadahilan lang, pero siya yung kumuha, di kaya?
2: Hindi po, bata daw po yung nagkuha. Tapos bininta sa kanya 500, kinuha niya.
0: Tapos bininta niya ng 1.5 para kumita ng 1,000.
2: 1.7 po, 1.7 binta niya.
0: Ah, 1.7. Alam niya kaya na nakaw yon o hindi?
2: Wala, di niya alam na nakaw kasi kung sabi niya kung nakaw daw, hindi niya gawin pa po sa Facebook kung nakaw daw yun. Hindi niya rin daw alam na nakaw pala yun.
0: Sige, oh. Di yung bata ngayon, ang maswerte yung bata, may 500 na kaagad.
2: Opo, umuwi ng Nara, pamasahe lang daw.
0: Ah, paldo yung bata. Hindi niya kilala yon, hindi niya kilala. Nag-alok mo sa
2: kanya.
0: Hindi
2: po, hindi niya po kilala. Pero papahanap niya daw po yun.
0: Okay, sige. Mabuti na, mabuti XFM ang ano mo, ang nilapitan mo. Mabilis.
2: Po?
0: Mabuti sa XFM ka lumapit.
2: Gising niya po kasi agad yung location niya, sir.
0: Oo. Oh. Yun. Hindi, ibig sabihin ko,
2: kaya natuntun agad namin.
0: Mabuti na, mabuti kay manager, kay Calloway ka lumapit. Kaya mabilis na na-recover.
2: Sabi ni Papa po kasi, si Banda po, kay Sir Calloway po.
0: Kaya pumunta kayo dito ngayon para humingi ng tulong, di ba? Adi, anong yes, masasabi sir. Mo Opo. Ngayon? Anong masasabi mo? Kasi nahawak mo na yung helmet mo ngayon. Nandiyan si manager ngayon.
2: Nagpapasalamat ako kay Sir Calloway, tsaka sa mga staff po na nagtulong sa akin sa paghanap ng helmet ko po. Sa XFM po, nagpapasalamat din po ako.
0: Ah, okay, sige.
2: Natulungan po ako.
0: Oh, ano lang ha, kung halimbawa may ganyan mga problema, magsabi lang kay Calloway ha.
2: Apo. Thank you po.
0: Sige.
1: Okay, ito kasi bago ito naipo, sabi ko sa kanya, ano yung palatandaan dito, Roy.
0: Oo. Yan daw yung
1: helmet niya. Palatandaan niya sa ito, ano mo yun? Kunin mo yung palatandaan. Ito, okay.
0: Yan, saan?
1: Yan yung palatandaan niya. Na itong helmet na to kasi maraming kaparehas to eh.
0: Oo, kulay puti tsaka ibo, maraming ganyan
1: sir,
0: na helmet.
1: Ay ganito.
0: Sino yan,
1: ito
0: sir?
1: Ito yung kanina, inananan natin ah. Ipakita mo kanya.
0: Baka siya talaga yung kumuha, sir. Baka wala namang bata, baka siya yung kumuha eh. Di ba?
1: Yan ito kalaman natin, kalaman sa tiyan kalaman.
0: Okay, kausapin natin.
1: Ito lang muna dito na.
0: Siya ba yung kumuha, sir? Siya yung kumuha?
1: Hindi siya kumuha, siya yung pinagbentahan. Kanina kinumpronta ko sa yung helmet.
0: Oh.
1: Kasi sabi niya rito sa Kidani, naibenta na, wala na rito. Wala na, sold na.
0: Oh, tapos?
1: Sold na yung helmet. Pero nung kanina, tinanong kagad siya sa kanya, sabi ko, sir, saan yung helmet? Oh. Para nilito yung magtagal. Binaba niya naman kagad dahil nakilala niya ako eh.
0: Ayun.
1: Ito siya, hindi ko manapapangalanan, tapos hindi ko papakita yung mukha niya, kasi parang hindi niya rin alam na nakaw yun. Pero pwede mo siyang tanongin ha, hindi rin ito pare ha, sabi mo yung totoong nangyari ha.
0: Sige, sir.
1: Hello po.
0: Oh, good morning.
1: Ay, sir, hello po.
0: Sabi mo yung totoo. Sabi ni Calloway, sabi mo yung totoo ha?
1: Ayo po.
0: Okay. Ikaw ba nagnakaw? Ikaw nagkuha o hindi?
1: Ay, hindi po, sir. Piling ko lang po yan sa akin.
0: Sige, at least malinaw, di ba? Na hindi kayo yung kumuha.
1: Opo.
0: Sige nga, paano ba nangyari? Paano pinost yan?
1: Ganto po kasi natulog ako dito sa may harap ng shop. Biglang may dumating na mga kabataan.
0: Oh.
1: Parang... may daming mga grasa-grasa.
0: Oh.
1: Nagtao po dito. Akala ko magpaayos ang motor. Yun pala, pinalok sa kanyang helmet. Kaya sira panggas nila.
0: Panggas? Oh, mga ilang taon na yung bata na yun?
1: Panggas daw.
0: Mga ilang taon na yun?
1: Mga... Tandiyan ko po, mga 16 po. 16.
0: Mga minor pa pala, eh, bininta sa'yo yung motor, okay. Nagduda ka na kaagad na nakaw yan?
1: Ay, hindi naman po, kasi po may motor sila, hindi natural na magkaroon sila ng helmet. Hindi naman po alam na nakaw talaga. Eh, kung alam ko lang po nakaw, hindi ko po bibilin.
0: Eh, anong dahilan nila? Bakit nila binibenta raw? Anong sabi sa'yo?
1: Eh, umi na po kasi sila sa NARA.
0: Tapos?
1: Nanood daw sila ng baragatan, nawala lang sila pang gas. Yun.
0: Tapos yun na, umalis na sila. Nung pag-offer sa'yo at gano'n yung paliwanag, tinanggap mo na rin?
1: Opo, naawal na rin po. Ipangkasal yan para makauwi nga.
0: Ilan sila? Nasakay na motor?
1: Dalawa.
0: May ano ka ba? May CCTV ka ba? May CCTV ka dyan na pwede makita yung nag-offer sa'yo?
1: Ayun lang po, sir. Wala po talaga CCTV ito. Kasi nakaraan nga po, nakakawan din kami dito. Wala talaga.
0: Okay, sige. Oh, eh sabi mo kanina nung tinatanong ka, wala na yung helmet. Tapos nung kinumpronta ka ni Kaluwi, nandun pa pala. Paano nangyari yun?
1: Sa online lang po yun kasi hindi ko na sa, wala na akong balak ibenta kaya gagamitin ko na nga lang.
0: Ah, okay. So,
1: kaya minag-assault ko siya.
0: Okay, oo. Oh. So parang kumbaga nagbago na isip mo, wag ko na lang ibenta, gamitin ko na lang ito.
1: Opo.
0: Oh, ay di nung pagsugod nila Kaluwi diyan, yun na. Tinanong kanya.
1: Opo.
0: Oh, tapos nung sinabi.
1: Tinanong naman po ako kung ano. Wala problema.
0: Oh, pagsabi ni Kaluwi
1: na diyan. Alam ng nakaw.
0: Oh, pagsabi ni Kaluwi na diyan yung helmet, nilabas mo na rin kaagad.
1: Opo.
0: Okay, sige, basta malinaw ha, hindi kayo kumuha niyan ha ng helmet na 'yan.
1: Ay, hindi po, sir.
0: Okay, sige. Thank you. Salamat sa kooperasyon mo ha. Thank you.
1: Sige po.
0: Okay, sige. Pabalik na lang kay manager.
1: Anong itsura nung nagbenta sa'yo? Bata, matanda? Kata sa 16,
0: minor.
1: Ito kasi, yung motor nito, nakaparada lang ito sa, dito lang, Santa Monica. Sabi, dito lang umiikot yun. Dito lang umiikot yun. So, kasi, mag-bonus yan ng 500 pesos eh. Yung isang target namin dito yung nagbenta sa kanya, pero hindi na muna natin, medyo may description naman siya, no?
0: Sige, sige.
1: Yun ang nangyari. So, mabilisan lang ito kanina kasi tinanong ko agad siya, nakilala naman ako, sabi ko, nasa nang helmet pare, binaba niya na siya rin dito, binigyan na para wala na maraming usapan. So, pag ito, magkano bili mo dyan? 4,000 to pare.
0: Mabuti na lang hindi nagsinungaling, hindi sinabi na wala na dito, wala man akong helmet.
1: Mabilis naman, nagpakilala naman ako sa kanya, si Kaluwi. May binibenta kang motor, naka-online din, walang problema yung motor? Wala po, okay po. Motor? Opo, okay po. Doon na po yung nakata ko sa pimeator ni na. Kasi kung hindi naman niya talagang alam naman niyang anak o yun, ba't ano pa niya online. So, alam niya harapin ang mayor. Pero may hahanapin pa namin yung nagbenta para mabawi niya naman yung 500 na abono niya. So, mabilisan lang kasi baka mawala na yung helmet. Kaya kanina, tinakbo ka agad natin na Jay, no? So, yun lang muna.
0: Familiar sa akin yung ano na yan, ha? Familiar sa akin yung lugar na yan. Medyo, ano yan? Yung sa tabing krusada lang yan dyan. Malapit-lapit lang kaya ano yan, ha? Kasama natin?
1: Oo, dito lang yan. Teritoryo natin to, kaya mabilis na tayong nakakagalaw.
0: Okay.
1: At wala nang maraming kwento-kwento pa. Kung hindi sa'yo, nakaw yun, magbigay mo agad para wala na maraming pang pinag-uusapan tropangge, no?
0: Yeah.
1: So yan, mga kaibigan, ingatan yung helmet ninyo, huwag iiwan basta yan sa mga motor-motor ninyo para hindi agad na hindi nawawala, no? Mga kaibigan, no? Problemado to si itong anak ni parang Jimmy, no? Kawawa din dahil mahal talaga to. Ito yung magsisib ng buhay niya, itong helmet na to na mahal. Tropang Gerald. So, yan yung
0: mabilis. Manager, mabilis. Kung dadaan tayo sa proseso, papunta pa tayo ng barangay, ng PNP, mag-iimbestiga pa. Pero mabilis
1: dito,
0: ha? Mabilis.
1: Dito sa proseso natin, wala nang ganun-ganun pa. Mabilisan lang ito. At hindi tayo nag-aksaya ng oras pagka ganitong meron. May kasunod pa ito. May isa pa. May dalawa pa.
0: Dalawa pa?
1: Standby na tatarbawin natin ngayon. Na tumutulong lang tayo sa mga otoridad, naman kay police. Pero tumutulong tayo dito sa ganitong mga fishing order dito para sa ating lugar.
0: Ayan,
1: so, yun muna. No? Mula rito sa Barangay Santa Monica, balik ko na sa iyo, Jay.
0: Servisyo Katropa. Yun, na-recover na ho yung parang Jimmy. Yung anak mo ang nawalan ng helmet. mag-satis pa rin Jimmy kahapon eh. Kailangan daw ng eksperto para i-operate yung ganito. So sabi ko, sige, oh, punta si manager. Pumunta yung anak ni paring Jimmy. Nilyaska. At mingin ng tulong. So yun na. Yung nawawalang helmet. Natukoy ko sino yung nag-post. Nalaman ko nasaan. Pinatano ni manager. At mabuti naman ay nakipagtulungan. Ko-operate at nabawi na yung helmet. Problema lang doon, syempre 1.7 yun. 500 ang bili doon sa kabataan. Kumita yung kabataan. Yung abuno pa talaga dito yung pong lalaki na nagbenta. Diba sang malaga ay ano na, nabawi na yung helmet.
3: Servisyong Katropa
0: 1023. Sige, saglit lang, commercial tayo. Tapos ready lang natin si Mama Abigail, ha? Mabalik tayo kagad.
3: Sir,

0: the pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Sumabot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santon Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santon Plus Gold!
16: Ang tiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap. No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
20: Samsung Plus Herbal Oil.
21: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri ng...
24: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
25: Sister Pain.
26: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
27: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
28: Symptoms persist.
29: Consult your doctor. Sa mga butika.
30: Samsung Gold Coffee Mix.
31: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
30: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
32: Mabibili sa mga butika.
30: Xanthone Gold Coffee Mix.
33: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
34: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
35: Ice yan!
34: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Premium D3.
36: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
30: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: balik po ang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Oras 10:34 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kung kayo ho ay naghahanap ng mga pharmacy, ano ho, na nagbebenta, mga drugstore na nagbebenta ng Santon product, punta ho kayo dito. Meron mga Santon product ito, ha, yung mga babanggitin ko. Kung kayo po ay taga-Taytay, merong Pest Drug Store. Tapos sa Port Barto naman, sa PharmaMed. Sa Cuyo, merong Gracer Lynn Drug Store. Sa Brooks Point, merong RichMed Shop. Merong Socrates Pharmacy. Merong Bedcare Pharmacy. Merong Brill Pharmacy. Okay? Marami pa yan. Mamaya, babanggitin ko yung iba.
1: Serbisyo Katropa.
0: Balikan natin yung pinag-uusapan natin kahapon, noong nakaraang araw.
1: Serbisyo Katropa.
0: May lumapit sa atin sa XFM Palawan at tumihingi ng tulong si Ma'am Emeline. Okay? Ma'am Emeline Lucero. Ang sumbong nito, sir, yung pong ORCR ng motor ko noong 2022 ko pa kinuha sa Honda Prestige. Tapos ng bayaran, 2 taon nang nakalilipas, hanggang ngayon hindi pa rin talaga maibigay sa akin yung ORCR.
1: Serbisyong Katropa.
0: Wala naman akong problema doon sa mga resibo. Naitabi ko naman lahat, kompleto naman ito. Pinakita ko naman yung pinakahuling resibo. Full payment na. Meron din naman kontrata para doon sa rebate na naka-include talaga. Pero ayaw man nilang ibigay. Hanggang sa palit-palit na lang daw ng manager.
1: Serbisyong Katropa.
0: Meron pang isa. Sa kabilang linya na, ma'am, magandang umaga po.
2: Hello po, good morning.
0: Yes ma'am, ano pong pangalan ma'am? Taga saan po?
2: Si Abby po, taga Sisi.
0: Ma'am Abby, kayo
2: pero,
0: rin?
2: Saan
0: na kayo?
2: Sa Lusbina, kasi yung motor nasa Siksikan.
0: Ah, okay lang. Sige po. So, ang gamitin natin address ay Lusbiminda. Ma'am Abby ng Lusbiminda, okay?
2: Okay.
0: Sige. Ma'am Abby, kayo ay bumili rin, kumuha ng motor sa Honda Prestige?
2: Oo. Ano yun? 2016.
0: Oh, mas matagal yung sa'yo ah, 2015 or 2016.
2: Yan na nga eh. Kaya nga pag pumunta ako sa kanila, gigil na ako eh.
0: Ay, wag naman oh. Baka kung anong magawa mo sa kanila, ma'am eh. Ano ang motor na kinuha mo?
2: Actually, tatlo yung motor na kinuha ko.
0: Okay.
2: Yung pinakauna, yung nagka-problema nga, is yung TMX-155 na repo.
0: Okay. TMX-155?
2: Repo.
0: Okay, sige. O, tapos?
2: Tapos, nakakuha din ako sa kanya ng TMX-125 na brand new.
0: Mm.
2: Pero okay yun. Tapos, nakakuha din ako ng Click na 125 na brand new rin.
0: Scooter.
2: Yung nagka-problema din ako. Pero na-settle na yon. Kasi mali ni naman nila yun.
0: Ma'am, doon ma'am sana settle yung sa Click?
2: Katulad kay Ma'am Evelyn.
0: Okay.
2: Yung nangyari kay Ma'am Evelyn, yung sabi niya yung mga rebate.
0: Oo.
2: Tapos ibabawas daw, tapos promo daw, ganito ganyan.
0: Oo.
2: Sa amin ganun din nangyari. Bayad na namin siya ng December. Full payment na namin siya 3 years aming tinuha.
0: Okay.
2: Sa gulat kami, mga sumunod na buwan na January. May ano kami demand letter from Bank of Makati.
0: Ano? May demand letter? Tapos nyo ng bayaran?
2: Balikan kami dito, keso daw hindi paro kami. Tapos keso daw may utang paro kami. Tapos penalty paro yung mga balance.
0: Eh, sa kayo nagbabayad?
2: Sa Honda Prestige, sa Bank of Makati.
0: May resibo?
2: Sa motor change. Mga resibo, kumpleto lahat, kumpleto. Pati yung discount na resibo, kumpleto lahat.
0: Okay, sige, nandyan. Tapos yung pinaka-resibo, full payment, nandyan?
2: Oo, nandito din, Ka Gerald.
0: Okay, yung, sige.
2: Ganun yung nangyari kay Ma'am Edwin. Yung kay Ma'am Edwin, same lang din yun.
0: Okay, oo.
2: Binalikan ko yung araw-araw na ano kami doon. Kumbaga, na-stress kami doon. Araw-araw namin binabalik mo rin mo. Mula lang sa binigay, luluwas mo na sa ito. Ayusin lang namin para makuha. Yung parang masete lang, bayad na namin. Nasa amin na rin yung papili. Bakit may demand letter pa kami?
0: Oo, oh, tsaka may sakit sa ulo. Walang piling oras yun, ma'am. Pag naisip mo yung demand letter, kahit na hating gabi na, natutulog ka, masakit sa ulo yun eh. Pero biro mo, demand letter yun eh, di ba?
2: Oo, yun na nga. Pero nakita sa resibo, bilangin, ilang beses inulit-ulit yun, lagi kong binibit-bit yun. Kapag bumagat, pupunta ako sa panay. Kasi kung kasi itulak po kayo sa Honda Prestige, sabi ng Bank of Makati. Kasi galing Bank of Makati yung, yung, ano eh, yung demand letter. Kasi nga, di ba, ko, partner yan sila.
0: Oo, partner yan sila. Oh. Pero ang kausap ninyo, ha, yung kausap ninyo ay yung Honda Prestige, hindi yung Bank of Makati.
2: Opo, Honda Prestige. Direct kami sa Honda Prestige.
0: Okay, sige. Oh. Di, yun na.
2: Yun na, okay na. Hanggang sa balikan namin, na-settle namin, okay na yun. Mm. Yun yung sa click na 155.
0: Ah,
2: ito,
0: okay,
2: si,
0: okay.
2: Ito naman si, ano, kasi habang inaasikaso ko si Temix 155, kasi siya nga, di ba, yung nauna.
0: Mm.
2: Hanggang natapos mo na yung dalawang motor, hanggang ngayon wala silang binibigay sa amin na papel.
0: Eh, anong paliwanag nila? Ba't naabot hanggang ngayon? Hindi pa rin daw naibibigay.
2: Nandun pa raw sa ano, sa pinadala pa raw ng Manila. Tapos, antay pa raw balik. Kasi hanggang siguro ngayon, aywan ko na, stranded na sa ibang planeta na siguro yung papel.
0: Eh,
2: hanggang ngayon, wala man silang kaya.
0: Kaya, eh, anong taon yun? 2015? Eh, 11...
2: 2015
0: na. Mag 11 years
2: na. Sabi ko nga sa kanila yun. Oh, ang paliwanag ko nga sa kanila. Yung baby ko noon, time na yung, ano, magti 3 years old, magpo-4. Ngayon, oh, magpo 14 years old na. Sabi ko, baka mag-asawa na yung anak ko. Wala pa yung papel.
0: Ay, ilan taon siya nung time na kumuha ka? 4 years old?
2: Oo, oh, magpo 4.
0: Oh, tapos, 14 years old tapos na siya ngayon. Wala pa.
2: Magpo 14 na ngayong August. Wala pa yung papel. Ako sabi niya, ma'am, balik-balikan niya. So, sabi ko sa'yo, buwan-buwan na kami nagbabaya dito ng ito. Binabalik-balikan ko, may pinapakita ba kayo? Wala naman.
0: Pagkalayo pa naman ang pinanggaling. Oo, layo pa naman. Luzbe Mindao, ikaw lang ng bayan. Para napakasimple lang sa kanila, no? Balik-balikan lang. Di, ano ba? Ba't di niyo asikasyon na tibigay?
2: Kasi ang inaano ko doon. Oh. O kasi lalo akong nainis. Yung time na nagkaroon pa ng problema yung Click 125.
0: Oo. Anong...
2: Kaya talagang sila.
0: Mabuti, pinagkakatiwala mo pa rin sila kahit na ganyan nangyari. May unang motor na sumablay, pangalawa, pangatlo.
2: Tapos hindi, kasi nagka-problema itong huli na yung sa Click 125 na eh.
0: Oo.
2: Nais na ako. Tapos nag-offer ko sila sa akin ng ano, ma'am, tatawag yan. Baka gusto ko pa kung kumuha kasi good ano po kayo. Maganda po yung profile sa ano, ganyan. Baka gusto niya pa kung kumuha. Ay, hindi na.
0: Aba, nag-offer pa talaga. Dapat, ayusin niyo muna yung problema ninyo bago kayo mag-offer sa akin ng panibago. Yung motor, oh, magsasampung taon na. Dapat ginanon muna lang, ma'am. Muna. Ay, sa bagay, parang pangit din, di ba? Basta tinanggihan mo.
2: Sinabihan ko po na ilang beses na kami pabalik-balik. Yung file, sige na lang silang buklat sa buklat ng mga drawer. Sige lang silang drawer, labas ang ganyan, labas ang ganyan. Pero wala na nakukuha ang papel. Matagal na yan. Isa niya. Pagkibigit matabunan mo yan dyan, makikita mo sa computer mo kung ano mga files ang dumating sa mga ko, di ba? Siyempre, gano'n naman tayo.
0: Oo, i-type mo lang yan, ipag-type mo.
2: O may dumating na file, may dumating na record, ganito, anong buwan ko dumating, ganyan, di ba? Di ba, hindi nila makita sa ano, hindi rin nila makita sa manual, na hanapin nila manual, hindi rin nila makita sa ano, hindi nila maipaliwanag kung asan yung papel.
0: Kita mo, hanggang ngayon, di pa maibigay. Ang dali lang yan, i-communicate lang naman sila doon. Pagkatapos nun, kung kinakailangan ipadala, mabilis na lang aeroplano ngayon eh.
2: Sabi ko nga doon sa mga, ano doon eh, hindi ko alam kung mga bago ba yun or tsaka sa mga datihan din. Tsaka sinabi ko rin talaga yung na nandun ako, yung may mga nakaano talaga yung matagal na doon. Sabi ko, ang tagal na niyan, ang dami ko na nakuwang motor hanggang ngayon, wala pa rin. Ang tagal na rin yung minasabihan niya, ma'am, follow up lang namin kayo, ma'am, balikan niyo lang po, baka ma'am, ipapalo up lang po na hanggang ngayon, wala pa rin.
0: Pero ano kaya nangyari sa kanila pagkatagal-tagal niya mag-asikaso, ano?
2: Ngayon, pero mo, ang tagal-tagal na. Yung motor, medyo bago pa nung nakuha namin kasi repo kasi medyo maganda kaya nagustuhan ng
0: ay,
2: mama ko.
0: Sana yung motor?
2: Actually, sa mama ko yun.
0: Sana yung motor mo pala ngayon?
2: Sa mama ko yun. Nasa siksikan. Sa mama ko yun. So,
0: gumagana pa?
2: Gawa niya na tricycle.
0: Gumagana pa?
2: Sabi niya, kuhan mo kung ikaw ang pangalan. Sa'yo ko nang ipangalan. Katabi lang nun yung dating tabawan ko rin. Sabi niya, pangalan ko na para pag magano, magyan lang, kalapit mo lang. Ang ganyo kasi 1.6 lang eh. 1.6 lang ang monthly. Tapos ang ganda, 1.55 pa.
0: Makita mo na. Oh. Panlaban yun. Basta mga ganun, TMX 1.55.
2: Oo, okay. So, sabi nila, biro mo may dahilan pa yun sila na, ma'am, baka may copy kayo ng binigay na Xerox ng ganito, ganyan. Ipinapakita ko yun sa kanila. Yung Hector yata ang pangalan ng taga San Manuel.
0: Dapat din na sila nagtatanong eh.
2: Wala talaga sila mahanap na files na wala sila talaga maibigay sa akin na magandang salita na nagtitiwala ako na, ma'am, ah, parating na, ma'am. Ma'am, ano na po, ano dito ngayon? Wala, wala talaga.
0: Sige, yung motor gumagana pa hanggang ngayon o wala na rin?
2: Yung motor, actually yan, Kajel, dapat mabenta na yan nakaraan. Ang problema, hindi nga mabenta. Totoo, yung sidecar na lang yung nabili. Kasi hindi nga mabili dahil ngayon wala yung papel.
0: Ayun, yun ang problema. Pagka gusto mo nang ibenta, gawa nang oh, wala pa yung papel, di rin may process yan.
2: Oo, oh, hindi talaga. Eh. Sabi ko nga, kung ibenta mo, babaratin naman. Kasi nga, wala nga papel. Either naman nabayad na rin naman siya. Hindi mo nga lang mapakilabangan.
0: Sige, ma'am. Diba? Di ba, lima, papaabot natin sa kanila. Dalawa na yung lumapit sa akin. Mayroon pang dalawa eh.
2: Oo,
0: hindi ko pa...
2: Kaya ako mo, kaya kasi para mahugot yan. At para, ayun, para mahugot ba? Para makuha na kaagad, makuha na namin yung papel. Kasi nga, ang tagal na inaantay yan, inuulit-ulit pa sa mama ko yun. Yung inaayos ko yung mga papel ng tennis control ko tsaka ng click ko. Yan, sari nga sa nireklamo ko sa kanila habang pinapractice ko yung mga yun. Pero parang wala lang sa kanila. Yung ganon, may talaga may mga kasabayan pa ako dyan na nakangiti pagpasok pero nakabusangot na paglabas.
0: Kita mo na yung mga empleyado nila na hindi maganda yung pagkaharap.
2: Hindi, kadirad yung kunyari, yung ano, yung customer nila magbabayad, di ba? Magbabayad na, maghahanap na ng pasok. Nakangiti pagpasok yun, ma'am, magtatanong, gato, ganyan, ganyan. Tapos may sasabihin lang sila, may ipapromise.
0: Sige, tuloy yung halin.
1: Servisyong Katropa!
0: Ito pa yung mga gusto magsalita o pambihira. May pangalan dito ha, na Joanne LG Allen. Ta, anong nangyari dito sa kanila? Pagkarami-rami mga reklamo dito.
1: Servisyong Katropa!
0: Sige, ang kausap ko ngayon, si Mama Abby, Tagalus Biminde ito. Pagka pinapaluap yung pong mga papel, bumibiyahe pa ito galing Los Biminda papunta ho dito sa opisina ng Honda Prestige.
1: Servisyong Katropa!
0: Sige, dyan na. Ma'am, Abby, ma'am. Ano, ma'am?
2: Opa.
0: Oh, sige. Oh, isama ko na ito, ma'am. Papaabot ko na rito sa kanila, ma'am. Dahil nagte-text din sa akin eh. Humingi ng pasensya, matagal mag-reply. Sasama ko na rin po ito. I-send mo sa akin, ma'am, yung pangalan nung ano, ma'am. Nung...
2: Pag pinulaman nila yung pangalan ko dyan, Kajerad, automatic lalabas ko anong mga motor ang mga kinuha ko at kung ano'y pa yung nawawala pang papel.
0: Kaya nga,
2: sigurado yan.
0: Dapat ganun eh, naka-computerize naman, mabilis naman eh. Ano pangalan? Pag-type, lalabas ang pangalan, patingin ng record. Sunod-sunod sana eh, ganun eh, mabilis lang eh, makikita.
2: Oh, bilis na tumanggap ng pera na bayad, di ba? Dapat ganoon din kabilis sa process.
0: Kita mo na yun. Buti hindi ka na-delay at hindi ka, oops, wala kang bayad, tatlong buwan na ito, hugot! Wala, walang ganoon?
2: Hindi ganoon. Kaya nga sabi, nag-offer pa sila sa amin ng isa pang motor eh, kung gusto pa raw namin kumuha eh.
0: Oh, kasi good payer ka.
2: Oo, kasi kung sakali man malit kami, isang malit ako, araw lang, kunyari, malit ako ngayon, mga 2 days, dalawang isang araw, yun na bayad ko naman.
0: Oo.
2: Tsaka kung may penalty, nabayaran ko. Ganun eh, kaso sila wala, hindi, actually talaga parang wala nga ako natatandaan na nalate ako sa kanila kasi usually talaga nagbabayad kami. Kaso nga lang, yung balik sa amin is ganun nga, hindi nga namin makuha eh. Yung nanay ko, Diyos ko po, wala pa senior nga, senior na. Yung papel, wala pa.
0: Biroy mo, di ba, ikaw yung obligasyon mo talagang ginagawa mo ng paraan. Hindi ka man, hindi mo may paliwanag sa kanila kung halimbawang minsan wala, pero kailangan mo gawa ng paraan na nakaka-provide ka. Para walang paltos.
2: Kukulitin ka man yan.
0: Ha?
2: Kukulitin ka yan. Tapos sasabihin ko yung ano, baka mahugot naman yun. Diba? Ganyan naman yan sila eh. Ganyan naman talaga eh.
0: Yan, mahugot.
2: Kukulitin ka pa. Kasi ang nangyari, nabayadan mo na, wala na. Waiting ka nga. Yung hindi mo ka talaga mag-ano.
0: Sige. Ma'am, ano mo, i-chat mo sa akin yung pong pangalan para pag pinatype natin doon sa kanila, mabilis lang. Isi-send ko

0: Sana di ko po na-entertain ang call ninyo. Ma'am, contact ko na lang po si Ma'am Lucero. Sir, busy po talaga. Busy raw sila ang Sabado. Ah, okay. May mga gift-giving daw sila. Sensya na po talaga tatawag. Okay, sige. So, paki-asikaso naman ito sa Honda Prestige.
1: Servisyong Katropa!
0: Patag ganyan, mahihirapan. Matatakot yung mga customer na gustong kumuha ng motor sa inyo. Kasi bandang huli, hindi nyo kayang ibigay ng mabilis yung ORCR.
1: Servisyong Katropa!
0: Nandiyan na, pinapakita na. Dapat hindi na magpapakita ng record. Ano, yung pong mga customer na nagbabayad sa inyo buwan-buwan. File na nila yon, resibo na nila yon, kanila na yon. Kayo meron din. Di ba? Nakakarbon naman yan. Maliban doon, may record din kayo sa computer. Type nyo lang yung pangalan. Emeline Lucero. Lalabas na kaagad yan, yung pangalan niya, kung anong unit yung kinuha, kailan natapos, anong araw ng buwan, kada buwan nagbabayad, nandun dapat yan eh.
1: Servisyong Katropa!
0: Tapos, weekly report, monthly report, inventory. Di ba? Para at least yung record ninyo maayos. Buwan-buwan nakikita, ito yung ating operational expenses, ito yung ating kita. Diba? Ito yung mga empleyado na napasahuran. Ito yung mga ganong record para maayos. Wala. Panay nakasanaya na lang. Ay, saglit lang. Balik-balikan nyo na lang ito dito. Galing pa ng Lusbiminda pagkalayo.
1: Servisyong Katropa!
0: Parang saglit lang. Napakadaling bitawan. Balikan nyo lang dito. Pagkalayo nga na pinanggalingan. Hanap pa ng pera yun. Kakain pa ng oras para lang makapunta. Pagkatapos nun, pabalikin mo lang.
1: Servisyong Katropa!
0: Asikasuhin nyo na ba yan? Asikasuhin nyo na kaagad.
1: Servisyong Katropa!
0: Kasi yung iba na nakikinig ngayon, baka mailang kumuha dyan.
1: Servisyong Katropa!
0: Ayoko namang isipin nila na, ay, wag na tayong kumuha sa dyan sa Honda kasi walaw. Ang daming sipagpuntahan sa XFM, nagsasalita, nagre-reklamo. Inaabot ng isang dekada, ng 5 taon, hindi pa rin na ibibigay yung ORCR ng motor. Paano na lang ako nagkaroon ng problema? At kailangan natin ng iba kasi pang garantor nila. Diba, may mga pasyente sa ospital, kailangan niya nila
1: servisyong Katropa!
0: I-turnover mo na pansamantala sa ospital. O kaya kung kailangan na nilang ibenta, katulad dito yung kay ma'am. Hindi maibenta yung TMX-155 kasi nga naman wala pang ORCR.
1: Servisyong Katropa!
0: Sana maayos ka agad dito para ho, mabawi natin yung pong pangamba sa tao na ayaw nang kumuha sa inyo. Okay, bilisan natin kasi yung MCOR nung nakaraan lumapit, mabilis. Naibigay na kaagad. Yung manager, please lang ha. Ayusin nyo na kaagad dyan kasi mayroon pang dalawa na magsasalita. Ayoko na nga sana pagsalitain pa eh. Para isa lang. Pagkatapos na matapos na kaagad. Pero kung ganito, wala oh. Magsasalita ito lahat. Marami sila. Magre-reklamo sa inyo.
1: Servisyong Katropa!
0: 10:51.
1: Servisyong Katropa!
0: Danga umaga.
1: Servisyong Katropa!
0: Sign ko muna yung mga comment ninyo. Tapos prepare natin yung si Ronald Carpio. Yung post natin, yung kanyang video, pakita natin yung pagbalik niya ng wallet. Nandiyan sa Servisyong Katropa, di ba? Si Ronald Carpio.
1: Katropa!
0: Dito muna tayo sa mga comment niyo. Si Julius Ubay, mabilis lang sila maningil. Kita mo na, oh.
1: Servisyong Katropa!
0: May ano pa yan, ha? Yung pag hindi kayo nagbayad, mahuhugot na yung mga motor ninyo.
1: Servisyong Katropa!
0: Hindi ikaw, taranta ka tuloy makahanap kasi ayaw mo na rin mahugot. Huwag naman, 5 buwan na lang ito eh. Patapos na, tapos huhugutin nyo pa. Sayang naman yung 3 taon, 2 kalahating taon na ginawaan ko ng paraan. Tapos huhugutin nyo lang na mabilis.
1: Servisyong Katropa!
0: Ma'am Emeline Lucero, thank you ma'am ha. O, kamusta yung sayo ma'am? Sabi sa akin ng manager ma'am, Emeline, tatawagan ka. Pakibalitaan mo ko kung tinawagan ka ha.
1: Servisyong Katropa!
0: Okay, sige. Conil Lorsano. Good morning ka, Gerald. Good morning, ma'am.
1: Servisyong Katropa!
0: Nicky Ilyasar, good morning, Sir Gerald.
1: Servisyong Katropa!
0: Good morning, ha. Jeffrey Aurelio. Idol pabati naman, asawa ko ni si Sheila May Sanghilan. Nakikinig sa'yo sa radyo.
1: Servisyong Katropa!
0: Si Jeff, oh. Nakikinig pati si Nining Shella May Sanghilan. Isa natin ha.
1: sir.
0: Dan sa partik.

0: si ano si Ronald Carpio nagsauli ho dito ng wallet, baka sa inyo ito. Tingnan niyo, panoorin niyo po ito.
1: Servisyong Katropa.
0: Sir, ano pong pangalan mo, sir?
2: Ronald Mendoza.
0: Ronald Mendoza. Okay, may nakita kang wallet?
2: Ronald Mendoza Carpio po.
0: Ikaw yung kanina nag-message doon. Ronald Carpio nakalagay doon. Sabi ko nga, kung ano natin yung wallet.
2: Ito po yung wallet sa kayo ATM, sir.
0: Anong pangalan ito? Wallet? Security guard pala mayarin ito?
2: Tapos may ATM din po.
0: Meron ding ATM. Gilbert Cabos. Dito tayo. Okay. Abaling. Ayan. Saan mo nakita ito?
2: Sa may G1.
0: Dito ka ba na kasi maulan dyan? Ano yun ang time na yun? Naka-duty ka, namamasada ka, o tatrabaho, o nag-enjoy, nagre-relax yun ang time na yun?
2: Nagkayayaan lang po sila yung mga tupa, tapos napainom kami ron.
0: Oo.
2: Ito nga, nakita ko nga.
0: Saan mo nakita?
2: Sa may baba lang po sa...
0: Sagdan?
2: O baba ng G1.
0: Oo, sa baba ng G1. Okay, kagabi. Ngayon, ang laman po niyan ay mga... may pera pa rin, tapos may mga ID.
2: Okay.
0: Sige, dito na lang, ipanawagan natin dito ha. Yes, iwan mo na lang sa akin dito.
2: Yes, sir.
0: Sige, thank you, Nag.
2: Yes,
0: kahit na ano lang sana ito, number mo na lang, pinost na lang sana natin, pero dinala mo pa, baka malayong pinanggalingan mo.
2: Hindi ka mapihin eh.
0: Okay, sige, kaya dinala mo na dito. Sige. Marami beses ka na ba nakakita na sinasauli mo?
2: Marami na po. Ito lang talaga, hindi ko maano kasi wala kasi cellphone number.
0: Ay, iba rin ito. May ibang pangalan, may iba pang ano, ID. Ito ang pangalan niya naman dito ay Abaling Gibril Bilyosero. Barangay Pamabilyan, Brooks Point. Okay, sige. Ayan, hindi ko lang masyado may pakita kasi baka makabayulit tayo kay Meta ng data privacy. Di bali, sige, papaano kito ha? Papanawagan ko? Sige. Thank you, Ronald Carpio ng barangay.
2: Barangay ano po, Tinigiban.
0: Tinigiban, okay. Thank you na.
1: Servisyong Katropa.
0: Thank you kay Arnold ba o Raymond? Ronald Carpio. Salamat sa pagsauli ng wallet. So sa may-ari, puntahan lang po dito sa XFM. Marami na natatambak na dito. Pati yung RCR ng motor. May tinanover sa atin si Ate Ruby, nandito pa. I-post ko na rin yung sa account ko. So, sana makaabot doon sa may-ari para makuha niya.
1: Servisyo Katropa.
0: Maraming salamat mga kababayan.
1: Servisyo Katropa.
0: Sa inyo pong panonood sa palatuntunang Servisyo Katropa ng XFM Palawan.
1: Servisyo Katropa.
0: Sama ko dito.
1: Servisyo Katropa.
0: Si James Naba, si Axel Bon Novaredes at si Ken Vincent Dancil.
1: Servisyo Katropa.
0: Pero bago yan, ako yung mga ano ha. Tapusin ko lang ito, yung pong mga pharmacy dito po sa Puerto na pwede nyo puntahan. Meron po mga Santon product, yung pong Palawan Drugstore, yung pong Parmalife, merong Best Life Pharmacy, Medsafe Pharmacy, merong Western Pharmacy, merong Erica Drugstore, merong St. Teresa Drugstore, Nature's Medic, Ridley Pharmacy, Nurse Care, Jake's Drugstore, Sky Drugstore, and this Andre Pharmacy. Sa Roas naman merong Roas, RSM, merong Roxcom, at sa San Vicente naman, merong Welperos Pharmacy, merong The Generic Pharmacy. Matarasa, merong Twin Zone Pharmacy, Elena Pharmacy, Kenres Pharmacy, at sa Nara Ching's Drug Store. Sa Española, Brill Pharmacy. Sa Queso naman, The Generic Pharmacy. Sa Rizal Ragonton Pharmacy at Aborlan Pareñas Pharmacy sa munisipyo ng Aborlan.
1: Servisyo Katropa!
0: Maraming salamat mga kababayan. Inyo po lingkod, God Gerald Gales. Magandang umaga po sa inyo lahat.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka. Santone Gold. Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana. 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
14: Exciting!
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santone Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold!
17: Ang atin ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
18: Mga katropa, excited!

0: ang exciting time sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.

0: Magandang, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali na po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Welcome po sa ating isang edisyon na naman ng programang Sentro. Siyempre, dito lang po yan sa 104.7 XFM Palawan. Samahan niyo kami hanggang alas 12 ng tanghali. Sa bahaging technical, kasama natin si katropang James Nava mula sa PTCI. 100 talaga yung grade mo niyan. Solo flight eh. Ako naman po inyong lingkod, kagawad, Mike Escote. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Maganda na po ang panahon, kahapon maulan. Ngayon makulimlim pero ayos po. Para sa akin eh maganda ang panahon dahil makulimlim, hindi masyadong mainit. Sakto lang, wala ring ulan. Kumusta na yung mga nanood ng concert ng Parokya na Edgar? Mga naputikan! Pero na congratulations sa provincial government, lalo na kay Governor Amy Alvarez. Napakaganda nung Baragatan Festival 2026. Yung atin pong mga kabarangay talaga namang walang nagkumayaw. Nanood lahat. Nanood. Nanood. Maraming mga barangay natin ang talagang nasiyahan. Kunin mo, may Flugy na, may Parokya ni Edgar, may Sex Mom pa. Diba? Grabe. May Sweet Notes pa. Malupit. Salamat, Governor Amy Alvarez, ha? At nagkaisa, hindi lang Puerto Princesa, hindi lang yung provincial government, pati Puerto Princesa, kasama. Yan ang maganda dito sa ating governor. Pinag-iisa ang lahat. Ang atin pong programa, mga katropa, hatid po sa inyo yan, ang Santon Gold Herbal Tea. Kapag feeling bloated at mabigat ang pakiramdam, oras na para sa mas healthy na pahinga. Subukan ang Santon Gold Herbal Tea. May moringa, turmeric at cinnamon bark. Tumutulong po sa kalmadong tummy, pag-iis ng bloating at mas magaan na pakiramdam araw-araw. Warm, natural at swak sa daily wellness routine. Isang tasa lang, ramdam ang ginhawa. Santon Gold Herbal Tea, ang healthy na tea para sa magaan na katawan. Yan po yung mabibili sa atin pong mga Yes to Health Clinic. At syempre sa mga kapartner natin na butika dito sa Lungsod ng Puerto Princesa, sa PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis PharmaCare, Laverica Pharmacy, PharmaStop, Edessa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Chains Drug Store, Narscare Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Medicine Pharmacy, Best Life Pharmacy, at Pharma Life. Ayan mga tropa ha. Yan pong ating Santon Gold Herbal Tea. Iniinom ko yan sa madaling araw. Yan. Ako maaga kasi ako nagigising eh. So kaya paborito ko yan sa madaling araw. 11:09 ng tanghali. Mga katropa, ngayong araw na ito ay libing nitong atleta, isang atleta na si Rene Baterbonya. May live feed mula doon sa provincial government ng Agusan, Agusan del Sur. Ito po yung isa pong atleta na ito. Yun ay namatay, nalunod dyan po sa Aurora. Ito po, naging national, ano na po ito, national issue. Itong meron silang training, saka merong team building. At ano to, MVP ng Palarong Pambansa 2025, si Rene Baterbonya. At namatay nga po. So, national issue na ngayon yan. Ha? At pinaiimbestigahan, yung Pinay Workers Party List, ni Congressman Ligasio, pinaiimbestigahan yan. Ayan po, ayan po. Pinasok na po doon sa nicho yung kanyang kabaong. Meron bang audio dyan? Bisaya lang. Pakinggan natin kung anong kung may audio. I-full, ano mo, full screen mo daw. Ito po yung libing ni... Live po ito. Live po ito sa Agusan po, ha? Sa Agusan del Sur. Ito pong libing ni Rene Baterbonya. Pakinggan natin yung mga kaganapan dyan.
1: Gusto ko sa mga tao ba?
0: Ang daming tao. Nanay ni Rene, umiiyak.
2: Ato nga pagion ang ato nga mga dignitaries ato nga atagan sila og lugar palihog lang pod ang mga locals ang gikan dire no ato lang ilimiti pod ang ato nga emosyon no agi pod og respeto sa ato nga mga kaubanan. Okay,
0: ibo libo-libo pong libo-libong tao no ang nakilibing no mga katropa dito po sa paghahatid nga sa huling hantungan kay Rene Baterbonya. Ito pong isang student athlete natin, mga katropa, mula diyan po yan sa Agusan del Sur. No, kasalukuyan kuya na pong nasa nicho yung kanyang kabaong. So yung may mga emosyon na matitindi emosyon ng mga locals, kaya itong may nagsalita na sa salitang Bisaya na pinapakalma no yung ating mga locals doon sa Agusan del Sur. Siyempre, talagang masakit eh. Yung kanilang kalugar, kapamilya, yung kanilang minamahal na MVP. Yan, mukhang nandoon din yung ibang mga players, yung mga kaibigan ni Rene Baterbonya, no? Yung mga kasama niyang mga atleta. Naandyan din. So, live po yan. Mula po dyan po sa Agusan del Sur via Facebook page ng Provincial Government of Agusan del Sur. Mga katropa, kung saan nga po yan na inihatid na po sa huling hantungan, ito pong si Rene Baterbonya, yung student athlete na nalunod doon po sa kanilang training sa Aurora, no, sa lalawigan po ng Aurora. Siya po ay student athlete mula sa Ateneo. So from Davao, from Agusan, sila yung ano eh Davao region sila sa palarong pambansa. So dahil sa galing ay nakuha nung Ateneo Blue Eagles. Yun nga lang, nag-training na, you know, na disgrasya. So yan po, nakikita nyo po mga katropa ha. Live po yan, live via Provincial Government of Agusan del Sur Facebook page. Daming tao. Sige lang, i-ano mo lang, play mo lang yung ano. I-ano mo lang, balik mo lang doon sa ano yan. So, libu-libong tao po yung nakiramay. Ang mga katropa dyan po sa libing ni Rene Baterbonya. Actually, dalawa silang namatay. Yung isa kasi, inuwi na ng ano yan eh, ng Nigeria, si Divine Adili. Yung foreigner na student athlete din. Tinatalam ko kailan ang libing noon, pero doon yun, iuwi na yun sa kanilang bansa. Ito po, nagdadalamhati yung mga taga-Agusan del Sur. Dahil po sa pagkamatay nitong si Rene Baterbonya. Grabe, galing nito maglaro. MVP sa MVP sa ano, most valuable player sa palarong pambansa 2025. mga katropa. At talagang ano, tinitingnan, maganda yung magiging future sana nito. Kaya nga lang, ito nga po nalunod at namatay dyan po sa training nila. No, under kay Coach Tab Baldwin, no? Kaya nakakalungkot sa mga pangyayari. Pero yan po ang sitwasyon. Ngayon, iimbestigahan yan eh. Pa-iimbestigahan sa Kongreso. At mukhang meron na rin po mga batas na ihahain para maiwasan na yung pangyayari ng mga ganyan. O, na sa open sea ay magkaroon ng training yung mga student athlete. At yan nga po ay para maiwasan na rin po yung malunod yung atleta at mamatay. So ito yung mga kasama niya, mga teammates niya. Oo, na naandyan din talagang nanghihinayang at malungkot. Siyempre namatay yung kanilang kasama, yung kanilang kaibigan. Ine-expect pa naman na talagang ano yan eh, maiaahon niya sa hirap yung kanyang pamilya, yung kanyang yung kanyang huling binitawang salita bago pumunta doon sa training. Sabi ng kanyang nanay. So, yan po. Kasalukuyan nga pong nililibing yung mga tao. Talagang grabe ang daming sumama dyan, no? Mga locals, maliban sa pamilya, mga taga-Agusan del Sur. So, yan po yung... Wala ka bang ano dyan? Tugtog na, no? Hindi kita malilimutan. O yan ang para kasi talaga grabe yung emosyon pag pinarinig natin yung audio, grabe yung emosyon ng mga tao diyan. Halagang ano eh. Masakit siyempre, mawalan ka ng ano eh, mawalan ka ng kasama, mawalan ka ng anak, 'di ba? Mawalan ka ng teammates mo. Tsaka ano eh. Iba talaga yung...
1: Get down from there! I can't stop!
0: Ano yun? Ano yun? Ano yun ha? Foreigner na yun, James ha? So yan po hal. Yun.

Iron, hein? Parang iba yan, James, ha? Ayan na ba yan? Yan po yung napapanood po. Libing po yan, ha? Ni Rene Baterbonya. Rene Clark Baterbonya. Diyan po sa Agusan del Sur. Libo-libong tao yung nakikiramay. Sumama sa paghatid sa huling hantungan kay Rene Clark Baterbonya. Pangako niya sa nanay niya, iaahon siya sa hirap, no? Sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball. Kasi nakita ko yung bahay nila doon sa balita. Napakasimple lang din, no? Kaya gusto niyang iaahon sa hirap. Yung Pinoy Workers Party List ay naghain po ng isa pong panukala na maimbestigahan yan sa Kongreso, yung pagkamatay. May inisyatibo po dyan yung Pinoy Workers Party List. Dami, oh. Grabe, oh.

Mayroong pinalipad na ano? Ano yung pinalipad nila, James? You know? So yan pa rin po yung napapanood nyo po ha, mga katropa ha. Ito nga po, yan po yung libing po ni Rene Baterbonya. Oh, nung nakaraan lang po, nanawagan po si Pinoy Workers Party Representative Representative Carl Fernandez Legazpi para po sa Puting Lobo, pinalipad, no? Nagpalipad na ng Puting Lobo para mas maigpit na mga hakbang sa kaligtasan ng mga atletang estudyante kasunod nga po ng pagkalunod at pagkasawi po ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University sa isang team building activity sa Aurora. Nag-uwian na yung iba. O, kasi naipasok na sa nicho, no? Yung katawan ni Rene Baterbonya. Sabi po ni Congressman Legazpi, magsusubmiti siya ng resolusyon sa Kamara para magsagawa ng investigasyon ng House Committee on Youth and Sports Development. Kaugnay nga po ng umiiral ng mga pulisiya, pamantayan sa kaligtasan at mga mekanismo sa pananagutan ng mga programang pang-sports na isinasagawa po ng bawat paaralan. Yan po, halayunin daw ng investigasyon na mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga atlet ng estudyante at patiyaka na hindi po maulit ang kahalintulad na trahedya. Binigyan din po ng congressman ang programa pang-sports hindi lamang dapat nakatuon sa paghubog ng kakayahan ng mga atleta, kundi maging sa kanilang kaligtasan, kapakanan at kabuang pag-unlad. So, tama po yun. Sana nga po, maimbestigahan po ng kongreso at makagawa ng batas. Oh, dapat ang pangalan Baterbonya Law. Ganun yung maging pangalan sana ng batas, ha? Magkaroon tayo ng Baterbonya Law kung saan pagbawal yung training sa open sea. Ginagawa naman daw 'yon yung mga training sa tubig, pampalakas ng ano 'yun, pampalakas ng mga muscles ng ating katawan, kasi may mga muscles pala tayo kapag nilalaro ng basketball, hindi natin nagagamit. So through water training, yung mga muscles na iba, sabi ni Coach Singyao, ay napapractice yon. At pagka lumakas din, magagamit din. So kaya sana magkaroon ng Baterbonya Law. Panawagan kay Congressman Legazpi, gawa kayo ng batas, Baterbonya Law, na ma-insure yung kaligtasan ng mga student athletes, ha? At dapat merong pananagutan yung coach, yung pamunuan ng eskwelahan, or kung sino man ang magkaroon ng negligence, mga katropa. So dyan po yan sa Agusan del Sur. Sinasagawa po ngayon, yan po yung drone shot. Ito pong shots na ito ay via provincial government o Agusan del Sur. So yan na po, tinatakpan na po yung kanya pong nicho. Mga katropa, yan po yung nicho ni Baterbonya, no? Na ipasok na doon sa loob ng nicho yung kanyang kabaong at ngayon nga nilalagyan na po ng takip. Wala nang audio. O, wala nang nagsasalita, meron pa rin. Ha, meron ba nagsasalita sa kanal? Parang wala na. Nag-aantay na lang na maisara ng tuluyan 'yon pong nicho nitong si Rene Baterbonya. Sana hindi po ito sa paglibing kay Rene, sana po hindi rin po malibing yung usapin. Kasi po naging national issue na po ito. Sana nga po makagawa ng batas para maproteksyonan yung atin pong mga student athletes. So, maraming student athletes tayo. Hindi lang dyan sa Maynila, dito rin sa mga sa Palawan, marami din. So, maraming makikinabang kung magkaroon po ng Baterbonya Law. So, para ito yung magiging susi, no?
Itong pagkabatay na rin, ito maging susi para maproteksyonan ng husto yung ating mga student athletes para magkaroon na ng batas, magkaroon na ng proteksyon yung ating pong mga atleta. Sometimes, kailangan pa natin magkaroon ng mga ganitong pangyayari para magising, mga katropa. Yan ang nakakalungkot kailangan pang ganito para magkaroon ng maging wake up call sa atin pong pamahalaan. So marami pa talagang kailangan gawin, no? Pagdating sa sports. So yung mga kongresmo natin, mga mababata, sipag-sipag tayo. Huwag na natin antayin pa na magkaroon pa ng another Rene Baterbonya at Divine Adili, no? So para makagawa ng mas magandang batas at paproteksyonan yung atin pong mga atleta, mga katropa. Ayan na po, lagyan na ng hollow blocks. So, nalagyan na ng hollow blocks yung nicho. No, hindi na sarado na. Lalagyan na lang yan ng semento. No? Na asintadahan na. Yan po. Madami pa rin. Marami pa rin nakasubaybay. Oh, marami pa rin ayaw umalis. So, kahit na sinasara na. So, mga katropa ha, yan po ang sitwasyon. Dyan po sa Agusan del Sur. Doon saan nga po, kasalukuyan pong hinatid na po sa huling hantungan si Rene Clert Baterbonya, ang student athlete ng Ateneo de Manila University na nalunod po dyan po sa kanilang team building activity sa lalawigan po ng Aurora Kamakailan. Ang tanghali po mga katropa. Ang ating oras atin po sa inyo ng Vision X Plus Capsule. Kung ang inyo pong mga paningin ay nanlalabo na, kailangan nyo po ng Vision X Plus Capsule. Maganda po ito ha, para maibalik natin yung atin pong mga paningin na nanlalabo na. So, kailangan natin to, lalo na yung mga medyo babad lagi sa cellphone, sa television. Kailangan po natin ng Vision X Plus Capsule. Ayan po yung mabibili sa lahat ng Yes to Health Clinic. At syempre sa Ruas RSM, sa Olim Drug House, sa Roxcom, sa Cian Pharmacy. Diyan po sa Walperos Pharmacy, Pharmarist, sa Generics Pharmacy, sa bayan naman ng San Vicente. Pakitawagan muna, diretso na tayo siguro, pakitawagan muna si Konsehal Jerry Abad. Batingin ko lang itong Philip Palan, Sherdan, at gandang araw mga katropa at kagawad Mike Scotte. Ding Estrella, good morning. Vicente Palan, Sherdan, magandang araw mga katropa at kagawad Mike Scotte, listening sa radio mula po sa barangay Bahing sa PPC. Salamat pa, Vicente Palan. Dayen Monggaya, Sherdan, magandang araw katropa at kagawad Mike, listening sa radio mula po sa barangay Manging Isda. Endlessly, yan. Nanay Jing Hilda Campuzano, yan. Iyak din si nanay sa tsaka si Jen Arguelles Hermoso. Nakakalungkot talaga. Oo, na meron tayong isang student athlete na namatay. At Amy Lagrio Brosola. Ako, panapanalangin ko ay magkaroon ng Baterbonya Lo. At hindi po masayang yung pagkamatay po ng ni Rene Baterbonya. Kawawa naman itong ano natin. Okay na, dyan na. Kailangan talaga proteksyonan natin yung mga student athlete natin yung ano talaga, importante talaga din yung training. Sa ako, nakapag-training din kami dati sa isa rin tayong atleta dati sa dagat. Pero ano lang, dito lang sa gilid lang. Hindi kami pinapalangoy doon. Oo, hindi kami pinapalangoy doon. Lang kami sa gilid lang. Hanggang ano lang, hanggang sakong lang yung ano, hanggang sakong lang yung tubig. Maricel Corip Tampos, kawawa naman sir, sulit pakinig dito sa Siksikan. Salamat po ha, mga taga Siksikan. Kawawa talaga.
Oo, siyempre, ikaw, yung anak mo, pinayagan mo na mag-training, tapos biglang 3 minutes nagpa-prak lang, sige-sige. Biglang tatawag yung, kung merong mag-inform sa'yo na walaan na yung anak mo, napakasakit to. Sobrang sakit, mga katropa. Yun ang kaya talagang ano, kailangan ingatan natin na yung ating mga atleta, ha. So sana dito sa ano, sa Puerto Princesa, magkaroon na rin tayo ng mga batas tungkol sa pagproteksyon sa ating mga atleta. Kailangan natin 'yan, kailangan natin, no. Hindi lang sa buong Pilipinas, kahit dito sana sa atin sa lungsod, sana magkaroon din tayo ng mga ganun, ha. So siyempre yung SK natin at mga city councilor natin na masisipag, pwede yan silang gumawa ng mga batas.

0: Emil Agrio Brosola from Cavite, sir. Mike Province of Palawan. From Cavite pala, oh. From Cavite, ha. Kumusta ho kayo dyan sa Cavite City? May pag-uusapan tayo. Noong Lunes, mayroon pong ordinansa na naaprubahan sa second reading. Yung ordinansa po ng Barangay Bakungan. Ordinansa na Barangay Bakungan, pinagtibay na po na ordinansa na Barangay Bakungan na magtitiyak daw po na tuloy-tuloy na tulong sa mga kwalipikadong residente. Ito yung Barangay Ordinance No. 4-0 of 2026 ng Barangay Bakungan na naglalayong gawing permanente ang mga umiiral na programa para sa medical assistance. Ito ha, mga taga-Barangay Bakungan, makinig kayo ha. Medical assistance, burial assistance, purok assistance at school assistance para sa mga kwalipikadong residente. So, nai-report ito ni Consul Jerry Abad noong Monday. Kaya tawagan natin siya kung ano yung lumabas doon sa kanilang report, no? Sa kanilang committee meeting. Pwede pala ito kasi ang alam ko dati yung purok assistance, parang ano eh, basta gawing ordinance at school assistance. Si Consul Jerry Abad, nasa kabilang linya natin. Consul, magandang tanghali po. Welcome sa ating programang Sentro, kung saan pinag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa barangay sa XFM Palawan po. Welcome po sa ating programa, Consul. Si Mike Escote po ito.
1: Good morning, masamang Mike, at good morning sa inyo pong mga tagapagsubaybay.
0: Oo, Consul. Unahin ko lang itong yung Barangay Ordinance No. 4-0 of 2026 ng Barangay Bakungan, yung pagkakaroon po ng permanente at institutionalizing yung kanilang medical assistance, burial assistance, purok assistance at escorts assistance sa mga kwalipikadong residente. Ito po ay parang naaprobahan na po sa second reading po. Nagkaroon na po kayo ng committee report. Ano pong lumabas po doon sa committee meeting ninyo?
1: Opo, tama po yan. At yan po ay ordinansa ng Barangay Bakungan para doon sa pagbibigay nila ng mga medical assistance, burial assistance, mga purok, no, at schools assistance program para doon sa mga qualified na resident ng Barangay Bakungan, kasamang Mike.
0: Mm-hmm.
1: At nung ang dumaan sa committee natin, actually pangalawang pag-uusap na natin sa ating pong committee.
0: Committee on ano nga, Consul? Committee on ano ito?
1: Committee on health.
0: On health.
1: And sanitation. No? Kasi ano ito eh, para sa mga pagbibigay ng medical eh. Assistance eh.
0: Mm-mm.
1: Kaya napunta po sa akin. No? Yung kanilang pinasang ordinansa sa kanilang barangay.
0: Mm-mm.
1: So, nung ito po ay dumaan sa ating committee, ay nandyan din po yung ating mga taga-City Legal para i-review yung pong ating, yung pong kanilang ordinansa. So, kaya ibinalik po muna natin sa barangay dahil may mga correction, kailangang ayusin. At nung pangalawang pag-uusap sa ating committee, ay na-review po uli ng ating pong City Legal at wala na po silang comment, no, with regards to the ordinance of the Barangay Bakungan, kasamang Mike. Kaya ito po ay atin naging inaprubahan sa ating committee at nung ang araw ng Lunes, atin na po itong ipinasa sa plenary. At ganap na po itong barangay ordinance.
0: Ayun. So, idadaan pa ba ito sa third reading o wala na?
1: Wala na po. Automatic na po 'yon na ipasa na po natin sa plenary nung araw po, nung Monday po.
0: Ayun, okay. So doon sa nung na-adopt na 'yung ano, 'yung committee report at naaprubahan na 'yung ano, itong ordinansa. So pagka sabagay may resolution pa na ilalabas 'to bago ito maipatupad.
1: Yes po, lalabas po kami ng resolution approving the Barangay Ordinance No. 4 ng Barangay Bakungan. So yun po yung ilalabas namin at bibigyan po sila ng copy para to be implemented na po ito. Pwede na po nilang i-implement. Actually, ang binabanggit po ni Kagawad Javier ng Barangay Bakungan, even wala pa po yung ordinansa nila, eh, naipapractice na nila yung kanilang pagbibigay ng mga assistance sa barangay level. So ang gusto lang nilang mangyari ay para maging permanente na kahit sino mang mga magiging barangay officials, eh kaakibat na po nito na kanila pong bibigyan ng allocations ng pondo para dito kasama ng Mike.
0: Ayun,
1: yung kagandahan pagka barangay ordinance ang ginawa mo, isa doon sa resolution lang ng atin pong mga barangay.
0: Ayun, okay. So ito po ay nabanggit pa, Konsyal, kung magkano yung medical assistance, yung burial assistance, kung magkakaano, merong may price?
1: Yes po. Meron po silang nasa maximum na hanggang 10,000 po ang ibibigay nilang assistance sa burial, medical, no? Pinakamababa po ay 5,000.
0: 5,000, opo.
1: Yes po.
0: Okay. So ito pong interesado ako dito sa ano sa school assistance, kasi laging sinasabi sa akin ng mga ahead sa akin na bawal daw magpondo yung barangay sa mga school. Pero dito naaprubahan man ito, Konsyal.
1: Opo. Yan naman po ay nasa discretion din ng barangay, no, yung pagbibigay. Actually, kahit sa ibang barangay, meron naman din. Ako, nung kapitan ako, meron tayong binibigay na school assistance, no? Sa financial assistance pa sa mga schools natin. Even simula doon sa elementary hanggang sa high school at yung mga, ano natin, ALS natin, binibigyan natin ng mga assistance yan. Financially, binibigay. So, wala namang naging question sa ating pong City COA at wala rin question sa ating pong City Budget Office.
0: Oo.
1: Nakasama po yan doon sa ating pong annual budget, no, ng ni barangay. Basta nakasama po doon at na-review po yung kanilang annual budget, tingin ko ay wala pong questions doon kung nagbigay po tayo ng financial assistance.
0: Ayun. Basta by way of financial assistance.
1: Yes po.
0: Oh, kasi,
1: by way of financial assistance.
0: Kasi narinig ko doon sa budget meeting namin hindi raw po pwedeng maglaan ang barangay para doon sa eskwelahan.
1: Hindi po. Opo. Yung ibig sabihin kasi niyan, directly, parang naglagay ka ng pondo para sa schools, hindi po. Financial assistance lang. Yes po. Opo.
0: Ayun. So, pagka true financial assistance, po pwede.
1: Yes po.
0: Yun pala yun.
1: Yung mga project, minsan may mga infrastructure din si barangay.
0: Oo.
1: Hindi naman po pwedeng directly sasabihin mo, constructions para doon sa elementary school o high school na ilalagay mo doon. So, maybe ang nilalagay ng iba dyan ay concreting ng fence nila, mga ganun lang, no, sa barangay po yun. Pero doon ginagawa sa may school. So possible din po yun.
0: Okay. Sige, at ito po ay matagal na rin pala itong ginagawa ng taga-Bakungan at congratulations sa kanila. Konsyal, puntahan ko lang din, Bakungan pa rin, pero ibang issue naman ito, yung doon sa medyo mainit yung Talakayan nung Monday tungkol dito sa problema ng ating mga kabarangay diyan sa Bakungan, yung poultry at saka yung piggery. Sinubaybayan natin ito, pero parang mag-alas 12 na, hindi pa natatapos yung discussion . Ang haba, ano naging tuldok?
1: Yes po, medyo naging mainit yung Talakayan natin hinggil sa problema, no, diyan po sa barangay Bakungan. Ito'y may kinalaman doon sa poultry, in particular poultry ni Mr. P, no, at Jose P. At meron pang ibang mga, hanggang sa lahat ng may mga nagpo-poultryhan doon at mga nagpipigiri doon sa lugar kasamang Mike, sinama na po yun doon sa usapin, no. Kaya kinonsulit daw natin yung report natin dahil halos isang issue lang ho yung pinag-uusapan doon sa committee. At kung bakit po tayo ay yung atin pong committee, at tatlo kami dyan Tricom yun.
0: Tricom.
1: Tricom committee. Kasama po dyan yung environment committee and yung atin pong agriculture and food security. Ang nangyari po dyan, noong pong nagkaroon po ng pagdinig sa aking committee, wala po yung dalawa. Meron
0: dalawa.
1: Silang pinatin na representative, no? Si Konsehal Elgin Damasco at si Konsehal Luis Marcaida. Pero pare-pareho naman yung instant namin ni Luis, ni Konseal Marcaida ay halos iisa lang. No, kaya ako po ay nag-decide po parang i-keep on by lang muna dahil mayroon pong ginawang measures yung pong barangay bakungan official at ipinarating po nila directly sa atin pong chief executive, sa atin pong puno mensod, Chief Mayor Byron. At doon, ay kaagad po na nagpatawag yung atin pong chief executive, si Mayor Byron, ng pag-uusap doon sa kanyang level at nabuo doon na magkaroon ng technical inspection group, no? Team doon din Mayor. At yun po yung nangyari. Kaya yung pong mga pag-uusapan po namin sa committee, ganun din po yung mangyayari. Kaya nga sabi namin, pansamantala, antayin natin na matapos yung pong ibinigay na report ng atin pong mga iba't ibang ahensya kagaya ng BPLO, City Enro, at City Veterinary Office, City Agriculture. Yun po yung mga team na binuo para mag-conduct ng investigation. Composite team po sila, composite inspection team ang binuo ng ating kumpunong lungsod. Kaya nung pong nabuo po yun, nagkaroon naman po sila ng ocular inspections doon. May mga initial ng report. Nakita na po yung mga findings at pinapasecure po sa kanila. The purpose of the, ano, nung nag-usap sila roon, ang gusto ni Mayor Byron, ng ating pumpunong lungsod, itulungan, i-guide po yung mga nagpo-poultry doon, nagpipigiri doon sa bakungan, hindi para ipasara.
0: Ayun.
1: Yung kanilang hanap buhay. Dahil naiintindihan po ng ating punong lungsod na sila po ay naghanap buhay at the same time, makakatulong din sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya nga lang, kailangan lang nilang italima yung lahat ng mga nararapat na measures para hindi naman sila makapaminsala doon sa community.
0: Okay, so meron na palang ganong instruction si Mayor Konsehal. So na huwag isarayan, bagkos tulungan para maka-comply sa requirements. Hello, Konsehal. Mukha naputol. So yun pala yun. So merong yung team para tulungan itong mga may poultry. Yun kung siya lang instruction na po, tulungan.
1: Exacto po yun.
0: Wag isara, bagkos tulungan.
1: Ang purpose ko talaga is para tulungan sila.
0: Mm-mm.
1: At i-educate kung paano po yung gagawin. Mm-hmm. Eh kami yun, ni Konsehal Luis, kumapin kami minsan ng dialogue together with Ma'am Tess Rodriguez ng BPLO natin sa bakungan at nakaharap namin mismo yung mga nagpipigiri, nagpo-poultry doon sa barangay bakungan at ini-encourage sila na baka po pwedeng magbuo kayo ng isang samahan, association para mas maganda at maturuan kayo kung paano yung tamang pagpipigiri.
0: Mm-mm.
1: Eh yung pong mga requirements na hinihingi ng ating pong city licensing eh napakarami pong mga kailangang i-secured bago sila maka-operate ng talagang legal kasamang mic. Ang iba ho doon ay nagsasalita na parang hindi po namin kaya, susurrender na kami, isasara na lang namin yung aming pong paghahanap buhay sa pigiri dahil nga sa dami ho ng requirements.
0: Sa dami ng requirements, hindi na kaya nang asgasuhin pa.
1: Exactly. Mukhang magkano ho yung capital nila. Siyempre, yung iba, hindi naman ganun kalaki yung kanila hong mga ano doon, kapital para doon sa negosyo ng pag-aalaga ng mga livestock natin diyan sa barangay bakungan. So, ang encouragement talaga doon ng ating pong BPLO at kami rin no, nag-advise is turuan sila na maging maayos, malinis at wala hong magiging pinsala doon sa mga neighborhood ng barangay bakungan. Kasi siyempre, pinaprotektahan din natin yung health aspect ng ating pong mga nasa community doon po sa lugar. So kung bakit po ako ay nag-desisyon bilang nagli-lead sa TRICOM, sa committee, na pansamantala ay i-keep on file ko na lang muna yung usapin dahil mayroon pong ginagawang measures yung pong ating executive na binuo. So, kung hindi po sila nagtali

0: nagko-comply naman. Actually, hindi naman sa kinakatingan ko yung si Mr. P, pero talagang yung willingness niya to comply. Yung lahat ng mga dapat i-comply na requirements doon, eh gusto niyang gawin.
1: Oo.
0: Para maging maayos lang yung kanyang operation.
1: Opo. Konsehal, yun po kata nagka-problema yung SAP clearance. Wala daw SAP clearance.
0: Yes po, tama po yun. Pero dahil nandoon po yung representative ng PCSD during the committee meeting, tinanong po natin yan kung ano po ang rason kung bakit po hindi mabigyan ng SAP clearance. Pero ang binabanggit po ay nasa on process na yung application ni Mr. Fee sa pag-a-apply niya ng SAP clearance. Kaya nga lang, mayroon pong katagalan ang proseso, aabot daw ng almost 1 year.
1: 1 year?
0: Yun ang binabanggit ha, nung representative.
1: Bakit daw po ganun katagal, Konsehal? 1 year?
0: Hindi po masyadong na-elaborate doon sa committee. But yun yung mga proseso. Ibig sabihin, marami pang mga siguro pinag-aaralan din nila kung talagang mag-grant no na mabibigyan o hindi ng SAP clearance. Okay. So, yun po yung ano medyo naaantala doon sa pag-secured ng SAP clearance na hinahanap ng iba nating mga kasama. At the same time,
1: Yung pong SAP clearance na yan, nagtataka din ako dyan kasi katulad niyan, merong nagtayo ng negosyo sa amin dyan sa Siksikan. Natayo na yung building bago pa lang kumukuha ng SAP clearance. Bago pa lang. Yun ang ano, nag-ooperate na. Ito, banggitin ko na, yung Hyundai. Nag-ooperate na bago pa lang kumukuha ng SAP clearance. Di ba? So parang halimbawa lang, hindi mabigyan ng SAP clearance. Ano ba yan? Masasara? Meron bang ganong consequences? Kasi dapat, di ba? Dapat, bago mag-start yung isang negosyo, isang ano, kung kailangan ng SAP clearance, dapat, bigyan, ano na talaga nila? Sabihin na nila doon sa establishment, hindi ka pa pwede. Para hindi na din aasa. Di ba?
0: Para dapat ano prior na magtatayo ng isang establishment o business, dapat alam na. Kung pwede at saka hindi pwede.
1: Oo, kasi nakahalapawa.
0: Dahil ganun dapat.
1: Halapawa, nakapagpatayo ka na ng poultry mo. Tapos, pagka naka-isang taon ka ng opera, sasabihin sa'yo, hindi pala po pwede. Di ba? Parang...
0: Kaya nga, ang kasamang Mike, ang advice natin, doon sa mga nagpaplanong mag-operate ng mga kahit anong klaseng business, siguro prior na mag-start tayo ng ating paggagawa ng business, ikonsulta na muna agad natin doon sa lahat ng mga agency na po pwedeng daanan nun para at least alam natin kung mako-question ba o hindi at hindi masayang yung ating pong ginastos, yung capital natin sa pag gusto natin magkaroon ng negosyo. No? Kasi kaya ako rin nagtataka na existing na yung business. Ngayon, tsaka pa lang natin nire-required na kailangan mo pa lang kumuha ng ganito.
1: Kaya
0: una, dapat alam na. Nung doon pa lang sa pag-apply sa ating pong DPLO, sa city licensing natin, dapat naka-breakdown na doon yung mga requirements. Ito po yung dapat yung i-secure, sir, ma'am. Na kailangan ma-comply nyo yan. Pag hindi nyo na-comply yan, huwag na humuna kayong basta-bastang magagawa ng inyo pong business na gusto ninyong gawin. Di po ba? Dapat po sana ganun eh. Para hindi na po umabot sa ganito, kailangan pang dadaan na naman sa atin sa legal aspect, pag-uusapan dahil may nagre-reklamo, lalo pong nagkakaroon po ng ano yan, ng conflict doon sa iba nating mga residente sa iba't ibang mga community na alam naman natin na kahit paano kung doon pa lang sa simula ibinigyan na ng tamang guidelines no ay tingin ko hindi aabot sa ganito no na mayroon pong nagrereklamo.
1: Yan Konsehal Jerry Abad ang kailangan natin trabahuin sa konseho na itong PCSD baka pwede itong makagawa tayo ng resolution na dapat huwag naman ganun katagal o kaya yun nga yung sinasabi mo yung SAP clearance

0: trans, bago bigyan ng mayor's permit yan, dapat kung may isipin clearance na, di ba?
1: Yes, opo,
0: dapat. Huwag mo nang bigyan ng permit ng BPLO kung walang isipin clearance. Kasi nga, siyempre mga negosyante yan, mag-i-invest ka. Kawawa naman yung mga negosyante, sa kawawa din yung puhunan mo na, di ba? Ano ka na? Tapos biglang sasabihin, ay, hindi ka makakuha ng ECP clearance. Pag hindi ka makakuha, sarado ka. O di ba? Kawawa naman.
1: Actually, maging yung sa sanitary. Isa yun sa mga diba? Naging issue din doon, kasamang Mike. Kaya nakakama, binigyan nyo ng years permit, wala pa palang sanitary permit.
0: Nako, no? Diba?
1: Di ba? Pag-secure, di ba?
0: Oo. So, nauna yung ano, nauna yung kalesa sa kabayo.
1: Parang gano'n. Kaya medyo ano din, mayroon din talagang kailangan ayusin no, sa pagbibigay ng mga permit. Actually, sa dami ram, sa dinami-dami ng mga binegosyo doon, nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ng poultry, yun lang pong controversial na si Mr. P., ang mayroong 2026 mayor's permit. The rest.
0: Siya lang.
1: Wala po yun. Wala pong mga mayor's permit, pero nag-ooperate.
0: So, ibig sabihin, itong controversial na to, siya lang ang sumunod at siya lang nabigyan.
1: Opo. Ngayon, siya ngayon yung gusto nating ipasara.
0: Iyon na nga, narinig ko nga yun sa session na mayroon pala, nabigyan siya ng mayor's permit.
1: Yes po. Tama po yun.
0: Kung nabigyan ka ng mayor's permit, siyempre, may karapatan kang mag-operate.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Yun yung pinangahawakan ngayon ng Minister P.
0: Ang tanong, bakit nabigyan ng mayor's permit kung mayroon palang problema?
1: Yun na nga po.
0: Yun. So, dapat talaga ayusin, konsihal, siguro magpapas ng resolution requesting sa BPLO na bago magbigay ng mayor's permit, yung BPLO, bago mag-aprobahan nyo yun, dapat masecure mo na yung sanitary permit, yung ECP clearance, para maganda. Yung hindi yung pabalik-balik, yung nakapag-operate ka na, wala ka pa palang ganito. Siyempre, magkakaroon ka na naman ng violation. Di ba?
1: Tama po yun. Tama po.
0: At saka yung mga kababayan natin, talagang bago mabigyan niya ng mga sanitary permit, meron muna endorsement sa barangay, mayroon na consultation. So, kumbaga, dumaan talaga sa tamang proseso, hindi yung na may mayor's permit, wala pa palang sanitary permit, wala pa palang ECP clearance. Sana maging maayos.
1: Isa ring advice natin kasamang Mike sa barangay level pa lang. For example, sa barangay mo, no, Gagawad Mike Scotti, merong gustong mag-operate ng negosyo sa barangay Siksikan, hindi naman ho sila makakapag sa gawa ng maka-secured ng anong mga permit kung wala pong kung walang barangay endorsement.
0: Doon
1: muna magsisimula. Kaya dapat sa barangay pa lang, kinukonsulta na doon sa community. Kung kayo po ba ay pumapabor dito sa negosyo na gustong isagawa ng isang Juan de la Cruz sa barangay.
0: Ayun. Yan ang ano na yan. Maganda yan, Consul Jerry. Kasi may problema tayo dyan eh. Bigla na lang lumulutang yung isang negosyo. Bigla na lang may nagtatayo. Wala pang endorsement ang barangay.
1: Tama po yun.
0: Bigla nagugulat ka, nagugulat kami. Kalimitan. Ito nga, ito sa harap pa mismo ng barangay hall namin. May nagtayo. Mabuti na lang, si pumalak ang barangay. Tinawag sa city. Stop nyo muna yan. Bakit walang dito yan sa barangay? Di ba? So dapat ayusin talaga eh. Dapat nga, katulad niyan, may kumukuha sa amin na endorsement. Patapos na yung building bago pa lang nagkakuha ng endorsement. Di ba?
1: Tama po.
0: Dapat
1: tama
0: sana,
1: po. May mga ganun po,
0: bago mo bigyan ng building permit yan, may endorsement muna sana sa barangay. Di ba?
1: Opo.
0: Ayan ang problema, may building permit na.
1: Wala pang endorsement.
0: So paano nakakalusot yan dyan sa ubo? Dapat i-revise yung mga requirements, di ba?
1: Opo, opo. Tama po yun. Kaya, yun yung isa sa mga ano din eh, kinakailangan doon talaga sa simula pa lang dapat pinaayos na agad. No? Para hindi umabot sa ganitong punto na nakapag-operate na ng business, yung kapital, million na yung na-invest mo dyan, pagkatapos bigla ka ngayong papatigilin doon sa operations mo dahil kulang yung iyong mga
0: requirements
1: na mga requirements.
0: Oo. Konsehal, okay, wala na tayong time. Okay. Eh. Balikan ko lang yung sa bakungan. Ano yung toldok nito? Keep on file.
1: Keep on file tayo sa ngayon dahil inaantay natin yung deadline na binigay ng composite inspection team na binuo dahil meron na po silang nilagay na mga noron kung ano po yung dapat na compliance ng mga nag-aalaga ng poultry at saka ng mga piggery doon sa Barangay Bakungan. So meron pong binigay na timeline doon, antayin po natin yun. Kung ano po yung maging resulta at hindi pa rin po nag-comply at may reklamo pa rin po doon sa mga constituent natin sa Barangay Bakungan, pag-uusapan po ulit sa committee.
0: Iyon. Okay, sige po. Maraming salamat po, Konsehal Jerry Abad, sa inyo pong time na pinagkalob sa ating programa tungkol sa mga bagay na yan. Salamat po.
1: Maraming salamat, kasamang Mike, at magandang tanghali po sa inyo pong mga masugid na tagapagsubaybay. Salamat po.
0: Salamat kay Konsehal Jerry Abad, yan ha, PPLO ha, Mayor's Office. Bago kayo magbigay ng Mayor's Permit, yung siguraduhin mo na na katulad niyan, may endorsement na ng barangay. Kasi bago niyo papakulin na endorsement ng barangay, tapos na yung building. Nakatayo na yung negosyo, di ba? Bago kukuha ng ECP clearance, nag-ooperate na. Ay, talaga naman. Sana mapag-aralan, mabago yung mga pulisiya na yan. Tsaka dapat hindi isang taon, ha? ECP clearance, isang taon. Grabe na rin yan. 12:01 na po ng tanghali. Wala tayong oras at panahon sa kanan ng James Nava at ni Ken Dansil. Sa bahaging teknikal, ako naman po inyong lingkod, katropang Mike Escote. Susunod kagad, XFM News Nationwide. Stand by!
2: Serpo! Hanap mo ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex, Tinigiban, Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!

0: Caso. Kasama niyang 14 anyos na suspect walang criminal liability sumunong pagsaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya, panawagan po ng pamilya.
1: Sa balitang international, US TV host nagalok ng 1 milyong dolyar na pabuya para sa impormasyon tungkol sa kanyang dinukot na ina.
0: Showbiz, Sam Versosa, pinasinungalingan ang issue kina Kailin Alcantara at Faith Da Silva.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala, excited makatambak sa doubles ang tennis legend na si Venus Williams.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ng Wednesday, June 24, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
2: XFM News Nationwide.
0: Isinampa na mga katropa ng pulisya ang serye ng reklamo laban sa isa sa dalawang estudyanteng sangkot sa pamaril. Diyan po sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na isinampa kagabi ang reklamo sa Tacloban City Prosecutor's Office laban po sa child in conflict with the law na 15 anyos na suspect, habang isang 14 anyos namang suspect din ay sasailalim muna sa inversion program ng City Social Welfare and Development Office. Kabilang sa isinampang kaso, ang 3 counts ng murder, 3 counts ng prostrated murder at iba pang reklamo kaugnay po ng seriously physical injuries. Samantala, kasama na rin sa iimbestigahan ang mga cellphone ng suspect para matukoy kung may katotohanan ang kumakalat na usapan ng mga ito online.
3: We have received that information, sir. However, isa subject po kasi sa forensic digital examination yung cellphone wherein nakuha yung conversation. Titingnan ko nandoon yung sa cellphone na conversation na lumabas yung mga screenshots.
0: Yan po ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa, spokesperson ng Provincial Regional Office 8, mga katropa.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga minor de edad na suspect sa pamamaril sa San Jose National High School nasa kustodiya na ng DSWD. Kinumpirma ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Live report.
4: Nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na nangyaring shooting incident sa San Jose National High School noong nakaraang Lunes. Sa ginawang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa pamilya ng mga namatayan, lalo na tamburong ni Chris Lawrence Marian, ipinalam nito sa pamilya na nasa kustodiya na ng DSWD ang dalawang suspect na minor de edad. Nagiging emosyonal ang ginawang pag-uusap ni Secretary Gatchalian sa ina at lola ng biktima na kung saan ipinarating sa kanila. Ipinarating kasi nila ni Gatchalian na hinahanap nila ang isa sa dalawang suspect na 14 years old dahil hindi ito nakita sa bulwagan ng katarungan ng daghin ang isa pang suspect na 15 years old for inquest proceedings at nasampanya ng kasong murder, prostrated murder at serious physical injuries. Sinabi ni Gatchalian na mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na puntahan ang pamilya ng mga biktima para matulungan na hindi lang ang mga namatayan, kasama din ang mga nasugatan. Sa usaping pagdamalat ng pamilya na baka makalabas ang mga suspects na minor bidan, lalo na yung 14 years old, siniguro ni Secretary Gatchalian sa pamilya na nasa isang facility ng DSWD ang mga ito at hindi na makakalabas. Sa dalawang suspect kasi, ang 15 years old lang ang sinampahan ng kaso at hindi kasama ang 14 years old na suspect dahil sa batas na umiilang, exempted ito sa criminal liability. ang dalawang CIDL sa crime in conflict with the law ay nagpositibo sa ginawang paraffin test at positibo din ito sa gunpowder nitrates. Binigyan din ni Secretary Garcia na sila sa DSWD ay susundin nila kung ano ang sinasaad ng batas kasabay ng pagsasabi na may pananagutan din ang mga magulang ng mga suspect. Para sa nagkataisang Pilipino at para sa Pilipinas, ako si Katropa Rigby Navarrete, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sisilipi ng PNP, mga katropa, ang profile, upbringing o upbringing at family background po ng dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Sinabi ni PNP spokesman Colonel Alan Ray Co na bahagi ito na nagpapatuloy na investigasyon sa shooting incident. Titingnan din ng PNP ang pagpapalaki sa mga minor de edad at ang environment sa nilang tahanan. Sa tanong kung may pananagutan ng mga magulang, sinabi ni Co na ikinukonsidera ito ng PNP. Iginit naman ang ilang mga magulang na mga nasawing biktima na dapat ding managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law. Samantala, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa, dapat lang talaga na tingnan din na kung may dapat bang managot ang mga magulang ng dalawang children in conflict with the law.
2: XFM News Nationwide.
1: Senator Kiko Pangilinan nagbabala sa maling impormasyon sa juvenile justice law na nagdudulot ng maling paniniwala sa publiko. Narito ang report. Nagbabala si Senator Kiko Pangilinan na ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act o JJWA ay nagdudulot ng maling paniniwala na walang pananagutan ng mga minor de edad sa nasasangkot na krimen. Ayon sa Senador, hindi totoo na pinapalaya lamang ang mga batang nagkasala dahil mayroon pa rin mga proseso ng pananagutan, intervention at rehabilitasyon sa ilalim ng batas. Kasunod ito ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na muling nagbukas ng diskusyon tungkol sa edad ng criminal liability. Higit ni Pangilinan na hindi simpleng pagpapababa ng edad ang solusyon sa krimen at inikayat ang publiko na maging mapanuri laban sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Imbestigahan mga katropa ng otoridad kung paano po nakuha ng isang batang suspect ang baril na pagmamayari ng kanyang tiyahing pulis na ginamit umano sa insidente sa Tacloban City. Sa panayam pa rin ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armesa ng PRO 8 na pairalin ang administrative investigation para matukoy kung may naging paglabag sa safekeeping protocol ng service firearm. Gate na opisyal, mahigpit na pinapatupad ang patakaran na dapat ay nasa maayos na kustodiya at hindi po na-access ng ibang tao ang mga armas ng pulis. Sa ngayon, nasa ilalim na rin ang restrictive custody ang nasabing pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa nagpapatuloy na balita, tinututukan din ng mga otoridad ang posibleng pananagutan ng San Jose National High School sa nangyaring pamamaril na ikinasawi ng kanilang tatlong mag-aaral dahil sa dalawang suspect na kapwa estudyante ng naturang paaralan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Analisa Armeza ng PRO 8 na bahagi ito ng kanilang investigasyon upang matukoy kung may pagkukulang ang paaralan na maaaring makaapekto sa insidente. Sinabi rin na isa sa anggulong sinusuri ay kung paano nakapasok ang mga suspect matapos lumabas sa mga ulat na sa likod umano ng eskwelahan ang kanilang dinaanan at hindi sa pangunahing security entrance.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinabi po ni Senate Secretary Renato Bantug na wala pa siyang natatanggap na formal na kahilingan mula naman sa House Prosecution Panel para palawigin ang pre-trial proceedings sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ihayag ng prosecution panel na nais nilang magkaroon pa ng kadagdagang araw para matapos po ang pagmamarka at pagre-repaso ng mga ebidensya. Ayon kay Bantug, maaari namang magdaos ng pre-trial sa Biyernes kung kinakailangan. Bagamat, inaasahan niya na mailalaan ang weekend para sana sa iba pang administrative o housekeeping matters. Matatandaan mga katropa na nakatakdang matapos ang pre-trial conference bukas, pero aminado magkabi ng panig na maaaring humaba pa yan dahil sa dami ng dokumentong kailangan suriin. Sa kasalukuyan, dalawang impeachment articles na lamang ang hindi pa natatapos talakayin. Kabilang po ang mga aligasyon kaugnay sa muna'y maling paggamit ng confidential funds ng BP at ang unexplained wealth.
2: XFM News Nationwide.
1: Tataas sa 1.19 trillion pesos ang national tax allotment ng local government units sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Precto na mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang halaga. Batay sa batas, ang NTA para sa 2027 ay nakabatay sa 2024 National Tax Collections. Kabilang sa paghahati ang 303.56 billion pesos para sa 83 provinces, 303.56 billion pesos para sa 149 cities, 448.84 billion pesos naman para sa 1,491 towns at 263.97 billion pesos naman para sa 41,912 na barangays. Sinabi ni Recto na itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo bilang entitlements ng local governments. Pinalaki rin ang administrasyon ng Local Government Support Fund sa 57.87 billion pesos para sa 2026.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, itatampok ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang pagtataas po ng bahagi ng mga local government units mula sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasalamin ito sa mas mataas na koleksyon ng buwis ng pamahalaan at sa layunin din ng administrasyon na palakasin ang kakayahan po ng mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag niya, automatikong ipamamahagi ang pondong ito sa mga lalawigan, mga lungsod at munisipyo, gayon din sa mga barangay. Batay po sa tinakdang formula ng batas at hindi naman naapektuhan ng politika. Bukod sa NTA, binigyan din pa ni Recto na pinalaki ng administrasyon ang pondo para sa Local Government Support Fund para higit pang mapalakas ang tulungan ng pambansang pamahalaan at mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran.
2: XFM News Nationwide.
1: Diplomatic efforts para sa mga Pilipino abroad inilahad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
2: Live. Report.
5: Inilahad ng Palasyo ng Malacanang ang ilang mga bunga ng diplomatic engagement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga Pilipino sa abroad. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng commitment ng Administrasyon Marcos na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino saan man sa mundo. Kabilang dito ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino na naditine ng 9 buwan sa Russia dahil sa immigration issue. Binanggit din ni Castro ang pagpapauwi kay OFW Mary Jane Veloso matapos ang 15 taon ng pagkakakulong sa Indonesia. Kasama din sa inilahad ng Malacanang ang kaso ng 17 OFWs na inaresto sa Qatar matapos masangkot sa hindi otorisadong rally noong March 25. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipapatawag po ng otoridad si Manny Pangilinan bilang bahagi na nagpapatuloy na fact-finding investigation kaugnay ng pagkamatay ng 2 manlalaro ng Ateneo de Manila University sa Aurora. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malapit nang makumpleto ang investigasyon at inaasahan po na may susumite sa Department of Justice ang mga natuklasan bago matapos ang Linggo. Bukod kay Pangilinan, inaasahan ding magbigay ng pahayag si Father Nemi Ke at Father Bobby Yap kaugnay ng insidente. Nauna nang nilinaw ng MBP Sports Foundation na ang kanilang papel ay limitado lamang sa pagpupondo sa Ateneo Basketball Program. Habang nagpapatuloy din ang investigasyon sa pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa isang outing sa Aurora.
2: XFM News. FM News Nationwide.
1: Inihatid na sa kanyang huling hantungan ang Ateneo Rookie at 2025 Palarong Pambansa MVP na si Rene Baterbonya sa Talacogon, Agusan del Sur nitong Miyerkules, June 24. Nagsimula ang huling banal na misa sa Talacogon Municipal Gymnasium kung saan unang dinala ang mga labi ng yumaong atleta at dito rin isinagawa ang burol mula June 16 matapos itong maiuwi mula sa Ateneo de Davao University. Dumagsa ang mga kaanak, kaibigan, kaklase, kakampi sa koponan at mga taga-suporta upang magbigay ng huling respeto at panalangin para sa batang manlalaro. Dumalo rin sa misa ang kanyang pamilya at ilang panauhin kabilang ang mga opisyal at personalidad habang sama-samang inalala ang naging ambag ni Baterbonya sa larangan ng basketball at sa kanyang komunidad. Matapos ang funeral mass, isinagawa ang libing sa Talacogon Memorial Park kung saan siya ang kauna-unahang inilibing sa bagong sementeryo ng bayan. Ayon sa ulat, pumanaw si Baterbonya matapos ang insidente ng pagkalunod nitong June 8 sa Dipaculao, Aurora, habang nasa isang team building activity.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 600 mga pulis at safety personnel ipinakalat po para sa Wata Wata Festival ngayong araw sa San Juan. Patropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
6: Nakaanda ang Eastern Police District OEPD para tiyakin ang mapayapa at ligtas ng pagdiriwang ng Wata Wata Festival 2026 ngayong araw kasabay ng kapistahan ni San Juan Bautista. Aabot sa 649 na pulis at iba pang law enforcement at public safety personnel ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang magbigay ng seguridad sa inaasang pagdagsa ng mga residente, deboto at mga bisita. Kabilang sa mga tampok ng pagdiriwang ang Grand Parade na pangunahan ng lokal ng pamahalaan ng San Juan, magkakaroon din ng mga itinalagang basahan zones sa pinaglabanan street at open parking area ng pinaglabanan shrine para sa traditional na water splashing activities. Ayon kay Police Brigadier General Melesio M. Boslig Jr., patuloy ang kanilang paghahanda upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa buong selebrasyon. Pinayuhan din ng EPD ang mga motorista na asaan ng mga traffic adjustment at makipagtulungan sa mga otoridad habang ginaganap ang festival. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Punta na po natin ang hataw ng mga XFM stations nationwide.
2: Balitang regional.
0: Unahin natin katropa sa Iloilo, si Mayor Raisa Trenya sinatasan ang Schools Division of Iloilo City at Iloilo City Police Office na patibayin ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Ipinag-utos ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas sa Iloilo City Police Office sa Department of Education Schools Division of Iloilo City na patibayin ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa syudad. Ito'y matapos ng sunod-sunod na naganap na school violence sa bansa, lalong-lalo na ang pamamaril na naganap sa loob ng classroom sa Tacloban City. Ayon kay Trenyas, kanyang ikinalulungkot ang pagkamatay ng tatlong estudyante ng San Jose National High School sa nasabing lugar at ayaw niya itong mangyari sa syudad. Tinitingnang wake-up call ni Trenyas ang nangyaring krimen. Nananawagan naman ito sa iba pang mga alkalde sa bansa, ganun rin sa mga administrators, guro at mga magulang na kanila pang pasangkarin ang anti-bullying programs sa mga paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM
1: 21 anyos na lalaki patay matapos umanong pagsasaksakin ng 16 anyos na binatilyo sa Kalinga. Hustisya panawagan ng pamilya. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
2: Live report.
8: Hustisya ang sigaw ng pamilya at mga kaanak ng isang 21 anyos na lalaki na nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang 16 anyos na binatilyo sa Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga noong madaling araw ng Hunyo 21. Ang biktima ay residente ng Nambukayan, Tabuk City habang ang suspek ay mula naman sa Paracelis Mountain Province. Batay sa salaysay ng isang saksi, pauwi na umano siya kasama ang kanyang mga kaibigan nang harangin sila ng isang grupo na binubuo ng humigit kumulang 7 individual na nagresulta sa suntukan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita umano nito na hinahabol ng isang lalaking nakasuot ng gray jacket, bull cap at shorts ang biktima. Naabutan umano ito ng suspek at sinaksak dahilan upang mawalan ng balanse at bumagsak ang biktima. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspek at mga kasama nito. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival na ng doktor. Sa isinagawang follow-up operation, natukoy at naaresto ng pulisya ang suspek at kasalukuyan na itong nasa kusodiya ng Tabuk City Police Station para sa tamang disposisyon alinsunod sa batas na sumasaklaw sa Children in Conflict with the Law o CICL. Samantala, patuloy naman ang pagdadalamhati ng pamilya at mga kaanak ng biktima at nananawagan ng hustisya para sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Ito naman, munisipyo ng Sopronio, Espanyola. O Espanyola, kabilang ilang parlan binaha dahil sa epekto ni Francisco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales sa XFM Palawan.
9: Binaha ang ilang bahagi ng munisipyo ng Sopronio, Espanyola, Palawan dahil sa habagat at epekto ng bagyong Francisco na nagpaulan sa sur ng Palawan. Kabilang sa lubos na naapektuhan ay ang Panitian Elementary School kung saan pasok hanggang sa loob ng classroom ang tubig baha. Sa mga larawan, makikitang may ilang mga estudyante pa ang inabutan ng baha at tinulungan na lang sila ng mga guro para makalabas ng paaralan. Kanya-kanyang salba rin ang mga guro ng gamit pero marami dito ang inabutan na talaga ng baha. Kinabukasan, humupa sa piling lugar pero nag-iwan ito ng makapal na putik lalo na sa nasabing eskwelahan. Dahil sa epekto ng pagbaha, hindi muna pinapasok ang mga estudyante hanggat hindi pa naaayos ang mga classroom at mga gamit ng mga mag-aaral. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
10: XFM News Nationwide.
1: Police sa Cebu patay habang nasa checkpoint duty. Atake sa puso, pinaniniwala ang sanhi. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
11: Patay ang isang pulis na nakaata sa checkpoint duty sa Cebu City matapos umanong atakihin sa puso bilang pagluluksa. Naka-half mask ang watawa sa Cebu City Police Office para kay Patrolman Christian J. Palon, 28 anyos, miyembro ng Police Station 1 at Tubong Chateau Negros Oriental. Ayon sa CCPO, kagagaling lamang ni Palon na tekanyang mga kasamahan sa motorist stop operation sa kabaan ng MJ Quinco Avenue sa Barangay Tipadilla, Cebu City nang mangyari ang insidente. Salaysay ni CCPO Deputy City Director for Administration Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriola na habang nagpapahinga sa impilan, biglang nakaramdam si Palo na matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga bago mawalan ng malay. Agad itong isinugod sa ospital ngunit idideklara ng mga doktor na dead on arrival. Pinaniniwala ang cardiac arrest ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Salaysay pa ni Oriola, nakaranas na umano si Palo ng pananakit ng dibdib 3 araw bago ang insidente. Base sa impormasyon mula sa kanyang pamilya at mga kasamahan sa serbisyo, nagpahayag naman na pakikiramay ang CCPO sa naiwang pamilya ng pulis at nangakong magbibigay ng kaukulang tulong pinansyal. Nagkaloob na rin ang paunang ayuda ang pamahalaang lungsod ng Cebu sa pamilya ng nasawi. Inaasahang iuuwi ang labi ni Palon sa kanilang bayan sa Chateau Negros Oriental para sa kanyang lamay. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At panghuli, katropa, sa balitang regional, yung kaso po na African Swine Fever. May bagong kaso sa Negros Occidental, kumpirmado. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
10: Live report.
12: Kinumpirma ng mga otoridad na may mga bagong kaso ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan ng Negros Occidental. Ito ay matapos magpositibo sa laboratory testing ang mga sample na isinumite ng ilang local government units o LGU na nagkapagtala ng pagkamatay ng mga baboy noong nakaraang buwan. Ayon kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson, nasa mga LGU ang responsibilidad na kumpirmahin ang mga kaso at magpatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang lugar. Sinabi rin niya na may mga bagong kaso ng ASF sa hilaga at timog na bahagi ng lalawigan, ngunit mas marami ang naitala sa bahagi ng timog. Sa bayan ng San Enrique, sinabi ni Mayor Gelson Tavillara na tatlong sample ang nagpositibo sa ASF. Dahil dito mahigit naman sa 500 baboy na ang namatay bunsod ng muling pagkalat ng nasabing sakit sa lugar. Araw-araw namang nagsasagawa ng monitoring ang tanggapan ng alkalde sa mga backyard hog raisers. Naglabas na rin ang lokal na pamahalaan ng executive order na nagbabawal sa pagbiyahe ng mga buhay na baboy patungo sa ibang lugar, lalo na sa Bacolod City. Kasama rin sa kautusan ng pagpapatupad ng mga hakbang upang hindi na kumalat pa ang ASF sa iba pang mga barangay. Inamin rin ni Mayor Tavillara na may ilang mga hog raisers na nagmamadaling ipabiyahe ang kanilang mga may sakit na baboy patungong Bacolod upang makataya at maibenta sa merkado. Samantala, may ilang mga LGU pa ang naghihintay ng resulta ng kanilang mga isinumiting sample. Dahil dito, sinabi rin ni Governor Lacson na ang mga kinakaukulang LGU lamang ang dapat magkumpirma ng mga kaso sa kanilang nasasakupan. Matatandaan, noong unang tamaan ng ASF ang lalawigan ng Negros Occidental noong 2023. Mahigit sa 5,000 baboy ang namatay sa bayan ng San Enrique ayon kay Mayor Tubillara. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinari, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, patuloy na humina si Francisco habang natili siya sa silangan ng Northern Luzon. Tuling namataan sa 295 kilometers silangan ng Basco, Batanes.
1: Katropang Buddy, taglay nito ang maximum sustained winds na 155 km per hour at bugso ng hangin na umaabot sa 190 km per hour habang kumikilos pahilaga sa bilis na 10 km per hour.
0: May isa pang tropical cyclone outside PAR, mga katropa, at ito po'y initially pinangalan ng si Higos. Nasa umigit kumulang 2,285 km silangan southeast ng Luzon.
1: Apektado rin ngayong araw ng southwest monsoon ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas kabilang ang Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region na makararanas ng pag-ulan at thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha at landslides.
0: Ang Batanes at Babuyan Islands makararanas po ng pag-ulan, malakas na hangin dahil kay Francisco, habang kalat-kalat na pag-ulan naman ay inaasahan sa iba pang bahagi ng bansa.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:28 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin to ng Santon Gold, naglaan ng $1 million na pabuya ang kilalang US television host na si Savannah Guthrie. Para sa sino mga pagbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa paghanap sa niyang inang dinukot noong Pebrero. Bukod dito, nagalok din ng FBI, Federal Bureau of Investigation, na ang kalagdagang $100,000 bilang pabuya para sa impormasyong maring tumulong sa paglutas sa kaso. Patuloy ang panawagan ni Savannah sa publiko na may pagtulungan sa mga otoridad, lalo na sa mga maring may nalalaman tungkol po sa pagkawala ng kanyang 84 anyos na ina.
2: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing nilinaw ng negosyante at TV personality na si Sam Bersosa na walang namumuong romantic relationship sa pagitan niya ng aktres na sina Kailin at Alcantara at Faith Da Silva. Ayon kay Sam, magkaibigan lamang sila ni Kailin at nakikita lamang sa ilang event, kaya aniya ay hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang samahan. Humingi rin siya ng paumanhin sanhin sa aktres dahil sa mga larawan at usaping kumalat online na naging sanhi ng iba't ibang spekulasyon. Sa ngayon, iginiit ni Sam na kung sakaling magkakaroon siya ng bagong karelasyon, hindi niya ito itatago at malalaman din umano ito ng publiko sa tamang panahon. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Atin po sa atin ang Premium D3, Katropa, lakas sa bawat kapsula. Pagkat maagang natapos po ang kampanya ni Alex Ayala sa singles ng Bad Homburg Open, nakatuon naman ngayon ang kanyang pansin sa women's doubles kung saan makasama niya ang tennis legend na si Venus Williams. Ayon kay Ayala, malaking karangalan at espesyal na pagkakataon ng makalaban ang isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa kasaysayan po ng tennis, kaya determinado siya ibigay ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago ito, yumuko si Ayala sa first round ng singles laban kay world number 26 Elise Mertens ng Belgium para po sa straight set.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito, na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Para Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Marami
3: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
19: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
20: At yung paborito ko, yung hilot hugpungan.
21: Yun.
20: Yung nacho trad therapy, mga katropa.
21: Oh. Yan, sa mga kababayan natin na gustong makasubok ng atin pong mga services and offer ng Yes to Health, eh bisitahan nyo po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
22: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi Dagdag BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napaka-swabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kapitis ang labutika.
18: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santhon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santhon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santhon Plus Gold.
23: Mabibili sa pinatablay.
22: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
21: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health info po na tayo ay tatsatan ng atin po mga dekilidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya po ng Santhon Gold Herbal Capsule at ng atin pong mga kape, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix. At ngayon ay pag-uusapan natin itong mga nakakamanghang abilidad ng mga halaman na nakakatulong upang tayo po ay maging malusog. Ayon po sa mga pag-aaral, ang bawat halaman ay kataglay po ng isa o higit pa na bilang ng mga phytochemicals. At ang mga phytochemicals po nito ay siyang dahilan ng distinct therapeutical potential ng isang herbal medicine o halaman, mapaprutas man o gulay. Kaya ngayon, Dok, ano nga ba itong tinatawag na phytochemicals?
20: Nako, magandang tanong yan. Kasi alam mo, yung phytochemicals, kung titingnan natin yung modern medicine na originally derived from plants, ano? In fact, mga over 25% ng mga prescription drugs ay merong plant origin.
21: Mm-hmm.
20: O, bago pa yung mga laboratory mag-exist, yung ancient civilization, ng mga sinaunang mga manggagamot ng panahon, nagre-rely na sa mga halamang gamot. Oo, doon sa mga dahon, sa mga ugat, at prutas, buto, ng mga halaman, kumbaga, ginagamit, na-utilize nila yan doon pang panahon. Pero kung titingnan mo yung halaman, bakit nga ba siya nakakatulong sa kalusugan natin? O hindi man sabihin natin na kasi allergy sila doon sa word na gamot eh. Tapos ang tawag herbal medicine. Ano bang ibig sabihin ng medicine sa Tagalog? Eh di ba gamot? Halamang gamot. Kaya medyo confusing. Ano? So yung halaman, meron siyang healing ability dahilan sa kanyang mga phytochemicals. So tama yung sinabi mo, yung mga phytochemicals niyan, yan yung mga tinatawag na bioactive compounds ng isang particular na plant na ito yung, actually sa halaman may purpose yun eh. Ang purpose nun, usually protection.
21: Oo.
20: Kumbaga yung isang halaman, dahil siya eh pwedeng atakihin ng mga insekto, pwede siyang atakihin ng kahit na sino that can harm the plant, meron siyang active phytochemical na pinakang protection niya, shield niya. O, na minsan yun ay parang natural insecticide na pwedeng pumatay sa mga ataking mga insekto. Yan. Kaya doon nakita ng mga nag-aaral na bawat halaman pala may distinct phytochemical content. No? Meaning pala ng phyto means plant. Oo, yun ang tatanong. Ano ba ibig sabihin ng phytochemical? So phyto means plant and yung chemicals, yun yung mga compounds na matatagpuan mo na pinoproduce ng isang halaman. Hindi gaya ng mga vitamins, mga minerals, hindi sila classified na nutrients. Linawi natin. Yung mga vitamins, minerals, nutrients yun. Pero yung mga phytochemicals, hindi sila sinasali doon sa tinatawag na nutrients. Ano? Pero meron silang mga powerful biological effects sa ating katawan. Kahit hindi sila yung katulad ng mga vitamins and minerals na kasama doon sa mga essential nutrients ng katawan.
21: Ibig sabihin, Dok, itong mga phytochemicals na ito, ito yung mga secret healing power ng isang halaman.
20: Tama. Ano?
21: Na siya namang sinasalik-isik ito ng mga modern laboratories para malaman nila kung ano nga ba yung potential ng isang halaman na yun na pwedeng paggamitan nito sa modern medicine.
20: Oo, tama ka dyan. Kasi, in fact, bago pa man matuklasan yung modern studies, ang mga active phytochemicals ng halaman, may mga traditional way na ginagamit dito. Pinapasa yung kaalaman sa from generation to generation, at yung learning tradition nila word of mouth. Ibig sabihin, walang basis any scientific

0: kinakain ng aso yun. Tapos, so they tried it by observing animals and also by trial and error. So, kung lason, mamamatay yung isang nag-try. Ay, naku, lason pala yun. Next time, di na. Ganun yung nangyayari. So, yun yung traditional method and the transfer of learning during that time. So, yung mga phytochemicals na yan, natutuklasan nila sa pamamagitan po ng amoy, yung siya ba ay dagta, siya ba ay katas. Mm-hmm. So, yun yung way to determine ano yung potential properties na yun. Ano. Kapag kinakain ng, natin ng isang halaman o kaya ginagamit natin po yan para sa ating mga purposes, pwedeng external uses, yung protective quality ng mga phytochemicals nun, eh meron ding pakinabang sa atin. Mm-hmm. Gaya ng ginagawa nito sa mga halaman na actually may mga anti-fungal property, yung mga phytochemicals, may anti-inflammatory. So, kumbaga, while consuming plants na merong mga aktibong phytochemicals na merong biological effect sa katawan natin, makikinabang din talaga tayo sa mga halamang yan.
1: Kaya pala kahit na halaman lang yan, eh malaki yung kakayahan yan, ano, na makatulong sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ano-ano bang halimbawa, Doc, ng mga common na phytochemicals ang madalas natin nakikita sa mga pagkain o yung mga herbal plants and herbs?
0: Alam mo, sa totoo lang, sa kasalukuyan, ha, higit sa 10,000 phytochemicals.
1: Ganun na kadami.
0: Ganun kadami.
1: Oo, oo.
0: Yung patuloy na inaaral para matukoy yung mga potential therapeutic value. Kumbaga, hindi pa talaga conclusive yung mga study.
1: Oo.
0: May mga major categories na nakikita sila na ang mga ito ay napag-aralan na ano, kabilang yung mga basic benefits nito. O, isa dyan sa kategorya ay yung mga polyphenols.
1: Yan, okay, lagi natin naririnig yan.
0: Oo, diba? Lagi mong binabanggit, polyphenols. Ang mga polyphenols, sila yung mga, kabilang dyan yung mga flavonoids. Yan, flavonoid, pinolic acid. Sa mga nag-aaral ng botany at saka ng herbology, alam na alam nila to, no?
1: Oo.
0: Ayan, yung another group of phytochemical, carotenoids. Yan. Yung carotenoid, kasama dyan yung beta-carotene, saka lutein. Okay? So, familiar kayo dyan, ano? Pag kumain ka ng mga matitingkad na dilaw at orange, yan, mga carotenoid yun. Meron din yung kategory ng glucosinolates. Meron ding alkaloid. Usually, alkaloid. Nire-research yan, anti-cancer, ano, yung mga alkaloids. May mga organosulfur compounds. Merong saponin. Merong picocyanin, particularly sa mga spirulina, 'di ba, yung picocyanin o mga lumot, eh meron 'yan. So, ito yung mga list or categories of phytochemicals that are identified at sinasabi nila na may malaking potential na makatulong sa kalusugan ng tao kung gagamitin.
1: Ito mga nabanggit mo, Doc, ng mga phytochemicals. Ano yung directly na nagagawa niya sa atin pong kalusugan o ano in general, ano po yung itutulong nito sa atin pong pangangatawan?
0: So, depende. Sa isang phytochemical, iba-iba din kasi yung kaya niyang gawin, ano, partner. Umaayon ito sa biological mechanism. For example, antioxidant effect. Ang mga antioxidant na phytochemical, tumutulong siya para ma-neutralize yung free radical. Noong nakaraan, pinag-usapan natin ang antioxidant. So, ang antioxidant, ano siya, tinuturing siya na donor ng electrons. Kasi yung electron, yun yung ninanakaw ng mga free radical sa isang healthy cell. Kaya nangyayari sa isang cell na healthy, ninakawan mo ng electrons, eh nagiging rogue sila. Okay? So, dumadami yung free radical. So, ang panglaban dyan is antioxidant.
1: Ayun.
0: So, yung mga maraming mga phytochemical na nakita na ng antioxidant property, kaya magagamit siya, for example, para labanan yung oxidative stress. Na alam naman natin, yung oxidative stress, siya ang pangunahing reason bakit nagkakaroon ng mga degenerative diseases. O link yung degenerative condition na yan sa mabilis na pagtanda. Link din yan sa development ng cancer.
1: Mga sa inflammatory diseases.
0: Yes, yung sakit sa puso, yung diabetes, and neurodegenerative diseases or mga nakakasirang sakit sa ating nerve and brain. So yung mga neurodegenerative diseases. Yun yung mga nagagawa ng antioxidant. So, ang kailangan mo lang hanapin sa halaman, alin yung halaman na may phytochemical that can help to give us antioxidant. Pangalawa, anti-inflammatory. Ang daming herbal medicine actually. Ang merong anti-inflammatory properties actually sa ating produkto na lang, yung Santon Plus Gold. Halos lahat ng sangkap ng Santon

0: plus gold, may anti-inflammatory phytochemicals. Mm-hmm. Kaya nga, pag iniinom natin yun, nai-ish yung ating katawan. Hindi mm-hmm. tayo, kumbaga nalalabanan yung mga possible anti, yung mga inflammatory condition. Oo. Ngayon, yung mga anti-inflammatory, tinutulungan niya ang katawan na labanan yung chronic inflammation, mm-hmm. Na siyang root cause ng karamihan ng sakit. And tinutulungan din ng anti-inflammatory phytochemicals mm-hmm. na ma-regulate yung inflammatory pathways. Hindi naman kasi masama yung inflammation.
1: Mm-hmm. Yun nga.
0: But the problem is, kapag hindi na makontrol mm-hmm. yung inflammatory response ng katawan,
1: yung nagiging chronic na siya.
0: Yun ang problema. Oo. Paulit-ulit, pabalik-balik. Mm-hmm. Yan. So, meron din naman mga phytochemical na immunomodulator. Mm-hmm. So, ibig sabihin, hindi lang nito pinalalakas ang immune system natin. Ginagawa pa niyang mas matalino mm-hmm. yung surveillance capacity na ating immune system. Kasi ang immune system naman talaga, ang trabaho niya, intelligence and at the same time, police and at mm-hmm. the same time, military of the body.
1: Oh.
0: So, ini-enhance niya yung ability ng immune system natin na makilala kung sino yung kalaban mm-hmm. at hindi. Kung sino yung parte ng katawan at hindi. Mm-hmm.
1: Kasi pag sumablay dyan ang immune system natin, malaking gulo yan sa ating pangangatawan.
0: Ang tawag doon is self-determination mm-hmm. of self and non-self.
1: Mm-hmm.
0: So pag non-self, aatakihin talaga ang immune
1: yan.
0: System yun.
1: Oo.
0: Pag healthy. Ngayon, pag ang immune system mo nang hina, mm-hmm. tapos nawala siya na sa tamang wisyo, kahit sarili niyang parte ng katawan, aatakihin niya.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag nga doon, autoimmune disorder.
1: Oo.
0: Ano? So yung immunomodulator, it can help our immune system regulate its function normally. Yan. So, ang isa sa nakaka-excite na ngayon under clinical studies, maraming halaman. Yung iba nagpupunta pa sa Amazon, nagpupunta pa sa mga remote mm-hmm. forest para maghanap ng kakaibang halaman.
1: Oo.
0: While here in the Philippines, we have thousands of different herbs.
1: Mm-hmm.
0: Hinahanap nila yung anti-cancer. Okay, because may mga phytochemicals that are identified na anti-cancer. Ito yung mga phytochemical na kapag pinasok sa katawan natin, magpo-promote siya ng tinatawag na apoptosis.
1: Mm-hmm.
0: Yung apoptosis kasi, ang tawag nila dito ay programmed cell death.
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan, yung cell, kapag dumating na sa takdang edad, magsisuicide na siya, magsiself-destruct mm-hmm. siya. Pero kapag siya ay nagkaroon ng mutation, nagkaroon ng cancer cell, cancer growth, hindi na niya susundin yung normal program ng katawan. Limbawa, kung isang cell, mm-hmm. mahina, matanda, di ba? Instead na mamatay ako sa takdang panahon na nakaprograma para sa akin, hindi ko susundin yon. So, mm-hmm. ang mangyayari sa akin, kahit ako old cell, sick cell, ako ay hindi mamamatay mm-hmm. at manghahawa pa ako ng iba.
1: Nananatiling nagsisirculate sa system
0: yes,
1: natin.
0: Yes, yun yung nangyayari. Oh. Kaya yung tinatawag na apoptosis, very important yon, na may mm-hmm. mga phytochemical na tumutulong siya para ma-induce yung tinatawag mm-hmm. na apoptosis process. And meron mga phytochemical din na nag-i-inhibit ng paglago ng tumor o ng bukol. And also, may phytochemical na binablock niya yung tinatawag na angiogenesis or yung pinakang origin ng development ng cancer. So maraming ganun eh. Saka yung mga phytochemical from plant na piniprevent yung DNA damage. Yung marami yan. So meron din phytochemical na ang kanyang purpose is tulungan yung blood sugar regulation. O na ang karamihan sa mga phytochemical na yan ay may insulin-like properties. Mm-hmm. Yung parang they mimic our insulin in the mm-hmm. body. Kaya nga, di ba, may mga halaman, tawag nila plant insulin.
1: Tawad ako.
0: O, may mga ganon. O, marami yan eh. O, katulad ng ampalaya. Alam mo ba na isa sa pinaka-well-researched plant
1: mm-hmm.
0: for diabetes regulation is ampalaya.
1: Ampalaya. Oo.
0: Maraming herbal dyan, pero hindi nila mabibit yung research about mm-hmm. ampalaya. O, kaya nilagay natin yan sa Santon Plus Gold, at least makatulong sa mga diabetic patient para kahit papaano ho, ma-regulate nila yung kanilang blood sugar.
1: Oo.
0: Last but not the least, mahalaga to sa isang phytochemical. Maraming phytochemical na merong cardiovascular protection capacity.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, sila yung mga phytochemical na tumutulong para pababain yung level ng bad cholesterol, mm-hmm. yung LDL. While ini-improve niya yung function ng ating pong endothelium and ating pinatitibay yung daluyan ng dugo natin, mm-hmm. tinutulungan ma-reduce yung blood pressure at tinutulungan ma-improve yung lipid profile natin.
1: Mm-hmm.
0: Maraming ganyang herbal medicine For example, garlic.
1: Mm-hmm.
0: Na tayong lumayo, garlic. Garlic is good for cholesterol.
1: Mm-hmm.
0: If you can regulate your cholesterol better, mas maganda yan dahil hindi ka basta-basta tatamaan ng pagbara ng iyong dali ng dugo.
1: Mm-hmm. Tama,
0: so ganun yon mga kaibigan. Ano? So yung mga halaman, hindi natin pwede silang sabihin, oh, walang kwenta yung herbal medicine. Kasi alam nyo, sa totoo lang, karamihan ng mga biotech ngayon, yung mga laboratory malalaki, even in other countries, nakafocus sila sa paghahanap ng solusyon sa mga halaman eh. Diba? Kasi ngayon, sabi nila, malaki daw ang potential ng mga herbal plants na baka meron doon mga matutuklasan na malaking tulong sa atin, sa ating well-being. O, kaya with due respect sa mga nag-aaral sa herbal medicine, talagang marami pa, malawak yan. Sabi ko nga sa'yo, mga 10,000 different phytochemicals.
1: Dami.
0: Hindi pa lang nila naintindihan lahat yun. Ha? Kaya dapat pang patuloy na pag-aralan.
1: Kaya malaki ang papel doon na ginagampanan ng mga herbal medicine sa prevention na mga karamdaman primarily, ano? At ganun din sa pagtulong sa mga sakit na mas mabilis ito na gumaling o makarecover ang ating pangatawan once na meron tayong tulong mula sa mga herb po na ito, mga kaibigan, ano? Mamaya, Dok, ipagkapatuloy po natin itong ating pong pinag-uusapan patungkol sa mga herbal medicines, ano? At kung paano pa yung mga phytochemicals na yon tumutulong sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So yung mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, batiin ko lang mga viewers natin sa atin pong FB Live kay Ding Estrella. Ayan. Eh, kape daw muna habang nanonood sa FB Live natin.
0: Ay, so, salamat.
1: Nagkakape ng Santone Gold Coffee Mix. Ayan, napakasarap talaga yun, mga kaibigan, ha? Ang Santone Gold Coffee Mix po natin. At ganoon din kay Aiza Bautista. I love Santone Gold Coffee Mix. Yun, no? Mga user natin ng atin pong Gold Coffee. Ayan. So, mga hindi pa nakatikim yan, ako, eh, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang atin pong mga produkto, ang mga masasarap na kape ng Yes to Health, ha? Available dyan sa atin pong mga authorized dealers, ha? Kaya ipagtanong-tanong lang ang atin pong mga produkto. Tutok lang po, mga kaibigan, magbabalik ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santone Gold Coffee Mix.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang nabutika.
4: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Herbal Capsule.
4: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
9: Aww.
8: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Madaling kapitan ng allergy. Ang vitamin C ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation. Mas komportabling pakiramdam, mas aktibong buhay. Santon Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Live Testimony.
4: Taga 28 Mayor Tanyag South Signal Village, Taguig City. I'm so blessed talaga na pakilala ng kapatid ko yan kasi ang user na unang nakakilala yung kapatid ko. Kasi may pizza po ako, sabi niya, uminom daw ako ng Santon capsule 2 times a day. Sinasabi, uminom ka dahil maaalis po ang mga pizza, mga bukol-bukol. Kaya talaga, talagang ito naman. At saka diabetic po ako, high blood, ang sugar, ang aking sugar na papababa. At saka blood pressure na pinintil ko lang ng 130 over 80. Hindi na po tumataas. At saka ang immune system na lang, malakas ko po. Kasi once a day lang ako ginawa ko ng 2 times, sabi ng sister ko. Mag 2 times a day ka na, sabi ko. Kaya ngayon, pari this 3 months na nagpunto 2 times a day na. Talagang satisfied ka talaga sa Santon Plus Coffee at Chakaran ko. Ang inaano ko lang po pag mayroon ako nakakasabay na bumibili, na experience ko, sabi niya, maganda ba yan? Sabi niya, ano ba ang benefit? Sabi ko, ay opo, lalo na sa blood pressure, tapos sa pizza, tsaka immune system mo pinapalakas. Kaya sinishare ko rin po ang iniinom ko, bakit ako malakas na minimaintain ko. Hindi ako, kahit wala pa, ang budget ko po talaga, ang pension ko, napupunta lang po dyan, almost 3,000 a month kasi 2 times a day. Pero wala namang problema po. Pero salamat tayo. Alam po, ginabi, ginag-Diyos yung gabutay. Talagang tuwi na magagapot natin na yung Diyos. Ang masasabi ko po ay talagang sure na sure, talagang very satisfied sa buhay ko at nakakilala ko nagamit ko ang Santon Plus Gold and Coffee. Ovita Savile, taga 28 Mayor Tanyag, South Signal Village, Taguig City.
1: Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.

0: Balik po tayo mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong, ha, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at address kung saan po kayo located sa oras po na ito.
1: At syempre, ang The Secret of Health, katropa, ay hatid sa atin ng Santone Plus Gold at ng panyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na naglalaman ng mga powerful herbs gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At yan sila, Doc, ay punong-puno ng mga phytochemicals. Ano? Mm-hmm. Napakaraming phytochemicals. Hindi natin maisa-isa, ano? Pero yung mga prominent phytochemicals dyan ay yung mga nabanggit din natin kanina. Ano? Yung mga phenolic acids, ano, polyphenols, flavonoids at iba't iba pa ng mga carotenoids na nandyan sa atin pong Santone Gold Herbal Capsule, mga kaibigan. Kung gusto niyo po na makuha at gusto niyo masubukan ang bisa at epekto ng Santone Gold Herbal Capsule po natin, pwede po yung mabili, ha, sa atin po mga leading drug stores nationwide, kaya po ng Mercury Drug, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa lahat ng branches ng OldRx at All Green Pharmacy. At ipagtanong-tanong niyo rin ito sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Hanapin palagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyo pong bibilihin para makasigurado na inyo pong inumin o gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga counterfeit ng mga products dahil mahirap madok na maisakripisyo natin ang atin pong kalusugan doon sa mga suplemento, lalo-lalo kung hindi po yan FDA approved. Totoo, mga kaibigan.
1: O kasi hindi na natin alam paano ginawa, saan ginawa, at anong laman.
0: Yes.
1: Kaya dapat kung nais nating sigurado tayo, doon tayo sa produktong subok na. Mm-hmm. Mula pa noong year 2011 ay nandiyan na ho sa market ang Santone Plus at mga produkto po ng Yes to Health. Mm-hmm. Kaya kinakailangan talaga doon tayo sa totoo, sa sigurado, at sa rehistrado ng mga produkto.
0: Yan, ha. Sa mga kabayan natin, ha, mga kaibigan po natin, Yes to Health products available din sa atin po mga Yes to Health Wellness Center. Bisitahin niyo po ang mga wellness clinic po natin at pwede maka-avail dyan ng mga products ng Yes to Health with discounts, especially sa mga senior citizen. Dali niyo lang po yung card po ninyo o yung book po ninyo, no, para i-present sa atin po mga clinic staff. Okay? Sa mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text line sa ating po numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: And ito, Doc, meron nag-text dito. Ano? Doc, ano po ba ang gamot sa lagi lang ako nahihilo at minsan lagi lang ako di makatulog? Hulyo, katadaman ng palawan.
1: Kailangan magpa-check up po kayo kasi parang malaman anong dahilan. Kasi pag lagi kang nahihilo tapos hindi makatulog, isa sa dahilan, pwedeng low blood ka. Oo, pwedeng may problema ka sa dugo. Ano? Pwede rin na nerves ang problema natin. So yun lang kasi ang mga possible na dahilan na nahirapan tayo matulog, yung development din ng insomnia. Pwede yun, o mataas yung level of stress natin. Pero meron din mga kondisyon na hindi natin namamalayan na meron na pala tayo na nakaka-apekto na sa ating normal na pamumuhay. O apektado na even yung ating energy, apektado na how we work, and isa na rin yung pagtulog.
0: Yan.
1: Kaya suggestion ko po sa inyo ay magpasuri, magpa-check up kung matagal nyo na nararamdaman yan. At pwede rin po kayong uminom ng Santone Plus Gold every day. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa po sa hapon bago po kumain. Maganda po ang Santone Plus Gold. Sabayan po ng Santone Vitamin C kasi kailangan po natin yon for energy and also for faster recovery kung ano man ang karamdaman natin.
0: O sa mga kabayan natin na merong problema, ha, sa inyo pong sa inyong ulo, lagi nahihilo, sumasakit, yung iba parang umiikot lagi yung paligid po ninyo, ano, eh pagkakulang ka sa tulog, kulang ka sa nutrisyon, kulang ka pa sa tubig,
1: sama-sama na.
0: Pinagsama-sama na, mga kaibigan, eh magsisignal talaga yan. Actually, Doc, yung mga problema sa atin pong head area is warning sign ng ating pangangatawan, mga kaibigan. No? Kumbaga, ano yan eh. Kumbaga, babala ng katawan natin na there's something wrong dun sa katawan natin na kinakailangan bigyan mo ng pansin yun. Kinakailangan hindi na ipagpaliban O kasi pagka pinagpaliban pa, there's more injury na mangyayari sa kalusugan natin.
1: Tama. Kaya laging bantayan yung mga warning na yan. Kasi buti nga may ganyan eh. May mga symptom pa eh. Hindi yung bigla ka na lang tutumba. Di ba? Kaya sa ano naman, sa isang problema sa kalusugan, laging nagpaparamdam ang katawan. Yan yung sinasabi yung headache, hindi makatulog ng maayos. Ano yan? Mga signs yan na kailangan alamin bakit nga ba nagkakaproblema kayo, nagkakaramdam ng gano'n.
0: Yan. Okay, ito Doc, another inquiry din. Doc, nakaka-apekto po ba ang stress at delay na tulog sa mood ng tao? Lagi po kasi wala sa mood at inis sa akin ang partner ko. Lagi po kasi stress sa work, loaded po palagi at late mag-uwi. Naawa na po ako sa kanya kahit lagi ako sinusungitan. Maipapayo niyo po sa amin? Ayan. Pabati na rin din sa aking partner dyan na nag-aasikaso ng estudyante niya at papasok ng maaga. Ayan.
1: Sa totoo lang, ang sleep deprivation, marami siya talagang nagiging hindi magandang resulta sa atin. Behavior natin, mas irritable. Sa productivity sa trabaho, mas bumabagal tayo, mas nagiging less productive. Kung yun po. Actually, ang dami yan. Yung listahan ng sleep deprivation result sa katawan natin. Para ka nga daw, pag lagi kang puyat, para kang laging umiinom ng alak. Kumbaga, walang masyadong pagkakaiba yung damage na nagagawa ng alcohol sa ating brain and nerve. Kung ikukumpara mo sa hindi pagtulog ng maayos. Diba? Pag di ka nakatulog, bangingi ka eh. Para kang lutang, diba? So, pag gano'n na sitwasyon, isahan mo na yung mood changes. Laging hindi... Sino nga ba naman? Kaya nga sabi... parang gusto kong palitan yung ano eh. Sabi nila na magbiro ka na daw sa lasing, wag lang sa bagong gising.
0: Tama yun.
1: Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa puyat dapat. Sino naman nagpauso nung kasabihan na yun? Parang baliktad, no? Ganun po yun, mga kaibigan. Ha? Sana ang gawin mo para si misis mo hindi laging wala sa mood, samahan mong matulog ng maaga. O, diba? Kasi alam mo, ang daming tukso kasi sa buhay natin ngayong panahon na moderno na eh. Pag gusto natin matulog, andyan yung mga notifications sa ating mga cellphone. Nandyan yung mga inaabangan natin ng mga telenovela. Nako, may bagong episode. Ayun ang problema. Kaya it's a matter of control talaga, partner. Ano? Pag wala kang control sa sarili mo, everything will be, masisira talaga.
0: Oo. Ang number one nag-suffer pagka deprived po tayo sa sleep, yung brain nerve natin, mga kaibigan. Ano? Yung bawat bugso ng electricity sa atin pong brain area, nababago yun siya. Kapag kulang, kumbaga parang cellphone lang din. Pagka hindi maganda yung pagkaka-charge po nito, later on nagkakaroon ng problema mismo yung unit mo, ano? So yung brain area natin, nakaka-charge yan when we sleep, ano? Pag tayo nakakatulog, lalo na yung naaabot natin yung deep sleep, kung tawagin, ano? Uninterrupted na tulog. Yan yung nagpapaano sa brain natin. Nagsasaayos, ano? Nag-charge ng energy natin para kinabukasan ay maging maayos yung atin pong pagkatrabaho muli, pagkilos natin, pag-iisip, lalo na kung loaded tayo sa work. Yun nga, isa Doc na naisasakripisyo talaga once na masipag talaga tayo. Ano? Minsan, pag nasusobrahan sa sipag din, ay naisasakripisyo yung atin pong kalusugan, mga kaibigan.
1: Oo, kaya nga, may famous na kasabihan daw. We sacrifice health in search of wealth. And later on, we will sacrifice... baliktad. We will sacrifice health in search of wealth. Then later on, we will sacrifice wealth in search of health. Kumbaga yung pinaghirap-hirapan mo, gagamitin mo rin yun para magpagamot ka.
0: Minsan kulang pa.
1: Diba? So kaya, yun yung mga mga kasabihan ng mga taong matatalino mula pa ng panahon. Kailangan lang natin talagang i-apply, mga katropa. Kasi totoo naman talaga yun. Lahat tayo nagsisikap kasi ayaw natin na maghirap. Diba? Siyempre, mahalaga din. Sabi nga ng kaibigan ko, alam mo, para maging healthy ka, kailangan mo rin ng pera. Kasi paano mo mabibili yung pagkaing masustansya kung wala kang pambili? Nga naman. So, kailangan lang ng balance. Diba? Hindi pwedeng lagi na lang nagtatrabaho. Tapos hindi mo rin ginagampanan yung way para pahabain naman yung buhay mo. O sayang kasi pinaghirapan natin. Tama. Pag mapupunta lang sa ospital. No open sa ospital ha. Pero kahit naman sino, no? Kahit nga isang doktor, pag nagkasakit, nagagastos pa rin yan. Kaya walang exempted po dito mga katropa.
0: Yun, no? Kaya ang paya natin la, sa ganito ano, na problema at sa lahat ng mga kababayan natin ha, na nagka-suffer from mood swings, irritability at iba pa na mga problema sa atin pong cognitive area, ano, ay get enough sleep, get enough rest and nutrition also. Get enough nutrition kasi kinakailangan po natin yan. Pero always take note na hindi mo pwede ipamalit yung nutrition dun sa tulog mo. Kasi yung iba, sinasabi na, inom na lang ako ng ano, Santon Gold. At puyat ako lagi. Hindi po, mga kaibigan. Kinakailangan, meron tayong pambawi pa rin. Ano,
1: kaya nga sabi ng isang ano dyan, eksperto, lost sleep are lost forever. There's no substitute for sleep.
0: Yan.
1: Kahit pa sustansya yan. Yung sustansya, pwedeng matulungan ka na mamitigate kumbaga yung damage. Pero yung talagang resulta ng consequences noon, talagang wala kang takas. O kaya tulog-tulog din pag may time.
0: Yan.
1: O batiin muna natin si Doc Celio Reales. Sabi, good day mga doc. Shout out po dito sa Yes to Health Wellness Center, Ipil, Zamboanga.
0: Yun.
1: Happy listening po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Zamboanga. Kaya lang, hindi ako marunong magjabakana.
0: Buenos dias, Ben.
1: Good day yata yung
0: good
1: ano.
0: Day,
1: yung buenas noches, ano naman yun? Tanghali ba
0: not
1: yun?
0: Familiar.
1: Hindi familiar.
0: Nung napunta ako dyan sa Zamboanga, mga 2 weeks ako dyan, medyo naka-adapt ako ng konti doon sa mga greetings nila. Ano?
1: Yeah,
0: nakalimutan na uli. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga kababayan din dyan sa Zamboanga area, ha? Lala na dyan sa Ipil. May Yes to Health Clinic po tayo dyan mga kaibigan. Pwede nyo pong puntahan. At hanapin po si Doc Cecilio Patalinghog, ang atin pong naturopathic consultant dyan po sa Zamboanga mga kaibigan. Ha? O, sa mga kababayan natin na gusto pong magpakonsulta at magpa-check, gusto nyo masubukan din ang mga services ng Yes to Health, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Open naman po tayo araw-araw. Ha? Sunday to Friday. Close po tayo every Saturday. Sa Batangas, Doc, bukas.
1: Tomorrow, nandiyan ako sa Batangas. Makita-kita po tayo dyan. Sa mga gustong magpakonsulta, punta lang po sa Yes to Health Batangas City Branch tomorrow. Nandiyan po tayo hanggang hapon.
0: Sa ano naman, Santa Rosa Balibago branch natin, nandiyan na po si Doc Wendell. Sa mga gusto pong magpakonsulta at gusto nyo magpa-schedule ng natural therapy, gusto nyo magpa-assess, punta po kayo ha, bukas mga kaibigan. At sa iba mga Yes to Health Wellness Center po natin, sa San Diego branch natin, nandiyan po si Doc Ned. Ano? Sa Iloilo branch natin, nandiyan si Doc Ray Impinado. Sa Davao naman, si Doc CJ Nedruda. So yung mga Yes to Health branches natin, Doc, ay pwede nilang puntahan yan. Ha?
1: Sa Palawan, dami nating branches dyan. Yes,
0: sa Puerto Rojas, Nara, Brooks Point, yan.
1: Cuyo Island.
0: Yun, no. Pwede nyong mabisitahan niya mga Yes to Health.
1: Swerte ng mga taga-Palawan, ano? Tinadtad na rin.
0: Rojas, meron din tayo dyan sa Palawan, ano? So, pwede nyong puntahan yung mga Yes to Health Wellness Clinic natin, ano? Lalo na kung gusto nyong masubukan naman ang mga modalities ng Yes to Health. Marami tayong program, Doc, ano? In ways of mga natural modalities. Napakarami po tayong mga program, ano, na pwede ninyong masubukan, mga kaibigan. Nandiyan yung mga cleansing and detoxification program po natin. Yung mga ano, ito yung bibihira lang sa mga clinic. I think konting-konti lang ang mga wellness center na nagpa-practice yung mugok buyang therapy natin.
1: Oo, yung mugok buyang is Korean traditional remedy. Isang system of healing yan sa Korea. At ang inyong likod at iba pa nating mga kasama ay maswerteng nabiyayaan ng opportunity na mag-aral doon sa master mula sa Korea talaga. Koreano po anong tuturo niya. So yun ay meron tayo sa Yes to Health Wellness Clinic. Kung kayo po ay nangangailangan ng ganyan. Kasi sa Korea talaga yung practice nila ng traditional medicine talagang maganda.
0: Oo.
1: O kaya sana sa Pilipinas ma-establish. Although, meron tayong established na na may lot tayo eh. Republic 8423. O kaya maraming mga salamat sa batas na yan kasi na-regulate yung naturopathic practice sa Pilipinas. At ang inyong lingkod, isa sa pinakang unang certified to practice naturopathy here in the Philippines. At marami kaming mga consultant na galing din yan sa naturopathic medicine studies. Kaya in the future, I think mas marami na ang mga practitioner na magtataas sa bandila ho ng alternative medicine na talaga namang nakakatulong. Hindi ito for replacing our mainstream medication like in hospital kasi may kanya-kanya itong papel sa healthcare. O tayo pag may sakit tayo nagpapa-check up din tayo, nagpapa-laboratory. Yun po yun kasing sistema na dapat nating sundin.
0: Actually nga Dok, ang DOHRT na problema nga sila. Kung paano i-facilitate yung mga tao na nakakaranas ng mga karamdaman kasi taon-taon padami ng padami, pataas ng pataas yung kaso ng mga nakakaranas ng mga karamdaman, ano? Especially yung mga common diseases na kinakaharap natin, ano? Eh minsan kinukulang na yung mga pasilidad natin to facilitate those persons na mayroong ganung problema.
1: Sabo lang talaga mga doktor. Pero sa totoo lang ano, kung titingnan mo for us to realize. Lahat ng nakalista sa 5 killer diseases, yung pinaka top killer diseases. Alam mo ba na kabahagi sila doon sa mga sakit na lifestyle related and manageable and completely treatable. Kumbaga alamin mo kung paano ka makaka cope up na hindi katamaan nun by means of lifestyle and diet. O kahit sino doktor ang tanungin mo, yung hypertension, heart attack, diabetes, cancer, lahat yan related sa lifestyle.
0: Tama,
1: Kaya lang, kaya nga, kahit nag-ano ka-advance ang science, hindi mapigilan pa rin yung pagdami ng mga nagkakaroon. Kasi nga, choice po yun. Lifestyle po yun.
0: Kaya ang mahalaga, Doc, is mabigyan ng awareness kahit papano yung mga kababayan natin and doon na lang sa choice yun magkakatalo. Ano? Kung ano yung pipiliin natin. At least makapagbigay tayo ng liwanag, knowledge sa mga kababayan natin kung ano yung pagpipilian nila. At ano yung real situation na nangyayari sa atin pong komunidad, mga kaibigan.
1: Meron pa rin pala tayong bago sa Pagadian City.
0: Sa Pagadian.
1: Pagadian City, Yes to Health Wellness and Pharmacy. Pagadian City, Zamboanga del Sur. Dumadami na yung wellness and pharmacy natin. Mukhang hindi updated yung ating ating hadsa.
0: So yan, pwede yung puntahan din yan, mga kaibigan, ha? At bisitahan. Dok, pwede daw ba ang atin pong Santone Gold Coffee Mix kapag meron kang diabetes?
1: Oo naman. Kasi Santone Gold Coffee Mix, alam na po ng Yes to Health yan na lagi nyo yung itatanong. Kaya inunahan na namin kayo.
0: Yun.
1: Ang nilagay natin na sweetener dyan is yung hindi magpapataas ng inyong blood sugar. Yeah,
0: hindi siya makakaapekto.
1: Stevia. Yan po yung nilagay natin dyan. Kaya don't worry. Kasi alam mo naman, ngayon, ang diabetes, napakarami nagkakaroon yan. Kaya nakapokus sila doon sa mga tanong na baka naman makapagpataas ng sugar yan. Wala po. Wala pong ganun. Kaya
0: concern nila eh.
1: Kaya safe na safe po yan sa diabetic. Kumbaga friendly po yan sa inyo na inumin kahit araw-araw kasi kumbaga hindi ito capable na pataasin yung sugar natin.
0: Hindi siya nakakaapekto, ano? Kumbaga hindi niya naapektuhan yung ano natin, yung sugar natin. Hindi siya nakakapagpataas, hindi rin siya nakakapagpababa ng blood sugar level natin. Kumbaga ano siya, no effect siya doon, mga kaibigan, ano? Pero yung ibang benepisyo na makukuha natin doon sa atin pong Santone Gold Coffee Mix mula doon sa kanyang 5 herb na nandyan plus meron pa siyang glutathione and collagen, yun yung malaki ang maiutulong sa atin pong pangatawan, ano? O tulad nung nagtanong sa atin, Dok, kung iinom daw siya ng Santone Gold Coffee Mix, eh meron bang epekto daw ito sa kanyang mga tuhod, mga kasukasuan?
1: Kasi meron siyang collagen.
0: At marami na rin sa mga kababayan natin, Dok, na yun yung isa sa ikinakatuwa nila nung uminom sila ng ano ng Santone Gold Coffee Mix natin. Eh tila ba daw nawala yung mga tumutunog-tunog sa kanilang mga joint area? Yung mga pagka kumikilos parang may langit-ngit sa mga kasukasuan, ano? Yung parang nagkikiskisan na yung mga buto doon pag inom na ng Santon Gold Coffee Mix. Unti-unti hindi na nila namamalayan na meron na nandun pa yung ganung problema nila, ano?
1: Kasi nga ang iniinom mo direktang nakatutulong din sa tuhod mo kasi ang collagen is a basic component niya ng mga kasukasuan natin.
0: Yan, oo.
1: Kung titingnan mo yung mga lip, yung mga tinatawag na cartilage na yun pag kumakain ka ng bulalo, di ba? Masarap kainin daw yan, yung ganyan.
0: Oo. Para siyang gami.
1: Vegetarian kaya ako, kaya hindi ko alam. Ano. Parang gami. Yun yung ano collagen.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, sa tuhod natin, nagiging manipis yan as we age.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung medyo mabigat ng timbang natin. Oo, super sado yung tuhod natin. So, kailangan mo talaga ng collagen to reestablish yung tibay nung ating mga kasukasuan.
0: Yun ha. Kaya sa mga kababayan nandyan na merong iniinda na problema sa inyo pong mga kasukasuan, ha? Tuhod, balakang, siko, inuman yan ng Santon Gold coffee mix natin. Ha? At huwag kayong mag-worry, lalo na sa mga kababayan na merong digestive issues, inanganga si Music Mura, napaka-friendly po nito para po sa inyo. Kung gusto nyong masubukan yan at ma-confirm para hindi lang naririnig nyo dito sa atin pong programa, pumunta na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya sa lugar po ninyo, at hanapin ang atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ha? Sabihin nyo yung Tatak Yes to Health, mga kaibigan. Okay? Para Dok, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe, Dok, sa atin pong mga avid listeners.
1: Siyempre, maraming salamat, katropa, sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Salamat po. Sana po yung nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan. Para naman maintindihan natin bakit nga ba ang mga halaman ay makatutulong sa atin lalo na kung meron po tayong sakit o kung nais nating iwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat sa ating mga kababayan po na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At ganoon din sa lahat ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa kanila po ng butihin CEO natin, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Alalahanin palagi, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta naman yung mga katropa natin na umattend at nakijam sa parokya ni Edgar kagabi? Grabe, sobrang solid! Napakagaling talaga ni parokya ni Edgar. Chito Miranda! Talaga namang hands up sa ating mga vocalist. And syempre, napakaganda, napakagaling, mapapatalon ka din talaga. Kahit nasa bahay lang ako, tumatalon ako. Kahit naka-online lang ako nanunood, ay talaga namang ramdam na ramdam ko ang galing ng band ng parokya ni Edgar. Talaga, ito yung sinasabi na hindi ka magsasawa kasi talaga namang napakagagaling ng ating mga vocalist, ng ating mga banda. Kaya naman sa lahat po ng nagbasakan kagabi, ay nagbagsakan kagabi, alam ko naman kahit na nagkanda putik-putik na po ang inyong mga paa, umabot na sa inyong mga katawan, at umabot na sa inyong mga mukha, or kung saan man yan umabot yung putik na yan, mga katropa natin, once in a lifetime experience lamang din yan. Talaga hindi matatawaran yung ating, alam mo, kumbaga, hindi matatawaran yung experience na nakuha natin dito kasi isang beses lang ito mangyayari, isang beses lang magkakaroon ng ganito yung baragata natin. Kaya sulitin na natin. Syempre, di ba? Dahil nga talaga namang pinaghandaan, binonggahan talaga ni Governor Ami, etong ating Baragatan Festival 2026, mga katropa natin, naglolong na tayo agad, nag-i-expect na kaagad tayo ng Baragatan 2027. Kasi sino ba naman ang hindi maglolong ng Baragatan 2027 kung ganito ka-prepared, kung ganito ka-planchado ng ating gobernador yung ating Baragatan Festival. At hindi lang yan, mga katropa natin, dahil hindi lang

0: talaga ng ating mayor kasi hindi niya rin pinabayaan yung mga island municipalities natin. Hindi niya hinayaan na yung mga nasa mainland lang yung mag-enjoy. Dahil lahat talaga ng munisipyo, mapa island man yan, ay talagang nandoon, present na present. Especially yung kanilang mga mayors na dati hindi nakikijoin kasi sobrang naman talagang magastos. Expected na talaga natin na magastos talaga yung ating baragatan. Pero overall, talaga namang planchado. And congratulations sa bayan ng Rizal, Palawan, back to back. Nanalo sila sa Rautan at nanalo din sila sa Fabilion, yung mga LG Fabilion, yung mga booth. Congratulations po sa bayan ng Rizal, Palawan. Talaga namang ginalingan. At hindi lamang yan, kundi po yung the rest ng mga munisipyo natin. Congratulations sa inyong lahat. You did a great job.
1: Sana all.
0: Sabi ni Katropang Bobby Balame, good afternoon Katropang Girly, shout out sa mga naputikan kagabi sa parokya ni Edgar. Oy, talaga namang once in a lifetime experience lang yun. Hindi natin masasabing naputikan sila dahil in-enjoy nila yung bawat talon ni Chito Miranda, yung bawat kakulitan, yung bawat mga jokes niya. Talaga namang go na go talaga yung mga palawenyo. And syempre, hindi lang yung mga taga Puerto Princesa dahil yung mga taga ibang munisipyo ay tuloy-tuloy din sa pakikipag-jump sa atin hanggang sa mag-end itong ating Baragatan Festival 2026. And syempre, naglo-look forward na tayo sa mga susunod na mangyayari. Kaya tingnan na lang natin kung ano pa yung mga susunod na mga mangyayari dito sa province at city ng Puerto Princesa. Bati na lang kami, ma'am. Salamat po. Talaga naman si Ate Norba. Andy Turba, ano nangyari? Pag-greet again kay boss, baka kabisado muna. Oy, KSD photocopying, para hindi ko makakabisado yung pangalan ni boss. Boss, baka naman. Padalhan mo naman ako dito ng mga papel. Kasi di ba photocopying, nakakaloka. And syempre, good afternoon sa lahat ng mga katropa natin kay Mrs. Wow, Lambiday, aka Rosana. Gandang hapon po, Ma'am G, pa-play ng giling-giling. Oy, talaga namang unang, ano pa lang, unang sabak pa lang. Gusto na agad gumiling-giling, Lambiday. Kasi mga katropa natin, napakasaya kapag yung mga music natin ay talaga, picture mo ba, DJ? Pag-greet daw po si boss, full name daw, DJ. Hay nako, KSD photocopy, niloloka mo ko. Nakakaloka ka. Alam mo yung pangalan niya parang Ouija or Sherisha. Wala na, bagsak na ako. Kung ganun yung examination, wala, babagsak talaga ako. Nakakaloka sa pangalan pa lang ni boss. Boss! Ng KSD photocopying mula po dyan sa Nueva Ecija. Thank you po for your time na nakikinig po kayo at nanunood po kayo sa ating live. Oo, para maglambot ang bewang natin na matambok. Oy, sana oy merong matambok na bewang. Baka taba lang yan, Mrs. Wong. Next stop, Subaraw. Baka mas bongga pag Subaraw. Oy, di natin sure. Tingnan natin, let's see, kung ano yung pasabog nung ating Subaraw. Ang Subaraw natin ay Puerto Princesa lang, di ba? Kaya tingnan natin kung ano yung pasabog ni Mayor Lucilo Bayron. Kay Tilak Salgado, Wijaya Week Rama. Oy, talaga naman. Makakabisado ko na talaga yan. Ano, KSD photocopying. Always watching sa you, DJ. Thank you! And God bless you all. And sana ay mas yumaman pa ang inyong company. Para mas marami pang magpa-photocopy, magpagawa ng mga tarpaulins, at mas lalo pang lumaki ang inyong kumpanya. Uy, may papakumpanya na. Thank you, KSD photocopying. After Baragatan, pasok na ang iba sa school at enrollment na mga Gen Z na katulad namin. Uy, hindi enrollment. Pasukan na ng ating mga college student. Kaya naman, yung ating mga college dyan, simulan nyo nang mag-enroll. At hindi ko alam kung enrollment, ongoing enrollment or what, pero sa ating mga college student dyan, unti-untiin nyo na yung inyong mga clearance na papirmahan para kayo ay makapasok,

0: kapag-enroll dahil July 13 or 14 ata yung pasokan nila. Not sure ha, sa ating mga ano, sa ating mga college student. Check ko nga dito kung anong July 13. Ang pagkakalam ko July 13 ha. Di ko lang sure. DJ, busy si boss. Last one pa daw. Ay talaga naman boss, grabe ka naman. Kay Tilak Salgado Wijaya Wickrama ng KSD Photocopying mula po dyan sa Nueva Ecija. Good afternoon sa inyong lahat. Talaga namang Sri Lanka siya. Pag-rate daw ulit. Tilak Wijaya Wickrama at sa lahat ng mga taga Sri Lanka people. Oh, nasa Sri Lanka pala si boys. Iba din talaga yung ating boss dito, ha? Sabi ni James dito, July 13 daw. Oo, July 13 nga. Pagkakalam ko kasi mga second week ng July. Kasi yung pamangkin ko, ang sabi niya, July 13. Sa Fulbright enrollment na July 6 ang pasukan namin. Ay, grabe. Ang aga naman. Parang pagkakalam ko sa PSU, ha? Parang pagkakalam ko lang to. Hindi ko lang sure. Hindi ko confirm. Baka mamaya mabash na naman tayo ng ating mga bashery. Mga katropa natin, alam ko July 13 yung kanilang pasukan. Pero syempre, mag-ano na kayo, mag-unti-unti na kayo ng inyong mga clearance kasi yan yung pinakamahirap na ayusin. Especially kung meron kayong mga subjects na hindi pa nabigay yung inyong mga projects. May mga hindi pa kayo natapos na gawin. May mga film, may mga thesis, or kung ano-ano man yung mga tawag pa dyan. May mga activities. At may mga papel pa kayo na hindi na ipapasa. May mga 4 pa kayo na kailangan i-comply. I-comply nyo na yan. Dahil mahirap talaga. Siguro naranasan ko magkaroon ng 4. Parang ano bang year ako noon? Parang buong section namin, nagkaroon kami ng 4. Hindi lang isa, kundi buong section talaga namin. Parang way back, third year na yata ako. Third year, first sem. Parang something ganun. Third year, first sem, lahat ng mga mass communication student. Talagang yung batch namin ha, sa batch ko. Talagang lahat kami. Ang ano namin, ang hindi pala 4, INC. Lahat kami INC. Kasi nakalimutan ko kanya yung reason kung bakit ganun. Talaga kasi sobrang dami. Diba alam nyo na kapag mga third year college ka na, napakadami nyo ng mga major subjects. Talaga hindi na magkamayaw yung inyong mga major subjects. Talaga hindi na kami natutulog. Yung Mr. Donut, oy, talaga naman merong ano ha, may pa-ads ang Mr. Donut. Ang Mr. Donut, yan yung isa sa mga saksi ng aming pagpupuyat at talaga naman simula hapon pa lang, gabi, magdamag, inumaga na, tanghali na, nandyan pa kami sa Mr. Donut. Kaya maraming salamat sa participation ng Mr. Donut sa college life namin. Talagang may mga film kami na ginagawa na madaling araw kasi para walang makakita. Ganon! Grabe, nakakaloka yun. Pero at the end, eto kami ngayon, nandito sa inyong harapan. Uy! Talagang ang dami namin pinagdaanan. Kaya kayo, kung meron man kayo mga pinagdadaanan sa mga subjects nyo, laban lang, kayang-kaya nyo yan. At the end of the day, matatapos nyo yan. Lalong-lalo na kapag yung mga sinasamahan yung squad or friends or team or ano pa ba yung tawag dyan, gangster, mga ganyan. Mga tropa natin, ang pinakamaganda talaga dyan na sinasamahan ninyo kapag kayo ay tawag na to, kapag kayo nasa college na, ito talaga, yung mga masisipag mag-aral. Especially yung mga babae, masisipag yan mag-aral eh, pero hindi lahat. Kasi may mga parabol-parabol din talaga. At syempre may mga extracurricular activity na rin talaga kaming ginagawa before nung ako'y nag-aaral pa. At hindi yun mawawala, mga katropa natin. Diba? Hindi naman, kasi parang sa batch namin, masisipag talaga. Masisipag kaming pumasok, masisipag kaming mag-aral, pero may mga time din talaga na hindi kami nagbubulakbol. Hindi bulakbol yung tamang term. Kasi pumapasok kami, pero after ng pasok namin, doon na kami gumagawa ng mga kalokohan. May mga kalokohan din naman kami. Inom-inom, punta-punta ng ganito, ganyan, nalilate na. At aminado din naman ako doon. Hindi ko naman din talaga ipagkakaila yun kasi talagang part yun talaga ng journey namin para mag-grow din talaga kami that time. Kaya nakaka-enjoy. Parang pag binabalikan nga naman. Pero sana yung mga estudyante, ganun lang yung gagawin ninyo ha. Kapag meron kayong mga kaganapan sa mga buhay ninyo, ganun lang yung gawin ninyo. Wag na din sana kayong saksak. Barel-barel. Uy, grabe kayo mga high school. Kakaloka kayo nung college namin. Alam nyo, way back grade 8, grade 9, grade 10, hindi ko pa makita yung sarili ko kung anong ginagawa nyo ngayon. Naalala ko lang talaga dati, uwi bahay, ay pasok bahay. Tapos siguro nalilate lang ako ng konti, konting tambay lang sa school, pero talagang diretso na uwi. Kaya para hindi lang ako makarelate sa mga kaganapan ng mga nangyari sa mga Gen Z ngayon. Pero overall, may mga Gen Z rin naman talaga ngayon na masisipag at hindi naman din natin nila lahat ng Gen Z is ganun yung mga ginagawa. Pero syempre, again, paalala sa ating mga estudyante na sana hindi nyo tularan. Uy, kahapon, kagabi, meron naman na, Merkules ba ngayon? Yes, Merkules ngayon. Kahapon ng hapon, kung hindi ako magkakamali, mga katropa natin, dyan po sa, saan ba yun? Negros Occidental or something. Merong isang grade 10 student na sinaksak yung isang grade 9 student. And yung grade 9 student na yun, ang pagkakaalam ko, nasabihan niya na yung teacher niya, yung advisor niya, na may ganto, may banta, ganyan. Pero lumabas pa rin siya ng campus. Sinabihan siya ng teacher na hintayin mo na lang yung parents mo, pero lumabas pa rin siya. And doon nangyari yung pananaksak sa labas ng campus nila. Kaya naman sa lahat po ng ating mga estudyante, again, 'di ba? Napakahirap din talaga sabihin na sabihin sa advisor or ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi hindi rin talaga natin masasabi yung utak ng ibang estudyante. Kahit iwasan natin, nandoon at nandoon at nandoon talaga ang gulo. Bakit kaya? Ano ang reason kung bakit yung mga kabataan may init na yung ulo? Ano yung reason bakit talagang nagpupukpuka na kayo ng ulo ngayon? Yung tipong talagang may mamamatay at may mamamatay. Sana naman hindi ito i-normalize at sana magawan to ng paraan ng ating Department of Education, yung ating mga TRED, yung ating mga, syempre hindi lang naman ito high school, syempre pangkalahatan naman ito. Kaya nababanggit ko yung TRED, yung DepEd, and syempre, especially yung ating PNP, ano yung gagawin ninyong paghahanda, anong gagawin ninyong process, kung paano nyo maiiwasan yung mga ganito, yung ating mga authorities, at sana dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan, walang maitalang ganito. Dahil hindi po kayo sikat kapag nagkataon, mga katropa natin, kapag may nangyaring ganito sa inyo, tapos na kayo yung suspect, tapos pinalaya kayo kasi minor, sinasabi ko sa inyo, kahit magluhod-luhod kayo dyan sa harapan namin, hindi ko talaga buburain yung mga post namin sa inyo. Marami na nagmakaawa dito ng mga minor, kahit na hindi mga minor ha, may mga trabaho na, may mga profession na, may yung mga kabalistugan na ginagawa nila kapag sila ay nakainom o di naman kaya may mga nangyayari sa kanila na unexpected o di naman kaya yung mga kabataan na nasasangkot sa gulo, nakikiusap yung mga parents nila. Ako na talaga nagsasabi sa inyo, hindi namin buburain yan. Hindi ko talaga buburain yan kahit anong mangyari. Kapag meron talagang naitala dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan na talaga namang yung mga unexpected, yung talagang, alam niyo, yung same na mga nangyayari sa ibang province, talagang sinasabi ko sa inyo, magva-viral at magva-viral kayo. Hindi nyo talaga ma-media blackout yung mga balita na ganyan. Kasi sa totoo lang, yung kahihiyan hindi lang po sa inyo. Kapag kunyari ako, example, ako isang estudyante, tapos ako nakasaksak ako ng kapwa ko estudyante. Tapos, syempre, dumaan ako sa process, may counseling, may mga seminars, or may mga parusa man yan na binibigay. Pero kahit na makalaya ako, pag nakiusap din talaga ako, hindi ko talaga buburain yung mga post na yan para ma-realize ninyo yung kahihiyan. Hindi lang kayo, kundi yung para araw-araw nyong maramdaman yung ginawa ninyong kasalanan. Kasi, alam nyo, isipin ninyo yung bata doon sa Tacloban. Yung police woman na di ko alam kung tiyahin niya or pinsan niya or ate niya or kuya niya, basta kamag-anak nitong isa sa mga suspect, mga katropa natin. Imagine ninyo, yung babae na yon, yung police na yon, wala siyang, kumbaga, may pagkukulang, may responsibility, meron siyang, ang tawag nito, meron siyang, Parang meron siyang, pag hindi siya pagkakasala, ano bang tamang term? Meron siyang responsibility sa baril na yon na nakuha ng minor. Pero syempre, imaginein mo, ikaw nagtrabaho ka, pumasok ka sa trabaho na nakangiti ng araw ng Lunes, tapos nawala pala yung baril mo. Oo, sabihin na natin, ah, baka iniisip lang ng pulis na yun, ah, baka naiwan ko lang sa bahay, or ganyan, na hindi ko lang siguro nadala, ganyan, siguro okay lang, babalikan ko na lang, mga ganun siguro iniisip niya that time, nung hindi niya nadala yung baril. Pero, alam mo yun, pumasok siya sa trabaho na nakangiti, pumasok siya, naglakad siya dyan, or kung ano man yung, example lang to ha, kunyari, pumasok siya, naglakad siya dyan, yung wala siyang kaalam-alam talaga, tapos all this time, may mga nagbarila na pala doon, tapos baril na pala yung ginamit. Diba nakakahiya yun doon sa police women? Tapos attorney pa siya, nakapasa pa yun ng board exam. Naging attorney pa yung police na yun. So imaginein mo na lang yung pinaghirapan niya, yung paghihirap niya at all. Tapos madidismiss siya. Tapos magkakaroon siya ng kasalanan na hindi niya naman alam kung paano, although may ano siya doon, may responsibility siya doon sa baril na yun. Pero alam mo yun, pumasok ka na lang bigla, tapos, ha? Ako na pala, may damay pala ako, ba? Diba? Tapos yung parents mo na pinapasok ka sa umaga, nilutuan ka pa ng pagkain, nalintik ka. Nilutuan ka pa ng pagkain, pumasok ka na naka-uniform, naka-white t-shirt, or kung ano man yung suot mong damit mga nung pumasok ka sa school. Tapos malalaman lang ng parents mo, nakabaril ka pala, nakasaksak ka pala. Ano na lang yung kahihiyan ng parents mo? Isipin mo palagi. Lagi mo talagang iisipin na hindi lang ikaw yung may kahihiyan dito, kundi yung pamilya mo, especially yung magulang mo, mga kapatid mo, mga kamag-anak mo. Ano na lang yung iisipin sa kanila? Ikaw, siguro hindi mo naisip yun. Kasi talagang, kumbaga, may juvenile, ganyan. Pero at the end of the day, 'di ba? Imaginein mo na lang yung parents mo, yung kamag-anak mo, yung kapatid mo na nag-aaral same school. Tapos malalaman na ganoon. Hindi lang kasi talaga yan ikaw yung may kahihiyan. Palagi talagang nadadama yan yung mga wala rin talagang kaalam-alam. Kaya naman always talaga ninyo din. Eto, payo ko lang din sa mga parents, sa mga magulang na nakakarinig sa akin ngayon. Alam ko minsan busy tayo sa trabaho. Alam ko minsan hindi tayo aware sa lahat ng mga ginagawa ng anak natin. Hindi tayo perfect na magulang. Pero as long as kung pwede na kahit minsan makamusta man lang natin sila, alam nyo yun, lalong-lalo na yung nasa critical age, yung critical age mga katropa natin, for me ha, high school talaga, pag tumuntong ka talaga ng grade 7, ito talaga yung pinaka-peak ng mga estudyante na sobra talaga yung aggressive talaga nila. Pag tumuntong kayo ng high school, grade 7 hanggang grade 12 siguro, yan yung pinaka-peak ng mga estudyante. Pagdating, kumbaga, prone na prone talaga sila sa kaguluhan. Kaya ito talaga, kung yun mga elementary, okay lang, sige, medyo mapabayaan pa natin. Kasi, although hindi ko sinasabi na pabayaan ninyo, pero sinasabi ko lang dito, pag mga elementary kasi medyo baby-baby pa yan sila eh. Although kung pwede natin i-extend yung ating care sa kanila, pwede, extend natin. Pero alam niyo yun, kapag nasa high school na, kailangan talaga bigyan natin ng pansin, kausapin natin, bigyan natin ng oras, bigyan talaga natin ng moment na makausap natin yung mga anak natin. Kasi kung trabaho lang nga tayo ng trabaho, sabi nga ng pastor namin, yung trabaho, trabaho pa rin yan. Pero yung quality time mo sa mga anak mo, yung quality time mo para sa pamilya mo, nauubos yan eh. Nauubos yung time mo dyan. Kaya ibigay mo yan para sa pamilya mo. Kasi minsan lang mangyari na magkaroon ka ng quality time sa pamilya mo. Kasi nga trabaho ka ng trabaho. Kaya lagi nyo iisipin, dapat sa isang linggo magkaroon tayo ng quality time sa ating mga anak, especially kung nasa high school na sila, kasi iba na sila mag-isip. Ang dami ng source ng pornography. Ang dami ng source ng mga crime sa cellphone, yung mga laro na talaga namang nagbibigay ng imagination sa mga anak natin na ito yung gawin nila. Kaya always remember talaga na bigyan talaga natin sila ng time. Siguro ngayon, sige, banat kayo magtrabaho dahil bata pa. Pero pag nasa critical age na sila. Sana mabigyan po natin sila ng time. And syempre, hindi lang kayo, kami, lahat kami dito sa station ng XFM, yun lang din naman yung palagi naming hinihiling na magkaroon din talaga tayo dapat ng time sa ating mga anak kasi hindi na tayo pabata. Patanda na po tayo. Nauubos, umuunti. Talaga namang nagagahul tayo sa oras. Okay? And there you go, mga katropa natin. Batiin muna natin dito si Sir Daryl Bert. Shout out DJ Girlicious. Daryl Bert ang mabait. On the way from Tagbilaran City, pa-play ng kantang High School Life. Ayun. Napakaganda ng kantang ito, ang High School Life. And syempre mga katropa natin, sa mga gusto pong tumawag, mag-text, mag-call, tumumbling, mag-split, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-20-22713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan po yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre, meron tayong first caller.
1: Yes, hello, ma'am. Good afternoon po sa DJ Girlicious.
0: Yes, good afternoon, Sir Jerry.
1: Yes po, nakikinig lang po ako kanina pa. And then, wala naman pong mali doon sa mga sinabi. Lahat po na sinabi, tama, sumpak, may aral na mapupulot at saka pwedeng gawing inspiration.
0: Yung inspiration po ba doon yung ginawa kong pag-ano-ano nung college ako? Charot.
1: Hindi po. Kung ano po ang meron tayo ngayon sa nakakaintindi pong mga Gen Z ngayon o young generation ngayon ay lahat po ng mga sinabi ay kapupulutan po talaga ng inspiration kung ano man po ang narating natin sa buhay. Although yung iba po hindi ganun ka-successful, pero hindi po katulad ng mga young generation ngayon, eh ang aaga pa pag nabuntis.
0: Uy, kawawa.
1: Sakit pa rin ang ulo ng oh. Yun na nga po. Hindi po yan kawawa. Ang kawawa pa rin
0: yung
1: po
0: parents.
1: Yung magulang.
0: Oo, tama. Opo. Kasi ako, ang dami din ako mga kakilala ng mga Gen Z. Hindi man, oo, mga siguro mga Gen Z sila. Kasi yung mga bata dati na nakakasalubong ko lang nung nagwo-work na ako, sa kabilang station pa ako noon, may kita ko ngayon, yun nga, may mga anak na sila, ganyan, hindi sila nakatapos. Tapos, syempre palagi ko naiisip, what if nakatapos sila mag-aral? Ano kaya yung magiging, ano nila? Alam mo yun? Ano tawag doon? Nakakapanghinayang.
1: Opo. Yun na nga po, DJ Girlicious. Yan na nga po, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Wala po sa una yan. Kaya po, batiin ko na lang po ng makulimlim na hapon ang angkan. Hindi mo rin sabihin angkan kasi pamilya eh.
0: Angkan na lang, pamilya. Angkan kasi malaki talaga yan eh.
1: Ganun po ba? Angkan? Okay, ganito. Sige. Po, simulan ko po sa bandang norte ng lalawigan ng Palawan, ang akin pong kamag-anak sa Coron, Gomez at saka Palangka family. Ganon din po ang dito sa Abaruan Rojas, ang Barreto family. Ganon din po dito sa New Guinlo. Hindi ko lang po gaanong maalala, pero may kamag-anak po kami sa New Guinlo. Diyan din po sa Puerto Princesa. Siyempre, mga pinsan ko po, Aranga family, Nabaldi family. And then dito po sa Aborlan, Mapa, Villanueva, Alarios, Balkin, Bantigi, Caborobias, Polidario, Balunsit.
0: Totoo nga, angkan nga talaga, Sir Jerry. Sige po, mati ka lang dyan habang nagkakape ako.
1: At Aranga, most special po, natural Aranga family. Ganon din po dyan sa Brooks Point.
0: Yeah.
1: Brooks Point, Calasagin, Brooks Point, ang Pama, Mapa, Pilirus, Manga, at saka Villanueva family. Ganon din po sa bandang Rizal, ang Barreto at Villanueva family pa rin po. Yun lamang, DJ Girlicious, kasi po marami, alam ko po may tumatawag eh, may nagre-ring po eh.
0: May nagre-ring, dalawa kasi yung cellphone natin eh.
1: Kaya nga po. Akin po, as syempre, as old generation, paalala ko na lang po sa mga young generation, hindi magiging sakit ng kalingkingan, hindi magiging sakit ng buong katawan kung hindi nanggaling sa maliit na kalingkingan.
0: Yes. Amen. Tama ka talaga dyan, Sir Jerry. Dapat, pero ang hirap na kasing mga ano ngayon, ang hirap ng pangaralan yung ating mga Gen Z.
1: Para po sa akin, Digigirlicious, madali lang po. Para sa akin, nandun po yun sa kumbaga, mahinahon, malumanay, paulit-ulit, at sa mga Diyos na pagpapaunawa sa ating mga kabataan. Kasi po ang mga kabataan, hindi po yan katulad ng hayop na bigla mo na lang sisigawan, "Hoy!" No. Hindi po. Nadadaan po yan sa magandang sinatawag nating maganda at mabuting usapan.
0: Yes, tama.
1: Wala naman pong malambot na bakal na hindi mo po idadaan sa dahan-dahang init ng apoy. Kumbaga, lulutuin po natin sila sa unti-unting init ng pagmamahal.
0: Yes, tama. Ayan. Merong aral tayo nakuha kay Sir Jerry. Okay, sige Sir Jerry. Thank you, Sir Jerry, ha?
1: Thank you po, Digigirly. Pa-play na lang po kung merong high school life po na awit.
0: High school life? Na
1: kung merong, may nag-request po ng high school life eh. Magre-request po ako. Estudyante Blues ni Freddy Aguilar.
0: Estudyante
1: Blues po.
0: Estudyante Blues ni Freddy Aguilar.
1: Opo.
0: Okay, thank you, Sir Jerry.
1: Thank you po. Isang mapagpalang Miyerkules ng hapon po sa ating
0: okay,
1: lahat.
0: Okay, thank you. Ayan, diba? Talaga meron tayo nakapulutan ng aral kay Sir Jerry. Pero syempre, dako muna tayo dito sa isa pa nating caller na kanina pa nag-aabang. Hello po, good afternoon!
2: Magandang hapon sa iyo, ma'am.
0: Si Nanay Susan pala, kaya pala napakahaba ng patience niya sa paghihintay. Sinagot ko na kasi nanay, kasi sabi ko baka mamaya mamatay yung call. Ayan, nanay, kamusta naman po kayo?
2: Mabuti rin, ma'am.
0: Nanay, nababalitaan niyo ba ngayon yung sunod-sunod na mga problema ng mga estudyante? Narinig niyo ba yun sa radyo?
2: Opo, ma'am.
0: Nanay, dahil kayo ay isa sa mga tinitingala ko. Wow, tinitingala? Kasi syempre kayo, kumbaga ako kasi, papunta pa lang ako. Kayo kasi, pabalik na kayo. Ano, nanay, ang maipapayo mo sa mga kabataan ngayon?
2: Ang payo ko lang sa mga kabataan ay mag-ingat sila bago kung ginapaaral sila ng magulang nila, mag-aral sila ng mabuti, hindi sila magawa ng hindi maganda kasi yung mga magulang nila ay nahihirap sa paghanap buhay para makatapos sila, ma'am. Yan na ang masabi ko lang sa mga bata na mag-aral sila ng mabuti ba. Huwag sila magsama-sama sa mga ibang bata na naglulung na sa bisyo, ma'am. Kasi mahirap.
0: Yes, tama. Diba? Yun talaga yung pinaka number one doon. Kasi yung mga parents natin nagpapakahirap magtrabaho, tapos yung mga anak nila malalaman nila nakipag-away pala.
2: Opo, ma'am.
0: Nakipagsaksaka, nakipagbarila, nakipagbatuhan, kung ano man yung ginawa niya. Siyempre sa magulang, masakit yun para sa atin. Kasi kumbaga tayo, nagtiwala tayo eh. Kumbaga nagtiwala tayo sa mga anak natin na mag-aaral sila. Pero ang ending, hindi naman din pala sila nag-aaral.
2: Opo, ma'am.
0: Kaya ayun. Ayan, nanay, maraming salamat. Sige, nanay, bumati muna po kayo.
2: Binabati ko dito ang mga kapitbahay ko dito. Lahat sila, si Nini na Sarlita na Antolino, nabati ko sila ng magandang hapon. Si Lia Hardin at si Lini na Estebes. At doon sa may Malis, yung anak ko na si Maricar ano, lasigan at kanyang asawa, dalawang niya anak, at si Balayi ko Rumeng, ginabati ko sila doon ng magandang hapon. At si Jun na Panday, ng kanyang mga pamilya at mga anak, ginabati ko sila doon sa Batarasa ng magandang hapon. At dito naman sa may Baryo Imulno, ginabati ko ang pamilya Fabian na magandang hapon doon sa Barangay Mulnod. At si Daka na Okinaryo, ginabati ko sila ng magandang hapon. Yan lang, ma'am. At si Jun Vlad pala, ginabati ko siya ng magandang hapon.
0: Ayan, si Sir John Vlog. Thank you, Nanay. I love you. Ay, Nanay, meron ko ba request na song?
2: Ano yung iibigin pa ba? Yan lang, ma'am.
0: Iibigin pala. Iibigin pa ba? Okay, sige po, Nanay. Thank you po.
2: I love you,
0: Nanay. God bless. I love you, ma'am. Thank you po. Ayan ha, sa ating mga kabataan, kay Nanay Susan na nanggaling, huwag nyo naman pahirapan yung mga parents ninyo. Kumbaga, sirap na hirap na nga sila, pero mas lalo pa silang mahihirapan, mga katropa natin, kapag nalaman ng ating mga magulang na pinapaaral tayo, pero hindi po tayo nag-aaral ng maayos. Napakasakit yun sa kanila. Tapos ang ending, malalaman, mabubuntis, or may kahit kung ano-ano man, masakit yun para sa kanila. Ayan, hello po! Good afternoon!
3: Good afternoon.
0: Hello, Nanay Maan. Magandang hapon.
3: Magandang hapon.
0: Kamusta?
3: Maganda ka pa sa hapon.
0: Ay, ano ba yun? Kakayos ka naman, Nanay.
3: Kaya na, maganda ka pa sa hapon.
0: Huwag ka maingay, Nanay, kasi baka umulan.
3: Ay, hindi
0: maniwala yung ano, hindi maniwala
3: alam,
0: yung...
3: alam mo pang gagawin, kahit hindi ako nakakakita, nakakarinig lang ako, sa busis pa lang, maganda na. Hindi mas lalo nakapersonal.
0: Uy, oh, Nanay! Diba? Huwag ka maingay!
3: Sa busis... Ang gagirly, sa busis mo pa lang, marami nang may love.
0: Hoy!
3: Mas lalo na pag nakita ka lang personal.
0: Ay, no comment. Charot.
3: Oh, tingnan mo, ina-idol nga kita. Pag talagang maaga pa, nakabang nato sa'yo.
0: Ayan, thank you, Nanay. I love you.
3: I love you. Yan lang nga. Nangarap din ako na mag-meet din kayo.
0: Ayan, sana nga, Nanay, magkita na tayo eh.
3: Kaya nga, nakanda kaya dito yung ibibigay ko sa iyo.
0: Wala kasi si ay ano ba yan? Wala kasi silang pakapi ngayon eh, kaya hindi sila nakakalabas.
3: Ayan, hintayin po lang yung pakapi niyo, basta tawagan mo lang ako pag nandiyan na kayo sa biwok.
0: Yes, sige po, Nanay. Sige, Nanay Maan, ano po request niyong song?
3: Alam mo, kahapon kasi may bisita ako dumating.
0: Opo.
3: Idagdag ko sana doon sa, alam mo na rin yung paborito ko, yung dalawa.
0: Mm-mm.
3: Yung isa tsaka After All This Year. Mayroon akong yano, yung Dancing in the Dark.
0: Dancing in the Dark?
3: Oo, Dancing in the Dark.
0: Ayun po, lang. Nanay. Thank you po, Nanay. Ingat po kayo.
3: Sige, hindi na ako mag-aroon, hindi na ako magbati. Yun lang, basta marinig ko yung paborito ko. Masaya na ako.
0: Okay po.
3: Oo. Oh, I love you. Musta na lang kay James na ba?
0: Nanay.
3: Kay Kim. I love you sa inyo.
0: Okay,
3: lalong-lalong sa
0: God
3: iyo.
0: Bless.
3: Okay,
0: Apo.
3: God bless. Okay.
0: Dancing in the dark. Parang gusto ko ng mga ganun na, Dancing in the Dark. Parang nakalimutan ko na mag-dance and dance in the dark. Charot. DJ Girly, pakibati po kami dito sa Rojas, Palawan. Pakibati na rin po si Lowell de Los Angeles at si Junjun Kasumpang. DJ Girly, hindi sinama ni Eman Pacquiao si Jillian Ward kasi ikaw yung puntahan ni Eman Pacquiao. Hindi! Nakakaloka ka, Sir Echo Itchalar. Kung ako yung pinuntahan ni Eman, ewan ko na lang talaga. Di nga ako nakapunta kagabi kasi maulan. Ay, kahapon dun sa ano, sa Rautan. Pero kung nakapunta talaga ako dun, hihilain ko talaga si Eman. Magpapapicture din talaga ako eh. Kakagigil talaga yan si Eman eh. Hello! Good afternoon!
4: Hello! Hello. Magandang hapon po.
0: Hello, Nanay. Yes, magandang hapon, Nanay. How are you today? Kamusta po kayo?
4: Dito po, nag-ano kami ng sitaw, nag-pitas.
0: Uy, may pasitaw! Marami pa din ba kayong sitaw, ano?
4: Sitaw, talong.
0: May talong. Mahaba ba yung talong, nanay?
4: Mahaba po, namataba.
0: Ay! Ang sarap niyan kainin. Yung mahaba na talong. Kasi syempre, pag prito mo niyan, talagang sold na sold ka na.
4: Opo, diba? Mataba po siya.
0: Tapos mataba pa? Ay, nako talaga naman. Ulalam. Sige, Nanay Carolina, bumati po kayo, Nanay Carolina.
4: Sige po, binabati ko po ng mga Tagalandeng at lalo sige yung aking kaibigan na si Bing na fabrikante. Bing, happy 50 anniversary.
0: Oy, dalagang dalaga, ulit. 50.
4: Opo.
0: Sige po, sino pa po papatiin nyo?
4: At saka si Cynthia, at saka yung nagapitas dito ng sita na pili ang pawis. Si Gary Boy, binata pa, si Christy, si Claret. At saka yung dalawang ano dito, may dalawa kang dalaga na hired sa pagpili ng sitaw.
0: Wow, meron dalaga, may dalawang hired. Sino po yan?
4: Si Lola Crising.
0: Si Lola
4: Crising na wag. Saka si Maring Loret na Vergara, sila yung mga tech, pero sila yung mga senior.
0: Mga senior! Mga dalagang dalaga.
4: Opo. Binabati ko sila at saka yung mga hindihan ko dyan sa landing.
0: Ayan. Wala na po kayong babatiin.
4: Wala na po. Ang gusto ko namin tugtugay. Ano? Yung Power of Love.
0: Power of Love. Okay. Sige po, nanay. Opo. Pa-play po natin yan.
4: Sige po.
0: Okay, nanay. God bless. Ingat po kayo dyan sa malalaking talong.
4: Malalaki po talaga yung talong namin.
0: Sige po, nanay.
4: Thank you po.
0: Okay po. Buti pa sila, nanay. Merong mga talong na mahahaba. Sabi ni Ma'am LC, talong talaga, DJ. Talong talaga, Ma'am LC. Talong na talong. Good afternoon, DJ Girlicious, and to all people in the world. Ay, grabe si Ma'am Rodelin. Shout out sa papa at mama ko na always nagkikinig ng inyong programa, DJ Eden Sita and Roberto S. Polbida. God bless you always and happy Father's Month sa'yo pang. Huwag kayong masyadong magpapagod dyan pang kasama si Mamang Thanks DJ. Thank you, Ma'am Evelyn Espol Bira Everdine. And syempre mga katropa natin, bibigyang daan muna natin ang inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.

Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

And syempre mga katropa natin, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. And syempre yung mga hindi pa po nape-play ng mga requested song. Yung mga na-request yung song mga katropa natin, mamaya po ay ipi-play pa rin po natin yan. Sabi dito ni Ma'am LC, sa student life ko noon, focus talaga dahil hindi naman ako nakatira sa house namin. Kaya mahirap, nakakaya ko, hindi ko ma-maintain yung higher grades at house. School and church lang talaga ako noon, DJ. Wow! Napaka-rare lang. Ay, hindi napaka-rare. Kasi most of the time, dati talaga, yung mga estudyante, yung mga person before, talagang lalong-lalo na kapag kayo ay nakikitira sa mga kamag-anak nyo lang,

0: Tinanggap ko siya. Pero nagpatira sa iba.
1: Bakit ang aga mo pumasok, lintik ka? Nakikita ko yung mukha ni Rini Boy, parang di ko na kaya magkwento. Hello po. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Marky. 32 years old. Nung makilala ko ang girlfriend ko, ay may anak po siya. Marami ang nagsabi sa akin na mag-isip daw muna ako bago ko pasukin ang pakikipagrelasyon sa isang single mom. May ilan pang nagsabi sa akin na mahihirapan lang daw ako. Pero lahat yun ay hindi ko pinakinggan. Mahal ko siya nang makilala ko siya. Mahal ko siya kung ano ang meron siya. At hindi ko kinakahiya yun. At para sa akin, hindi hadlang ang pagkakaroon niya ng anak para maging masaya kaming dalawa. Tinanggap ko siya ng buong buo kasama ang anak niya. Sa loob ng ilang taon na pagsasama naming dalawa, ay ginawa ko ang lahat para sa kanila ng anak niya. Tinulungan ko sila sa mga gastusin. Sinamahan ko siya sa hirap at ginhawa. At pinangarap kong balang araw na maging buo kaming pamilya at matatawag kong akin sila. Akala ko lang pala. Akala ko noon ay maayos na ang lahat. Akala ko ay pareho kami ng direksyon na tinatahak. Pero isang araw ay napansin kong parang nagbago siya. Mas madalas na siyang lumalabas sa gabi. Mas madalas na rin siyang nagtatago ng cellphone. At sa tuwing tinatanong ko siya ay lagi niyang sinasabing wala lang yun. Hanggang sa lumabas ang katotohanan. May iba na pala siya.

At ang mas masakit pa doon, ay nabuntis siya. Noong una, hindi ako makapaniwala. At pakiramdam ko ay parang guguho ang mundo ko. Na lahat ng pinaghirapan naming buuhin ay ganun lang kadaling buwagin. Nang kumprontahin ko siya, ay umamin naman siya. Humingi siya ng tawad at paulit-ulit na umiyak sa akin. Inaamin niya daw lahat ng pagkakamaling ginawa nila.

pero hindi doon natapos ang lahat. Ilang linggo ang lumipas at kinausap ko siyang muli. At doon niya sinabi ang bagay na hindi ko inaasahan. Marky, pwede bang tanggapin mo pa rin ako? At kung maaari raw daw ba, ay tulungan ko siyang buhayin ang batang dinadala niya. Parang tumigil ang mundo ko sa mga narinig ko mula

sa kanya. Noong una ay tinanggap ko siya kahit may anak na siya. Minahal ko siya sa paraang alam ko. At pinili kong maging tatay at maging bahagi ng buhay nilang mag-ina. Pero ngayon ay parang ibang sitwasyon na. Ito ay bunga ng pagtataksil na ginawa niya habang kami pa. Pero sa puso't isip ko, mahal ko siya. At parang hindi ko kayang mawala siya at ang bata sa poder ko. Pero napapatanong ako sa sarili ko. Sapat ba ang sinasabing pagmamahal para kalimutan ang lahat ng sakit na idinulot niya sa akin? Kaya naman heto ako ngayon, kumakatok at humihingi ng advice mula sa inyo. Nalilito ako kung pagmamahal ba ang dahilan para pagbigyan ko siyang muli. O panahon naman para piliin ko ang sarili ko.

そう。Kung kayo yung tatanungin. Kung ikaw rin ni Boy ang tatanungin, total naman, sinisira mo yung hapon ko. Minsan ka na lang din talaga magpasok sa linggong ito. Ngayon ka pa talaga na taon. Kailan ako magkukwento? Ikaw ba? Tatanggapin mo daw ba? Kapag niloko ka pa ulit. Siyempre ang sagot, oo. Pero kay Renz yun. Yun yung, ano niya eh, yung panata niya sa buhay. Alam ko. So anyways, mga katropay natin, kung praktikalan lang talaga tayo dito, ay bakit naman kita patatawarin? Diba, unang-una, hindi naman ako tatay ng anak mo. Wala naman akong pananagutan sa'yo. Ikaw yung nagloko sa'kin, ikaw yung nagtaksil sa'kin, so bakit kita patatawarin? Diba, kung siguro kung ako, tatay ako ng anak mo na yan, siguro, ewan ko lang ha, kasi syempre hindi pa naman din ako naka-experience ng ganito, kaya di ko din naman alam. Pero for me lang, if ever, kung sakali na magkaroon ng anak sa labas, yung kinakasama mo habang kayo pa, siguro parang ibang story na yun. Siguro kung siguro kasi ako, kung nag-cheat, kasi nagpatawad na rin naman ako eh. Tanga din naman ako before. So kung kunyari nag-cheat tapos bumalik, ganyan, okay, sige, patatawarin kita. Pero if ever na malaman ko na meron kang anak sa labas, parang ibang side na ng story yun. Hindi na, wala nang kapatawaran yun if ever na dumating sa punto na ganun. Kasi ano na yun eh, parang kumbaga, basta ibang part na ng story yun. Kasi kung kunyari, mga cheat-cheat lang ganyan, ano tayo eh, tanga tayo eh, diba? Hindi naman, hindi ko naman sinasabi, pero may part din kasi talaga, may some people din talaga na pag nag-cheat yung mga partners nila, aminin na natin, hindi na tayo dito magpapaka-impokrita pa, na sabihin natin na hindi tayo magpapatawad. Magpapatawad at magpapatawad talaga tayo. Lalong-lalo na kung meron kayong connection. Pero if ever lang, kunyari merong nabuntis, merong naanakan, or nabuntis ako, may partner ako, nabuntis ako, o di naman kaya ay nakabuntis siya, meron ng anak, ganyan, para hindi ko na kayang magpatawad. If ever ako yun, kung ako yung nasa sitwasyon, siguro hindi na. Kasi meron ng batang involved. Hindi ko ibibigay sa'yo yung peace of mind na ginawa mo sa akin. Kasi kung recently, nag-cheat ka, pinatawad kita, okay, sige, nagpatawad tayo. Pero kung may batang involved, ay, parang hindi na, iba na yun. Parang hindi na kayang kainin ng konsensya ko yun. Kasi, kumbaga, sabihin na natin na, ikaw nga eh, di ba, may una ka ng anak, tapos mambubuntis ka. So, parang ibang part na ng story yun, if ever na ganun yung mangyari. Pero sometimes, kung, kunyari, si Rini Boy, may nakilalang single mom. Kunyari, meron siya nakilalang single mom, tapos naging sila, tapos yung babae, inalagaan niya, minahal niya naman din talaga, tapos dumating sa point na yung babae na yon is nabuntis ng iba. Hindi ko alam kung patatawarin niya, pero if ever lang naman din na ganun, kunyari, si Rini Boy, kunyari ganun, nakabuntis, ganyan, tapos hindi naman din ako yung tatay, wala rin naman akong pananagutan or something, ganyan, kumbaga, face the consequences, di ba? Hindi natin pwedeng i-please yung mga bagay, at hindi natin pwedeng ipilit yung mga bagay na, eh bakit mo naman ipapakako sa akin, eh kataksilan mo yan, kumbaga ginawa mo yan during nung tayo pa, pero nung time na hindi pa naman tayo, hindi pa kita nakikilala at single mom ka na, single dad ka na, kaya kitang tanggapin. Pero, kasi nung ginawa mo yan, yung nangyari yan sa buhay mo, wala naman ako dun eh. Hindi naman ako, wala ako sa kwento, wala ako sa story, wala ako sa frame, kumbaga. Nangyari yan sa'yo, hindi pa kita nakikilala. Pero nung nakilala na kita at nagsasama na tayo sa iisang bahay, sa iisang bubong, tapos ganun yung ginawa mo sa akin, nang buntis ka, or nakabuntis ka, or nabuntis ka, mapababae, mapalalaki man to, parang ibang, ano na yun, ibang side na ng story. Parang hindi na natin kaya magpatawad kapag ganun. Parang kumbaga brutal na yun eh. Sinaksak-saksak ka na harap, likod, tagiliran. Pati paa mo, diba? Kung ako lang din naman, kung ako lang yung tatanungin. Pero syempre, yung iba, yung perspective nila sa buhay, no, hindi na kita tatanggapin. Kasi unang-una,
sa'yo yung sasabi ko kanina, wala akong pananagutan sa'yo. Tinanggap kita kung ano ka. At the same time, ngayon na niloko mo ko, hindi na kita tatanggapin. Pero may mga tao din naman na tumatanggap sila na parang kumbaga grabe yung love nila sa tao. May kakilala ko na ganyan eh. Yung asawa niya the whole time, parang kumbaga nag-live in na sila, parang ilang years na yata yun. Basta years na, 5 years or 6 years na sila. Kinasal na din sila, guys. Friend ko yun. Tapos, yung lalaki, nakabuntis siya, pero tinanggap pa din siya ng babae. So, di ano tayo eh, iba-iba tayo, different kind of stories talaga tayo. And yung pagdating sa love kasi, hindi natin masasabi na, ah, ikaw, ganito ka, ganyan ka, ganyan ka. Kasi as long as hindi tayo, wala tayo sa sitwasyon, hindi natin pwedeng sabihin na, ah, ganito, ganyan, ganito, ito yung gawin mo, ganyan yung gawin mo, no. Hindi natin pwedeng sabihin yun sa tao. Although, pwede tayong magpayo, pero hindi pwede na yung perspective natin ay i-tuktok natin sa tao na yun at dapat yun yung sundin niya. No. Kasi, kumbaga, kung susundin ka ng tao na yun, susundin ka. Kung hindi ka niya susundin, respect mo yun. Hindi natin pwedeng ipilit yung sa atin dun sa tao na yun. Kasi siya yung nakakaramdam, siya yung nasa situation, siya yung, kumbaga, siya yung humaharap everyday sa tao na yun. Hindi tayo, di ba? Pero syempre, kung tayo yung tatanungin, dapat maging ano tayo, maging practical tayo sa buhay. Lalong-lalo na, at ikaw, binata ka naman, wala ka namang pananagutan, wala ka namang dapat panindigan, wala ka namang dapat patunayan or something. Wala kang dapat na ipaka-iisip pa. Kasi darating din man time. Time will come na mag-heal din talaga tayo. Ngayon lang yan, nasasaktan tayo. Darating din yung time na wala na tayong pakialam sa lahat ng aspeto. Kapag ngayon, sige, okay lang, tanggap lang tayo ng tanggap. Pero darating yung time na tayo mismo bibitaw and tayo mismo sa mga sarili natin, masasabi natin, ah, okay, time's up. Hindi na pwede. Hindi na natin pwedeng i-tolerate yung mga bagay na ganun. Kasi, alam nyo, marami magsasabi sa akin ngayon na, oh, baka ganito, ganyan. No. Kasi alam nyo, sabi nga natin, kapag meron tayong, kapag nakakatapak tayo ng tao, yun yung pinaka peak talaga natin. Sasabi ko to lagi, kapag kayo, nakatapak talaga kayo ng tao, nakasakit kayo ng tao, always remember na palaging merong consequences. So ano yung consequences nun? It's either kakarmahin kayo ng good karma or bad karma. It's up to you kung ano yung ginawa mo dun sa tao. Kapag nakasakit kayo, so face the consequences na darating yung time na yung karma na babalik sa inyo is mas masakit, di ba? Kapag meron kayong nilulokong tao, babalik at babalik yun sa inyo. Pero kung wala naman din kayong nilulokong tao at wala kayong natatapakan tao, then go! Go ahead! Diba? Kung nasira yung relasyon ninyong dalawa, kung gusto nyo ayusin, ayusin nyo! Basta't wala kayong natatapakan tao at wala kayong nilulokong tao. Pero, kapag meron kayong sinasaktan, meron kayong tinatapakan, meron kayong naagrabyado, always remember na merong consequences lahat yan. Kaya dapat, palagi tayong maging insensitive sa lahat ng actions natin. Kasi, hindi natin alam na yung mga simpleng bagay na ginagawa natin is nagiging reason pala siya para magkaroon ng lamat ang isang relationship. So, kung alam nyo mali, then huwag nyo gawin. Pag alam nyo naman ding tama, then gawin nyo, banatan nyo, bakbakan nyo. Depende naman yun sa inyo. Wala naman din, hindi ko kayo sinasabihan na, kunyari, ito, sa sender natin, ikaw, depende sa'yo. Kung gusto mong balikan, balikan mo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Pero, kung ako lang naman yung tatanungin mo, huwag na. Huwag ka nang bumalik pa dyan. Kasi okay ka na. Kumbaga, binata ka. Wala ka namang paninindigan. Wala ka namang dapat na ayusin. Wala kang responsibility sa tao na yan. Tinake mo na nga yung responsibility na dapat hindi ikaw yung nagtitake. Pero sinayang nung tao na yan. So, get lost, bitch. Ha? Charot. Ganyan lang yan siya. Simple as that. Pero alam ko naman na mahihirapin yung letter sender natin. Kasi kumbaga, na-attach niya sa bata. Love niya na din talaga yung babae. Kumbaga, sabi nga natin, it depends sa situation kung paano natin aayusin yung mga gusot na ginawa natin. Pero kung gusto ninyong, ano yun? Bakit yun? Gago. Sabi ni Rini Boy, wala daw natapakang tao na patungan lang. Ewan ko talaga. Sino ba yan? Sino ba ang pinatungan mo, Rini Boy? Nag-cheat ka na ba? Ha? Di mo sure. Di ko alam. Di ba sabi mo sa akin nakaraan yung ano? Si ano?
Comment-comment ka pa dyan, ha? So, yun lang naman. It depends. Depende naman yun sa inyo. Hindi naman din natin sinasabi na ito yung, hindi ko sinasabi na wag mo na siyang, kumbaga kung ako nga yung tatanungin mo, wag na. Pero nasa sayo naman kasi yan, kung susundin mo ko or not. Ikaw naman yung makakaramdam yan everyday. Ikaw naman yung magsasuffer everyday. Gusto mo ba magsuffer everyday? Then go! Gusto mo bang, ano, gusto mo bang everyday maramdaman mo lahat ng pain? Di, okay, go. Sige, patawarin mo siya. Pero, kung ayaw mo nang maramdaman yung same na pain na nararamdaman mo ngayon, huwag mo na siyang patawarin. At kung hindi naman, kung hindi mo naman nakikitaan ng pagbabago at di mo naman nakikitaan na deserve siya sa second chance, third chance na binigay mo, then wag na. Diba? Pinapahirapan lang natin yung mga sarili natin. But sometimes, sabi ko nga, again, wala ako sa sitwasyon para sabihin sa inyo yung dapat ninyong gawin. Kayo ang nakakaalam ng mga bagay na alam nyong dapat nyong gawin. Kasi kahit na 1 million at araw, gabi, tanghali talaga ako dito magsalita, kahit abutin tayo dito ng alas 6 ng hapon, kung hindi mo naman din ako papakinggan, hindi tayo magkakaintindihang dalawa. Kasi iba yung perspective ko, gusto ko mapabuti ka, pero yung love na binibigay mo sa tao na yon, iba din talaga. Kasi ikaw yung nakiki-encounter, ikaw yung nakikisama, ikaw yung nakakausap, ikaw yung basta, alam mo yun, ikaw yung nasa sitwasyon, hindi ako. So, kung ano man yung maging decision ng letter sender na to, I respect you, but always remember na yung pipiliin mong choice ay may consequences din. Dalawa lang din naman talaga yung consequences na kakaharapin mo din. Pag pinatawad mo yung tao na yan, lagi mong maaalala, lagi mong mararamdaman yung ginawa niya sa'yo kung sakali na dumating yung time na hindi naman din, binigyan mo siya ng chance, pero wala din naman talagang pagbabago. Hindi siya bumawi, hindi niya inayos, wala siyang ginawa para matanggal yung pain na nararamdaman mo. Nandyan at nandyan yan everyday. But kung ginagawa niya naman, pinatawad mo siya, ginagawa niya naman ng paraan, bumabawi siya, inaayos niya, then okay, sige, mas mabuti, di ba? Kumbaga sinasabi natin na kung nakakaroon ng kasalanan sa isang tao at bumawi naman siya, ginawa niya ng paraan, inayos niya yung sarili niya, inayos niya yung buhay niya, then okay, di ba? Mas mabuti. But kung praktikalan lang, huwag na. Maghanap ka na lang ng ibang babae dyan na... Hindi ko sinasabi na huwag mong patulan yung mga single mom. Okay lang, sige, patulan mo sila. As long as feeling mo naman din talaga is doon ka nagkakaroon ng comfort, doon ka nagkakaroon ng love, it's okay. Kasi minsan may mga tao na nakikita nila yung totoong pagmamahal sa mga single mom, single dad. It's up to you kung saan ka, kung sa dalaga ba, sa may anak na, or basta wag lang doon sa merong sabit para hindi tayo magkakagulo. Kasi kapag merong sabit yan, gulo yan. Ay, napagod ako. So anyways, mga katropa natin, bahala ka. Besides sender, buhay mo yan. Okay, sabi ni Ma'am Elsie. That's true. Buhay mo naman yan. Ikaw yung magde-decide. Ikaw magde-desisyon ng buhay mo. So it's up to you. So mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapon, sa lahat ng mga napagkwentuhan, kulitan, at kung ano man po yung inyong mga in-request na song. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, ako pa rin po ang inyong nagkasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminuria.
6: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
8: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold.
15: Mabibili sa mga
14: butika. Boy, boy, gising!
15: Ano ka ba?
14: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Trahin mo na para maging alerto ka.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
14: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
18: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
1: Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
1: Santong Gold Coffee Mix.
22: XFM.
23: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM. Mga katropa,

0: ating time, mga katropa. Karap na po ang 12 minuto makalipas ang ika-4 ng makulimlim at umaambon umuulan na hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si Katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: sabi ko nga po kanina, isa pong makulimlim, maambon, maulan. O nahapon, mga kabayan, mga katropa, dito sa malaking bahagi po ng lungsod ng Puerto Princesa, na meron pong kulog at pagkidlat pa, ingat doon sa ating pong mga kababayan, ha? Kamusta naman po yung atin naman pong mga katropa mula sa iba't ibang munisipyo? Pare-pareho lang ba ang ating pong nararanasan? Nalagay ng panahon? Maulan? O ako po tatanungin nyo, opo, base po yan dito sa latest weather bulletin ng ating pag-asa, mga kabayan, mga katropa. As of 3 p.m. today, alas 3 ngayong hapon. Kung yung tatanungin po ninyo, yung si Bagyong Francisco, napakalayo, malayo sa atin. Mga kabayan, mga katropa, dahil ito ay namataan sa layong 310 kilometer sa silangan, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Yung pong kanyang lakas ay aabot sa 140 kilometer per hour, malapit sa gitna, sa pinakasentro. May bukso ito na 170 kilometer per hour. At ito ay kumikilos pa norte, northwide, sa bilis na 15 kilometer per hour. Ang nagpapaulan sa atin, mga kabayan, mga katropa, ha? Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, lalawigan ng Palawan at Antique. Ito nga pong si Southwest Monsoon o si Habagat. Ano po natin, paghabagat talaga, mga kabayan, mga katropa, ha? Kita nyo, yan po yung satellite image mula yan sa DOC Pag-asa. Kita nyo po yung kumpul ng kaulapan doon sa hilagang parte ng ating pumbansa. Mukhang malapit na sa Para. Palabas na sa Lampar. Yan yung si Bagyong Francisco. Tapos yung mga puting kaulapan, nakikita nyo pa ba yung Palawan? Di ba, hindi natin halos na aninag. Yan, yung pong kaulapan na yan. Yan po yung nagdudulot ng pag-ulan sa ngayon dito sa malaking bahagi po ng lalawigan ng Palawan. Kasama natin dyan, Occidental Mindoro, Antique, Bataan at Zambales. Dulot yan ng Southwest Monsoon o itong si Habagat. Mga kabayan, mga katropa. Yan ako, triple pag-iingat sa ating po, mga kabayan, mga katropa, lalong-lalo na. Doon po sa mga nakatira sa mga tinatawag na low-lying areas o yung madaling bahaing lugar. Ganun din sa mga landslide prone area. Sa mga biyehero, mga nagmamaneho ng anumang uri po ng sasakyan. Kapag medyo may kalakasan po yung buhusang ulan, dahan-dahan lang po. Tapos mag-hazard light po kayo, ha? Para magkakitaan. Minsan kasi may mga panahon na sa sobrang lakas ang ulan, ang iba talagang si zero visibility. Yung kalsada. Kailangan po meron kayong mga precautionary measures na gagawin. Una, hazard. O kaya mag-turn on na kayo ng headlight nyo. Tapos hazard para magkakitaan. Tapos dahan-dahan lang. Huwag na magpabilis. Basa yung kalsada. Madulas. Alanganin, ha? Ayan, yung ating pong sitwasyon ngayon. Sa mga nagtatanong kung may bagyo, may bagyo. Pero wala pong epekto, direktang epekto sa atin sa lalawigan ng Palawan o kahit sa anong parte ng ating pong bansa. Doon lang, sa may bahagi ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Apayao sa Northern Luzon. Pero yung nagpapaulan sa atin dito sa Southern Luzon, Visayas Region, ay itong Southwest Monsoon, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang paalala po ng ino pong mga anong ganyong katropang istasyon, ha? Triple pag-iingat. Talagang sabi nga, tuloy-tuloy na pagbuhos ang ulan ng inyo pong nararanasan. Dapat meron na po kayong mga emergency numbers ng inyo pong mga barangay, especially mga BDRRM, Barangay Disaster Risk Reduction. Kaya sa mga MDR nyo, ha? Para in case of emergency, meron na po kayong madadial, ha? Siyempre, huwag nyo kakalimutan mag-load. At siyempre, meron kayong power bank. Kagaya dito, bago tayo umere, kumislap na naman. Kumislap na naman ang ating pong mga ilaw. Tanda na meron namang bumitaw na linya. Kaya naman kaya, napakaswerte naman nila, ha? Pero kaya na sa amin sa madaling araw, ere ng San Manuel. Nawalan din kami ng dali ng kuryente. Pag-alis ko, wala pang kuryente kanina. Alas tres. Pay-pay todo, eh. Hindi na masyadong kainita, no, ha? Well, anyway, nako, mga kabayan, mga katropo, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome na sa ating pambalatuntunan ng sintado. Ang ngayon pong hapon ng Merkules, ika-24 sa buwan ng Hunyo. San Juan Bautista pala ngayon. Okay lang mabasa. Nagulat. Huwag naman pong basang-basa, ha? Mukhang ano, may mga nag-ikot sa ating mga baybayin kanina. Halos walang tao. Maliligo ka ba? Ganitong nag-iinulan na rin lang naman. At may pasok din kasi. Mga kabayan, mga tropa. Pero antabayan niyo sa mga Sabado, Linggo. At medyo bumuti-buti ng bahagya. Nako, ewan ko lang. Sabi na, yan, celebration ng San Juan. San Juan Bautista. Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna po yan ang ating po station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong makakasama. Ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, ha? Katropang Alizon Salvatus. Ay, pag ganitong hapon na tapos, medyo pa-relax ang trabaho. Tapos makulimlim, may mga pag-ambon, pag-ulan. Habang pinapanood mo yung pagbuhos ng pagpatak ng ulan. Diba? Ang sarap pong humigop ng kape. Ay, nako naman. Pampainit pa rin po ng sikmura sa malamig na paligid. Opo, mga kabayan, mga katropa, ha? Kape, kape! Oh, sa ating po mga katropa dyan, lalo po yung mga sa mga oras na ito, inuulan, binabantayan, dapat bantayan. Sarap po magtimpla ng kape, no, ha? Higup-higup muna, pampainit. Pero sana naman po, healthy coffee, yung inyo pong kinakape, ha? Nandyan yung ating po nga Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, ang mga sangkap po nito ay mga natural. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Ha? Non-caffeinated ito, mga kabayan, mga katropa, or tinatawag na mild coffee. Kaya kahit bata, pwede pong uminom nito. O yun lang sa mga elementary, pwede po siya. Kasi nga po, healthy coffee. Mga kabayan, mga katropa, iyan ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong safe at effective po talaga ito, ha? Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyan sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na. Ginagamot ka pa. Opo, lalo sa ating pong mga katropa dyan na may mataas na tinatawag na uric acid. Yung bang pag nagkakape ng mga non-healthy coffee, yung mga nakasanayan ninyong mga 3-in-1 na yan, na ang mga sangkap ay, alam niyo naman po, karamihan dyan, dumaan niya sa ano, mga chemical, may mga chemical. Yun po yung nakakasama, mga kabayan, mga katropa. Kaya yung mga katropa natin na nakakaranas dyan ng pananakit ng sikmura, yung iba naman ay pananakit ng dibdib, yung nagpapalpite, umiinit yung dibdib, heartburn ang tawag dyan, dulot po yan ang mataas din yung pong uric acid. Para po ma-enjoy nyo yung pagkakape na hindi ka nagre-reklamo na masakit ang sikmura o naninikip ang iyong dibdib. Santon Plus Coffee Mix ang kapihin mo, ha? Subukan mo ba, katropa? Ikaw mismo makapapatunay niyan, ha? Kasi marami na po sa ating mga kabayan, mga katropa, ang nakapagpatunay na ini-enjoy na po nila ngayon, ha? Ang sarap at bisa ng ating Santon Plus Coffee Mixer. 25 minutos makalipas na po ang ika-apat ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Samantala, narito muna ang mga ulo ng ating po mga balita. Mga balita ngayon pong maghapon na ito mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa iba't ibang parte ng ating pong lalawigan, ha? Ayun daw po mga otoridad dyan sa Sofronia Española, Palawan, inilunsad yung tinatawag nilang Police Visibility at Assistance Operation sa ilan daw pong mga paaralan dyan. Headlines. El Nido National High School Alumni Association nananawagan naman ng mas maigpit na seguridad sa paaralan matapos nga po ang insidente ng pamamaril doon sa lalawigan ng Tacloban. Samantala, sa balitang sports muna tayo. Ay, boxing team ng Rizal sa kids division daw humakot ng 4 na gold medal, 4 na silver at 3 bronze medal sa tapos ba itong Barangatan Festival. Mga taga-lunsod ng Puerto Princesa, bagamat inuulan po tayo sa mga panahong ito, mga araw na ito, mga kabayan, mga tropa, meron pong paalala. O, ang ating pong Puerto Princesa City Water District, malawakang pagkawala na tubig sa lunsod, mararanasan po sa araw ng bukas. Kaya yung ating pong PPCWD, mayroon pong payo sa ating mga residente na mga konsumidores, mag-ipon agad ang tubig ngayong araw. Wala muna maglalaba bukas. Yung paligo, hatiin nyo muna. Samantala, City Health Office, hinihikayat naman ang mga taga-lunsod ng Puerto Princesa na magsagawa daw po ng alas 4. Alas 4 kontra sa lamok. Munisipi ng Quezon, nagwagi naman sa Barangatan Arts Painting Competition. Pagkakaroon ng cardiac cauterization angiography o CSAG Center dito sa lungsod, pinag-aaralan. Uy, malaking bagay ito. Samantala, munisipi ng Rizal ang tinanghal pong Best LGU Pavilion Mainland Category sa katatapos pa rin pong Barangatan Festival. Palawan, itinanghal sa ika-apat na pwesto bilang Best Island sa Asia Pacific Region sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. Mga katropa, ang mga ulo po ng ating po mga balita na yan ngayong hapon, handog po yan sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. O tama-tama, sa ating po mga kabayan, mga katropa, lalo po yung mga talaga namang bigay todo sa pag-inda kahapon, sa sarautan sa dalan. Alam hanggang ngayon, may mga iniinda pang pananakit ng katawan dyan para maginhawahan naman po ang inyong pakiramdam, dulot ng talaga namang bigay todo ninyong performance, ha, mga kabayan, mga katropa, mula sa siyam na mga munisipyo o siyam na contingent na sarautan sa dalan, haplasan po ninyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, ha? Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan sa mga herbal herbal na sangkapa na meron po tinatawag na soothing effect. Yung ginhawa, agad-agad nyo po mararamdaman yan, ha? Makakalmahin yan yung mga nananakit, medyo namamaganin yung mga kalamnan, mga muscles sa katawan, ha? Mga kabayan, mga katropa. O, ganun, bukod din dyan sa ginhawang atid niyan, meron din pong proteksyong dulot ito, ha? Proteksyon laban naman sa kagatan lamok. Yan, ha? Yung panawagan ng ating pong City Health Office dito. Mag alas 4 kontra la boca. O Ayan, pahid ka ng ano, ng Santon Plus Herbal Oil. Protection po yan laban sa kagat ng lamok. Dahil po bukod sa mga herbal nating pong ingredients ng Santon Herbal Oil, meron din po yan dyan na virgin coconut oil, moringa seed oil, meron din po yung menthol at vitamin E na mga sangkap, mga kabayan, mga katropa na malaking tulong para po pagaanin ang inyong pong nananakit na mga kasukasuan, mga muscle sa katawan at proteksyonan laban sa kagat ng lamok. Santon Plus Herbal Oil, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo yan sa mga butik at pangaparmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Alas 4:30 na po ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Sa pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, tutungan ngayon natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang muna kayo. Kape muna tayo. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Santon Plus Gold.
6: Ako si Weng. Gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santon Vitamin C. Kasi
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na
1: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
20: Supple Plus Gold.
21: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Sista Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
0: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag-Santhon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-turbo!
20: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
18: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
18: Santon Gold, live testimony.
26: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
18: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
20: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
27: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
20: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
28: XFM.
29: XFM.
20: Mga katropa, excited!

0: natin, mga kabayan, mga katropa, 45 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Ganda nga po muna, kala katropa, Bobby Balame, ha? Maricel Curbid, Curib Tampos, kay katropa, Gerald Pilipaalan. Kay katropa, Bobby Balame, ang sabi nito? Oh. Okay, ano, kay Kadamyan po. Yun po, malungkot na balita sa larangan po na pamahayag dito sa Lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Siyan po sa mga batikan din pong mga sama sa larangan po ng pamamahayag. Si Kadamyan Lakasa Jr. Pumanaw na po, ha? Tama ka dyan, katropang Bobby Balami. Sige. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito. 15 minutos bago ang alas 5 ng hapon. Oras at ang bahaging ito. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Cesdapine. Cesdapine Capsule. Para sa mga matitinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, dulot man yan ng tarangkaso. Uso ngayon, mga kabayan, mga katropa, huwag kang magtiis sa sakit na yan. Ha? Mga sir, mga ma'am, i-cesdapine mo yan. Ang cesdapine capsule kasi, mga kabayan, mga katropa, meron pong paracetamol na siyang tumutulong naman para alisin, tanggalin ay ang pananakit ng ulo at pananakit ng inyong katawan. Para makabalik ka na sa iyong normal na galawan, ha? Hindi maka-absent sa trabaho. Alam naman po natin, no work, no pay, karamihan. Lalong-lalo po sa ating po mga ordinaryong mga manggagawa, ha? Kaya, laging handa. Pwede ka naman pong mag-imbaka. Sabi nga, for emergency, meron kang mahuhugot. Sakit ng ulo, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, pati pananakit ng ngipin. Sama na po dyan. Cesdapine mo yan, katropa. Cesdapine Capsule, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun sa iba't ibang munisipyo sa buong Lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Dakoy na po natin, mga kabayan, mga katropa, ang detalye ng ating pong mga balita, balitang lokal mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporter. Unahin na natin ang balita dyan sa bayan ng Sopronio Española, kung saan ang mas paiitingin daw po ng ating po mga otoridad dyan, yung police visibility at assistance sa ilang eskwelahan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Inilunsad ng Sopronio Española Municipal Police Station ang Police Visibility at Assistance Operation sa Eskwelahan ng Pulota National High School, Hunyo 24, 2026, kung saan ang layunin umano nito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral na papasok hanggang sa pag-uwian, ganun rin sa mga guro at iba pa. Samantala, inampirma rin ng mga kapulisan na regular nang maglalagay ng kanilang mga tauhan sa mga eskwelahan para mapigilan ang anumang krimen, kasama na rin raw rito ang pagkontrol sa dalagang trapiko at agarang pagtugon sa anumang pangailangan ng pamayanan sa loob ng paaralan. Yan ang balita at tinamon sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, ito naman pong El Nido National High School Alumni Association. Nananawagan naman ng mas mahigpit na seguridad sa paaralan matapos nga po ang insidente ng pamamaril doon po sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Maringkin na din na ng El Nido National High School Alumni Association ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng ilang mag-aaral at ikinasugat ng maraming iba pa. sa inilabas na alumni bulletin number 06-2026, inilarawan ng samahan ang insidente bilang isang nakakalungkot, hindi katanggap-tanggap at paglapastangan sa kabanalan ng mga paaralan bilang lugar ng pagkatuto, kaligtasan at pag-unlad. Nagpahayag din ang asosasyon ng pakikisa sa mga biktima, kanilang mga pamilya, komunidad ng paaralan sa Tacloban at lahat ng mga naapektuhan ng nasabing trahedya. Binigang diin nito na walang batang dapat matakot pumasok sa paaralan at walang magulang o guro ang dapat mangamba sa posibilidad ng karahasan sa loob ng mga institusyong pang-edukasyon. Ayon sa pahayag, ang insidente ay nagsisilbing paalala na ang karahasan sa paaralan ay maaring mangyari saan man at kailangan ng agarang pagkilos mula sa mga komunidad at kinaukulang ahensya upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Dahil dito na nanawagan ang ENHS Alumni Association para sa agarang pagpapalakas ng mga hakbang sa seguridad sa El Nido National High School. Hinikayat nito ang administrasyon ng paaralan, Barangay Council ng Barangay Kurong-Kurong, Pamalaang Bayan ng El Nido, Philippine National Police na magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa seguridad at pagpatupad ng mas pinahusay ng mga hakbang sa proteksyon. Ipinahayag din ng samahan ang suporta nito sa mga programang nakatuon sa pagpapabuti ng campus security, kahandaan sa emergency at crisis response at pagpapalakas ng mental health at learner support programs. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus kakatropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, wala naman kay katropang Dennis Chua, boxing team ng Rizal sa Kids Division. Balikan na lahat nito si katropang Dennis, hindi pa makontak. Wala na naman signal dun, umuulan na naman eh. Tandaan natin itong balita ni IC Pakaldo. O may kinalaman nito sa pagkawala ng daloy ng tubig.

0: 5 ng umaga dahil sa nakatakdang maintenance activity. Dahil dito pinayuan ng PPCWD ang mga residente na mag-imbak ng sapat na tubig bago magsimula ang pansamantalang paghinto ng serbisyo upang matiyak na may magagamit sa oras ng pangangailangan. Kasabay nito, hinikayat din ng publiko na ugaliin ang pagtitipid at tamang pag-iipon ng tubig lalo na sa gitna ng banta ng El Nino at ang mga posibleng pagkakaantala sa supply dulot ng pagkukumpuni at pag-aayos sa mga linya ng tubig. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang IC. O, handa na ha. Ipo na po ng tubig para bukas wala na pong masyadong problema, ha? Samantala, puntaman na natin si Katropang Mikey Scotte. City Health Office, hinihikayat ang mga taga-lunsod ng Puerto Princesa na mag-alas 4. Maraming sabi ng alas 4. Mag-alas 4 kontra sa lamok. Katropa natin sa balita, Mikey Scotte.
2: Hinihikayat ng City Health Office ng Puerto Princesa ang publiko na makilahok sa kampanyang alas 4 kontra mosquito upang makatulong sa pag-iwas sa dengue at iba pang sakit na dala ng lamok. Ayon sa paalala ng inilabas sa City Information Department ng Puerto Princesa, mahalagang maglaan ng ilang minuto tuwing alas 4 ng hapon upang hanapin at alisin ang mga posibleng pinamumugarang lamok sa loob at paligid ng tahanan. Kabilang raw sa mga inirekomendang hakbang ang pagtatakip sa mga lalagyan ng tubig, pagtatapon ng naipong tubig sa mga paso, bote at gulong, paglilinis sa mga kanal at pakuran at pagpapanatiling malinis sa kapaligiran. Sabi naman ng City Health Office, ang mga simpleng gawain ito ay makakatulong upang mapigilan ang pagdami ng lamok na nagdadala ng dengue at pabawasan ang pangalit ng pagkakasakit sa komunidad. Patuloy naman hinihikayat ng lokal na pamahalaan ng lahat na mag-isa sa kampanya upang paprotektahan ang kalusugan ng kanilang pamilya at buong komunidad. Yan ang balita atin sa atin ng Santon Golder Balti na makakatulong para magsan ang maayos, ang di maayos na pakiramdam ng ating tiyana. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, sa mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, Mike Scotte, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, balikan natin si Katropang Dennis. Boxing team ng Rizal sa Kids Division, umakot daw po ng 4 na gold, 4 na silver at 3 bronze medals. Saan nagpantagpalak ito? Ito ba sa Bargatana? Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito kay Katropang Dennis Chua.
3: Report. Team Rizal sa Barangay Boxing 2026 ng Husay at Tapang Salud matapos maiwi ang overall second round-up matatapos lamang ng Barangay Boxing 2026. Pinanguna ni Shin Choi nang magbanwa ang pagbawagi sa kupunan matapos tanghalina bilang best of boxers ng Kings Division. Bukod dito, nakapag-uwi rin ang Team Rizal ng kabuang 11 na medalya, 4 gold, 4 silver at 3 bronze. Patunay ang tagumpay na ito ng sipag, disiplina at walang sawang pagsasanay ng mga batang boksingero mula sa bahay ng Rizal, Palawan. Ayon sa Gio, ang mga coach ay naging inspirasyon ng kanilang dedikasyon at pagdala ng karangalan para sa buong bayan ng Rizal, Palawan. Ang balitang ito yatin sa inyo ng Santon Plus Coconut, ang kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Trapan Dennis,
3: Propanison, magandang hapon.
1: Oh, kamusta mo na yung panahon dyan sa bahay ng Rizal?
3: Hindi maganda, Katropang Alison. Simula pa nitong mga nakalipas pang araw ay patuloy pa rin yung pag-ulan. No? Sa mga oras na ito, medyo humupa lamang at ngunit delikado dahil nga may mga pag-gidlat na naman na itatala, Katropang Alison.
1: Wala ka bang update sa MDR regarding doon sa mga mangingisda na pumalaot dyan sa bahagi ng Rizal, Katropang Dennis?
3: Katropang Alison, tinignan din natin yung balita kaugnay dyan kanina, ngunit wala pang ibinibigay ng impormasyon na yung MDR Morisal kaugnay na dito sa balitang ito sa Philippine Coast Guard, Katropang Alison.
1: Yung mga mangingisda ba ay lehitimong taga dyan ba? May ganun bang impormasyon, Katropang Dennis?
3: Katropang Alison, wala pa nagbigay ng impormasyon, kaya hindi pa rin natin talaga mabiberipika kung itong mga mangingisda dito sa

0: na ano nang ating Philippine Coast Guard is talagang mga tubong bayan ng Rizal, Palawan.
1: Sige, maraming salamat, Katropang Dainisa.
0: Maraming salamat, Katropang Alison. Balik po dyan sa inyo.
1: Tatlong minuto, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 5 ng hapon. Samantala, mga kabayan, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa ating yan, ha, ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold, o Santon Plus Herbal Oil, at ng ating pong Cess the Pain Capsule. Ang mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po natin sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar, ha? Mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din, ha, sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Isang maulan na hapon dito sa Batarasa. Pa-shoutout na lang Sambawa, Sandalan, Kosoan at Andon Family. Oo, ayan, ingat po kay Sir Boss Asta. Oh, from Bulalakaw, Batarasa, Palawan. Oh, gandang hapon po sa ating po, mga katropa diyan sa bayan ng Batarasa. Ingat po. Alas 5 na po ng hapon, mga kababayan, mga katropa, ha? Samantala, mga karagdagang balita pa rin. Mamaya, antabayanan po ninyo, ha? Mayroon pong operasyon yung anti-crime. Ay, yung reklamo sa isang lalaki na di mo na'y nagnakaw sa may bahagi ng Westcom. So may mga fruit stand ang nasa kote nila. Pinakala lang si alias Kirit Kirit. Mamaya po, antabayanan po ninyo, ha? Samantala, munisipyo ng Quezon, oh, nagwagi naman sa Barangatan Arts Painting Competition 2026. Kailo bang premyo? Ilan ba sila naglaban-laban? Marami ito, eh. Gaganda ito, eh. Yung mga painting nila. Alamin natin sa balita ni katropang Ray Elgaran.
2: Tinanggal bilang kampiyon sa katatapos lamang na Barangatan Arts Painting Competition ang munisipyo ng Quezon, Palawan na ginanap sa barangay Matiaga, lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa datos, tumatayang na sa 46 na mga Palawenyong artes ang lumahok sa naturang patimpala kung saan ay pinamalas ng mga ito ang kanilang natatanging kalinya at pagiging malikain na pagdating sa larangan ng pagpinta. Samantala, nasungkit naman ni Mecca U. Cristo Tubal ang unang pwesto para sa kanyang obra na makulay ang paglalakbay na may premyong 30,000 pesos habang nasungkit naman ni Anacito III L. Linga na isa ring tubong keso ng ikatlong pwesto para sa obra naman ito na Palawan Paradise Heaven at gamit ng halagang 10,000 pesos bilang premyo. Habang tatlo rin mula sa munisipyo ang nakapasok sa finalists na may 5,000 pesos na premyo bawat isa. Yan ang balita natin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Ray. ENHS, o itong El Nido National High School Alumni. Bakit dalawa yun? Kapli na to kanina doon. Bakit na dalawa ko yun? Paumanhin. Yung ikalawang balita ni Katropang Bella Mucha. Sana ba yun? Outstanding Municipal Treasurer sa Palawan mula daw pala sa bayan ng El Nido. Ay, congrats! Kilalanin natin itong Outstanding Municipal Treasurer sa balita ni katropang Belia Mucha.
3: Ipinagmamalaki ng lokal na pamahalaan ng Ilido ang pagkilala kay Municipal Treasurer Maximo Ardonia bilang nangungunang Municipal Treasurer sa buong lalawigan ng Palawan para sa taong 2026. Kinilala ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang limang Municipal Treasurers na nagpakita ng natatanging pagganap sa larangan ng lokal na pangongolekta ng kita at mahusay na pamamahalang pampinansyal. Nanguna sa listahan si Municipal Treasurer Ardonia ng El Nido, sinundan ni John Reynan Espedido ng Nara, Renato De Vera ng Culion, Emma Tabangay ng Brooks Point at Ellen Manzul ng Rizal. Pinangunahan ang paggawad ng parangal ni na Bureau of Local Government Finance, Mimaropa Acting Regional Director Dennis Cunag at Provincial Treasurer Elino Mondragon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, isinagawa ang pagpili batay sa ilang mahalagang pamantayan, kabilang ang pagtupad sa taunang revenue targets, maagap na remittance ng bahagi ng lalawigan mula sa nakolektang kita, napapanahon at kompletong pagsusumite ng mga kinakailangang ulat at pagpapakita ng profesionalismo sa trabaho at pakikipag-ugnayan. Samantala, ang pagkilalang ito ay patunay ng dedikasyon at kahusayan ni Ardonia sa pamamahala ng pananalapi ng bayan na nag-ambag sa mas epektibong paghatid ng serbisyo publiko at pagpapaunlad ng lokal na pamahalaan. Ipinahayag ng LCU El Nido ang kanilang pagbati at pasasalamat kay Ardonia sa karangalang iniuwi para sa bayan na nagsisilbing inspirasyon sa patuloy na pagsusulong ng mahusay at responsabling pamamahala sa mananalapi. At yan ang balita, hatid sa atin ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFMU.

0: Maraming salamat, Katropang Belia. Si... si Dennis Ale. Sige, munisipi ng Rizal, champion daw po sa Best LGU Pavilion Mainland Category. Sa Baragatan Festival pa rin po ito, mga kabayan, mga katropa. Magkano kayo pa-premyo ng ano? Ano itong sa mga pavilion? LGU Pavilion. Maganda, lahat ng entry. Lalo na paggabi. Talaga makikita mo yung pong mga lightning effect nila. Sayang nga lang, hindi ako nakapunta. Wala kasing maparkingan. Gabi-gabi na lang, hirap ang parking dyan. Well, anyway, alamin natin na kung magkano ang napanalunan nitong munisipi ng Rizal bilang Best LGU Pavilion sa Mainland Category. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report. Minilala bilang Grand Champion ng munisipi ng Dr. Josep Rizal matapos masunggit ang Best LGU Pavilion 2026 sa Mainland Category na Barbitan Festival. Pinahangin ng bayan ng Rizal ang mga hurado sa kanilang pavilion na nagbigay pugay sa mayamang kultura, tradisyon at identidad ng mga Rizalenyo. Tumayo ang disenyo bilang patunay ng pagkamalikhain, pagkakaisa at indikasyon ng buong lokal na pamahalaan at mamamayan. Ayon sa LGU, hindi lang ito tropeyo kundi simbolo ng pusong Rizalenyo na handang magpakita ng galing at kultura sa buong Palawan. Saludo ang buong bayan ng Rizal sa lahat ng bumuo, nagdisenyo at nagpakita ng support para makamit ang tagumpay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, pagkakaroon naman ng cardiac catheterization angiography o itong tinatawag na CSAG Center dito po sa lungsod, pinag-aaralan. Malaking bagay po ito, mga kabay, mga katropa, lalo po sa mga mayroong sakit o sa nagkakamali, ano to, sa puso. Diba, mga kabay, mga katropa, yung mga ano to, kumaga mga espesyalista ang dapat ang meron tayo ng ganito, ha? Katrapa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report. Pinag-aralan ang sanggunin panunso dapat ang prinsesa ang positive pagkakaroon ng cardiac catheterization and coronary angiography center sa lungsod. Ito ay matapos na suportahan ng Committee on Health and Sanitation ng sanggunin panunso sa pamumuno ng kanilang chairman si Consul Jerry Abad, ang panukala ni Consul Macho Mendoza na magsagawa ng feasibility study para sa pagtatatag ng naturang pasilidad. Ayon kay Consul Abad, mahalagang mapag-aralan ang proyekto upang mas mailapit sa mga residente ng Puerto Princesa at Talawigan ng Palawan ang mga espesyal na serbisyong medikal para sa pagsusuri at paggamot ng mayroong sakit sa puso. Sa kasalukuyan, kinakailangan pa ang bumiyahe sa labas ng Talawigan ang maraming pasyente upang makapagpa-coronary angiography at iba pang cardiac procedures dahil wala pang katulad na pasilidad sa lungsod. Sa pagdinig ng komite, kinapirma ng City Health Office na wala pang ganong pasilidad dito sa lungsod. Gayon pa man, sinabi na tanggapan ng feasibility study ang magsisilbing unang hakbang upang matukoy ang kinakailangang pondo, kagamitan, infrastruktura at mga espesyalista ang kakailanganin para sa proyekto. Dahil dito, narekomenda ng komite ang pag-aproba sa panukala upang maisulong ang pag-aaral ng magsisilbing gabay sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa lungsod. Yan ang balita natin sa inyo na Business Plus Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng inyong panigin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, Palawan itinanghal na ikaapat sa best island sa Asia Pacific region sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. Katrapa natin sa balita, Girly Kadasyo.
3: Live report. Itinanghal ni ika-apat sa Best Island Asia Pacific ang Palawan sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. Ito ay dahil na rin sa malilinis nitong dalampasigan, malinaw na karagatan, kahangahangang limestone cliffs at mayamang biodiversity. Ayon sa Department of Tourism Mimaropa, ipinapakita ng parangal ang kagandahan ng Palawan at ang pagsisikap ng mga komunidad at sektor ng turismo sa pangangalaga ng kalikasan at kultura nito. Inaasang makatutulong ang pagkilalang ito sa pagdami ng mga turista at paglago ng lokal na ekonomiya. Kilala ang Palawan sa mga tanyag na destinasyon tulad ng El Nido, Coron at Puerto Princesa. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 Cafe Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: Maraming salamat katropang girly. Samantala, mga kabay, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold, Santon Plus Herbal Oil at Cess the Pain. Mga kabay, mga katropa, magbabalik pa rin ang ating pong palatuntunan asintado pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
4: XFM.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, ginga, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
22: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
23: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
24: If symptoms persist, call your doctor.
25: Ibili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix.
28: Ang kape ka na,
26: lalakas, at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
29: XFM.
30: XFM.
31: Mga katropa, X

0: Oras mga kabay, mga katropa, garap na po ang 17 minuto makalipas ang alas 5 na po ng hapon. Samantala, punta muna tayo ng ating pong Philippine Coast Guard District Palawan. Update lang po tayo doon po sa sinasagawa nga pong search and rescue operation ng Philippine Coast Guard. May kaugnayan po sa mga mangingisda na nawawala, matapos lumubog yung kanila pong sinasakyang bangka na may pangalang Norina A sa may bahagi po ng Northern Rizal, Palawan. Mga kabay, mga katropa, kaugnay niya, nasa kabilang linya ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard District Palawan. Ay bumabalik pala si Attorney Rich May Aquario. Commodore Aquario, ma'am, magandang hapon po, si katropang Allison sa XFM Palawan, ma'am.
1: Good afternoon, magandang hapon, Sir Allison. Lieutenant Commander po, baka masyadong na-promote ng Commodore, sir.
0: Pagpumunin po lang, ma'am. Kala ko, Commodore, ma'am. Lieutenant Commander, ma'am. Opo. Ma'am, opo, update lang po tayo sa operation ng ating pong tropa dyan sa Rizal regarding sa mga mangingisda.
1: Yes, sir. Actually, we have confirmed, na-verified na din po namin as of 15:35 or 3:35 p.m. po, nakita na po ng mga rescuer yung ating nawawalang 7 fishermen po. Ang nakapag-rescue po is from Bangkalaan din, Bangkalaan, Balabac, and currently nasa Quezon, Palawan po.
0: Ah, okay. Oo. Good news, ma'am. Good news. Kompleto po. Opo, kompleto yung mga mangingisda, ma'am.
1: Yes po, kompleto po, all is well and alive and safe po sila.
0: Ayun, opo, oo. Ito po ay matapos nga pong humingi po ng assistance doon sa ating pong mga station o substation sa Southern Palawan. Ano po itong mga kaanak nito mga mangingisdang ito, ma'am?
1: Yes po.
0: Ito, ma'am, lumaut sila. Wala po tayong advisory pa dyan sa lagay ng ating karagatan sa bahagi po ng Rizal, ma'am. Tama po ba?
1: Yes, sir. Actually, as of wala po tayong advisory except from the northern part, yung El Nido po, yun yung advisory natin just today.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung umalis po sila, wala po tayong gale warning or any signal dito po sa Palawan.
0: Opo. Although meron po kasi tayong habagatan, ma'am. Wala pa rin.
1: Yes po. Yes po. Yun po, sana po yung mga fisher folks po natin, announcement na rin po na ugaliin po nila yung communications po nila and yung sa pag-monitor po ng weather natin dahil pabago-bago na po yung panahon and rainy season na po talaga ngayon para mag-ingat po sila.
0: Ayun, opo, oo. At alam po natin na although yung bagyo medyo malayo sa atin sa lalawigan ng Palawan pero yung habagat siya pong nagpapaulan at may panakanakang pong pagbugso ng ihip ng hangin lalo na sa karagatan. Ma'am, medyo yung ating pong mga kababayan, mga mangingisda, minsan talagang hindi natin mapigilan dahil hanap buhay nga po. So, yung pong ating pong mga substation, naka-alerto naman po sa lahat ng oras, ma'am.
1: Yes po, sana po yung mga fishermen po natin, yung mga mangingisda po natin, i-save po natin yung pinakamalapit na station or substation po na pupuntahan nilang lugar para at least po mas madali po yung response natin. Mas malapit po kasi yung responder, mas mabilis po yung response.
0: Iyon, opo, oo. At least yung ating Bangkalaan, ma'am, mabilis din po yung kanilang naging action dito, ma'am, sa panawagan na ito, Ma'am Aquario.
1: Yes po, we have reported it last night po.
0: Mm-hmm. Well, anyway, Attorney Ma'am, hindi na po namin kayo masyadong pakakabalahin pa. At least, sabi nga natin, ay very maaga pa yung ating pong mga tropa sa pag-rescue dito sa mga mangingisdang ito. Pito, pawang mga taga-Rizal po sila, no, ma'am, Attorney?
1: Taga-Bangkalaan po sila.
0: Bangkalaan. Balabac. Yes. Okay, pero sa bahaging Rizal po sila nag-layout, ano po?
1: Yes po, sa West Philippines po, sa may bandang Sabina Shoal,
0: doon po
1: sila nang-isda.
0: Well, anyway, at least safe na po rin sila ngayon. Attorney Aquario, ma'am, maraming salamat po at magandang hapon po dyan sa atin sa District Palawan, Philippine Coast Guard, ma'am.
1: Thank you po, sir, and good afternoon.
0: Good afternoon po. Ayan, mga kabayan, mga tropa, na rescue na. Siguro, Engineer Rene, mamaya, paki-ano na lang ito, ha? Paki-update. Update na lang yung post natin. Rescue as of 3. Ngayon, alas 3:15, base po sa naging pahayag ni Lieutenant Commodore Attorney Gretch Ming Aquario, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard District Palawan, Bangkalaan. Mga taga-Bangkalaan pala ito, mga mangingisda ito, at nangisda sa northern part ng Rizal, particular sa may Sabina Shoal. Kompleto, ligtas, nasa maayos arupong lagay na ngayon ay dinala sa Quezon, substation ng ating Philippine Coast Guard dyan. Siyempre sa dokumentasyon yan at siyempre sa pagsusuri ng kanilang pong kalagayan. Ha? Itong mga mangingisda, napawang mga taga-Bangkalaan sa bayan ng Balabac, mga kababayan, mga katropa. Si Lieutenant Commodore Gretch May. Ang hirap banggitin ang pangalan ni Ma'am. Ma'am Aquario, attorney po yan. Ayan, thank you guys. Balik na pala sa pagiging spokesperson ng ating Philippine Coast Guard District Palawan. Ha? Welcome back, Ma'am. So, madali kasi makausap si attorney, ha? Sabigay mo lang yung concern. Oh, may response ka agad. Thank you very much. 25 minutos na po. Makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kababayan, mga katropa. Punta muna natin nga, Engineer na si Katropang Gerald. Ito may kaugnayan po sa nangyaring pagkakahuli sa lalaki na nauna pong mayroong reklamo ng pagnanakaw sa bahagi po ng West Com Road. Kamakailan ito, ha? Itatandaan nyo mga vegetable fruit vendor dyan na nakunan ng mahalaga ng salapi, mga kabay, mga katropa. Nahuli na lang po ngayon, ha? Huli na ng mga otoridad. Kanina-kanina lang ito, mga kabay, mga katropa, dito sa bahagi nitong temporary shelter sa barangay San Pedro. Nandito pa sila sa ano? Sa PS1 siya? Malaman, doon dinala itong ano na ito, ha? Kasi pinangalanan ito ng ating mga otoridad, particular ng ating pungawa taga anti-crime na si alias Kirit Kirit. Yan. Siya yan. Si Gerald. Nasa PS1 sila. Andun siya. Dinala doon si alias Kirit Kirit. Nako, mga kabayan, mga katropa. Itong si alias Kirit Kirit ang itinuturong suspect sa pagnanakaw nga po sa tindahan ng mga prutas dito sa may bahagi ng West Com Road, San Pedro. Kamakailan lang ito, mga kabayan, mga katropa. Magmula noon, may mga iba pang mga insidente na mga pagnanakaw na siya rin daw itinuturo, mga kabayan, mga katropa. Mga nang iisa sa mga maliliit na mga maninindi. Itong si alias Kirit Kirit, mga kabayan, mga katropa, nakakuha daw po ng 18,000 pesos, dalawang cellphone. Ito lang kanina madaling araw, June 24, sa isang tindahan. Lupit, ah. 18,000 at dalawang cellphone. Anti-crime task force ang humuli sa suspect ngayong hapon habang nakatambay ito sa labas ng temporary shelter San Pedro. Ba naman, tambay-tambay na lang, ikaw ba naman? Meron ka ng 18 min. Matapos nga po itong hulihin, ikinap ka pa, no? Natural lang yung frisking, ano lang yan, natural lang, SOP yan. Habang ito raw po ay pinipirisking o kinakapkapan, aba, may nakuha, may nakuhang tatlong sachet ng inihinalang droga. Lang raw, may interview pa kung anong gagawin sa magnanakaw. Yung complainant siguro yung ano nga. dapat ito mga kabayan, mga katropa, sabi nga ng ating mga otoridad, minsan na-useless din yung kanilang operation, yung effort, yung paghahanap sa mga ganitong inireklamo. Pagdating nag-usap-usap, nagharap-harap sa himpilan ng pulisya, malambot ang karamihan sa mga nagiging complainant, nawawala. Nawawala na magsasampa ng kukulang kaso. Siyempre, yung ating mga otoridad, walang magagawa, eh pakakawalan. Tapos uulit naman. Ganun lang yan eh. Uulit-ulit. Hanggat hindi po ito nasasampa ng kaso, mga kabayan, mga katropa. Kahit hindi ito si Alias Kirit-Kirit. Doon sa iba pang mga nasasangkot na rin sa mga insidente ng nakawan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Maging sa iba't ibang munisipyo, ganun po nagiging sistema. Mayroong mabibiktima. May mananakaw na gamit. May maghahain magpupunta sa impila ng mga pulisya. Magpapablatter. Siyempre, gagawan ng aksyon ng ating mga otoridad. Hindi pwede ang hindi. Sila naman po ang pwedeng balikan. Siyempre, gagawin ng ating mga otoridad, investigation, follow-up, operation, kuha ng mga evidences, mga kuha ng CCTV, mabubuo at itatrack kung saan na siya, kung nasa na yung suspect. At, ngayon, nagkaroon ng resulta, nahuli. Siyempre, pag-aharapin sila sa impila ng pulisya. Ito namang mga magang na karamihan sa mga nasasangkot sa mga ganitong uri po ng krimen. Magagaling din. Artista yan. May mga paluha-luha pa yan. Mga kabayan, mga katropa. At resulta, siyempre si complainant lalambot. For human consideration, sige, hindi ko na tutuloy. Ibalik mo lang. Ininakaw. Ganyan, kalimitan lang nangyayari, mga kabayan, mga katropa. So, punot dulo, yung effort ng ating mga otoridad, so although sabi nga natin trabaho nila yan, well, talagang trabaho nila yan. Pero yung pong effort na masampa ng kaso para maihinto na yung mga ganitong uri ng krimen, nawawala. Diba? Kasi nga, bibitawan mo na lang yan. So magpapalamig lang ang mga yan. Babalik uli, nakaw uli. Ganun lang po yan, mamemerwisyo lang po yan hanggat hindi po natuturoan ng tamang leksyon. Tamang leksyon, makasuhan, maparusahan, ayon sa batas, ayon sa mga ebidensya. Diba? Tama na natin si Katropan Gerald. Nawala. Ando sa Police Station 1 daw ngayon. Itong si Alias Kirit-Kirit. Mga kabayan, mga katropa. Doon naman sa mga, baka sabihin nyo, naka-blurred na naman ang mukha, hindi naman yung makikilala yan. Sabi nga, di ba? Unless proven guilty by the court, hindi natin pwede ipakita ang mukha. Suspect pa lang. Ano kaya yung gagawin nga kay Alias Kirit-Kirit ngayon dyan, ha? Bukod doon sa, siyempre, may complainant, itutuloy ng complainant, ano pang kaso? Dahil merong nakuha sa kanyang tatlong pinaghihinala ang shabu. Naku naman talaga. Ito yung sinasabi. Bisyo kayo ng bisyo. Walang panuporta. Gagawin nyo, mamimerwisyo sa mga kapwa nyo naman pa namang maliliit. Namamatay? Pinapatay niya. Baka may kausap pa nga. Sige lang. Magbe-message naman siguro yan. Ano ba itong audio na ito? Yung sa may babae, may kaboses ito, diba? Yung nagsasalita yung babae. Ilan lang sa, sa We Are One. May audio ba yun? Okay, pakinggan nga. May audio. Sige, ito si Alias Kirit-Kirit, mga kabayan, mga katropa. Yung suspect. Sa paglalakaw dyan sa bahagi ng Westcom na kuha na ng ating mga otoridad. Ngayon po ay nasa impila na ng Police Station 1. Sige. Ito, mula sa We Are One, yung video na ito.
2: Samsung, ano pang ibang section?
3: Ayun lang po. Ha? Ayun lang.
2: Ayan,
3: okay.
2: Balik mo lang.
3: Andun yung payatin
2: yun? Yung pera?
4: Di cellphone.
2: Pati yung pera.
4: Saan? Wala man lang akong pera.
2: Kami, huwag mong pinaglulong.
5: May kasama ka wala?
4: Wala po.
5: Intindihan mo yung cellphone niya? May kasama ka wala?
4: Wala.
2: Ikaw lang mag-isa?
5: Ikaw lang mag-isa? Ay, di ibig sabihin.
4: Wala man akong pera.
5: Sa bahay nila?
4: Sa mabala.
5: Ang ina mo.
4: Saan mo cellphone ako dyan?
2: Kunin mo yung coin purse lock.
0: Ayan, habang tinatanong ng ating pong mga taga-anti-crime, yung si alias Kirit Kirit, kita nyo naman po yung reaction ng Kirit Kirit. Parang sanay na. Oo, may pa. Pag-anong pa siya, ha? Parang, ano ba ito, humihikap? Ha? Mga kabayan, mga katropa. At yung, kita naman po ninyo yung mga inaasal nito. Doon sa harapan ng ating mga otoridad. Hindi na tuloy mapigil ang mapumura ng isa nating mga katropa dyan. Tinatanong yung cellphone. Pati pera. Yung cellphone daw, doon. Oo, may tinuturo siya. Yung pera, wala naman daw siya nakuha ang pera. Ito yung kanina, madaling araw na insidente. Na sinasabi, 18,000 at dalawang cellphone. Mula sa isang tindahan na naman. Na talaga naman, oo. Ngayon, nasa police station 1, si katropa Gerald. Alamin nga natin ang huling mga ganap dyan. Nandyan pa ba si alias Kirit Kirit, katropan Gerald?
6: Okay, sige pa. Thank you, ma'am, ha. Okay, sige. So, yun, katropang Ali, katapos lang natin interviewin si ma'am. Itong biktima allegedly ninakawa ni alias Kirit. Si alias Kirit at si Ed, dalawa kasi ito yung nahuli ng PS1.
0: Dalawa?
6: Ito ngayon sa... Oh, dalawa ito. Mm-hmm. So, nandito ko ngayon sa Police Station 1. Nandito yung dalawang suspect na nahuli. Una, itong si Kirit, alias Kirit. Ngayon, nahuli ito dahil sa kasama rin natin ngayon yung kong biktima.
0: Mm-hmm.
6: Yung biktima na ito ay nagsumpok sa PNP. Gawa ng sila raw ay pinasok nung hapon pala ni alias Kirit.
0: Mm-hmm.
6: At pinalabas niya ito. Umasok doon sa tindahan eh. Nung lumabas, nung madaling araw, nagulat na ng ito pong mag-asawa na sila ay nawala na ng dalawang cellphone at 16,000 pesos cash.
0: Ooh.
6: Ngayon, inireport nila ito sa follow-up operation investigation na anti-crime task force na kilala at nakita itong si alias Kirit na nakatambay sa labas ng temporary shelter. At pagkatapos nun, hinold ito ng anti-crime task force, tumawag ng PS1 personnel, pinuntahan ito at pinroseso.
0: Ngayon,
6: itong si alias Kirit, meron pang na-recover sa kanya na isang pouch. Yung pouch na yun sa kanyang pulsa, pag bukas nun, merong pera, higit 1,000 pesos. Parte yun ng kinuha niya na pera doon sa biktima.
0: Oo.
6: Tapos, merong pang sachet na lakan.
0: Nako.
6: Sachet na iniinat ang illegal na droga.
0: Oo.
6: Tatlo.
0: Tatlo?
6: Tatlo yun.
0: Aloy.
6: Tatlo.
0: Mm-hmm.
6: Di inimbestigahan na ng PNP. After ng investigasyon, tinuro niya si Edgar na sabi doon niya bininta yung cellphone na kinuha.
0: Mm-hmm.
6: Okay. Si Edgar naman ay residente sa loob ng temporary shelter. Pinantahan ito, nung pinantahan ito, nakuha yung cellphone na recover.
0: Okay.
6: Nung kinatkapan ito, meron din nakuha. Dalawang sasheri ng hininalang shabu.
0: Talaga naman, noo. Ha? Pukang
6: aminado rin to, aminado rin si Ed, pati si si Kirit.
0: Kirit.
6: Yun ay panggamit.
0: Panggamit lang.
6: Kirit kaya meron. Kasi gumagamit siya, aminado siya. Pero tayo interview dito. Tapos ito naman si Edgar naman, sabi niya, ibibigay niya naman daw yung dalawa na yun nasa siya dito kay Kirit. Kasi nga naman kulang, pinapadagdagan daw yung bayad. Ang bayad daw doon sa kasing cellphone, 1,000. Ngayon, ang sabi ni
0: Kirit.
6: Kirit sa kanya, dagdagan mo na lang yan para quits na tayo.
0: Buha talaga naman.
6: Pera, sabi ni, sabi ni Ed.
0: Ed.
6: Pera.
0: Oo.
6: Oo, Ed, si Ed ba? Ed na, yun sa, ito yung suspect, Ed na ito. Ngayon, sabi niya, wala kong pera. Ang napagkasunduan nila, shabu, item na lang.
0: Abad
6: talaga. Provide. Oo, provide si Ed.
0: Ed. Mm-mm.
6: Nung na-provide niya na, yun na. Sakto naman na nagkahulihan. Ngayon dito, nagtuturoan niya dalawa. Eh, sabi ni Ed, nabigay ko na sa iyo yung tatlo. Ay, ne, sabi ni, ni Kirill, ni Kirit, yung tatlo na ito, galing kay Ed. Eh, magkataliman silang dalawa ngayon. Tapos sabi naman ni, ni Ed, wala pa, hindi ko pa nabibigay. Itong dalawa, ibibigay ko pa lang sa kanya. Yeah. Pero aminado yung dalawa na daw kung gumagamit sila. Tinanong natin sila.
0: Yun lang. Di
6: subject, so, itong dalawa, kasampahan ito ng kaso, sa position din ng drugs, tapos itong mga theft, yung nakaw, gano'n din papay ng kaso. So, pinuproses isa ngayon, si Mamo, yung ano, kausapin natin, si Sir Alison po, sa kabilang linya. Patropang Ali, si Ma'am, ito yung ano, yung biktima.
0: Opo, opo. Ma'am, magandang hapon po.
7: Magandang hapon po.
0: Mm-mm. Ma'am, kayo ito po ang naging biktima. Kaninang madaling araw to, tama po ba? O kahapon?
7: Opo. Kaninang madaling araw po.
0: Kaninang madaling araw.
7: Nangyari po kanina madaling araw. Oo, pero sa kahapon po, ng alasing ko, galing na rin po siya doon.
0: Sa pwesto nyo?
7: Naghahalungkat na siya, opo. Naghahalungkat na siya doon ng gamit ko. Pero pinalabas ko po siya. Hindi sumabay siya sa mga customer eh.
0: Okay.
7: Pinalabas ko na siya, tapos ko siya. Kung hindi siya umalis, tatawag ako ng police. Ngayon, natakot siguro siya, umalis siya. Saan? Hindi ko naman po alam na magaling araw, babalikan niya kami.
0: Saan po yung pwesto nyo, ma'am? Saan po yung tindahan nyo?
7: Sa address po, sa harap po ng Palangka Road.
0: Okay, yung mga talipa pa dyan, ma'am?
7: Opo, yung may mga butas po na mga bago ngayon.
0: Okay. So, madalas yan tumatambay dyan, ma'am, sa area na yan?
7: Hindi po. 3 days ko pa lang po siya nakita.
0: 3 days. Oo. Pero noong kahapon, alas 5, hapon to ito, ma'am, alas 5 ng hapon.
7: Opo, hapon.
0: Pumasok siya sa tindahan nyo at naghalugog na.
7: Opo. Na kahit may customer po, kahit nandun yung mga nag-deliver sa tinamangga, nagalungkat na po siya.
0: Nakisabay
7: na. Hindi siya nakikinig sa tao ko. Kasi sabi ng tao ko, umalis na siya. Huwag siya makialam doon.
0: No, pag sabi nyo, tatawag kayo ng polis, umalis.
7: Umalis po.
0: Eh lang, hindi nyo akalain, madaling araw, binalikan kayo.
7: Opo.
0: Mga anong oras po pumasok sa inyo, ma'am?
7: Pa?
0: Mga anong oras po, kanina?
7: Estimate ko po, mga alas 3 ng madaling araw.
0: May kuryente ba sa inyo nung oras na yun? Kasi pungkang brownout sa ilang bahagi eh.
7: May kuryente po. Kuryente.
0: So, dyan din po kayo natutulog, ma'am, sa pwesto nyo?
7: Opo, opo.
0: So, nagising kayo mag-asawa, ma'am?
7: Nagising po kami umaga na po.
0: Umaga na.
7: Wala na yung cellphone, wala na pera, wala na naman yung bag po.
0: Uroy, oo. So,
7: sinimot niya po talaga, wala siya tinira kay Queen sa amin.
0: Grabe, oo. May CCTV yung pwesto nyo, ano, ma'am?
7: Yung kapitbahay po namin, malaking pasalamat po yung sa video sa ano na tindahan ng grocery.
0: Okay. Siya yung
7: mayari ng video sa ano. Siya po may CCTV. Ngayon, pagkaling gusto sa may police ng umaga, mga alas 8, pumunta pa ako sa tindahan niya, nakita pa, nakiusap ako baka kasi may alam ko may CCTV sila, baka pwede makita.
0: Oo.
7: Pinakita naman po sa akin, yun.
0: Siya
7: po talaga.
0: Si Krit. Oo.
7: Oo.
0: Isa lang siya.
7: Yeah, isa lang po siya. Pero, nakakit ng CCTV, yung nag-aakyat siya doon, mayroon pang nakamotor eh.
0: Nagpapalik-palik
7: sa kanya.
0: Sabi-sabihin, may kasama hindi, ito.
7: Hindi ko lang po alam kung kasama talaga yan o hindi. Kasi, nakakit ko doon sa CCTV. May
0: pabalik-balik
7: sa kanya na
0: nakamotor. Yan, opo. Sa ngayon, ma'am, nabawi nyo yung cellphone ninyo? Cellphone?
7: Opo, cellphone po.
0: Dalawa rin, nabawi rin?
7: Dalawa na po. Pero yung pera po, narikagat doon sa pera, natira, 1,000 yung 70,000, hindi ko pa po nababawi.
0: Aray, oo. Saan niya raw ginasto? Saan niya raw binigay?
7: Hindi ko po alam eh. Kasi ang tinuturo niya ako saan niya kami tinuro eh. Pinuntahan na po namin eh.
0: Naku.
7: Wala namin ma-recover.
0: Basta
7: natagpuan na lang sa kanila yung cellphone, yung
0: 1,000.
7: Inaakala namin upo na drugs. Yun na lang. Tingin ko, yung pera namin, pinili na nila ng drugs eh.
0: Aroy.
7: Pinagpartihan na talaga nila eh.
0: Yun lang, oo. So, ano po ang inyo po magiging action ngayon, ma'am? Tutuloyan po niyo yung sampahan niya ng kaso?
7: Gano'n na po talaga. Kailangan po sampahan na. Kaya nananawagan pa ako, nakikiusap pa ako.
0: Yun.
7: Kung may mga nakikinig po, kung sino po mga nabiktima ng suspect na ito, kapag nanakaw po, baka pwede po kayo pumunta dito sa estasyon ng police para matulungan po natin na makasuhan ito na hindi na talaga makalabas kasi grabing gambala po. Tsaka yung sakit ng pagnanakaw, hindi natin alam, tsaka nagdodroga, hindi natin masabi kung makakapatay ba sila ng tao dahil sa ginagawa nila na yun. Kasi natakot po ako eh, kasi may anak po ako eh.
0: Oh, yun lang.
7: Tumala po yan siya ng patalim kahapon ng alas 5 eh. Kaya yun ang pakiusap ko. Gusto ko matuloy
0: siya,
7: natakot ako makabalikan din ako eh.
0: Iyon. Oo. So, yun nga po. Oh, mas mainam po yan, ma'am. Oh, para sabi nga natin, yung gawain niya na eh, maputol kung meron na nakasampang kaso. Oo.
7: Oo. Saka hindi nakatularan yung akin yan.
0: Oo, tama. Oo. Baka may panawagan kayo doon sa iba pa nating mga kabayan, ma'am. Baka hindi lang kayo, biktima nitong si Aleskirit na ito.
7: Oo. Nanawagan po ako sa inyo kung sino po na biktima ng... Magnanakaw na to, baka pwede po magtulungan tayo, lumabas po kayo dito po sa, pumunta po kayo dito sa istasyon po ng polis para tuluyan po natin makasuhan. Mm. Na hindi na po, hindi na makalabas, hindi na, wala namang bala. Saka yung gawain po nila, maling-mali talaga po. Yung pagnanakaw, yung pagagamit ng matamang ano na yan.
0: Bisyo.
7: Kasi hindi may ako po may anak po ako. May mga kapatid kayo kung nantularan po.
0: Iyan.
7: Diba? Oo. Saka mga kapatid delikado kasi diyan nagsisimula yung mga krimen.
0: Iyan. Opo, tama po 'yan. Sige po, ma'am.
7: Ano pala kung nagising kami, lumaban kami, nasaktan kami. Diba po? Mahirap. Dahil sa bisyo nila po.
0: Iyan, opo. Sige po, ma'am. Ma'am, maraming salamat po ha. Oo, at ingat po kayo. Opo, magandang hapon po.
7: Opo, opo, magandang hapon din po. Thank you po.
0: Trapan Gerald. Trapan Gerald. Oo. So, yun.
6: Sige po. Yun, Katropa Ali. Si Ma'am, kausap natin dito yung mystery niya. Tapos, nasa loob yung dalawa.
0: Sa loob na. Kailangan, maano yan? Kailangan, masampa na ng kaukulang reklamo yan, Katropan Gerald.
6: Kaya nga, oo. Ito yung panawagan niya. Ito yung panawagan niya. Pero ngayon, kukuha na sila sa lesson. Kukuproseso ito sa sampa na kaso ni Ma'am. Tapalo na lang iba na mga magre-reklamo rin pwede pumunta dito.
0: Oo.
6: Okay. Wala dito sa PS1, Gerald Gales, XFMU.
0: Si Katropang Gerald Gales nasa Police Station 1, mga kabayan, mga katropa. May kaugnayan pa rin nga po sa pagkaka-aresto, pagkakauli sa isang nga pong tinuturong magnanakaw. Oo, na si Alias Kirit. Ngayon pong hapon lang ha. Base doon sa reklamo ng isang pong negosyante dyan sa Westcom Road. Pinasok ang kanilang bahay. Kaninang madaling araw, tinangay ang 17,000 pesos. Yung dalawang cellphone, nabawi. Yung pera, yun na lang po ang hindi na malaman ngayon kung nasa na. Kasi tanging na po na kuha sa posisyon nitong si Alice Kirit, isang pouch na naglalaman ng 1,000 piso plus 3 sachet ng pinaghihinalaang shabu. Tinanong, asan yung dalawang cellphone? Itinuro kung saan niya binenta. Pinagbentahan. Dahil mababa lang bigay eh. 1,000. Tama ba? Engineer, 1,000 yung banggit. 1,000. Kulang sa pera yung isa. Item na lang daw ang karagdagan para quits na raw sila. Diba? Kita nyo yan? Mga kabayan, mga katropa. Para quits, item na lang. Nagkataon, nagkaulihan. Nakaproduce itong pinagbentahan ng cellphone. Nakaproduce ng karagdagan. Na illegal na droga. Nagkaulihan ngayon. Pareho sila ngayon nandyan sa himpilan ng pulisya. For investigation and documentation, mga kabayan, mga katropa. Nagtuturuan na. Yan ang sinasabi. Bisyo, walang panuporta. Ang kahihinatnan niyan, siyempre, gagawa iyan ng hindi ka nais-nais. Masuportahan lang ang kanilang bisyo. mga kaubay mga katropa. Sabi ni ate, tutuloyan nga raw eh. Para hindi na raw mapamarisan at matuldo ka na yung kanilang gawain. Siyempre, pag merong kaso, hirap na yan. Oo, pag nahuli ka, diretso ka talaga. Diretso ka lang sa oblo. Mga kabay, mga katropa. Bukod pa yan dun sa kaso ng ano, legal possession of dangerous drugs. Dangerous drugs. Possession kasi yun. Itong robbery or theft. Maaaring isang pa sa dito kay Alaskirit. Diba? Nangyari. Doon sa mga maaari doon po na biktima rin si Alaskirit, baka meron kayong mga kuha ng CCTV, ipagkumpara nyo po yung itsura dito sa itsura po ngayon ni Alaskirit, ha? Nasa Station 1. Ipag-ugnayan na kayo sa ating mga otoridad para sabi nga ni ate kanina, ay, labas na kayo lantad ng mga nabiktima nito. At sama-sama kayong maghain ng reklamo, ha? Para wala na raw labasan. Wala na. Mamamahinga. I mean, matitigil ito. Kapag meron ngang tumayong complainant at nagtuloy-tuloy. Ayun na po, mga kabayan, mga katropa, ang umusga doon kay alias Kirit. Sa mga nakakilala kay alias Boy Kirit. Gawain ba talaga nito ni Boy Kirit kapag wala na? Walang-wala na? Mamimirwisyo na? Masuportahan lang ambisyo, tama ba? Kasi parang ganun lang yun. Parang ganun lang. Parang baliwala lang. Tingnan, yung habang kinakausap ng ating mga taga-antikrime na kanina, parang baliwala lang sa kanya. Although nakaposa siya, relax lang si alias Boy Kirita, mga kabayo, mga katropa, ha? Meron pang mannerism pa kanina. Napapansin nyo sa video ng taga-antikrime. Mamanong din Estrella, maganda nga po. Ganoon ni kay Ate Josephine Aburgar Estrella, ha? At Emeline Del Carmen, magandang hapon. 10 minuto, mga kabayo, mga katropa, bago po sumapit ang ika-anim ng gabi. Pansamantala, mga kabayo, mga katropa, yan muna yung kabuuan, ha, ng ating pong palatuntunan asintado ngayong pong hapon ng Miyerkules. Unyo a 24. San Juan Bautista. Wala sanang basaan, ha? Alam po ng ating nakasama sa Bagong Technical Engineer Rene Boy Federico. Alam po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Sumayin niyo na po ang kabuuan ng ating palatuntunan ng asintado ngayon po. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong nakasama. Ang inyong pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salvatus. Magandang gabi na, Pilipinas!
8: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado!
9: XFM.
10: XFM.
11: FM.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
12: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kidney problems ba?

0: Laila Lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: XFM.
13: X.
12: XFM.
13: FM.
12: Sistepain.
13: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistepain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistepain lang ang mabisa.
12: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
12: Santong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santong Plus Gold.
14: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa, narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong

0: nang nawala ang rayo makalamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Live testimony.
2: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas. Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa, kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pagod na pagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugutan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
8: Si Erisha Lesa M. Roldan, taga Barangay 3, Tahas, Palawan. Ang iniinta ko po is yung may bukod po ako dito
9: sa breast.
8: Hindi po ako masyadong makatulog kasi ano po, kumikirot na po siya. Kumikirot po siya sa masakit. Namumula po siya na sobrang katip po. Nagpa-check up ko po dito after 1 week po. Pag-inom ko po ng gamot, bali ano nga po pala siya, nang isang gabi lang po kumutok na po yung bukol niyo po. Kaya ngayon po unti-unti na rin po siyang gumagaling. Sa mga may mga sakit po, kailangan po na magpa-check up po. Magpatingin po kaagad para magamot po kaagad yung mga sakit.

0: from Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Hello, good evening po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa ating mga tugasubaybay sa buong Palawan. Welcome po sa lahat ng ating mga katropa dyan, ano? Tambay lamang po kayo para marami po tayong matutunan at welcome po ulit sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama nyo po ngayon sa loob ng maikling panahon lamang. At syempre, bago po magsimula ang lahat ng ating talakayan, sa lahat po ng nais magpadala ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magpadala po kayo ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman dyan. At syempre, sa programang ito, sama-sama po natin na alamin ang mga sekreto tungkol sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant sa gabing ito. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
3: Magandang gabi sa iyo din, tropang Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa.
2: Yes.
3: Nawa ay nasa magandang kalusugan sila ngayon.
2: Yes. So, Doc, ano po ang ating magiging topic sa gabing ito?
3: Ating pag-uusapan ngayon, katropang Cynthia.
2: Yes.
3: Na karamdaman sa gabing ito. Itong tungkol sa stroke.
2: Stroke? So ano, Doc? Bakit nagkaka-stroke yung tao? Or ano yung mga sanhi?
3: Itong stroke, katropang Cynthia, ito yung tinatawag din na brain attack.
2: Yes.
3: No, kasi pag hindi na maganda yung daloy ng dugo papunta sa utak dahil barado, ay talagang magkakaroon ng abnormality sa katawan. Mm. Hindi magalaw. Kasi itong stroke, katropang Cynthia, nangyayari kapag naputol o humina ang daloy ng dugo papunta sa bahagi ng utak. Dahil dito, kulang ang oxygen at nutrients na matatanggap ng brain cells, kaya maaari silang masira o mamatay.
2: Okay.
3: Yan ay yung pupuntahan kita pang Cynthia. Kaya pag yung tao pag ma-stroke, dapat mamadaliin talaga yan, madala sa ospital, kasi pag matagalan, mas malaki
2: mahirap
3: yung damage sa brain.
2: So mahirap pala, mga katropa, no? So kapag nakaramdam na ganon, so talagang agapan po natin, mga katropa, na dalhin sa mga ospital, no? Kasi emergency case na ganito, Doc. Hindi siya po pwedeng madala-dala ng kung ano lang inumin mo. So, mas maigi, dalhin nyo po agad sa mas malapit na ospital.
3: At may dalawang pangunahing stroke, katropang Cynthia.
2: Oo.
3: Itong tinatawag na ischemic stroke.
2: Ano ito naman yan?
3: Ito naman yung common na stroke na naranasan ng ating mga kababayan. No, na klase na stroke.
2: Yes.
3: Ito yung ischemic stroke, katropang Cynthia, 80 to 85%. Mm-mm. Yung dahilan nito is barado. May part sa brain na nagkakaroon ng bara.
2: Okay.
3: Kaya ang mangyari, na-stroke yung tao.
2: So hindi nakakadaloy,
3: yes,
2: ng maganda yung dugo.
3: Napuputol, no? Yung supply ng dugo.
2: Yes.
3: Dahil sa bara.
2: Mm-mm.
3: At yung bumabara din sa ugat sa utak,
2: mm-mm,
3: ay pwedeng kolesterol pag mataas yung kolesterol. cholesterol.
2: Ayun.
3: Pwede ding blood clot. Nagkakaroon ng blood clot na
2: namumuo yung dugo. Yes, mga katropa. Yung blood clot is yung namumuo yung dugo sa daluyan, no?
3: Yes. Pupunta sa brain, magkaroon ng blockage, kaya magkaroon ng stroke, katropang Cynthia.
2: Okay.
3: At meron ding 15% dahil hindi lahat ng stroke is caused by blockage.
2: Oo.
3: May stroke din na walang barak.
2: So,
3: no?
2: Paano yun?
3: Mangyari yan, katropang Cynthia, yung tinatawag nila niya aneurysm.
2: Aneurysm. So, ano yung aneurysm? Kasi, ano yan eh, talagang maraming nangyari niyan sa social media na nakikita natin, mga katropa. So, ano nga pala, Dok, yung aneurysm?
3: Yung aneurysm, yan yung namamagang maliliit na ugat sa utak na pag puputok yan, katropang Cynthia, ay talagang magkakos talaga ng stroke sa tao.
2: Talagang agara,
3: yes.
2: No?
3: Yes. Pwede ding yung sobrang hina na yung brain nerve, kaya magkakaroon ng pamamaga o ding puputok. Kaya magkakaroon ng stroke. Kaya hindi lahat ng stroke, katropang Cynthia, is may bara.
2: Yes. May... So, alin, Dok, yung mas delikado niyan?
3: Ah, itong delikado, katropang Cynthia, itong tinatawag na ischemic stroke kasi.
2: Yung barado.
3: Yes, yung barado. Kasi 88% yung dahilan ng stroke na yan, yung barak.
2: Okay.
3: Kaya yung ganitong problema sa ischemic stroke, pag mataas yung sugar, pwede kang stroke, may sakit sa puso, paninigarilyo, at saka high blood pressure. Isa yun sa mga dahilan, na nagkakaroon ng stroke.
2: Ayan. So grabe nun, delikado pala, Dok, din yung mga ganyang problem.
3: Yes, kaya mostly nangyari yan pag nagkakaroon ng mga high blood.
2: Pag mataas ang ano nila, dugo.
3: Pressure ng dugo.
2: Yes.
3: Kasi malakas yung pressure ng dugo niya sa maliliit na ugat sa utak.
2: Mm-mm.
3: Kaya kung mahina yung mga maliliit na ugat sa utak or humihina yung circulation, talagang magsasuffer talaga ng stroke yung tao. Kaya dapat yan yung mga i-control, katropang Cynthia, no?
2: Yung cholesterol, delikado rin yun, Dok, kapag tumaas.
3: Delikado din yan. Isa din yan sa magbablock ng circulation ng dugo sa brain.
2: Okay.
3: Yung, so, lahat... yung diabetes, sakit sa puso, high blood pressure, mataas ang cholesterol, panigirilyo, nakaka-trigger din yan sa stroke eh.
2: Ayan. Kasi may yung... possibility magka-stroke.
3: Yes.
2: Okay.
3: Kasi yung sigirilyo, may effect niyan sa katawan, pinapataas din niya yung presyon ng dugo.
2: Yes.
3: Then, yung nicotine niyan, pwedeng magbara din sa daanan ng dugo. Kaya, isa din yan sa mag-trigger, magpalala ng stroke, o pwede kang ma-stroke. At meron naman tayong tinatawag na hemorrhagic stroke, katropang Cynthia. Ito naman yung panghihina ng mga blood vessel.
2: Oh.
3: No? Yung aneurysm din. Ito yung klase na na-stroke yung tao na walang bara yung maliliit na ugat sa kanilang brain.
2: Walang bara?
3: Walang bara.
2: Okay.
3: Kaya sa mga ganitong problema din, dahil din yan sa napabayaan, no? Hindi nagkocontrol yung presyon ng dugo.
2: Oo.
3: Isa yan sa dahilan na puputok yung maliliit na ugat sa utak.
2: Yes. So ano pa, Dok? May mga iba pa bang sanhi?
3: At yung mga risk factor naman dito na pwede kang magkakaroon ng ganito, katropang Cynthia, binabanggit na natin, no? Yung high blood pressure, yung diabetes, mataas na cholesterol, obesity, sakit sa puso, panigirilyo, at saka yung pag-iinom ng mga alak.
2: No? Yung alak talaga.
3: Isa din yan sa nakaka-trigger, no? Na pwede kang ma-stroke.
2: Uh-oh.
3: High blood ka pa, nagiinom ka pa ng mga alak, mas risk ka sa ganitong pangyayari.
2: Sa stroke.
3: Sa stroke. At paano natin maiwasan, katropang Cynthia, itong ganitong klaseng karamdaman?
2: Oo. Paano nga ba? Ayan, mga katropa, no? So ito yung pakikinggan natin na maigi. Kung paano maiwasan yung pagkakaroon ng stroke.
3: Yes, kasi
2: lalo na ngayon, Dok, mainit eh. May
3: yes,
2: epekto ba din ba yung panahon na sobrang init?
3: Yes, mas malapit sa stroke yung tao pag sobrang init yung panahon.
2: Oo, ayo.
3: Kasi yung presyon ng dugo niyan, tataas din eh. At isa sa mga advice natin, katropang Cynthia, para makaiwas, kontrolin talaga yung BP at saka sugar.
2: BP,
3: kung mataas yung sugar mo, dapat kontrolin mo yun. No? Kasi pag sobrang taas din ng sugar sa dugo, pwede kang ma-stroke.
2: Yes.
3: At pabayaan mo din yung pagtaas ng BP, ay pwede ka ding ma-stroke.
2: Mm-hmm.
3: At siyempre, dietary yung change lifestyle.
2: Ayun. Kailangan natin i-change, mga katropa, yung ating lifestyle. Lalong-lalo, yes. Lalong-lalo na yung ating pagkain, mga katropa. So, kailangan mga healthy foods, mga gulay, prutas,
3: yes.
2: Mm-hmm. And then yung mga grains. So, yun yung napaka-importante, Dok, no, para sa ating katawan, para mabus yung ating immune system. Ayan, mga
3: katropa. Kasi itong mga fiber, katropang Cynthia, tumutulong din yan na magbaba ng sugar, magbaba ng cholesterol.
2: Yes.
3: Pag yung kinakain natin is more on fiber, no, hindi yung laging nagkakasakit ka na nga ng high blood, mahilig ka pa sa karne, prito, saka mga
2: instant food. Yes,
3: talagang,
2: mga fast foods.
3: Talagang maramdaman mo yung mas lalala yung pakiramdam.
2: Mm-mm.
3: At siyempre, yung exercise, hindi talaga yung kalimutan, katropang Cynthia.
2: Ayan. So, kailangan po, mga katropa, no, active yung ating physical activity.
3: Yes, yes, araw-araw.
2: Para mas maganda yung daloy ng ating dugo sa mga veins, sa mga ugat natin. Yes. So, walang babara. Kasi, Doc, may nabasa ako, no? Pag yung pawisin na tao, iba yon kaysa yung nagpapawis ka.
3: Mm.
2: Exercise.
3: Yes, ako.
2: Kasi, ay, pawisin naman ako, hindi na po ako mag-exercise, Doc. Kasi, kahit nakaupo ako, pinapawisan ako. Okay lang ba yon? O, you need to exercise talagang walking.
3: Iba talaga epekto ng, meron talagang tao, katorpang Cynthia, na masyado active yung sweat gland nila.
2: Yes.
3: No, kahit nakaupo lang, maramdaman nila yung lalabas yung mga, ano,
2: kasi,
3: mga pawis.
2: Kasi, through physical activity.
3: O, pag through physical activity, talagang magpa-function talaga lahat.
2: Yes. Lalabas talaga yung mga toxin. Through sweat, toxin. No, sa ating mga pawis. So, kailangan na kailangan yung magpapawis. Iba yung pinapawisan sa magpapawis.
3: Yes.
2: Kasi pag magpapawis, sinasadya natin yun. So, yun yung much better na gawin natin para yung ating mga toxin sa body is mailabas niya, mga katropa. Na, Doc, so ano pa, Doc, yung mga kailangan gawin?
3: Kailangan din iwas sa sigarilyo. Sobrang alak.
2: Alak.
3: Alak. Okay. Iwasan din.
2: Kala ko maalat.
3: Na, pati yung mga maalat, iwasan
2: maalat
3: din yan.
2: Foods.
3: Kasi magkakos din yan ng pagtaas ng presyon ng dugo. Isa din yan sa dahilan na magbara, katropang Cynthia. At siyempre, kailangan ng regular check-up.
2: Yes. Check-up talaga.
3: Lalo na pag mayroong high blood na, katropang Cynthia, masyadong mataas pa yung BP.
2: Mm-mm.
3: Kailangan mo talaga ng mga payo niyan.
2: Ayan. At saka sa may walang mga pang-monitor,
3: yes,
2: ayan, maaari po kayong mga katropa pumunta sa aming clinic. Libre lang yun.
3: Libre.
2: Ano? Free blood pressure monitoring tayo, yes, every day from
3: every
2: Sunday
3: day
2: to Friday. Kaya pumunta lamang po kayo from 8:30 a.m. to 5 p.m.
3: Yes.
2: Libre po yan para ma-monitor natin yung inyong blood pressure.
3: Lalo na ngayon, katropang Cynthia, sobrang init yung panahon.
2: Yes, sobrang init. So, kailangan din inom na maraming water.
3: Inom ng maraming tubig din. Isa din yan sa pinakakailangan araw-araw, tubig. Lalo na pag mayroong mataas ang BP, may ibang mga sakit, yung tubig, kailangan talaga yan eh.
2: Yes.
3: Lalo na pag sobrang init yung panahon, yung tubig, talagang kailangan yan. Kaya araw-araw, dapat sundin natin yung advice ng Department of Health na kailangan mag-inom ng 12 glasses a day.
2: Yes.
3: Kasi yan yung kailangan ng normal na circulation ng dugo at natutulungan yung mga organ na mag-function ng normal, hindi sila nahihirapan.
2: Yes. So, kailangan more water, mga katropa, at saka exercise.
3: Exercise.
2: Sa morning or sa evening, ano bang much better, Doc?
3: Walang ano dyan, basta naka-exercise ka.
2: Yes. Mas maganda din morning.
3: Morning.
2: Early morning. Oo.
3: Hapon, okay
2: yung
3: din.
2: Yung iba kapag busy sa morning, hapon. Yes.
3: May iba kasi na, ano, hapon na available sa kanila.
2: Yes. Depende sa mga time ability.
3: Ability.
2: Yes.
3: So, kaya, yan yung mga dapat gawin, no? Sa may mga stroke, kailangan iwas talaga, no? Pag na-stroke na, iwas talaga sa mga bawal.
2: Mm-hmm.
3: Na yung mga fatty foods, mga seafoods.
2: Oo.
3: Mga red meat, mga fried foods, iwasan talaga yan kasi nagiging sayang yung
2: panggagamot
3: yes, o kumakain pa rin ng mga bawal. Mas posibleng hindi ka makarecover or matagal yung pag-recover mo,
2: yes,
3: pag kakain pa rin ng mga bawal kahit na-stroke na.
2: Oo.
3: Kaya pwedeng mag-inom sila ng mga vitamins, katropang Cynthia.
2: Yes.
3: No, na isusupply sa katawan.
2: Mm-hmm.
3: Kasi yung mga vitamins, lalo na yung B-complex, vitamin C, yan yung araw-araw na natatapon ng katawan.
2: So,
3: no?
2: Kailangan araw-araw din palitan
3: isupply,
2: yung vitamins.
3: Araw-araw mag-inom ng,
2: yes,
3: B-complex vitamin C kasi yan yung araw-araw natatapon ng katawan.
2: Mm-mm.
3: Hindi siya na-store o naipon sa yung katawan.
2: Mm-mm.
3: No, kaya isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng stroke, katropang Cynthia.
2: Mm-mm.
3: Dahil hindi na na-supplyan yung mga katawan nila ng vitamin C B-complex kasi yung function ng vitamin C B-complex sa iyo nagpapanormal na ng circulation at nagpapatibay din ng ugat sa katawan.
2: Ayan. So, kailangan vitamins and minerals.
3: Vitamins.
2: Yes.
3: Vitamin C at saka minerals. Mm-mm. Yung B-vitamins din.
2: Yes.
3: Kasi yan yung araw-araw na kailangan talaga ng katawan. At siyempre, pwede sila mag-extract ng mga juices, katropang Cynthia.
2: Yes, mga katropa. So, dito, magkakaroon tayo ng juicing therapy. Ano po yung unang kailangan natin gawin para maiwasan yung pagka-stroke? Kailangan natin ng physical activity, change lifestyle, yung gaya ng mga pagkain na dapat iwasan. So, kailangan natin yun, mga katropa, na iwasan. At yung pangatlo, yung juicing therapy na pwede kayong mag-gad-gad or mag-blender ng mga, ano yun, Doc, mga gulay at utas.
3: Pwede sila mag-extract ng sayote.
2: Sayote, para sa high blood.
3: Sayote, lagyan ng 3 butil ng bawang.
2: Fresh yun, Doc, no? Para malaman nung ating mga katropa. Yung fresh po na sayote, hindi siya niluto, ha? Para makuha yung fresh na katas,
3: yes,
2: nung sayote. Coyote.
3: Ah, tipino po din yan, ipaghalo katapang
2: haluan. Sintia. Okay.
3: O, inumin sa umaga, wala pa naman ang chance sa tanghali, tsaka hapon.
2: Yes, kasi na-experience ko na yun, may kasama ako noon na medyo nakiblad talaga siya. So, bumili agad siya ng sayote. Sabi ko, anhin mo yan, kasi hindi ko alam dati eh. So, gamot pala yung sayote sa high blood. So, isang sayote, ilang bawang?
3: Tatlo.
2: Mga tatlo.
3: Tatlong butil ng bawang.
2: Tapos, kung may pipino pa, kahit isa.
3: Kahit isa.
2: Yeah. So, yun mga katropa, paghalo-haloin yung katas nun at inumin, no?
3: Then, siyempre, kung wala silang time katropang Cynthia, pwede sila mag-inom sa ating produkto ng
2: Yes
3: to Health.
2: Kung walang time,
3: kung walang time, easy. Mag-juices, yes. May recommend natin yung ating produkto ng Yes to Health.
2: Yes.
3: Yung vitamin C, o yung vitamin C natin katropang Cynthia, yan yung alkaline vitamin C.
2: Yes.
3: Yan yung klaseng vitamins na kailangan i-supply sa katawan.
2: Oo, kasi maganda yan mga katropa.
3: Kasi yan yung 100% na absorb ng ating system.
2: Yes.
3: Hindi tayo mag-inom ng mga vitamin C na mga acidic, mga katropa, kasi yan ay kalahati. O 50% lang yung na-absorb, mostly natatapo ng katawan.
2: Ayan.
3: Kaya yung iba, nagagamit ng vitamin C katropang Cynthia. Mga ilang buwan, hanap na naman ng iba kasi wala sila na...
2: Yung iba acidic eh.
3: Kasi nga acidic.
2: Yes.
3: Kasi wala sila nakita ang pagbabago sa nilang pag-inom.
2: Ayan.
3: Kaya yung hanapin natin yung ating produkto ng yung Santon Betsy natin.
2: Yes.
3: Kasi yan ay alkaline vitamin C.
2: Oo.
3: At siyempre, meron tayong Santon Gold katropang Cynthia. Mas pinalakas pa yan ngayon.
2: Yes. Kasi meron po yan mga katropa na may mangustin, bawang, may moringa at spirulina.
3: Yes.
2: Ayan.
3: Kaya yung ating Santon Gold, Santon Plus, puro yan mabisa katropang Cynthia, mga katropa, na tumutulong magpasigla ng mga ugat sa katawan. At pinapaganda din yung daloy ng dugo para makaiwas sa ganitong karamdaman, no, na stroke. Kasi yung stroke katropang Cynthia, ayon sa Stroke Society of the Philippines, pang-apat siya na dahilan ng pagkasawi ng ating mga kababayan.
2: Ng buhay.
3: Yes. Oh, kaya hindi maganda pag hamtong sa ganitong pangyayari dahil sa pinabayaan natin yung ating katawan.
2: Yes.
3: Na minsan, katropang Cynthia, pag hindi na kaya, tsaka pa makaisip na magpa-check up. Maggamot.
2: Yes. Kaya mga katropa, habang wala tayong ganyang mga karamdaman sa ngayon, so much better na mas mag-ingat at syempre magpa-regular check-up tayo sa ating kalusugan, sa health natin. Yes.
3: Iba kasi, katropa Cynthia, na alam natin yung kondisyon ng ating katawan kasi nagpapa-check up tayo.
2: Yes.
3: Kaya the more na alam mo yung sakit mo, the more na mag-sikap ka na mag-inom ng mga gamot,
2: yes,
3: mga supplement, no, para gagaling sa karamdaman. Kaya isa yung produkto natin, yung Santon Gold Santon Plus, talagang yan ay epektibo mga katropa, katropang Cynthia,
2: yes,
3: na magbaba ng cholesterol,
2: blood pressure.
3: Yes, blood pressure. Kasi yung mga content, mga component ng ating Santon Gold ay sobrang lakas.
2: Yes.
3: No?
2: So, nakakatulong po yun sa pagbaba ng mga sugar, blood pressure, cholesterol. At saka syempre, pang-boost po yun ng energy immune system. So, napakaganda nun. Kaya, much better na masubukan nyo din mga katropa itong mga Santon products na to para kayo mismo ang makapagsasabi, no, kung gaano kaganda yung effect nito. At syempre, Doc, meron tayong mga free services po sa ating Yes to Health Clinic, mga katropa. So, meron tayong free consultation, mga katropa. So, from Sunday to Friday po yan, open kami every day except po sa Saturday. Every Saturday is closed po kami. So, yun yung aming pahinga. So, maaari po kayong magbisita sa aming clinic. Meron tayong free dietary guidelines, Doc, na ibibigay din po yan.
3: Para
2: na
3: magabayan sila sa kanilang kakainin.
2: Yes, ibibigay po yan from our wellness consultant, mga katropa, para mas mag-guide kayo kung ano yung mga dapat kainin at mga dapat iwasan, yung mga dapat inumin at mga bawal inumin. So, para mas mabilis po yung paggaling ninyo at mas maging healthy yung ating katawan. At syempre, may free blood pressure monitoring po tayo, mga katropa. So, everyday din po yan sa lahat nating mga customer and clients. Pwede po kayong magtanong na kung pwede ba magpa-BP. It's all free po. At syempre, meron tayo, Doc, na free terahertz therapy. So, ano naman, Doc, yung benefits nito?
3: Yung benefits ng ating terahertz katropang Cynthia, nakakaganda siya ng tulog. Nakakaganda din ang circulation ng dugo. Kaya
2: yes,
3: pag yung mga pasyente natin yan, makatry niyan, Talagang after sa therapy, gaganyo pakiramdam nila. At maganda din siya sa may mga pamamaga sa pananakit ng katawan, pamamaga ng mga joint. Yan yung benepisyo katropang Cynthia na maibigay sa ating terahertz. Meron din tayong biozapper, no? Yes. Diyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy natin dyan na hindi libre.
2: Yes, ito lang yung may bayad, do?
3: Yes. Then, yung benefits naman nito katropang Cynthia, siya yung mag-detox ng iyong system.
2: Yes.
3: No? Kasi pag mahilig na talaga tayo sa mga bawal, mga inumin na mga bawal, talagang loaded sa toxin yung katawan.
2: Yes.
3: Kaya ito yung paraan natin na ma-detox yung system nila, yung ating biozapper.
2: Yes.
3: At pinapatay din yung mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus na naging mga dahilan ng infection at mga karamdaman. No, yan yung benepisyo na maibigay ng ating biozapper. Yan ay available lagi araw-araw dyan sa ating clinic. At siyempre, mayroon din tayong produktong premium D3.
2: Yes.
3: Soft gel. Yan yung napakahalaga din ng function nito katropang Cynthia, dahil ito yung nag-aalis, naglilinis ng mga barado sa ugat.
2: Oo.
3: At pinapataas din niya yung good cholesterol.
2: Oo.
3: Sa dugo. Pag ma-maintain ng tao na mataas yung good cholesterol sa dugo katropang Cynthia, malayo sa high blood, malayo sa stroke,
2: yes,
3: malayo sa mga heart attack. Kaya itong premium D3 ay maganda din sa may mga mahinang tuhod. Nilalabricate niya lagi yung ating joint para maganda yung paggalaw. Kasi pag magkaedad, yan yung magka-problema katropang Cynthia.
2: Yes.
3: No? Magtunog na yung mga joint sa bawat galaw dahil sa hindi lubricated, kulang natuyuan.
2: Ayan.
3: Kaya diyan din sa ating clinic, sa ating mga katropa na may high blood, may diabetes, exposed sa radiation yung mata nila, meron din tayong produkto para sa kanila. Yung ating Visionix.
2: Yes.
3: Yung Visionix natin ay kompleto yung katropang Cynthia, from lutein, bilberry, beta-carotene. Kaya yan yung specific vitamins katropang Cynthia na isusupply talaga sa mata. No?
2: Yes. Para, so complete siya.
3: Yes, kompleto. Para makaiwas sa mga cataract, glaucoma na pwedeng makabuo sa mata pag hindi masupplyan. At dyan din sa ating clinic, meron din tayong sabon na Santon soap at
2: clear skin. Yes.
3: No? Sa mga katropa natin na may mga problema sa balat at gustong kikinis, paputi ang balat nila.
2: Ayan.
3: Yung ating Santon Gold at Clear Skin ay mabisa.
2: Yes.
3: Sa ganitong mga problema.
2: Mm-mm.
3: No? Kaya punta lang sa ating clinic, mga katropa, pag kayo ay may panahon o may mga karamdaman din, mas maganda magpa-check up kayo sa ating clinic para mapayuhan kayo sa mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin.
2: Yes.
3: No, siyempre, ma-avail nyo yung produkto natin na may discount.
2: Yes.
3: No? Dalhin nyo lang yung PWD ID or Senior Citizen ID, no, para ma-avail nyo yung discount sa bawat produkto natin.
2: Yes, mga katropa. Pag bibili po kayo, mga katropa, ipakita nyo lamang sa akin, no, kasi ako po yung nakabantay doon. O kung wala ako, kung sino man po yung taong nandun sa front desk, so maaari nyo pong sabihin na kung pwede ba ma-avail yung discount. Basta may dala lamang po kayong mga IDs ng Senior ID para mabigyan po kayo ng discount
3: special
2: natin.
3: Price.
2: Ayan. At syempre, mga katropa, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At every Saturday is closed naman po kami. At sa mga maaari pong pumunta, magpakonsulta at mga gustong bumili ng aming mga Santon products na gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant, maaari po kayong bumisita sa amin sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lamang po dito sa Puerto ang may branch ng Yes to Health, kundi meron po tayong 5 branches sa buong Palawan. At ayong pangalawa naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school. At yung pangatlo, meron po kami sa Nara Branch. Matatagpuan po yung Yes to Health sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. Ayan po. At meron po yung pang-apat, meron po sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Maari po kayong mag-text sa aming text line number muli kung may makatanungan po kayo or gusto nyo po nga magpa-appointment, no, para sa inyong consultation. Maari po kayong mag-text sa 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po. At kung may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong mga karamdaman, is maari din po kayong magtanong or pwede po kayong tumawag para ma-entertain po kayo ng ating wellness consultant. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, paalam, ako ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
3: Ito naman po inyong wellness consultant, Dr. J. Mar Ebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
0: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Centum Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Centum Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Centum Plus Herbal Oil.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagbibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold!
16: Ang hindi ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
22: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santone Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
4: XM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
8: Bili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Isel Complicado,
21: si Balob Antique.
20: Masakit ang aking katawan.
21: Palagi
20: narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
22: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
24: Mapibili sa mga butika.
25: Tara, kape tayo!
26: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
27: XFM.
28: XFM.

0: Training right guy.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba ako? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: right.
1: XFM.
2: XFM.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
0: ng inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga

programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan

0: XFM.
1: XFM.
2: Campaign May Natural Energy Booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
16: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
17: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman?
19: Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pabili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uli ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus
17: Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations.

0: Dalawigan 97.1, Rojas 98.5, Abarwan 97.9, Karamay at 98.5, Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
4: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang
8: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Sample Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado.

alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
7: ng
6: sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santan Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabili sa mga butika.
2: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika. Santan Plus Gold.
10: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
2: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santan Plus Coffee Mix.
11: Ako si Delip.

0: Sarap na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
5: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.

0: XFM.
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
0: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
13: Bibili sa mga butika.
15: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Isang pahid lang sa puso.
18: Desminoria.
20: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Guerrero.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
13: Says the Pain, panggalang pain. Fast and safe. Says the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Supple Plus Gold.
23: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
0: na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: XFM.
24: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rate. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santone Gold Coffee Mix.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
17: Mm-hmm.
18: Oops!
0: Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
17: XFM.
18: FM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ano ba ako? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santone Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santone Plus Gold.
14: Plus pinalakas! Santone Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arapin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
17: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Sestapane. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
19: Sestapane, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane. If symptoms persist, call your doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Mmm, sarap.
16: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus
17: Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
27: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo, subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious bagos at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
13: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
8: Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
11: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.

0: Shopee na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para Alta Pre- presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse.
11: Ang sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang

Pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Please, sa mga buti ka.
5: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofamex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na kagdan nito. Sundown Cofamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofamex. Mmm, sarap.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mapibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
11: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado,
17: si Balam Antique.
16: Masakit ang aking katawan.
17: Palagi
16: narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Sundown Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
18: Sundown Plus Herbal Oil.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
19: Sundown Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Today and po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga bukika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunthorn Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunthorn Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunthorn Gold Coffee na.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sunthorn Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sunthorn Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunthorn Plus Gold.
2: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Sunthorn Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunthorn Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sunthorn Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Sunthorn Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Sunthorn Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Sunthorn Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunthorn Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunthorn Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunthorn Plus Coffee Mix. Sunthorn Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunthorn Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
6: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sunthorn Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sunthorn Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sunthorn Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM. XFM. Something
2: plus gold. Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa

0: Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawa sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Shing's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga katropa, exciting dito!

ating time, mga katropag, hurap na pong 10 minuto makalipas na ang ika-apat.

Radio. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: good morning, Pilipinas! Magandang umaga po, lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa. Throwback Thursday po tayo, mga sir, mga ma'am. Ngayon po nga ika-25 sa buwan ng Hunyo. 2026.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nakabawi na ba ng mga puya? Ang karamihan sa ating po mga katropa at mga kababayan dito sa lalawigan ng Palawan. Mayroon pa kayong fever ng baragatan. Ganon pa man mga kababayan, mga katropa! Tuloy lang ang buhay. Webes pa lang, may pasok pa mga sir, mga ma'am, ha? Sa mga opisina ng ating pong pamalaan. Mayroon pa. Bukas pa ang inyong 4-day work week, ha? Sa atin naman pong mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo, tuloy lang ang buhay, laban lang mga sir at mga ma'am. Ano pa man yung mga pinagdadaanan natin? Ay, pagpasa Diyos na po natin yan, ha? Basta wala po tayong inaapakang ibang tao. Go lang, go! Laban lang! At syempre, oy, sa ating po mga katropa at mga kababayan, gising na rin po sa mga oras na ito. Thanks God, ha? Kaabot pa tayo sa araw na ito. Salamat sa panibagong biyaya ng buhay. Diba mga katropa? Dapat atin yan pong ipagpasalamat sa ating pong buong may kapal. Ako siyempre, pag ganito ang umaga malamig. Oo, malamig na po ang ating pong paligid. Mamasama sana kasi. Ang ating pong paligid dahil sa patuloy po nating nararanasan nga pong pag-ulan. Ulot pa rin po yan ni Habagat. Ilang parte ng ating pong lalawigan ng Palawan ang ilang araw na pong nabibiyayaan ng tubig ulan. Pero, doon nga sa ating pong mga ibang munisipyo, sobra naman. May mga binaha, ha? Ingat na lang sa ating pong lahat, mga kababayan, mga katropa. Ay, painit na po ng sigmura, mga sir, mga ma'am, ha? Wag po ulong, painitin. Ha? Sigmura lang. Kape po tayo, mga kababayan, mga katropa. Healthy coffee, andyan yung ating pong premium D3 coffee mix. Opo, mga kababayan, mga katropa, premium D3 coffee mix. Kape, nasa dyang ginawa. Para po sa ating pong mga kababayan, mga katropa, na meron pong diabetes. At yung sa mga ayaw din magka-diabetes. Kape, ang pagkakape hindi mapigilan. Nangangamba. Siyempre, ang iba nagpipigil. Dahil nga baka magkaroon ng fluctuation sa kanila pong mga blood sugar levels sa katawan, ha? Para hindi ka na mangamba, katropa. Sir or ma'am, narito yung kape yung sadyang ginawa para po sa inyo. Sadyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated ang premium D3 coffee mix. Dahil na nagpapatamis sa kaping ito, mga kabayan, mga katropa, stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto o walang paggalaw sa ating pong blood sugar level sa katawan, ha? At ito rin po yung kape na meron pong vitamin D3 na natutulong para panatilihing matatag, matibay ang ating pong mga buto sa katawan. O lalo lang kapag nagkakaedad na, alam naman po natin na sumasabay din yung panghihina ng ating pong mga buto. Karamihan nga sa ating pong mga kabayan, mga katropa, pag tumuntong na ng edad ng 50. Okay pa nga, 40 pa lang. May iniinda na. Madalas na sumasakit. Kalala po mga kasukasuan. Ako naman, doon naman sasabi, nagkakaedad na talaga tayo. Humihina na ang mga tuhod. Yung mga words na tuhod, humihina na mga tuhod, yung mga nanrurupok na, yung mga buto-buto. Dapat palagi pong nating isaalang-alang din yung kalusugan ng ating mga buto, ha? Vitamin D3 ang isa sa mga kailangan niyan para po mapanatili ang pagiging matatag nito, matibay. Sa anuman pong pang-araw-araw na ating pong ginagawa. Kaya nako, premium D3 coffee mix na ang pampainit sa umaga. At yan po mga kabay, mga tropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lusod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning muna, oi Sir Wang. Good morning, good morning. Sir Wang Hara Ilibera. Good morning. At siyempre sa lahat ng ating pong mga katropa, nagising at nanonood na. Live na tayo sa ating pong Facebook page, 104.7 XFM Palawan. At ganoon din po sa XFM Palawan Facebook page, mga sir, mga ma'am. Good morning! 17 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga. Siyempre, ang ating pumpala, tuntunan mga kabay, mga tropa, ay nagbibigay o magbibigay po ng mga pinakauling mga balita, ha? Headlines. Balita mula sa ating pong bansa. Mga balita mula sa iba't ibang bahagi po ng mundo. At ganoon din, balita sa ating pong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, ha? Sa ating munang balita ng nasyonal. Ang gulo daw po ng extremism sa insidente ng pamamaril sa Tacloban City, sisilipin daw po yan ng Department of Justice. At ang Meralco, abay, nagsisimula na rin pong maghanap ng supplier. Kanilang supplier para sa 600 megawatt power supply. So, di ba? Karoon po ng pagnipis ang supply din sila dun sa kamay nilaan, kalakang kamay nilaan at ilang lalawigan sa Luzon na sinusupply ng Meralco. Samantala sa atin naman po ang balita ng International. Northern California, niyanig din po ng 5.6 na lindol. Sa atin naman po mga balita ng local. Isang motorista sa Nara, Palawan, sugatan matapos sa munong sumemplang. El Nido Runners Club nagkasa ng Fan Juan. Mahigit sa 200 mga mananakbo na kiisa sa unang daralagan o daralagan sa dalan sa naturang bayan. Pagbibigay naman daw po ng mga prangkisa sa tricycle o sa mga tricycle operator dito sa lungsod ng Puerto Princesa, nais na raw pong limitahan ng CTFRB. Mga health worker mula sa bahay ng Rizal, naglakbay ng 4 araw upang magsagawa naman ng borderline surveillance laban din muna sa malaria sa lahat daw po o sa bahagi po ng Rizal at bayan ng Brooks Point. Isang lalaki sa bahay naman ng Soprano Espanyola, aristado ng mga otoridad matapos si Binong o dahil sa kasong paglabag sa graphic health warning law. General ng Armed Forces of the Philippines. Para daw po sa logistic. Bumisita naman sa Joint Task Force Malampaya sa El Nido. Bumisita nga ba o nagbakasyon? Puerto Princesa, posible din manong maging pangunahing lugar sa bansa para sa sustainable energy project ng bansang Japan. Representative Jokno, hinimok naman ang DepEd na tugunan daw po ang kultura ng bullying. At bayan ng San Vicente, naglabas na rin daw po ng El Nino Advisory. Mga residente, pinayuan na rin po ang pagtitipid sa tubig. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Dito lang po sa ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas. Ang ngayon pong araw ng Webes. 21 minuto sa po makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa pagbabalik po natin ha, mga sir, mga ma'am, tutunghayan na po natin yung mga detalye ng ating po mga balita. Kaya nako, standby lang po kayo. O, nakapagpainit na ba ng tubig? Kape na. Kape na po tayo, mga sir, mga ma'am, ha? Premium D3 Coffee Mix. Samantala, ang bahaging ito, mga kabayan, mga katropa, handog din naman po sa inyo ito, ha? Ang pinakabagong kape. Oh, katropang Moises, sabi ni katropang ML Fred Umapas Pailon, wala daw tayo sa live. Sa live? Oh, meron daw, katropang ML Fred. Kahit ako, hindi ko makita. Oh, wala rin dito sa aking page. Saglit lang, mga katropa natin. Kape muna tayo, mga sir, mga ma'am, ha? Oo, Santon Gold Coffee Mix. Pinakabagong kape ng Yes Health Incorporated na meron pong glutathione at collagen. Gusto mo bang maging blooming araw-araw? Araw-arabi mo pag inom ng Santon Gold Coffee Mix. Dahil yan sa glutathione at collagen na magbibigay po ng sabi nga anti-aging. Meron pong anti-aging properties yung glutathione at collagen. Kaya subukan mo na, katropa, ang sarap at bisa ng ating Santon Gold Coffee Mix. Available na rin po yan sa lahat po ng mga butika at parmasya malapit po sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
1: Samsung Plus Gold.
5: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
1: Mag-Santol Plus Gold. Ang tip ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
15: Mga katropa, excited!

0: Magaling!
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, grab na pong 31 minutos makalipas na ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito ang ating pampalatuntunan ng Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! Exciting!
1: Andog din po sa inyihan ng Santon Plus Coffee Mixer. Healthy coffee! Non-caffeinated! Mild coffee para sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na ayaw yung sobrang tapang. Ito na po ang kapeng nararapat sa inyo, ha? Ang Santon Plaza Coffee Mix. Galing ang mga ingredients nito, mga kabayan, mga katropa, sa mga natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder, ha? Certified na non-caffeinated dahil dumaan ito sa pagsusuri na ng FDA. Kaya dun sa mga nangangasin, ang sitmura kapag nagkakape, kinakabahan o nagpapalpitate o nagkakaroon ka ng heartburn pag nagkakape, ito yung kaping nararapat sa inyo, ha? Para hindi mo na maranasan ang pananakit o pangakap din ng sitmura at pagkakaroon ng heartburn. Pambalanse ng ating pong blood, itong ating pong uric acid level sa katawan. O yung kapeng ito, mga kabayan, mga katropa. O para mapatunayan nyo, especially doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan na ganyan ang nararanasan kapag nagkakape. Yung mga kapeng non-healthy coffee, subukan po ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Dyan nyo po mapapatunayan, totoo pala. Hindi ako makakaranas ang pangahap din ng sigura or pagkakaroon ng palpitation. Subukan po ninyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Available po yan o mabibili po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa lahat po ng mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available yan sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala, mga kabayan, sa detalye na po ng ating po mga balita, sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong pong umaga ng Webes, June 25, 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa at sa bayan pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po yung napapakinggan, mga kabayan, mga katropa, sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo po mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Sa detalye na po ng ating po mga balita, unahin na natin ang Balitang Nasyonal. Inihayag nga po ng Department of Justice o DOJ yung kanila pong sinasabing sisilipin ang iba pang posibleng angulo sa likod ni Monona o sa likod ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City noong pong Hunyo 22. Mga naging pahayag po nitong si Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez na tinitingnan nila ngayon ang violent extremism na maaaring nagtulak di mano para mangyari ang pamamaril, mga kabayan, mga katropa. Naniniwala di mano ang kagawaran na hindi lamang ito basta simpleng kaso o insidente ng tinatawag na bullying, kung kaya't isinisilip din ng naturang ahensya maging ang iba pang mga angulo. Giit ng tagapagsalita ng DOJ na maaaring magturo ito sa mas malawak na dahilan o pattern, katulad ng naunang nabanggit na nihilistic violent extremism. Paliwanag pa ng Noon itong si Attorney Martinez na layo ng kagawaran na hindi maipagsawalang bahala ang insidente at matuon ang atensyon na ito'y ikonsidera bilang isang kaso. Hindi lang po simpleng kaso daw po ito ng bullying. Maaari raw kasing marami pang ibang pang nangyari sapagkat ayon kay Justice Spokesperson Martinez na posibleng naka-apekto rito ang panonood online ng mga bata. Kaya naman, nais daw po ng DOJ na masuring maigi ang mga anggulo sa likod ng pangyayari. Sa naganap na pamamaril, 3 estudyante ang nasawi habang 20 naman ang naitalang sugatan. Bagamat ang mga suspek ay wala pa sa hustong gulang o menor de edad pa lamang, binigyan din din ang kagawaran na hindi sila automatic kung lusot mula sa pananagutan sa batas. Samantala, nilinaw din ng Juvenile Justice and Welfare Council o itong JJWC na hindi dapat basta pakawalan ang mga minor na suspek sa malalagim o malagim na pamamaril sa school compound sa Tacloban City. Sa naging paliwanag naman itong si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Claire Oco, sa ilalim din muna ng Juvenile Justice Law ng bansa ay mayroon ding pananagutan ang mga suspek kahit pa sila ay parehong mga minor age. Kung mapapatunayan aniya na ang mga suspek ay gumawa ng krimen sa pamamagitan ng akmang discernment process, maaari pa silang maharap sa conditional criminal liability. Sa ngayon, kailangan muna aniyang dumaan ang mga suspek sa kaukulang intervention programs o mailagay sa ilalim ng detention batay sa legal procedures at sa gugulong na case developments. Pinabulaanan din po ni Attorney Oco ang mistulang public opinion na maaari lamang palabasin ang mga suspek na walang pananagutan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Mga kabayan, mga tropa, ang balitang yan. Handog naman po sa ating yan ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. O para malinawan tayo, ha, mga kabayan, mga tropa. Dito nga po sa umiiral na Juvenile Justice Welfare o Juvenile Justice Law, mga kabayan, mga tropa. Madami kasi mga nagmamarunong, hindi naman po abogado, ha? Huwag po kayong malilito. Mas mainam po, maaari naman po ninyo mabasa ang kabuuan nitong ating Juvenile Justice Law. Mayroon naman po yan sa Google. Mga kabayan, mga katropa, hindi po lusot yung pong mga menor de edad sa mga kaso. Lalo na ko kapag nakakommit sila ng heinous crime. Para po malinaw ninyo mabasa yung pong nilalaman itong Juvenile Justice Law. Mag Vision X Plus sa soft gel capsule ka, katropa, ha? Mayroong titong kakayahan upang maipanumbalik at maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Dahil sa kanyang sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Yang mga vitamin at mineral na yan, ang kinakailangan po ng ating pong mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon ng malinaw na paningin. Kaya katropa, nakakaranas ka ba na panlalabo ng paningin? Vision X Plus Soft Gel Capsule muna yan. At ito ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Karagdagang balitang national tayo, mga kabayan, mga katropa. Usapin naman sa kuryente o supply ng kuryente. Nagsimula na raw pong maghanap ng power supplier o bagong power supplier ang Manila Electric Company o Meralco para daw po sa kabuang 600 megawatts na kuryente sa ilalim ng kanilang 15 years power supply agreements o PSA Bilang bahagi daw po ng pagsisikap nitong matiyak. Yung pong tuloy-tuloy at abot kayang supply ng kuryente sa mga susunod na taon. Siyempre, ng kanila pong mga concessionaires o consumidores. Layo na yun daw po ng hakbang ng Meralco na masiguro ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng kuryente habang pinapanatili ang pagiging abot kaya para sa mga consumer nito. Nabatid na ang naturang power supply agreement ay hahatiin daw sa dalawang bahagi. Tig 300 megawatts bawat isa na inaasahang magsisimula raw po sa taong 2028 hanggang 2029. Depende na raw po sa magiging approval ng Energy Regulatory Commission. Bubuksan ng proseso sa lahat daw po ng mga kwalipikadong power generation companies na maaaring magsumite ng kanilang interes hanggang Hulyo 14. Susundan ito ng pre-bid conference sa Hulyo 28 at pagsusumite ng mga bid sa buwan naman ng Setyembre o sa Setyembre 1. Isasagawa rin daw po ang proseso sa isang transparent upang matiyak ang patas sa pagpili ng mga supplier. Ang Manila Electric Company ay ang pangunahing nagsusupply ng kuryente sa buong Metro Manila, ilang bahagi ng Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Pampanga at lalawigan ng Quezon.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sila nga, lumipis doon. Sabihin, parami pala ng parami. Yung pong mga nangangailangan ng kuryente sa kamay nila at ilang mga lalawigan na kanilang sinusuplayan. Kamusta naman po ang ating pong palego? Sapat pa ba ang ating kuryente?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa oras na 43 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Punta muna natin ang balita naman natin mula sa labas ng bansa.
2: Balita sa international.
1: Balitang international po, mga katropa. Ninyanig naman ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California. Miyerkules, kahapon po yan, mga kabayan, mga katropa. Batay sa inilabas na ulat ng US Geological Survey na itala din muna ang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometer. Ayon pa sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa naturang insidente at maging sa San Francisco Bay Area na nasa humigit kumulang 240 kilometro mula sa epicenter ay wala rin nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan naman itong si California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya na ang insidente at kasalukuyan nakikipag-ugnay na sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng naturang lindol. Lindol sa California. Mga kabayan, mga katropa, ang balita ng international naman ay handog naman sa atin yan ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron po itong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 45 minutos o 15 minutos bago po ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, tuloy-tuloy na po tayo sa atin naman po mga balita, balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Mula sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Nahin na natin ito ang balita, ang isang motorista sa Nara, Palawan ng... si Katropang Bella. Si Katropang Bella daw muna, mga kabayan, mga katropa. El Nido Runners Club nagkasa ng fun run. Uy, mahigit daw po sa dalawang runners ang nakiisa. para saan kaya itong fan run na ito na mayroong tema na daralagan sa dalan sa bayan ng El Nido. Tatropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
0: Previous 200 runners ng nakilahok sa kauna-unahang daralagan sa dalan na matagumpay na isinagawa sa bayan ng El Nido, kung saan na inulan ng mga papremyo, medalya, mga previous at cash prizes ang mga kalahok. Pinangunahan ang aktividad ng El Nido Runners Club sa pamuno ni founder nitong si Binibining Terlites Pipiga. Natuwang ang McDonald's at Vanilla Beach. Naging makulay ang palisahan sa paglawak ng iba't ibang grupo, kabilang ang El Nido National High School, mga kinatawan ng Barangay Manlag, Teen Shark Runners at mga runners ng nagmula pa sa Puerto Princesa City. Nagbigay nga ng mensahe ng pasasalamat at suporta sina Sangguniang Bayan members Toto Vidal at Konsehal Antonio Cabezas na nagpahayag ng kanilang paghanga sa matagumpay na pagsasagawa ng naturang aktibidad na nagtataguyod ng kalusugan, disiplina at pagkakaisa sa komunidad. Buhos din ang pasasalamat ni Binibining Pipiga sa lahat ng mga naging katuwang sa programa. Ayon sa kanya, naging matagumpay ang unang daralagan sa dalan dahil sa malakas na suporta mula sa iba't ibang organisasyon, grupo at ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa kanyang pinasalamatan ang Philippine National Police, El Nido, Bureau of Fire Protection El Nido, mga sponsors, volunteers at iba pang sektor na tumulong upang maging maayos, ligtas at matagumpay ang aktibidad. Dahil sa positibong pagtanggap ng publiko, inaasahan mas marami pang katulad na aktibidad ang isasagawa sa mga susunod na taon upang higit ng mahikayat ang mga mamamayan na makiisa sa mga programang nagsusunong ng aktibong pamumuhay at pagkakaisa ng komunidad. Nabatid na ang fun run for a cause na ito ay isinagawa upang makatulong sa pangangailangan ng Danat Elementary School ng Barangay Manlag, El Nido, Palawan. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin sa mas malusog na pangangatawan. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mucha, XFM News.
2: Ito ang Santon Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, isang motorista sa Nara, Palawan ng sugatan matapos naman namanong matapos di umanong sumemplang. Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
3: Ano sira pagkatayo at sugata antena mo ng isang motorista ng babae matapos na siya ito sumemplang sa kahabaan ng barangay Sandoval, Nara, Palawan, kamakailan na kinilala lamang ang motorista na si alias Jessa, kung saan ayon sa mga motorista ang kasunuran ni Jessa na wala umano na kontrol sa marabila dahilan na kung bakit ito ay sumimplang. Samantala, agad naman sinugol sa pagamutan ang driver na si alias Jessa matapos itong magtamo ng ilang pinsala sa kanyang katawan. Habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na dahan-dahan lamang sa pagmamaneho para sa ganoon hindi na maulit ang ganitong insidente. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan na ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Real Gran XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Ingat sa ating po mga motorista ha. Kapag nasa manibela po ang kamay, dapat po yung mata nakatutok din po sa kalsada ha. Huwag po mawawala ng sabi nga konsentrasyon sa daan. Daan po yan at tumatakbo ang inyong sasakyan. Kapag nawala ka sa konsentrasyon, konting kamali lang po, disgrasya. Kaya sa lahat po ng mga nagmamaneho, mapamotor man yan o mapapour wheel man yan, yung pong pagiging attentive o doon sa inyong pong pagmamaneho, konsentrasyon, dapat iyan po ang inyong priority, ha? Samantala, 10 minuto bago po sumapit ang ikalima ng umaga. Sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa, ha? Tama na natin si katropang Mike. pagbibigay daw po ng prangkisa o pag-iisyo siguro ito ng mga prangkisa sa mga tricycle operator. Dito pa yan sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Abay, nais daw pong limitahan na ng CTFRB. Bakit? Ano kayang dahilan? Marami pa bang kumukuha? Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
4: Ipinanukala ni Vice Mayor Jimbo Maristela na lagyan ng limitasyon ang bilang ng tricycle franchise na maaring ipagkaloob sa isang individual sa isinagawang pagpupulong ng City Tricycle Franchising and Regulatory Board. Kahapon, sinabi ni Maristela na may mga franchise holder na umaabot sa siyam na pagmay-ari ng ang prangkisa. Kinumpirma naman ni CTFRB Representative Rodel Muñoz na may humigit kumulang 200 tricycle franchise na pagkari lamang ng ilang individual. Ayon kay Maristela, maraming aplikante ang hindi nabibigyan ng prangkisa dahil umano sa limitadong kota, samantalang may ilang franchise holder na nagmamayari ng 5-9 na prangkisa. Dahil dito, nakatakdang maghain si Maristela ng panukalang ordinansa sa mga susunod na regular sesyon ng Sangguniang Palungsod para magtakda ng limitasyon sa bilang ng tricycle franchise na maaaring ariin ng isang tao. Sa kasalukuyan, wala pang umiira na provision sa ordinansa ng lungsod na naglilimita sa dami ng tricycle franchise na maaaring ipagkaloob sa isang individual. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike! Samantala ang balita niya, nakatid sa ating orasan, nagkarap na pong 7 minuto bago ang alas 5 ng umaga. Samantala, hapon po nagkaroon ng operation ating pong mga, itong anti-crime, ang una pong nagkaroon ng pagkakataon na mahuli itong isang kilala. Meron na pong mga record sa ating mga otoridad na magnanakaw dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Itong si alias Kirit Kirit. Kahapon ng madaling araw, meron ito na biktima sa isang tindahan dito sa may bahagi ng Westcom Road. 18,000 o 17,000 or 18,000 pesos ang natangay at dalawang cellphone. Sa pagre-review sa CCTV, itong mukha din po ni alas Kirit Kirit yung nakita. Kahapon po, habang nag-ronda yung ating po mga anti-crime, namataan itong si alas Kirit Kirit dyan sa may shelter. Temporary shelter. Ginawa, hinold, tumawag ng ating mga otoridad at kinwestiyon itong si alas Kirit Kirit. Narito ang panayama ni katropang Gerald Gallis kay alas Kirit Kirit dahil itinatanggi nito yung akusasyon na nagnakaw ito ng pera, ha, mga kabayan, mga katropa. Engineer Moises, pakiplay muna yan, ha?
5: Kirit, kumando? Kumando ka, Kirit? Kumando ano ka?
6: Ano naman eh? Kumando ka, Kay?
5: Kumando ano?
6: Ano, kapikay o ano?
7: Kumando lang po.
5: Walang, kumando loob. Ha?
6: Hindi kapikay.
5: Sige, kwento mo sa akin, ano ba nangyari? Bakit nuli ka nila?
7: Nako po lang pa ako doon.
5: Tapos? Ba't ka nila inuli ko? Nako po lang.
7: Nahirama daw.
5: Oo, nakaw. Ano po? Sige, pinasok mo yung bahay, mga anong orasyon? Huwag ka na magyoko. Huwag ka na magyoko.
7: Gabi.
5: Gabi?
6: Gabi.
5: Sige, pinag-aralan mo ba yun? Trip lang agad, pasok.
7: Pasok po agad.
5: Pasok agad. Tapos, ano yung mga nakuha mo doon sa loob?
7: Cellphone lang ko yun.
5: Ay, yung pera?
7: May kasama ko siya.
5: Sino yung kasama mo?
7: Matanggap eh.
5: Siya ang kumuha ng pera o ikaw?
7: Siya.
5: Sabi ikaw daw.
7: Siya yun.
5: Magkano pera nakuha ng kasama mo?
7: Inawala na yung pera.
5: Ha?
7: Inawala na pera.
5: Inawala na. Magkano ba yun?
6: Magkano yung magkano yun?
7: Ano mo sa babae ko yun?
6: Pero marami yun.
7: Marami daw?
6: Hindi ikaw nakano, hindi ka nang dumari nun, hindi ka kumuha ng pera. Ang kinuha mo lang doon?
7: Cellphone lang.
5: Cellphone lang, oo.
6: Oh. Isang laga po na kapag isang sa kwarto lang yung ano eh.
7: Hindi ko po, ay, hindi ko po kinuha yung bag, cellphone lang kinuha ko.
6: Yung cellphone na saan ang ibay?
7: Doon po sa kantor.
6: Sa kantor, yung pera.
7: Yung po, yung ako, may nakita ko na isa.
6: Kailangan mo yung isa nila?
7: Oo.
5: Hindi ba maraming bisis ka na nareklamo ng pagnanakaw? Hindi ka pa rin nagbabago? Ha?
8: Sa isang linggo, ilang beses kang kumuha ng gamit? Isa lang. Mga cellphone lang, mga gano'n lang. Sige, ay nakunan ka man sa bulsa. Nang ano, nang sachet, tatlo. Saan galing yan? Edgar? Sige, sabi niya, hindi niya parang nabibigay sa'yo. Hindi mo pa nabibigay, di ba? Hindi pa rin nabibigay, pero yung tatlo na yun, ganyan, galing yun?
7: Sa kanya yun.
8: Pang ano mo yun? Pang benta, pang gamit?
7: Pang gamit lang yun.
8: Tsaka pang benta?
7: Hindi, pang gamit lang.
8: Ha?
7: Pang gamit
8: matagal lang. Ka, matagal ka na gumagamit?
7: Hindi ba?
8: Pero benta, matagal na rin, bago lang.
7: Bago lang, hindi ako benta.
8: Gamit lang. Gamit lang, gamit lang. Anong ano mo, anong tama sa'yo pag nakagamit ka? Ano tama sa'yo? Ano ba nakagamit ka? Ngayon ba nakagamit ka ngayon?
7: Wala man.
8: Kapon. Pag nakagamit ka, anong trip mo? Anong tama sa'yo?
7: Wala man.
8: Kasi sa kanya, pang ano siya, pang sabi niya, pang pasada. Para ano ba? Para ganado sa pasada. Ikaw?
7: Ano, nakadakot?
8: Lakad-lakad lang. Malayo, nalalakad mo. Gising ka.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Mga kabayan, mga katropa, ang panayam po ni katropang Gerald Gales diyan kay alias Kirit Kirit na may reklamo ng panluloob. Sabi niya, cellphone daw ang kinuha niya, yung kasama raw niya, yung kumuha ng pera, pero hindi niya maituro. Mga kabayan, mga katropa, mamaya naman sa parte ng complainant, alamin natin, magkano ba talaga yung pera at ilan ba yung pumasok sa kanilang tindahan sa may bahagi ng Westcom. Base sa kuha ng CCTV nung kanyang kalapit establishmento, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, oy, 2 minuto na lang, alas 5 na ng umaga, ha? Bago ho tayo mag-coffee break ng saglit lang, malamig na umaga raw ang bati, pabati daw ng malamig na umaga. Si nakatropang Echo Echelar dyan sa Barangay Abaruan, Roas, Palawan na nakatutok na sa Exciting Pilipinas. Thank you very much, katropang Echo Echelar. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan pagkalipas lang po, ha? Nang ilang paalala, dyan lang kayo, dito lang kami.
2: Dito ang Exciting Pilipinas. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex, Tinigiban, Cubaon, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
11: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy,

0: Pato de la Rosa, tungkol sa Santol Plus Gold.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
2: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain.
5: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
16: Tara, kape tayo!
17: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
18: Mga katropa,

0: Exciting!
1: Exciting time, mga katropa. Garap na pong 6 na minuto makalipas na ang ikalima ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ay, good morning muna kaila Ma'am Jenny Bahudin, Tito Buboy. Good morning, good morning! Bricks Raffles. Good morning din, ha? Ma'am Alona Dagaraga Santino, Dan Sanderson. Good morning, good morning! Hey, katropang Bobby Balame na nabulahaw ko at naudlot daw ang kanyang panaginip. Ah, si Bini Maloy. Naku talaga naman, no. Okay, Mama Shagu. Oy, early bird. Good morning. Samantala, mga kapay, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa ospital ng Palawan. Katropa natin sa balita, Totoroni!
3: Live report! Yes, good morning, katropang Ali, katropang Nunong, no, sa ating technician. Good morning, mga katropa, no, sa labas natin ng himpilan. Update natin ang ospital ng Palawan. Isang babae, katropang Ali, ang tinaga, no, tinaga ng kanyang asawang lalaki.
1: Aray!
3: Oh, dito naman ito nangyari sa may Whiskos area, para particular na sa Barangay Kulandanom.
1: Aburlan.
3: Aburlan. Mm. Itong babae, edad 52 anyos, base dito sa medical record ng ospital, katropang Ali, ay silos o mano ang dahilan kung bakit na uwi taga sa mataga ang kanyang asawang babae, katropang Ali.
1: Nasobrahan sa pagmamahal.
3: Oo, oh, yun sabi nga sa kanta is so much love is can kill you.
1: Yun ako naman talaga. Oh.
3: Oo, ang
1: Ilan tama ni nanay?
3: Nagtamo si nanay ng taga sa may bahagi ng kanyang pisngi.
1: Aray!
3: At sa kanang bahagi ng kamay naman, katropang Ali.
1: Kamusta lagay?
3: Medyo okay naman si nanay, pero dahil nga sa tinamong sugat nito, ay kailangan nito na silalim sa operasyon, katropang Ali. Mm-mm. So, yun nga ang nasabi nga sa sobrang pagmamahal na dahil sa silos, nauwi nga doon sa krimen, katropang Ali. Mm-mm. Sa ibating balita, kanina, pasado alas 3 na madaling araw, isang lalaki naman ang nag-self-crush, itong si alias Journey. Oo, ang pangalan ito, taga Barangay Siksikan, edad 30 anyos. Nagtamo ito ng bali sa bahagi ng kanang pa at nagkaroon ng collar sa may bahagi ng leeg, katropang Ali, dahil sa pinsala ng kanyang pagka-aksidente.
1: Saan aksidente?
3: Sa may bahagi ito ng tinigiban na binabanggit na pawi na nga sana daw ito sa bahagi ng Barangay Siksikan at hindi na nakarating dahil nga nag-self-crush ito sa may bahagi ng naturang barangay. So, itong pagkasiksikan, itong si Journey ay ngayon ay nanatili pa sa ospital at dahil nga doon sa pinsala, lalo na doon sa kanyang bahaging liig na nilagyan ng polar support, katropang Ali.
1: Mm-mm. Ano ito? Merong...
3: Nakainom ito, katropang Ali.
1: Ano sinasabi?
3: Ganun naman din doon sa bahagi ng Kulandanom, itong sawang lalaki na nataga yung kanyang asawa, silos, at nakainom din ito, katropang Ali. Mm-hmm. Dahilan sa mga alak na yan, so ito yung naging resulta na nakaaksidente o maging kanyang asawa, katropang Ali. Mm. So liban dyan, wala na rin ibang naitala ang ating ospital ng Palawan. At ang ating inabangan ay negative ngayong araw ito ng Huwebes, katropang Ali. Mm. Dahil naman ngayon ay narito tayo sa Police Station 1.
1: Kasama andyan natin. Pa si ano? Si alias Kirit Kirit?
3: Oo, nasa 16,000 pala ang nakuha.
1: 16,000?
3: Oo, yun ang official record ng PNP. Hmm. Kasama natin ngayon si Police Master Sergeant Urot, no, yung ating dis-officer. Hmm. Siya yung nabanggit na sa atin. Kasi unang balita, nasa 18. Pero sa official na inventory ng PNP,
1: 16.
3: Nasa 16,000. Hmm. At dahil nga may... dahil mayroon siya nakuha na illegal na droga.
1: Nako.
3: So ngayon ay naka-special siya sa isang kwarto sa katropang Ali at sa sambahan ng kaso itong nababanggit na si alias Kirit Kirit. So yun yung kanyang pagkakilandan. So ngayon, maliban dyan, kanina, pasado alas 3, madaling alkatropang Ali.
1: Eh, yung kasama pero, ni ano, kasama ni Alice Kirikirik, dalawa yan sila dyan eh.
3: Oh, nandito rin, alkatropang Ali. Dalawa sila, oh, pero magkahiwalay sila ng...
1: Kwarto.
3: O, kwarto.
1: Oh, dahil nga, special, oh.
3: Mm-hmm. Dahil nga sa kinasasangkutan na krimen na katropang Ali. Mm-hmm. Kaya ay hiwalay sila ng kanyang pinagpahingahan.
1: Ah, ba talaga lang?
3: Mm-hmm. At si Mang Balita, katropang Ali, kanina pasado alas 3, itong laging nami-mention natin, itong banggitin natin itong establishmento, itong panari, no? Isang
1: panari.
3: Meron naman nagkaroon ng kaguluhan.
1: Gulo
3: kanina.
1: Gulo na naman, talaga
3: ito matagal na ito nirereklamo, no? Hindi lang sa barangay, maging yung ating mga otoridad dahil nga sa minsan ay naabot ito ng alas 6 ng umaga, uuwi na itong mga galing sa looban. Ito, katropang Ali, sa initial na nakabot sa atin at sa PNP, na nagkaroon man noon ng diskusyon doon sa loob mismo ng painuman na yan, at nauwi nga doon sa panununtok itong dalawang grupo.
1: So, binabagan siya?
3: Oo, binabagan siya dahil nga sa nangyari na kaguluhan. So, ang isa sa mga ugat dahil nga sa...
1: Nakainom
3: na. Oo. At hindi lang ito nangyari, maraming beses na na-involve o diyan mula sa loob ng painuman, katropang Ali. At ang tanong ng marami ay parang madalas na yung may gulo sa naturang establishmento, katropang Ali. Tinatanongan nila kung ano ba yung nagiging permiso sa city government, kung yan ba pinapayagan ba na hanggang ganong oras ay bukas itong nababanggit na panari o itong isang painuman dyan sa May Junction 1, katropang Ali. So itong sa mga tanong na ang makakasagot lamang yan, yung ating city government, lalo na sa licensing office, kung yan ba ay pinapayagan na hanggang umaga na mag-operate ito nga painuman dahil nga sa naturang nangyayari na hindi lang ngayon at maraming beses na nagmumula itong kaguluhan na galing sa loob nung sa paglabas ay magkaroon ng mga kaguluhan katropang Ali. So yun lang ating update no sa labas ng himpilan. Siyempre good morning kay Police Master Sergeant Chair Orot no, ating police officer dito sa police station. At siyempre good morning kay Police Major Noel Manalo, yung ating police chief dito sa Police Station 1. At magandang umaga na rin diyan sa station sa Ospital ng Palawan kay Ma'am Jam at sa ating kapulisan mula Police Station 1 hanggang Police Station 6. Hatid sa atin yan ang vitamin C sa bansa na ito'y mabibili na ngayon sa lungsod at sa lawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat at katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan at sa Police Station 1. 14 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Karagdaga mga balitang lokal pa rin. Balikan muna natin ang iba pa natin kasamahang mga field reporters. Mga health worker mula sa bayan ng Rizal, Palawan, naglakbay ng 4 na araw sa pagsasagawa daw po ng borderline surveillance. May kaugnayan pa rin sa kaso ng malaria. Yan po sa pagitan ng Rizal at bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
2: Live report.
0: Isang grupo ng mga health workers ang tumawid sa Matarik na kabundukan at inabot ng 4 na araw na paglalakbay upang magsagawa ng borderline surveillance laban sa malaria sa pagitan ng barangay Iraan sa bayan ng Rizal at bayan ng Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng Municipal Health Office Rizal ang misyon kasamang reactive case detection team. Nagsagawa ang mga ito na aktibidad sa mga liblib na lugar ng Sitio Simanag, Pinagtabuan at Taring na nasa boundary ng bayan ng Brooks Point at Rizal, Palawan. Hinarap ng grupo ang madulas sa daan, malakas na ulan at pagbaha, pero hindi ito naging hadlang upang hindi maabot ang mga katutubo sa lugar. Base sa kabuhang pagsusuri, lahat umano ng na-test ay nagnegatibo naman sa malaria. Ayon sa MSU, mananatiling prioridad ang maagang detection at gamutan upang mananatiling malaria-free ang komunidad. Ang ginawang programa ng nasabing tanggapan ay upang makaiwas umano sa sakit na malaria sa pamamagitan ng regular surveillance at mapabilis ang aksyon laban sa kaso ng malaria. Sa kabila nito ay namahagi rin ng mga school supplies ang mga health workers. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat at katwapang Johnny. Samantala, isang lalaki sa bayan ng Sopron, Espanyola, Palawan ang inaresto ng mga otoridad dahil di po sa kasong paglabag sa Graphic Health Warning Law. Katra pa natin sa balita, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
4: Arestado kamakailan ng Soproño, Espanyola Municipal Police Station ang isang lalaki sa Barangay Pulutsur, Soproño, Espanyola, Palawan dahil sa kasong paglabag sa RI 10643 o ang Graphic Health Warning Law. Kinilala lamang ang naaresto na si Alas Mihad, may asawa at residente ng Puroka, Masigasig, Barangay Labog, kung saan sa pinagsaripersa ng mga otoridad at sa bisa ng warrant of arrest na inilabas sa hukuman ay tuloy ang naaresto si Mihad abang may piyasa namang inilaan para sa pansamantalang kalayaan na nagkakalagang nasa 30,000 pesos. Samantala, nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang naturang suspek para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan? At kasu-kasuan, ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Kachopang Ray. Samantala, General naman daw po ng Armed Forces of the Philippines Logistics Division umisita sa Joint Task Force Malampaya sa El Nido. Ano kaya ang pakay? Katra pa natin sa balita, Belia Mucha.
2: Live report. Live report.
5: Bumisita si Major General Leo Edward Garanto, Deputy Chief of Staff for Logistics ng Armed Forces of the Philippines sa Joint Task Force Malampaya sa Barangay Villa Libertad, El Nido kahapon, June 24, bilang bahagi ng kanyang opisyal na pag-inspeksyon sa mga unit ng Armed Forces of the Philippines. Sinalubong si Major General Garanto ni Commodore Carlos Ruiz III, Commander ng JTF Malampaya, na nagbigay ng ulat hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng logistics support, mga nagawang operasyon at mga hakbang upang mapanatili ang seguridad ng Malampaya Natural Gas to Power Project na itinuturing na isa sa mahalagang pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. Sa kanyang pagbisita, nakipagpulong ang opisyal sa mga opisyal at tauhan ng GTF Malampaya kung saan binigyang diin niya ang mahalagang papel ng maayos at efisyenteng logistics system sa pagpapanatili ng kahandaan ng militar at tagumpay ng mga misyon nito. Pinuri ni Major General Garanto ang mga sundalo at kawaniya ng GTF Malampaya dahil sa kanilang profesionalismo at dedikasyon sa pagbabantay at pangangalaga sa mga kritikal na pasilidad at infrastruktura ng bansa. Ayon sa AFP, muling pinagtibay ng naturang pagbisita ang kanilang layunin na higit pang palakasin ang kakayahan sa logistics, pagbutihin ang kahusayan sa operasyon at tiyakin ang seguridad ng mga pasilidad na mahalaga sa pambansang kaunlaran at seguridad sa enerhiya. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Samantala, Puerto Princesa, posible din manong maging pangunahing lugar sa bansa para daw po sa Sustainable Energy Project ng bansang Japan. Maayos to, magandang balita to. Alamin po natin ang iba parang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
6: Posibleng maging isa sa mga pangunahing lugar para sa isang sustainable energy project ng Japan ang Puerto Princesa at Lawigan ng Palawan. Ito ay matapos tanggapin ni Mayor Lucilio Bayron ang mga kinatawan ng Mitsubishi Research Institute o MRI ng Japan at ng Economic Research Institute for ASEAN and East Asia o EREA sa isinagawang presentasyon ng Sustainable Energy for Island and Distributed Off-Grid System o SHEDO Project kamakalawa sa City Mayor's Office. Sa presentasyon, kinilala ng MRI at ng EREA ang Palawan at Puerto Princesa bilang kabilang sa mga prioridad na lugar para sa unang yugto ng proyekto. Layunin daw nitong suriin ang potensyal na renewable energy, tasahin ang kasalukuyang infrastructure ng energy at makipag-ugnayan sa mga pangunahing stakeholders bilang paghahanda sa mga susunod na clean energy initiatives. Ayon sa mga kinatawan ng MRI at EREA, marami pa rin mga isla at malalayong komunidad ang umasa sa diesel-generated electricity na nagdudulot ng mataas na gastos sa mga suliranin sa supply ng kuryente at mas malaking panganib sa panahon ng sakuna at pagbabago ng klima. Sa ilalim daw ng proyekto, pag-aaralan ang posibilidad na paggamit ng solar, wind, biomass energy kasama ang mga makabagong teknolohiya tulad ng battery energy storage systems, hydrogen at smart energy management solutions para mapalakas ang seguridad at katatagan ng supply ng enerhiya sa mga off-grid na lugar. Sa pulong, iminungkahi naman ni Bayron na isama sa pag-aaral ang ilang komunidad ng mga mainista na nangangailangan ng mas maasang supply ng kuryente, kabilang sa mga posibleng lugar na susuriin ang barangay Marofinas at barangay New Panggangan. Ipinaliwanag naman ang MRI at area na kapag natuloy o natukoy na ang mga angkop na lugar para sa proyekto, hahanapan o hanapin nila ang mga posibleng international funding sources para suportahan ang pagpapatupad ng renewable energy at microgrid project sa mga napiling komunidad. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw na inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala, Representative Jokno Hinimok ang DepEd. Natugunan din mo no ang kultura ng bullying. Katrapan natin sa balita, Girly Kadasyo.
2: Live report. Live report.
7: Nananawagan si Akbayan Party List Representative Jill Diokno sa Department of Education na tugunan ang umiiral na kultura ng pananahimik ng mga biktima ng bullying kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat naman ng 20 iba pa. Ayon sa mga ulat, umano'y naging biktima ng bullying ang 2 minor de edad na suspect sa insidente sa San Jose National High School. Binigyang diin ni Diokno na dapat manatiling ligtas sa lugar ang mga paaralan at walang puwang ang bullying sa mga institusyong pang-edukasyon. Hiniling din niya na masusing imbestigasyon sa posibleng pagkukulang sa seguridad matapos makapasok ang baril sa loob ng paaralan. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: At sa uling bukso ng ating po mga balita, Bayan ng San Vicente, nagpalabas na rin daw po ng El Nino Advisory. Mga residente, pinayuhan na rin ang magtipid sa tubig. Katrapan natin sa balita ay si Pakaldo.
2: Live report. Live report.
8: Nagpalabas na ng El Nino Advisory ang lokal ng pamahalaan ng San Vicente matapos i-anunsyo ng DOST Pag-asa na kasalukuyan ng nararanasan ang kondisyon ng El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng taong 2027. Dahil sa inaasahang mas mababang dami ng pag-ulan, pinayuhan na mga residente na magtipid sa tubig. Hinikayat din ng publiko na mag-imbak ng sapat na supply ng tubig at pagkain bilang paghahanda sa posibleng dry spill o tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas. XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa magiging tayo naman po ng ating pong panahon ngayong araw ng Huwebes. Sa huling bulletin na inalabas ng Pag-asa, kanina pong alas 3 sa madaling araw, ngayong pong Hunyo 25, yun daw pong sentro ng severe tropical storm na si Francisco ay namataan na po sa layong 400 kilometro sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. taglay pa rin ito, ang maximum sustained winds na aabot po sa 100 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At may pagbugso ng hangin na aabot naman sa 125 kilometro bawat oras. Kumikilos itong si Bagyong Francisco. Hilagang silangan sa bilis naman na 15 kilometer bawat oras. Samantala, southwest monsoon ang nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi naman ng Luzon at Visayas. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing bahagi po ng Central Luzon, at ang nalalabing bahagi po ng Mimaropa ay makakaranas daw po ngayon ng maulap na papawirin na meron mga kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot yan ng southwest monsoon o habagat. Mga posibleng pagbaha pa rin. At kaya o di kaya pagguho na lupa ang maaaring maranasan sa panahon ng meron pong katamtaman hanggang sa malalakas sa pagbuhos ng ulan.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala, mga kabayan, mga katropa, 27 minutos na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Inyo na pong narinig ang mga balita sa ating pampalatuntunan ng Exciting Pilipinas. At ang mga balitang yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog po sa inyo yan. Anang premium D3 Coffee Mix. Ganun din po ng Santon Gold Coffee Mix. At ang ating Santon Plus Coffee Mix. Mga healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, ha? Na produkto po ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide. Mga katropa, mula po dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. At live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako po ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ang inyo pong tagapagbulahaw, katropang Alison Salvatus po. Nag-iiwan na ng isang magandang umaga, Pilipinas.
2: Ito ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
9: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin susolusyonan at kung paano po natin lulunasan ang samot-saring mga karamdaman at pinaka-importante sa lahat, kung paano natin maiiwasan ang napakaraming karamdaman na iyan na makapaminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan naman po kami dito sa atin pong palatuntunan sa kanila po ni Doc Remily Tuuy, atin pong CEO. Ito po yung lingko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po ulit sa atin pong The Secret of Health.
0: Yeah. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kumusta po mga katropa? Kumusta po mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, ha? Especially kapag ka nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Ayan. Maraming katanong, Doc. Eh, ano ba ang kahalagahan ng mga suplemento na ito na iniinom natin, ayan, sa pang-araw-araw natin na pamumuhay?
1: Actually, napakahalaga ng mga food supplement. Kung titingnan natin yung current situation ng nutritional status natin, ano? Kasi ngayon, dumarami ng dumarami yung mayroong problema sa balance ng tamang nutrisyon. Kasi yung nutrients ng kinakain natin, originally, ang source niyan talaga dapat sa pagkain.
0: Tama
1: daw. Ng regular diet natin. Hindi mo siya pwedeng palitan ng kahit na ano, eh. Ang problema lang, maraming reason kung bakit yung diet natin, hindi natin nakukuha yung talagang kailangan ng katawan. Kasi mayroong ano, eh, may certain level of nutrients na kailangan ng katawan para manatili siyang nasa maayos na operational status. So yung mga yon na hindi natin nakukuha ng regular kasi maraming reason, pwedeng kulang tayo sa supply, kulang yung quantity, mali yung pinili nating diet. Ang supplement kasi ay nagpi-fill in sa lahat ng mga gaps, kumbaga. Yung nutritional gap na pwedeng maging dahilan ng karamdaman. Kasi sa paniniwala natin, sa naturopathy, ang basic reason bakit nagkakasakit ang tao, meron niyang ano, eh, yung hindi yan agad-agad, nandiyan na yung sakit.
0: Tama daw.
1: Nag-uumpisa muna yan sa posibleng kakulangan ng isang sustansya na nagiging resulta naman ng panghihina ng isang parte ng katawan. At pag ang katawan ng hina, dahan-dahan na ito magde-deteriorate hanggang sa magkaroon ka na ng sakit. Pag nagkaroon ka na ng sakit, wala ka na magagawa.
0: Yeah,
1: you need to take prescription. At kung hindi mo naman gagawin yon, delikado ka. O ngayon, para maputol mo yung ganong sequence ng sakit, mag-start ka doon sa simula. Yun ang ginagawa po ng naturopathy at saka ng ating company, Yes to Health. We provide food supplement na ang pangunahing purpose talaga is primarily prevention ng mga karamdaman.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin, we are on a proactive side ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Ang pagiging maagap bago pa tayo tablan ng iba't ibang uri ng mga karamdaman na yan, eh pinakamainam na maiwasan na kaagad yung iba't ibang uri po ng mga karamdaman po na ito, mga katropa, ha? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, nandyan ang atin pong mga powerful supplementation, combination na mga produkto na pwede po ninyong intake na makakapag-impart po sa atin ng napakarami na sustansya at nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw, ha? At sa mga gusto maka-avail ng atin po mga produkto, puntahan po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Pwede rin ma-order ito sa atin pong official Shopee page. O, search nyo lang Yes to Health 2011. O di naman kaya ay bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. dahil available po lahat ng produkto ng Yes to Health ay pwede niyong ma-avail dyan sa atin po mga wellness clinic. And of course, meron din tayong mga exclusive na mga produkto na dyan nyo lang po mabibili sa atin pong mga wellness clinic, ha? At mga modalities natin, mga services na in-offer ng Yes to Health. Kung gusto nyo masubukan, ay puntahan po ang atin pong mga location. So mga kababayan natin, na gusto mong makapunta, makabisita sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Cosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga Looking Butika.
2: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, mga katropa. At ang health information po nito ay hired sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 na nagkataglay ng Vitamin D3 or Cholecalciferol, VCO or Virgin Coconut Oil at Moringa Seed Oil Extract. Na napakalakas po yan. Mga antioxidants, mga powerful anti-inflammatory at nakapagbigay sa atin pong pangangatawan ng samot-saring mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Ha? Hindi lahat ng fats, Doc, harmful sa katawan natin. Mm-hmm. Actually, ang fats, napakahalaga ng role nito na ginagampanan sa atin pong kalusugan. Yun nga lamang, ipipili natin kung anong klaseng mga fats ang dumarami o pinaparami natin sa loob ng atin pong pangangatawan.
1: Kaya kinakailangan talaga balance ang lahat ng mga tinitik natin pagdating sa fats. Meron tayong mga healthy fats na pwede i-consume sa sa nature.
0: Oo.
1: O kaya kumbaga sa diet consideration, kinakailangan titingnan mo rin kung ano yung missing link.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kasi ang nagiging ano kasi natin ngayon, yung nakasanayan ba natin? Mm-hmm. Kung ano meron lang, pagtsatsagaan na natin yun. Oh, pero yun din na nagiging mitsa kung bakit mas nagiging mahina tayo ano pagdating sa mga common diseases.
0: Ayun na nga. Ha? Kaya sa mga katropa natin dyan, ha? Sikapin natin na hanapin at piliin yung mga pagkain o mga ipapasok natin sa ating pangangatawan na yun po ang magsisilbing lakas tatag ng atin pong kalusugan. Okay? Pag-usapan po natin dito sa atin pong palatuntunan. Ito pong may kinalaman no? Sa tinatawag nila na superfood. Ayan. Ano kaya itong superfood na ito? Ito kaya, Dok, ay pagkainain mo ito, hindi ka na magugutom. Ano? Superfood. O, itong tinatawag po na spirulina. Bakit nga ba, Dok, tinagurian nila na superfood itong spirulina?
1: Ang term kasi na superfood, ito yung taguri, kumbaga. Mm-hmm. O bansag sa mga pagkain na may mataas na yung density no, ng nutritional concentration. Oo. At ang spirulina, kaya tinawag siya na superfood kasi napaka, sabi nga nila, extremely rich. Mm-hmm. Ang kanyang protein content, yung kanyang vitamins, yung minerals, yung mga antioxidants, at ganun din na yung mga bioactive compounds na meron doon sa spirulina. Mm-hmm. Ano? Take note na ang spirulina ay isa sa ating sangkap sa Santon Blas Gold. O kaya ito ay tinatalakay natin. Ano? Mm-hmm. Kung titingnan mo microscopically, yung spirulina, blue-green ang kanyang kulay. Mm-hmm. Hindi lang siya basta green.
0: Hindi lang green, oo.
1: Oo. At ito ay pagkain for many, many centuries na kilala bilang isang uri na nutritional food. Mm-hmm. Na sa ibang lugar sa mundo, ito ay pinakakain nila in extreme weakness, yung mga taong talagang sobrang hinang-hina at tinuturing nilang food of God. Yan, isa. Marami kasing tinatawag nilang food of God eh. Yung tsokolate, food of God. Yan. Ngayon, bakit sinasabi nilang exceptional yung nutrient density ng spirulina? Mm-hmm. Typically kasi yung dried spirulina, yung meron itong protein, may iron, magnesium, potassium, mga B vitamins, B1, B2, B3, B12, meron din siya. And also yung mga essential electrolytes and antioxidants. Kung titingnan natin yung antioxidant ng spirulina, una, ito ay napakataas. Ano? Ang reason kung bakit ang taas ng ORAC value ng spirulina, meron siyang isang phytochemical na tinatawag na picocyanin. Mm-hmm. Itong picocyanin, kung i-research mo yung pinakang matinding quality o phytonutrients ng spirulina, makikita mo yung picocyanin. Kasi ang picocyanin, based on study, nakakatulong ito para ma-neutralize yung mga free radicals sa ating katawan. Ano ba yung mga free radicals? Ito yung nagko-cause ng oxidation. Mm-hmm. Kasi para mga ano to mga unstable atoms in the body o unstable molecules na kung saan nagnanakaw sila ng electron sa cells. Which is, yung electron is very important sa cells kasi pag bumaba yung content ng electron ng cells, mamamatay siya ng dahan-dahan. Okay? So, based on study, na neutralize ng picocyanin ng spirulina yung mga free radicals para mabawasan yung oxidative stress na nagiging dahilan ng mabilis na panghihina at pagtanda. At ganun din, nakakatulong din sa inflammatory condition. Mm-hmm. And next is the immune system. Isa pa sa maganda dito, ang taas ng protein quality niya. Mm-hmm. Kung i-compare mo sa mga regular na mga pagkain, yung compare natin yung spirulina, yung beef, yung soya, saka yung itlog. Yan naman yung basic na common na source of protein. Alam mo ba na in same weight, spirulina contains 60-70% protein. Ang beef is 26% or less. Soybean is 36% at yung itlog ay 13%. So ibig sabihin, in terms of protein capacity, mataas ang proteina ng spirulina.
0: Mm-hmm. At halos lahat ng mga essential amino acids, Dok, pwede mong makita doon sa spirulina.
1: Tama. Kasi saka yung mga especially sa mga B vitamins, yung B12, hindi mo siya basta-basta makukuha yung B12 sa ibang mga plant-based source. Kaya nga sa mga vegetarian, isa ito sa problema. Ano? Mm-hmm. So yung B12, meron siyang makukuha sa spirulina. So, kailangan to ng mga vegetarian, ng mga vegans, yung mga nagsasubstitute ng protina galing sa karne papunta sa protein ng halaman. Mm-hmm. Kasi minsan kasi may mga disadvantages yung protein from meat. Eh.
0: Tama, Doko.
1: Oo. May mga matitibay na ebidensya sa pag-aaral na nagsasabi na ang spirulina ay mayroong abilidad na matulungan yung ating cholesterol level. Mm-hmm. Especially yung balance ng bad cholesterol, triglyceride, while ini-increase niya naman yung good cholesterol o tinatawag na HDL. At ito rin ay isa sa pinakamagandang pagkain na kinakain natin para maging maayos yung abilidad ng immune system. Kasi yung immune system natin, partner, ito ay dapat nakakondisyon.
0: Tama daw.
1: Para itong isang sandatahan na bawat parte ng ating immune system ay may kanya-kanyang tungkulin. Mayroong parte ng immune system na umaatake sa kalaban, pinakang first-hand o first line of defense natin, ano?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong part na dyan, yung mga natural killer cell na tinatawag, na kung saan iniikot niya yung sistema natin pag may nakita siyang mga cells na pwede maging cancer o pwede mag-mutate, so pinapatay niya yon. So that's one of the function of the immune system.
0: Mm-hmm.
1: And yung pag-create ng mga antibodies para ma-immune tayo sa isang particular infection, at yung pagiging intelligent ng immune system natin. Kasi yung immune system natin, bukod sa yung lakas niya, kaya di ba may mga tinatawag na immune booster, meron ding abilidad ang immune system na kilalanin o ang tawag doon is differentiation. Kung sino yung parte ng katawan at sino yung hindi parte ng katawan. So yun ay abilidad ng immune system. Parang sa ating sandatahang lakas, di ba sa armed forces, meron tayong radar na pwedeng ma-scan kung ito ba'y kalaban o hindi.
0: Oo.
1: Oo, yun yung ginagawa ng immune system. At yung spirulina, meron siyang natural ability, yung kanyang mga phytonutrients na tulungan yung immune system natin na maging mas matalas yung kanyang pagkilala kung sinong kalaban ng katawan. So, pwede mo siyang gamitin doon sa mga may autoimmune disorder. Katulad ng mga
0: allergies.
1: Pwedeng allergy, pwedeng yung mga lupus, okay? Yeah. Yung rheumatoid arthritis. Yan yung mga common na tinatawag na
0: autoimmune
1: disorder. So ang sangkap din ng spirulina, ayon sa kanilang studies, may clinical studies na nagpapakita na nakakatulong ito na magpababa ng fasting blood sugar at ma-improve yung ating insulin sensitivity na napaka-importante sa mga taong may type 2 diabetes. Dahil sa kanyang phytochemical na nakakatulong to reduce inflammatory marker ng ating katawan, nabebenepisyuhan niya yung mga sakit na may kinalaman sa inflammation, katulad ng sakit sa puso, yung mga arthritis, yung mga metabolic syndrome. Lahat ng sakit na yun na binabanggit natin ay link sa tinatawag na inflammatory condition. So yung marker ng inflammation, tinutulungan niya na ma-reduce para hindi lalala yung mga sakit na yun. Kaya nga tinatawag ito na very unique and dense in nutrients na pagkain.
0: Siksik talaga.
1: Oo, historically talagang ano yan. Actually, yung organization, alam natin yung NASA sa US, saka yung European Space Agency, pinag-aralan nila yung spirulina. And napag-aralan nila na yung spirulina, isang potential space food dahil una, nangangailangan lang daw ito ng konting lupa para tumubo. Usually, aquatic culture nga lang ginagamit nila. Ang kagandahan sa spirulina, nabubuhay siya sa malinis na tubig.
0: Oh.
1: So, yun ang kagandahan niya. And napakataas ng kanyang nutrients, tapos pwede siyang i-produce sustainably. Kaya ginagamit nila ito sa, alam mo yung mga pumupunta sa space. Hindi naman sila pwede magdala ng mga gulay doon. Hindi rin sila magluluto sa space. So, one of the food that is studied by NASA and European Space Agency is spirulina. Nadadalhin doon in forms of tablets, in forms of capsule, in forms of tube, para makatulong sa mga astronauts na nag-work sa space para hindi sa malnourished. Hindi naman sila pwedeng kumain lang ng walang nutrients di ba? So that's why tinawag siya na superfood. Ang taas ng kanyang protein, nutritional content, yung kanyang phytochemical like phycocyanin, maraming pag-aaral na nagsasabi kung anong nagagawa nito sa ating kalusugan. At ang kagandahan nitong spirulina is available ito sa ating suplemento. Ang ating food supplement na meron nito, yung Santon Plus Gold, meron siyang in every capsule, meron siyang sapat na spirulina extract, and also yung coffee natin. Yung ating Santon Gold Coffee Mix, may spirulina din yan. Na bawat higop mo ng coffee at bawat inom mo ng soft gel capsule or kapsula ng Santon Plus Gold, meron kang maiinom na katas ng spirulina na nandun. So hindi natin yun nilagay doon dahil para lang mailagay. Ang purpose nun, isabang iniinom mo yung Santon Plus Gold, meron kang nourishment. Just imagine, may protein ka, meron kang mga B vitamins and other nutrients na commonly nakukuha mo lang dati sa diet mo. Ang problema, hindi mo nga makuha sa diet kasi una, hindi naman, kumbaga hindi naman varieties of vegetables yung kinakain mo. Minsan paulit-ulit lang. Yun ang purpose kung bakit nilagay natin ito sa Santom Plus Gold. Kaya kung kayo nanghihina, ang dami niyong health issue, bilang isang tulong as for your general nutrition, highly recommended natin ang Santom Plus Gold dahil meron siyang katas na ng spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na kailangang humanap pa ng ibang
0: sources.
1: Pwede na doon sa Santom Plus Gold. Meron na siya doon na spirulina.
0: Mm. Yun ha. So, mga kababayan natin siya, mga kaibigan natin na gustong makakuha ng siksik na sustansya mula sa mga extract po na ito, ay pwede nyo matagpuan yan, masumpungan sa pag-inom ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ha? So, alam naman natin, hindi natin matatawaran ano, ang nutrisyon na daladala ng spirulina, mga kaibigan. And fun fact, uli tayo para sa mga kababayan natin. Alam nyo ba na ang spirulina ay tinagurian na one of the oldest foods on earth, mga katropa, ha? Ang spirulina ay ito ay kinukonsumo na no over 1000 years ago, especially ng mga Aztecs ano, ina-harvest nila yung spirulina dun sa Lake of Texcoco. Isang lugar yan sa Mexico at ginagamit nila to as a nutrient-rich food, tinatawag nilang tikitlatil. Yan, ha? O, sa mga kababayan natin, for over 1,000 years ago, Dok, itong spirulina, kumbaga kilalang kilala na napakasustansya talaga at punong-puno ng nutrition, mga micronutrients na kapakipakinabang sa atin pong pangangatawan, mga katropa.
1: Para doon sa hindi kilala to, ano nga ba itong spirulina? Ito isang uri ng lumot, sa English, algae.
0: Yan.
1: Pero hindi yung spelling ng pangalan ko. Masustansya ako algae. So ibig sabihin, ito ay isang napaka... kumbaga napakalawak ng kanyang kayang ibigay sa atin. O kaya isa ito sa napili ng Yes to Health na maging parte ng ating food supplement. Kasi just imagine, ang dami nating mga kababayan iron deficient. Sa kanilang study, ang spirulina ay mayaman sa natural and organic iron.
0: Oo,
1: na nakakatulong para sa pag papanormal ng ating mekanismo ng paggawa ng pulang dugo. Oo, kaya marami pag mga anemic, talagang minsan parang hinang-hina sila, hindi masigla ang katawan. Hindi nila napapansin na bumabagsak na pala yung hemoglobin. So, hindi kasi kumakain ng gulay, ano?
0: Yun na nga.
1: Yung gulay pa naman, lalo na yung malunggay, hindi lang pampagatas 'yan, pampaganda pa ng daloy ng dugo, pampaganda pa ng hemoglobin. O kumbaga yung mga anong 'yun, mga traditional secrets ng ating mga sinaunang yung mga ninuno natin, although ang spirulina hindi native sa atin yan, pero since ito ay isang kilalang source ng nutrition, isa na ito sa pinakapopular na pwedeng gamitin sa mga produktong nakapagpapalakas. Kaya nga ito ay very famous pagdating sa nutritional therapy na ginagamit ng mga naturopath and also sa common supplementation. O kaya lagi natin sinasabi na yung spirulina, part na ating suplemento kasi para malaman nyo na, uy, habang umiinom pala ako ng ano, ng Santon Plus Gold at umihigop ng Santon Gold Coffee Mix, ay meron pala akong additional benefit na pwedeng makuha. Kasi minsan, sabi ko nga kanina, yung pagkain natin, kung titignan mo lang yung typical Filipino diet, di ba? Kung ano lang ang meron dyan, yun na lang.
0: Tama.
1: Magaling tayo sa kumain ng mga ano, pacham at saka pinangat dong init. hanggat pwedeng kainin,
0: hindi pa nasisira talaga. No? Rehit ng rehit eh.
1: Eh yun ang reality kasi. Una, hindi naman lahat ay may sapat na pera na bumili ng mga iba't ibang klase ng gulay. Kaya nga sabi ko sa mga ano pasyenteng lumalapit sa atin na kung kayo ay mayroong opportunity na makapagtanim, magtanim talaga kayo kasi dapat everyday, hindi ka pwedeng mawala ng gulay eh.
0: Tama, Doc.
1: Eh kung hihigpitan nga natin yung standard eh, dapat nga meron kang vegetable salad or prutas man lang everyday. Eh bihira lang yung ano eh, nakikita ko na ang prutas, parte talaga ng kanilang
0: diet.
1: Parte ng ano yun, New Year. Pag nangulikta ng mga bilog na prutas, doon lang lumalabas yung prutas sa mga bahay-bahay. Pero sa regular na pamumuhay, bihirang-bihira akong makakita ng... pwera sa mga ano, ha, kung titignan mo yung ibang bansa, gaya ng Japan, Korea,
0: Australia,
1: Yan, yung Western countries. O, katulad nung ano, pumunta kami ng, sa Europe and sa France. Makikita mo yung diet pattern nila. Meron talaga silang bread, meron silang vegetable na hilaw, salad. Tapos meron silang fruits. Then meron silang other fermented na mga pagkain. Katulad ng mga in Korea, kimchi. Sa atin, dapat ma-educate talaga mga Pilipino na kung ano yung pinakang available sa atin na mga locally. Gulay. Locally. Pagyamanin natin yung paggamit doon.
0: Yes.
1: Yung problema naman, ang mahal din ang gulay sa atin.
0: Yun nga.
1: O, lalo na ngayon, ano, may Middle East conflict. Ewan ko kung ano magiging impact nito sa mga manufactured products. Kaya alam mo, di ba, lagi kong ini-encourage yung mga followers ko sa social media na magtanim tayo kasi ngayong panahon na tagirap ang panahon, sigurado yan, may impact yung gera sa Middle East. Kinakailangan maging wise tayo pagdating sa health kasi hindi naman pwede magtsaga na lang tayo dun sa mga kung ano meron dyan. Di ba? Eh, sabi nila, magtuyo na lang kami, Dok. Eh, katutuyo mo naman, matutuyo ka na yan.
0: Yan na nga.
1: So, kaya mahalaga din na supplement kasi nga, minsan, yung mga unfortunate situation na ganyan, wala tayong choice. Pero kung meron tayong Santon Plus Gold, hindi naman mahal ang Santon Plus Gold.
0: Tama, Dok. Oo.
1: Mahal pa nga yung, ano, yung mga load natin. Di ba? Eh, meron tayong kahit papaano na suporta sa ating nutrisyon. Lalo't nang dyan, ang spirulina as bahagi ho na ating ingredients o sangkap sa Santon Plus Gold.
0: Yun, ha? Okay, sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, ha? Huwag kayong papawala ng Santon Gold Herbal Capsule po natin na makukuhanan ng napakaraming sustansya, ano, na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yan po yung mabibili sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The secret of health.
0: Ano po mga katropa, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin, Dok. Baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Siyempre, thank you very much sa lahat ng ating mga katropa nationwide, ano, na kasama natin sa ating palatuntunan. At sana po ay marami kaming naibahagi sa inyo ng mga kaalaman na pwedeng magamit sa ating pong pagpapalusog. Samahan po muli kami sa susunod na pagsasahing papawid. Maraming salamat mga katropa. Ako po si Doc Aljie mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat din sa lahat po ng nakihalubilo, ha, dito sa ating pong programa ngayong araw. And at ganoon din sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Ramil Ituoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye.
5: Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerard.

0: to health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then, yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake nun. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, 6:05 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Mayor Pedi Sabando aminadong nagkaroon ng pagkukulang ang pamunuan ng Rojas Medicare Hospital kaugnay sa isang mister na kinikwestiyon ang Rojas Medicare matapos na masawi ang mag-ina na manganganak sana. Headlines.
2: Mga doktor kasi oh. Meron pong mga doktor talaga diyan na medyo hindi maganda yung kan trabaho noon.
3: Headlines. Helmet na nagkakahalaga ng 4,000 piso na recover matapos umanong may benta sa halagang 500 pesos.
0: Kailangan ka na wala ng helmet.
4: Nung isang gabi lang po, opo, nakapatong sa motor ko po.

0: Hindi siya nakalock.
1: Tapos ko nang madaling araw, nawala na.
0: Customer nagreklamo matapos na makatanggap ng demand letter sa kabila ng kompletong bayad sa motor.
2: May demand letter from Bank of Makati.
0: Ano? May demand letter? Tapos nyo ng bayaran?
2: Binalik-balikan kami dito.
3: Sa Balita Nasyonal, Senado magsasagawa ng investigasyon sa Tacloban School shootout sa July 1.
0: Samantala, abol natin sa balitang lokal. Magdanakaw na alias Kirit, huri na naman malapit sa temporary shelter sa Barangay San Pedro na ang kinapkapan na kunan pa ito ng hinihinalang Shabu.
3: Sa balita naman sa Bayong Dagat, evacuation plan sa mga stranded na seafarers sa Strait of Hormuz, inihanda na.
0: Sa balitang sports, Lionel Messi nagtala ng kasaysayan sa FIBA World o FIFA World Cup.
4: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Buenos dias! Pilipinas, umaga ho ngayon ng Huwebes, June 25, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Gabinet po ay napapakinggan saan masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
5: Express! Express! Balita sa umaga! Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, umpisahan na natin ang ating pong mga nagbabagang balita.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Sa Rojas tayo, ipinaliwanag ng lokal na pamahalaan ng munisipyo ng Rojas ang nangyaring pagkakasawi sa isang magina na dinala sa Rojas Medicare kung saan bandang alas 10 ng gabi ang sinugod na mister nito noong June 16. Matatandaan, patay ho sa salaysay ng mister ay in-inject sa kanyang misis na nanganak kung umanganganak kung nailipat ng mas maaga o naibiyahe ang kanyang magina, hindi umano sana masasawi ang kanyang magina. Tatlong beses na umano nagpabalik-balik ang nasabing pamilya at hindi agad sinabi na patay na ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang misis na nasa 5 buwan ng buntis. Ayon kay Mayor Pedi Sabando, bandang alauna ng madaling araw, naitawag sa rescue vehicle ng LGU para ilipat sa lungsod ng Puerto Princesa. Halos nasa mahigit 2 oras pa umano ang hinihintay na driver ng rescue vehicle bago na ilabas sa Rojas Medicare Hospital. Nadismaya din ang alkalde sa nangyari dahil sa kabila ng maraming rescue vehicle ng munisipyo ay nagkaroon pa rin na pagkakaantala sa pagtawag ang Medicare Hospital. Nanindigan ang LGU Rojas na wala silang kapabayaan sa nangyari at tanging Medicare Hospital ang nagkaroon ng pagkukulang dito. Aminado rin ang alkalde na meron ng mga nakatalagang ilang doktor sa hospital ng munisipyo ang hindi maayos na serbisyo. Bilang aksyon, ipapatawag sa sanggunian bayan ng Rojas ang pamunuan ng hospital sa bayan po ng Rojas. Handa ring magpatawag ng committee hearing ang sanggunian panlalawigan matapos ang naging kapabayaan umano ng Rojas Medical Hospital na nasa ilalim ng pamamahala ng provincial government. Samantala, tumanggi naman ang pamunuan ng Rojas Medical Hospital na magbigay ng kanilang panig sa XFM Palawan.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
6: Pagdip po natin, and maganda rin po yung magiging aksyon ni Board Member Arsaga na maipatawag din po dyan sa sanggunian panlalawigan. Ito po nga pamunuan ng Medical Hospital at saka yung mister, no? Nung po nga namatay para malaman po talaga ng provincial government po natin kung ano po yung sitwasyon ng Medical Hospital po natin sa Bayan Puran Rojas na nasa ilalim po ng kanilang pamumuno. No po? Ito, lalong mag-iinit-init yung ulo ni Governor dito kasi ayaw na ayaw po ni Governor Amin na ganito
7: hindi,
6: na sitwasyon ng Medical Hospital na ayusin, bitingin niya yung kanyang mga doktor kasi meron po mga doktor talaga dyan na medyo hindi maganda yung trabaho. No?
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Tinig ho ni Mayor Pedi Sabando ng munisipyo po ng Rojas. Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami nang natulungan at gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: So, maging si Mayor Pedi Sabando ay hindi rin nagustuhan yung resulta.
3: Mayroon pala siya. May karanasan pala sa dyan din eh.
0: Meron?
3: Oo, meron din siya. May binabagit siya kahapon. Hindi niya nalang pinaawat kay Governor.
0: Oo.
3: Meron pala siyang experience din.
0: Oo.
3: So, na hindi maganda.
0: Kasi ang dami na pala nilang sasakyan ngayon. Totoo naman na, dahil nakita natin na nakarang dumating yan, ang dami na, bago hindi ka agad nakatawag, umabot pa ng 2 oras yung paghihintay para lang maibiyahe.
3: Coordination lang ang kailangan, Choy. Tawag lang eh.
0: Coordination.
3: Oh.
0: Ano bang nangyari doon? Bakit hindi ka agad na itawag? Wala palang sasakyan, sira yung sasakyan. Nandyan yung napakaraming sasakyan ng munisipyo na itawag sana kaagad. Sigurado naman hindi tatanggi ang munisipyo.
3: Hindi. Hindi si Mayor pwede pa. Yung 2 oras na pagka-delay, Choy, malaking bagay yon.
0: Kita mo, diba? Paano pa natin to? Yung pagkakamali na yon, hindi na may babalik
3: wala
0: yung buhay.
3: Wala na, wala na.
0: Diba?
3: Pero marami tayo pang maililigtas pagka ito ay itinama, Choy.
0: Oo.
3: Marami pa tayo maliligtas. Yun na lang ang titingnan natin kasi itong pagkakamali, wala, hindi na mababalik ang buhay.
0: Wala na.
3: Pero dapat matingnan kung mayroon talagang negligence at mapanagot yung ospital.
0: Oo, kaya ngayon ay ipapatawag bilang aksyon po ng Sangguniang Bayan ng Rojas, papatawag nila sa kanilang committee or sa Sangguniang Bayan mismo, pati na rin sa provincial board ng may pag...
3: Si Board Member Winston Arsaga mukhang mag-ano eh, magpapatawag.
0: Yan, sa committee ano?
3: Sa
0: Committee on Health.
3: Committee on Health. Yeah. Ang Committee on Health, pinamumunuan niya ni Board Member Maribek Rojas.
0: Sana mabigyan ng aksyon ng hustisya kung meron man dito sa pagkakamali.
3: Ba't tayo magpa-interview ng Rojas Medical Hospital, ha?
0: Hindi nga natin alam, eh. Basta bukas ang XFM Palawan para ko doon sa Rojas Medical Hospital. Kung gusto ninyo magpaliwanag, kung nakaraan pa ho hinahanap, hihintay ng ating mga kababayan yung pong paliwanag ninyo dito.
3: Under pa naman ng Provincial Health Office.
0: No. Gusto nyo? Hintay nyo pa na si Governor mismo yung magpaliwanag?
3: Kaya nga, gusto nyo pa.
0: Yun pa yung magsalita, hindi kayo dyan?
3: Oo.
0: Sana kayo rin mismo magkusa. Ganito kasi ang nangyari, ganun. Tignan natin, baka naman matanggap ng tao, lalong-lalo na ng mister, yung inyong paliwanag. Subukan ninyo magpaliwanag.
3: Baka may rason din talaga.
0: Oo.
3: Diba? Kailangan lang ipaliwanag. Para titingnan natin kung tama ba yung rason.
0: Kung hindi kayo nagpapaliwanag, sa tingin ng marami, sa tingin ng publiko, lalo na ng mister, nasa inyo ang kapabayaan.
3: Yun talaga. Talagang masama yung loob niya. Dahil iniisip niya, walang paliwanag eh.
0: Wala eh. Ano ba nangyari dito?
3: Kaya nga. Diba? Walang malinaw na eksplanasyon sa kanya.
0: Kung ano man yung nakikita, nararamdaman, yung sitwasyon na from ganitong oras din nila hanggang sa nawala na yung kanyang misis, yun ang tatatak sa isipan niya eh.
3: Kaya nga eh.
0: Baka sakaling meron kayong magandang paliwanag sa mister, abi pa, pakinig nga.
3: Hanggang ngayon, sa isip ng mister, minumura na yan, Rojas Medical Hospital na yan.
0: Tsaka yung tipong Joy, alam mo, okay ka na. Biglang babalik sa isipan mo yan.
3: Kaya
0: iisip mo yung asawa mo, yung anak mo, yung nangyari. Oh, may mga
3: habang buhay niya na ano, Choy.
0: Matagal lang.
3: Diba? Hindi yan maalis sa kanya na may paminsan, bigla ka magigising.
0: Yan.
3: Yan, di ba? Sa kasarapan ng tulog mo magigising ka at maiisip mo.
0: Lalo na kung mahaba yung oras na bakante.
3: Oo.
0: Oh. Yung tipong halimbawa.
3: Hindi ka busy, wala kang ginagawa.
0: Yan, talagang maiisip niya yan. Masakit sa kanya yan.
3: Kaya kailangan ng ano, ng paliwanag, may paliwanag ng mga doktor, ano ba talaga yung nangyari? Ano ba yung paano maipsan yung magkaroon din ng kaliwanagan yung isipan ng ano nung tatay.
0: Oo,
3: di ba?
0: Tingnan natin na kung kailangan ba na si Bakin tanggalin diyan, ilipat sa ibang lugar o kasuhan ikulong. Sakaling merong kapabayan na makikita doon ho sa practice na ginawa
3: pwede
0: ng Rojas Medical Hospital.
3: Pwede siguro mag-file ng case sa NBI para magtanong sa abogado kung sa tingin meron bang negligence dito.
0: Yan, o. Oh, pwede. Doon ho sa mister kasi siya talaga yung pwedeng gumawa ng akbang, di ba?
3: Kaya nga. Wednesday, case conference. Case conference sa Wednesday.
0: Ayun.
3: Ayun.
0: So, magkakaroon ng case conference sa Wednesday. Malaking bagay ito. Sa conference na ito, ito yung pwedeng pagmulan ng kasunod na hakbang kung ito ba ay pwede nang i-file as criminal case, di ba? O admin case?
3: Pwede.
0: O para doon sa Rojas Medical Hospital, di ba?
3: Ay kaya magpaliwanag kayo. Para malaman natin ano ba talaga ang nangyari sa inyong punto. Express Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang balita, na recover na po kahapon ng umaga, June 24 sa Barangay Santa Monica, isang mamahaling helmet na nagkakahalagang humigit kumulang 4,000 piso na iniulat na nawawala ng may-ari nito. Pinangunahan ng tropa ng XFM Palawan ang pag-recover sa helmet matapos humingi ng tulong ang may-ari upang matunto ng kinaroonan ng nawawalang gamit. Ayon sa may-ari, nakaparada lamang ang kanyang motorsiklo nang mapansing nawawala ng helmet na may guhit bilang palatandaan. Na-recover ang helmet mula sa isang individual na nakabili umano nito sa halagang 500 pesos mula sa dalawang kabataan. Ikinait ang nakabili na hindi niya alam na nakaw ang helmet at wala siyang kinalaman sa pagkawala nito. Ayon pa sa kanya, binili niya ang helmet dahil naawa siya sa dalawang kabataan na nagsasabing naubusan sila ng gasolina. Patuloy namang inaalam ang pagkakilanlan ng dalawang kabataang sangkot sa insidente. Lubos ang pasalamat ni Jim Boy sa impila ng XFM Palawan dahil mabilis na nabawi ang kanyang helmet.
0: Uy, kailan ka nawalan ng helmet?
7: Nung isang gabi lang po.
0: Sige, paano ba? Yan ba ay nakapatong lang sa motor mo?
7: Opo, nakapatong sa motor ko po.
0: Hindi siya nakalock?
7: Tapos,
0: hindi nakalock.
7: Ko ng madaling araw, nawala na.
0: Tapos, yung motor mo, saan mo na i-park yan? Sa tabing kalsada lang din?
7: Sa lupa lang din po, sa may malapit sa bahay.
0: Oo.
7: Tapos, nakasala kasi yung pinto. Paglabas ko, wala na.
0: Oo, per sa'yo?
7: Ayun lang po, sir. Wala po talaga CCTV dito. Kasi nakaraan nga po, nakakawan din kami dito. Wala talaga.
0: Okay, sige. Sabi mo kanina, nung tinatanong ka, wala na yung helmet. Tapos nung kinumpronta ka ni Kaluwi, nandun pa pala. Paano nangyari yun?
7: Sa online lang po yun. Kasi hindi ko na sa, wala na akong balak, ibenta. Kaya gagamitin ko na nga lang.
0: Okay, so.
7: Kaya minag-assault ko siya. Express
3: Balita sa Umaga. Yan po ang magkasunod na tinig ni Jim Boy, ang may-ari ng helmet at pahayag naman ang isang nakabili ng knockout na helmet. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita atin sa inyo, ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Ito yung kagandahan, Choy, na experienceado ka sa ganitong sitwasyon. Yung may-ari ng helmet, pwede naman pumunta ng PNP.
3: Yun,
0: pwede naman pumunta ng barangay. Mm-hmm. Diba? Para legal yung hakbang at proseso doon sa pagkuha ng helmet.
3: Mm-hmm.
0: Sa halip ay lumapit dito sa XFM. Marami namang mga radio station sa Palawan pero pinili ho nito pong may-ari ng helmet na sa XFM lumapit kasi dito si manager si Kaluwi.
3: Oh, alam niya masusolusyunan kasi.
0: Yun, wala pa ito wala pa isang oras nung tapos ng program ni manager. Mga alas 9, kinausap niya na sa loob yung biktima. Ano ba nangyari? Sabi, nawala yung helmet. Alam mo ba kung saan? Alam. Hindi sinugod pagdating doon sa lugar. kinumpronta ni Calloway na ilabas ka agad yung helmet nandoon din. Pwede namang itanggi. Pwedeng itanggi. Wala dito.
3: Pero, ako yun. Pero hindi niya tinanggi.
0: O, kasi nasa ano na yun. Nasa skills na ni
3: Calloway.
0: Ni Calloway kung paano niya
3: trabahuin.
0: Trabahuin. Na ano natin yan. Na nakuha natin yung mga ganyang skills eh. Namahanan natin. Manager. Yun, so nakuha na ho sa tulong po ng XFM Palawan sa pamamagitan po ni Station Manager Calloway La Rosa yung pong helmet na hinanap na bawi na at naibalik na sa may-ari.
3: Yung meron tayong anti-fencing law kahit na pag ikaw nakabili ng knockout, may pananagutan ka.
0: Meron, may pananagutan ka.
3: Mukhang hindi alam yun nung bumili.
0: Kahit na sabihin mo na, hindi ko alam na knockout yan. Once na talagang hindi mo itinan over yan at ibinalik doon sa may-ari, kahit na hindi mo alam.
3: Kaso ka.
0: Oo, makakasuhan. Diba? So, mabuti na lang nakipagtulungan din. In fairness naman doon sa nag-post sa Facebook nung nandoon na si manager, ibinigay niya yung helmet din niya na pinatakan.
3: Wow, pinost siya pala sa ano ha? Sa online ano?
0: Oo, yung ang tawag doon, yung basta yung
3: bintahan.
0: Ano, bintahan ng ng mga kung ano man mga
8: Puerto by Incel.
3: Puerto by Incel.
0: Puerto by Incel.
3: Sa Puerto by Incel ha?
0: Ayan na yun yung helmet. Nabawi na. Yung skills na yan, namamana natin yan. Nang hindi natin namamalayan, kaya na pala natin
3: meron,
0: gawin.
3: Meron ako ginawa. Meron
0: nagawa ako, ko na to eh. Ilang beses na rin.
3: Aba, talaga naman ha?
0: Oo.
3: Meron ako ginawa niyang ano, Choy, Princeville Online Market. Yan.
0: Oh, meron ka rin
3: nung pandemic,
0: yan,
3: oh, meron akong ano, yung bintahan ng mga ganun. Pero sa amin lang.
0: Oh.
3: Sa mga taga Princeville Owners Association lang.
0: Ano. Ayos din yan, yung mga ganyan, mga galawan din. So sa ating mga kababayan, kung halimbawa meron kayong mga gamit, lalo na alam nyo kung sino yung kumuha, nasaan yan, malapit lang. Lapit lang ho kayo dito sa XFM Palawan. Subukan natin. Subukan ng XFM na tumulong. Sakaling ganito rin po yung resulta, mabawi, makuha ng sa mabilis at ano,
3: mapayapang paraan.
0: Yan, mapayapang paraan. Hindi nangaras. Diba? Napapakiusapan naman.
5: Express Balita sa Umaga.
0: 6:23 ng umaga. Nagre-reklamo ang isang customer ng Honda Prestige na naman, pangalawa to Choy ha.
3: Nako.
0: Matapos sumanong makatanggap ng demand letter kahit bayad na ang dalawang motorsiklong nabili nito noong 2015. Tagal na nito, 2015. Ayon kay Abigail, na lumapit din po sa himpilan ng XFM Palawan, kompleto umano sila sa resibo at regular na nagbayad sa motor sa regular na nagbayad hanggang sa matapos ang hulog ng dalawang motorsiklo. Hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap ng mga dokumento ng naturang mga unit. Sinabi po ni Abigail na paulit-ulit na lamang umano silang pinapabalik-balik para sa follow-up kahit mula sa Barangay Los Biminda pa ang kanilang tinitirhan at kailangan pang bumiyahe patungong Puerto Princesa City. Abilon, dito po sa bayan, sakop din kasi yung Los Binang Puerto. Sa kabila nito, patuloy pa rin numanong nag-aalok ng panibagong motorsiklo, ang Honda Prestige. Sinabi nito na sa dami ng kanilang nabiling motorsiklo, nananatiling wala pa rin dokumento, yung isang unit na matagal ng bayad. Bago pa man, tinalakay ang usapin ito sa XFM Palawan, agad nakipag-ugnayan na ang XFM doon po sa Honda Prestige. At ang side nila ay busy pa sila sa kanilang gift giving na gagawin.
5: Busy. Express Balita sa Umaga.
9: Tapos nakakuha din ako ng Click na 125 na brand new rin.
0: Scooter.
9: Yung nagka-problema din ako. Pero na-settle na yon. Kasi mali ni naman nila yon.
0: Ano ma'am doon, ma'am, sana settle yung sa Click.
9: Katulad kay Ma'am Evelyn.
0: Okay.
9: Yung nangyari kay Ma'am Evelyn, yung sabi niya yung mga rebit.
0: Oo.
9: Tapos ibabawas daw, tapos promo daw, ganito ganyan.
0: Oh.
9: Sa amin ganun din ang nangyari. Bayad na namin siya ng December, full payment na namin siya 3 years aming tinuha.
0: Okay.
9: Sa gulat kami, mga sumulat na buwan na mag-January, may ano kami demand letter from Bank of Makati.
0: Ano? May demand letter? Tapos nyo ang bayaran?
9: Binalik-balikan kami dito, keso daw hindi paro kami, tapos keso daw may utang paro kami, tapos ang penalty paro yung mga balan.
5: Express Balita.
0: Dinig ho ni Abigail pangalawa, ano ho, doon po sa nagre-reklamo sa Honda Prestige Puerto Princesa. Dahil tulad nung una, same scenario rin sila, hindi pa rin po na ibibigay yung ORCR ng motor kahit taon na ang nakalilipas.
3: Express. Express. Yung problema natin sa mga bintahan ng motor, no? Pagka dumaan sa third party,
0: yan na.
3: Hindi sila wala silang maayos na koordinasyon.
0: Oo.
3: Oo, kung saan ka bumili, siyempre doon makukunin.
0: Oo, yun ang kausap mo, eh. Yun ang kakontrata mo, eh.
3: Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi pa lang bibigay sa akin ng Bangko Makati. Diba? Yung pagka sa Bangko Makati ka naman kang transaksyon, hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi pa sa akin binigay ng Honda Prestige.
0: Yun na nga, eh. Kay Mang Dani, kay Uncle Dani Villanueva, dyan sa Dagumboy, Bangkaw-Bangkaw, hindi pwede yan. Hindi kita kausap, Bangko Makati.
3: Oo.
0: Honda Prestige lang, ikaw lang, tayo lang nag-uusap.
3: Tayo lang nag-uusap. Bahala kung may problema kayo doon, ayusin nyo yun.
0: Kaya nga eh, ito marami na kasi itong nabiling mga motor eh. Si Uncle Dani Villanueva, talagang walang problema. Pagkatapos at pagkatapos na bayaran, kinabukasan na doon na kaagad yung ORCR na motor.
3: Apa, matindi ha?
0: Oo, ganun yan siya. Si Uncle Dani Villanueva, na anak niya si Jesmar Villanueva, na napakabait din. Sumunong officer ng Bangkaw-Bangkaw.
3: Oo, na supporters ni soon-to-be Kapitan Gerald Calles.
0: Nagawad lang muna.
3: Dalawa na,
0: Choy, nagre-reklamo ha. Oh, dapat, meron pang dalawa, Choy.
3: Meron pang dalawa. Tapos dapat na action na ito ng Honda Prestige. Oh. Mag-usap kayo ng Bank of Makati. Yung binigay ko yung Bank of Makati yung number sa'yo.
0: Sige.
3: Tawagan mo yun. Pero tiyak na sabihin sa'yo yan. Sa main office po.
0: Yan naman mga dahilan nila eh. Tagalin nyo na yung tradisyon na inyong nakasanayan. Yung napakatagal. Kailangan na ngayon mabilisan. 6 months pa lang. Patapos na yung 3 years contract. Yung installment. Ay, sikasuhin nyo na kagad para pagdating ng mismong last full payment, yan ang bayad ninyo. Ito na.
3: Ayan na. Kaliwaan na. Pagka huling bayad na.
0: Kaya nga eh. So, tatalakayin pa rin naman natin. Bukas pa rin nasa Honda Prestige. Kung kinakailangan, pupuntahan nyo kayo dyan ng XFM para makapagpaliwanag. Huwag naman sabi na busy gift giving. Ano ba yan? Mga 5 minutes lang magpapaliwanag eh.
3: Kaya nga eh.
0: Nasa sa inyo yan ha, kung magpapaliwanag kayo, hindi wala namang pilitan. Pero yung tao, parami na sila ng parami na nagre-reklamo.
3: Dapat actual na ito ng Honda Prestige. Kung may problema kayo sa Bangko Makati, ayusin ninyo.
0: Tama, tama. Express
3: Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang balita, inaprobahan na po ng sangunang palunsod ang ordinansa ng Barangay Bakungan, Puerto Princesa City na magbibigay ng burial, medical at school assistance sa mga kwalipikadong residente. Sa panayam ng XFM Palawan kay Consul Jerry Abad, chairman ng Committee on Health and Sanitation sa sangunang palunsod, dumaan sa masusing pagripaso ng kanyang komite ang ordinansa at muling tinalakay hanggang matiyak na wala na itong questionable provision bago tuluyang aprobahan. Maglalabas pa ng resolusyon bago ito garap na maipatupad. Bagamat matagal na nagbibigay ng ayuda ang barangay, layunin daw ng ordinansa na gawing permanente ang programa. Nakapaloob sa ordinansa ang pagbibigay ng assistance mula sa 5,000 piso hanggang 10,000 piso. Nilinaw naman ni Consul Abad na nasa discretion ng barangay ang pagbibigay ng school assistance at hindi ito magiging issue sa COA kung ipagkakaloob bilang financial assistance alinsunod sa umiira ng mga patakaran. Express
10: Balita sa Umaga. Kasama po yan doon sa ating pong annual budget ni barangay. Basta nakasama po doon at na-review po yung kanilang annual budget, tingin ko ay wala pong questions doon kung nagbigay po tayo ng financial assistance.
3: Ayun, basta by way of financial assistance.
10: Yes po. By way of financial assistance.
3: Kasi narinig ko doon sa budget meeting namin hindi rin po pwedeng maglaan ang barangay para doon sa eskwelahan.
10: Hindi po, opo. Yung sabihin kasi niyan, directly, parang nagbigay ka ng pondo para sa schools, hindi po. Financial assistance lang. Yes po, opo.
3: Yan po ang tinig ni City Councilor Jerry Abad. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita atin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita
0: sa Umaga. Magkano, Choy, ang ibibigay?
3: 5,000 hanggang 10,000.
0: Laki rin ito ah.
3: Laki din.
0: Para ito sa barangay Bakungan.
3: Bakungan. Oh. Kasi ano yan sila eh, kung mag...
0: Bakit doon lang at ba't bibigyan sila?
3: Hindi, barangay ordinance kasi yan siya.
0: Ah, barangay ordinance.
3: Barangay ordinance. So, sa inyo, meron din ba ordinance ang ganyan?
0: Tignan ko, 5,000 to 10,000, malaking halaga ito ah.
3: Sa amin, ako ay nag-author din ng kahalintulad na ordinance.
0: 5,000 to 10,000 pesos pero, para hindi, doon ano, sa mga...
3: burial, medical, pero yung sa amin ano lang, yung sa amin ano lang eh. 3,000 burial, tapos 3,000 medical. Sa operation ang iba, magkaiba.
0: Ayan.
3: Pag may operation, pero nasa ano pa, na-approve pa lang sa second reading na sa barangay.
0: Pwede ba ito na ano, yung sa sanggunian mismo, city ordinance, para at least naka-umbrella sa lahat na ng barangay? May mga barangay na mga maliliit lang ang budget. May mga
3: meron
0: barangay
3: naman
0: na mga
3: sila
0: malalaki.
3: Depende discretion kasi ng mayor's office.
0: Yun nga.
3: Dati, meron naman sila yung ano, yung sa Boreal, meron sila yung may separate na ano yung city government, yung abot kamay.
0: Oh, yan,
3: napakagandang, yan. Daming natutulungan yan,
0: Choy.
3: Yung abot kamay.
0: Daming
3: natutulungan yan.
0: Isa na yan si ano yun, si Mang Lito. Sino nang ito ah? Basta lagi kong tinatawagan. Oo, nagpapasalamat ako doon ha, kasi pag tinawagan natin talaga walang hihindi.
3: Wala sa bagay,
0: lahat, basta taga Puerto, basta mayroong available. Ano yan, hindi tayo nabigo. Hindi ko na mabilang kung ilan yung tumatawag, iba-ibang barangay.
3: Kaya
0: sabi,
3: nga,
0: kailangan
3: kaya
0: ng kailangan ng kabao, balsamo, minsan sa saklan,
3: kompleto.
0: Pati yung mga bulaklak, walang
3: kompleto
0: problema
3: yan,
0: eh.
3: Kompleto. Kaya isa sa mga na-appreciate ko talaga na programa ng city government, yung abot kamay program.
0: Talaga lang. Pakabaong, di ba?
3: Oo, kaya nga eh. Sa inyo pa, may libreng kabaong?
0: Yo, Lito Lusok.
3: Lito Lusok, yan.
0: Oh, yan. Lito, good morning sa'yo, ha?
3: Morning, yan. Yan.
0: Lagi natin ito. Alam mo, ang maganda dito, kahit Sabado at Linggo,
3: oo,
0: kahit
3: natatawagan.
0: Gabi, kahit na anong oras, matawagan mo ito. Oh, nakakahingi tayo ng tulong. Kasi minsan, pagka ikaw yun nasa sitwasyon na, halimbawa, namatay sa ospital, ang laki ng bayarin mo. Hindi mo alam kung ano yung kasunod at una mong gagawin. Nabablan ko yung kung sino yung nandun sa sitwasyon, di ba? Yung namatayan.
3: Wala kang pagkukunan.
0: Oo.
3: Papayad.
0: Naku, anong una kong gagawin? Paano to? Walang kabaong? Paano yung balsa mo? Sino yung mga lalapitan? Yan, napapatawag sa atin. Tapos nabibigyan natin ng advice. Kasi nga, nasa down sila na sitwasyon na parang nalilito, nabablanko. May mga ganun sitwasyon talaga. So tatawag sila, ano yung gagawin? Ito, nakakahingi tayo ng tulong. Salamat talaga sa city government. Ito noon pa man ito. At hindi na mawawala ito. Tuloy-tuloy yung ganitong programa.
3: Maganda yan. Alam ko, parang hindi ko alam kung ordinansa na yan, yung abot kamay. Mas maganda kung gawing ordinansa para ano, di ba? Para city ordinance, para hindi na mawala. Oo, kung hindi pa kasi
0: yung, may pundo talaga dito,
3: may
0: pundo taon-taon
3: pero,
0: para dito. May mga kausap din ng mga supplier.
3: Kaya
0: nga. Yung supplier talagang nakapagkwento rin na maganda rin yung
3: maganda siya kung maging ordinansa yan. Kasi nakita mo sa probinsya yung Daopalad, nawala na yun eh.
0: Nawala na.
3: Wala na ngayon eh. Noong panahon ng jewelry, yes, ang tawag dyan, Daopalad program.
0: Daopalad program.
3: Pero dahil di siguro nagawa ng ordinansa, nung nagpalit yung mga gobernor, na iba. Pero may programa pa rin, pero wala na. Iba na yung tawag. Hindi na Daopalad. Pero sumikat yung Daopalad eh. Di ba? Sumikat yun eh. Ngayon, na sumisikat naman yung
0: Yakap.
3: Abot kamay.
0: Dito sa atin.
3: Sa city.
0: Sa Puerto.
3: Doon sa probinsya, Yakap.
0: Yakap program po.
3: Yakap
0: ni
3: program.
0: Gubami.
3: Ni Gubami, yun naman. Pero maganda sana kung gawing ordinansa. Kasi halimbawa na, after hindi na si Gobernador Ami yung gobernor, wala na. Yung Yakap, baka palitan na naman ng... Ano ba? Palit siya na...
0: Ibahin na naman yung
3: pangalan.
0: Yung pangalan at konsepto.
3: Samantalang
0: diba? Pagka yan po ay provincial ordinance na, kahit na sino ang umupo na governor, nandyan na yan. Magdedepende na lang yan sa annual budget o pondo na ilalagay.
3: Yan.
0: Diba? Pero at least nandiyan yung programa.
3: Yan. Katulad sa amin, yung ginawa nating ordinance sa Tabyangan sa Siksikan program.
0: Yan talaga. Tabyangan. Ano ba yung sabihin? Tabyangan.
3: Tulungan.
0: Tulungan.
3: Tulungan.
0: Pwede rin tabang sa ano naman yun.
3: Kaya nga.
0: Anong lingwa yung tabyangan?
3: Kuyunon eh.
0: Ah, kuyunon yun pala.
3: Kuyunon yung ano doon eh. Ano sana yun eh. Ramdam kita program.
0: Ba talaga naman slogan
3: pero,
0: mo yun?
3: Pero sabi ko, sige, palitan na lang natin.
0: Hindi, dapat yun na lang. Ikaw yung author, at saka yun yung gamit mo ng mga panahon na nangangampanya. Ramdam kita.
3: Ramdam kita. Yun talaga yung pangalan nun eh. Pero pinagbigyan natin yung council. Sabi ko, sige, mag-isip na ibang pangalan para hindi naman associated sa akin lang.
0: Yeah.
3: Yes. Pero yun ang ating ordinansa. Tabyan kita program. Si Pastor Arnedo, good morning. Sa abot kamay, lagi ang ka-partner ko pag maging inang tulong sa abot kamay eh.
0: Yun ang natatawagan.
3: During the time, stop siya ni Consel Damasco.
0: Pero pwede yan, dumirekta kay Mang Lito. Siya yung head doon eh.
3: Oo, may number ako ng abot kamay eh. Ito yung hotline nila. Patawag ka lang doon sa hotline.
0: Yeah.
3: Ito yung sa mga nangailangan ng tulong ha. 0999-900-8788. Yan ang hotline ng abot kamay. Napakagandang programa ng city government.
0: Express. Samantala sa iba pang balita, kinumpirma ho ng Philippine Coast Guard na ligtas na ho ng matagpuan na 7 mangingisda na naiulat na nawawala matapos na lumubog ang bangka sa karagatan ng munisipyo ng Quezon. Ayon po sa Coast Guard Substation Quezon, nasa ligtas ng kalagayan ng 7 mangingisda na nauna ng naiulat na binaha ang kanilang bangka habang pauwi mula sa pangingisda. Dahilan upang abandonahin nila ang sasakyang pandagat, yung po kanilang bangka. Matatagpuan na matapos ang search and rescue operation ng PCG, patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang mga detalye ng kanilang pagsagip, kabilang na ang pagkakakilanla ng mga tumulong sa mga mangingisda.
11: Express, balita sa umaga.
3: Samantala sa iba pang balita, huli-huli po kahapon ng isang lalaki sa temporary shelter sa barangay San Pedro, Puerto Princesa City matapos itong ireklamo na pagnanakaw sa isang tindahan ng mga prutasan sa Westcombe Road sa barangay San Pedro, dito po yan sa lungsod. Sinasabi kinuha po ng suspect na si alias Kirit-Kirit ang 18,000 piso at 2 unit ng cellphone madaling araw nitong June 24 sa isang tindahan. Ayon po sa Anti-Crime Task Force pang humuli sa suspect ngayong kahapon ng hapon habang nakatambay ito sa labas ng temporary shelter. May 3 sachet na hininalang shabu, lighter at pera ang nakuha kay Kirit-Kirit matapos itong makapkapan ng kawani ng Anti-Crime Task Force. Tumawag na ng police sa Anti-Crime Task Force para i-turn over at i-proseso ang suspect sa tamang proseso na tamang kaso na kanyang kakaharapin. Tinatrabo na rin daw ng PS1 ang mga ninakaw ng suspect.
11: Express balita sa umaga.
3: Joy, san? Ay, meron pa lang audio. Sige.
12: Karit, komando? Komando ka, Karit? Komando ano ka?
13: Ano naman eh? Komando ka, Kay?
12: Komando ano?
13: Ano, kape kayo o ano?
14: Komando lang po.
12: Ako lang, komando loob. Ha?
13: Hindi kape kayo.
12: Sige, kwenta mo sa akin, ano ba nangyari? Bakit nuli ka nila?
14: Nakapo lang pa ako doon.
12: Tapos, ba't kanila inuli ko na ako po lang?
14: Nahirama daw.
12: Oh, nakaw.
14: Ano po?
12: Sige, pinasok mo yung bahay, mga anong orasyon? Huwag ka na magyoko, Rick. Huwag ka na magyoko.
14: Gabi.
12: Sige, pinag-aralan mo ba yun? Trip lang kaagad, pasok.
14: Pasok po agad.
12: Pasok agad. Tapos, ano yung mga nakuha mo sa loob?
14: Cellphone lang ko yun.
12: Ay, yung pera.
14: May kasama ko siya.
12: Sino yung kasama mo?
14: Matanggap eh.
12: Siya ang kumuha ng pera o ikaw?
14: Siya.
12: Sabi ikaw daw.
14: Sir.
12: Magkano ang pera nakuha ng kasama mo?
14: Inawala na yung pera.
12: Ha?
14: Inawala na pera.
12: Magkano ba yun?
13: Magkano yun?
14: Ano mo sa babae ko yun?
13: Pero marami yun.
14: Marami daw?
13: Hindi ikaw nakano, hindi ka nang gumari nun, hindi ka kumuha ng pera. Ang kinuha mo lang doon.
14: Cellphone lang.
12: Cellphone lang.
11: Express balita sa umaga.
3: Choy. Yan ang suspect, Choy. Si Kirit-Kirit.
0: Oo, si Kirit.
3: Choy, kung saan ka... Ay, di ba yung opisina ng Anti-Crime Task Force sa labas ng temporary shelter?
0: Oo.
3: Tapos doon pa rin siya tumambay. Gawin mo nga, ang last ng loob mo, doon pa sa may opisina ng Anti-Crime Task Force ka na gano'n, ha?
0: Kaya mabilis din talaga na na-respond yan. At yung nakahuli dito ay yung Anti-Crime Task Force. Kay Kirit.
3: Kay Kirit, talaga naman, oh.
0: Wala na tong strategy, wala na plano-plano.
3: Wala diba, na.
0: Siya nga nagsabi.
3: Pasok lang agad.
0: Diretso pasok. Kung sino yung mapagtripan niya, kung ano yung mapagtripan niya, che-chempo lang yan, tapos atake na kaagad yan. Kung ano yung makuha, kukunin niya.
3: Aba talaga, mabuti na lang, hindi nakaligtas. Tumambay ka pa naman doon sa opisina ng anti-crime.
0: Ito kasi, Choy, yung ano, ganito rin ha. Kahit na pabalik-balik siya, totoo, aminado, meron dyan, mapapaliwanag niya. Kasi nga naman, makanakaw siya, tapos mahuhuli.
3: Hindi pa pailan ng kaso.
0: Hindi pa pailan ng kaso.
3: Ayun,
0: ayun naman
3: doon.
0: Pala, wala pala akong kaso, di labas, balik na naman. Nakaw na naman, ganun na naman, hanggang sa nakasanayan niya na.
3: Ayaw ni ano yan, ni Sir Eustachio Ferrer na nakikinig ngayon dyan sa Quezon.
0: Ay, pambihira kung siya lang yung chief investigator pa ng PS1. Talagang hindi-inan niya yan eh. Kaya lang, wala na, di ba?
3: Nag-retire ba siya?
0: Nag-retire na eh.
3: Kaya pala may pa nakikinig habang nakakotse yan sa Quezon, ha?
0: Papunta yan sa farm niya. Relax na lang.
3: Talaga naman, Sir Eustachio Ferrer, ha? Misa, sir, pasensya ka na, hindi ako makareply. Restricted pa yung messenger ko eh. Sabi niya, nakikinig from Quezon.
0: Yan. So ito ay dalawang nahuli. Dalawa, Choy. Kasi yung isang cellphone. Oh. Kasi ganito, pinasok niya yung tindahan.
3: Ayun, sinasabi niya ang kumuha ng pera.
0: May iba pa siyang kasama eh. Na hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi niya. O siya lang. Kasi kung yung biktima ang tatanungin, siya lang talaga. Ngayon, ang nakuha ay 18,000 pesos kasi 16,000 cash. I mean, buo na tigi 1,000 at yung bareha-bareha, 2,000.
3: 2,000 bareha coins?
0: Oo, ubos yan. Pati dalawang cellphone. Yung cellphone kasi, yung isa na ibenta niya. Sa kasama niya si Ed. Si Ed ha, yung isa temporary shelter. Doon niya binenta. Ngayon, na-recover doon kay Ed yung cellphone. Mm-hmm. Tapos nung kinapkapan, meron din nakuha. Kaya ano, nakuha rin na dalawang sachet nang inihina lang shabu. Kaya dalawa tuloy sila ngayon ang nasa
3: dalawa
0: PNP.
3: Sila.
0: Oo, dalawa sila. Yung isang cellphone naman, siguro na monitor na rin. Dinala na lang kusa doon sa PS1. Kaya ngayon, yung dalawang cellphone, nabawi na.
3: Yung 18,000?
0: 1,000 na lang eh.
3: 1,000 na lang?
0: 1,000 na lang ang na-recover. No,
3: talaga naman.
0: Yung 17,000, di pa nakukuha.
3: Baka pinambili na.
0: Mahirap kasi kausap si Kirit eh. Pabago-bago ng isip, sabi eh. Nandun sa likod ng isang skwelhan sa may Malbar. Pagpunta dun, wala naman. Sabi, nandun daw sa bakanting lote sa may malapit sa ANA Plaza. Nandun, minabutan ko doon. Hanap dun, wala rin. Sabi, sa kasama niya raw, paiba-iba. Dinala na lang siya sa PNP. Baka ngayon maisang kausap. Kasi
3: baka ubos na yun.
0: Ay, pambihira o... Kasi nga naman may item na nakuha sa kanila eh. Ngayon, paano ka magkakaroon ng item kung wala kang pera? Pambili.
3: Kaya nga eh.
0: So pwedeng doon na gamit.
3: Ang lakas ng loob nila, no? Diyan sa temporary shelter, ay nandiyan din yung opisina ng anti-crime.
0: Oo, at saka mayroon diyang mobile ng ano, ng PNP.
3: PNP, ang lakas ng loob.
0: Iba yung mga tao dyan eh. Hindi naman lahat.
11: Express, balita sa umaga.
3: Sana makasuhan na ito.
0: Ay, desidido. Yung biktima. Nandoon kahapon, kausap ko. Andito rin yung cellphone number. Sabi ko, tatawag kami. Interview ni manager. Okay, sige, tawag lang. Pero may interview. Ayun.
3: Eh, talagang sana, pailan ha. Baka mauwi na naman sa maawa-awa. Pero sa drug, sigurado, papapailan siya na kaso.
0: Papapailan talaga siya eh. Pati na rin doon sa pagdanakaw kasi desidido itong si ma'am yung biktima.
3: Yan. Sana na, sana. Galit na galit yan. Eh,
0: ay, pambihiran lang ng pera. Cash yun eh, 16,000.
3: Kaya nga eh.
0: Kukunin lang. Wala, hindi na recover. At hindi na ibalik. Sabi niya, sige, tutuloy ito. Kaso talaga ito.
3: Tama yan.
11: Express.

0: top 5 municipal treasurer sa Palawan, binigyan ng pagkilala ng pamahalaang panlalawigan. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
1: Binigyan pagkilala naman ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang limang municipal treasurers na nagpakita ng natatanging pagganap ng kanilang tungkulin para sa taong 2026. Sa isinagawang awarding ceremony kamakailan, kinilala bilang top 1 municipal treasurer itong si Maximo Ardoña ng Bayan ng El Nido. Samantalang pumangalawa naman si John Raynan Espedido mula sa Bayan ng Nara, habang pumakatlo naman si Renato V. De Vera mula sa Bayan ng Culion. Nakuha naman nitong si Ginang Emma Tabangay ng Brooks Point ang ika-apat na pwesto, at ito naman si Ma'am Ellen Mansul ng Rizal ang ikalimang pwesto. Pinangunahan ang paggawad ng parangal nitong sina Acting Regional Director Dennis Cunag ng Bureau of Local Government Finance o BLGF Mimaropa, at si Provincial Treasurer Eleno Mondragon, kasabay ng isinagawang training workshop on local revenue collection. Ibinatay din mo ang pagkilala sa ilang mga mahalagang pamantayan gaya ng annual target versus gross collection na may 50% timbang, prompt remittance of provincial share na may 20%, punctuality and completeness of submission of reports na may 15%, at ganoon din ang attitudes, behavior and working relationship na may 15% ring score. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng pagkilalang ito na parangalan ang dedikasyon, integridad at mahusay na pagganap ng mga municipal treasurers sa pagpapalakas ng lokal na pangongolekta ng kita at pagsulong ng mahusay ng pamahalaang pampinansyal sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Bahagi rin ito ng pagsasakatuparan ng Palawan Plus Plus Development Agenda ni Governor Amy Roa Alvarez. Yan ang balita natin naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Alison Salvatus. Samantala, tiniyak po ng City Defense sa mga magulang ang kaligtasan ng kanilang mga anak na pumasok sa mga paaralan sa lungsod. Kasunod sa mga balita sa ibang lugar, may nangyari na pamaril at pananaksak sa kanilang mga paaralan, kung saan hiniling po ng kagawaran sa mga magulang na makipagtulungan upang maiwasan na kahalin tulad na pangyayari. Panawagan po ng kagawaran sa malalaking eskwelahan na magkaroon ng security upang maiwasan ang parehong insidente, at sakaling di maiwasan ang hindi pagkakaunawaan ng mga mag-aaral, ay makipag-ugnayan lamang sa City PNP, mga barangay official at barangay tanod. Dagdag pa ng DepEd, kung hindi pa kaya kumuha ng security agency ng isang paralan, ay maaaring magmula muna sa PTA membership ng paaralan.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Joy, sa kaugnay na balitang yan, mas mahigpit na seguridad ipapatupad sa El Nido National High School. Katropa mo sa balita, Belia Mucha.
3: Nagpapatupad ng mas mahigpit na pagbabantay ang El Nido National High School bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad at disiplina sa loob ng paaralan. Kaugnay dito, nagsagawa ang pamunuan ng paaralan ng isang orientasyon upang ipaliwanag sa mga mag-aaral ang mga umiiral na alituntunin at mas istriktong regulasyon sa kanilang pagpasok at pananatili sa loob ng campus. Ayon sa paaralan, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga patalim at iba pang matutulis na mga bagay tulad ng gunting, screwdriver at mga katulad na kagamitan. Gayunman, kung kinakailangan ang mga ito para sa akademikong gawain, maaari itong iwan o pagkatiwala muna sa guro at kunin lamang pagkatapos ng klase upang maiwasan ang anumang insidente. Sa kasalukuyan, ang mga guro mismo ang nagsasagawa ng mga pagbabantay tuwing umaga at nagpapalitan sa kanilang duty sa pagpasok ng mga estudyante dahil wala pang nakatalagang security guard di umano ang paaralan. Napansin din ng pamunuan ang mas maayos at disiplinadong asal ng mga mag-aaral kumpara sa mga nakaraang taon. Ayon sa mga guro na bawasan ang mga kasong nangangailangan ng pagpatawag sa mga magulang dahil sa mga problema may kinalaman sa pag-uugali ng kanilang estudyante. Samantala, hinimok ng paaralan ang lahat ng mga mag-aral na huwag mag-atubiling magsumbong o lumapit sa kanilang mga guro at opisyal ng paaralan sakaling mayroon silang kinaharap na suliranin, maging ito man ay may kaugnayan sa kanilang pag-aaral, kaligtasan o kapakanan. Binigyang diin ang pamunuan na ang pagkipagtulungan ng mga mag-aaral, magulang at mga guro ay mahalaga upang mapanatili ang isang ligtas, maayos at kaaya-ayang kapaligiran para sa pagkatuto. Nabatid ng El Nido National High School ay mahimahigit 1,700 na mga estudyante sa kasalukuyan. At yan ang balita, hatid sa inyo ng sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Beli Mucha, XFM News.
0: Samantala, tatlong kalalakihan sa Aburlan, Palawan, inaresto matapos ang biyahe ang mga tablo na walang kakulang dokumento. Katropa mo sa balita, Riel Garan.
4: Inaresto kamakaila ng Aburlan Municipal Police Station ang tatlong kalalakihan sa Barangay Barake, Aburlan, Palawan matapos raw ibiyahe ng mga ito ang siyam na tabla ng kahoy na walang kaukulang dokumento kung saan ayon sa mga otoridad matapos na sila ay makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned na citizen na kaugnay sa isang top down na naglalaman ng naturang tabla ay agad silang nagsagawa ng operasyon. Samantala, ang tatlong na aresto ay maharap ang mga ito sa kakulang kaso habang muli namang nagbigay ng paalala ang mga kapulisan na ang pagputol o pagbibinta ng mga kahoy na walang kakulang dokumento ay may kakaibat na parusa sa ilalim ng batas. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM News.
0: 606,000 na halaga ng mga smuggled na sigarilyo kumpiskado sa bayan ng Brooks Point. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Nasa band ng Palawan Police Provincial Office ang nasa mahigit 606,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo sa isang anti-smuggling operation kahapon June 24, 2026. Pasado, alauna ng madaling araw sa Sitio Abubakar, Barangay Kalasagin sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ng Brooks Point Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang Provincial Intelligence Unit Palawan PPO, 1st Palawan Provincial Mobile Force Company at 2nd Special Operation Unit Maritime Group. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, umabot sa 1,010 rims ang nakakumpiskang sigarilyo na walang required graphic health warning. Ito ay paglabag gumano sa Republic Act 10643 o graphic health warning law. Nakumpiska ng mga otoridad ang 875 rims na puting variant na nagkakahalaga ng tinatayang 525,000 pesos, 135 rims na pulang barya na nagkakahalaga naman ng 81,000 pesos na mayroong kabuang halaga na 606,000 pesos. Kaugnay ito ay nakatakas ang sospek na nagmamayari ng kontrabando. Habang isinasagawa ang operasyon, patuloy ang follow-up operation ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang taong sangkot. Agad namang dinala sa Brooks Point MPS ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon at inventory at disposal. Samantala, tiniyak naman ng Palawan PPO na magpapatuloy ang mahigpit na kampanya laban sa smuggling at ilegal na kalakalan. Layunin umano nito na maprotektahan ang publiko at suportahan ang lehitimong negosyo at ipatupad ang batas sa regulasyon ng tobacco products sa lalawigan ng Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Live Report.
0: Samantala, mga katropa, ito pong CICC. Pansamantalang ibablock ang access ng Gorbax kasunod ng Tacloban school shooting. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
6: Pansamantalang ipinag-utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng CICC ang pag-block sa access sa online game na Goribox kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga minor de edad na suspect sa insidente ay sinasabing nalulong sa naturang online game, batay na rin sa Police Regional Office 8. Bilang tugon, sinasabi na ang CICC na isasailalim muna sa pansamantalang block ang nasabing gaming application habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dagdag pa nito, hindi maaaring baliwalain ang posibleng impluwensya ng online content sa nangyaring insidente. Magsasagawa rin ng pagdinig sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1 upang talakayin ang posibleng epekto ng online platforms sa mga kabataan. Yan ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
0: Edad ng criminal responsibility, dapat na umanong madaliin na ibaba. PNP at ilang mambabata suportado po na maamyandahan ang batas na The Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Katropa mo sa balita ay si Pakalo.
7: Nanawagan ng Philippine National Police o PNP at ilang mambabatas na madaliin na ang pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 upang maibaba ang edad ng criminal responsibility sa bansa. Ayon sa mga nagsusulong ng panukala, dumarami na ang kaso kung saan nagagamit umano ng ilang minor de edad sa paggawa ng krimen dahil sa kasalukuyang probisyon ng batas. Iginit nila na panahon nang ripasuhin ang umiiral na pulisiya upang mapanagot ang mga kabataang sangkot sa mabibigat na paglabag. Samantala, nanatili namang hati ang opinyon ng iba't ibang sektor hinggil sa panukala kung saan binibigyang diin ng mga tutol rito na mas mahalaga pa rin ang rehabilitasyon at proteksyon ng mga kabataan kaysa sa pagpapataw ng mas mabigat na parusa. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pakaldo. Ikirami tayo, Choy, kay Apamay President Damian Lacasa Jr.
8: Oh, yun. Pakikiramay po sa pamilya.
0: Pamilya.
8: Andun tayo kagabi. Kasama natin si manager. Kalawi.
0: Managalit pa si manager.
8: Oo, kasi nga ang dami mga proseso. Biruin mo.
0: Nga, hindi pa maano kagad.
8: Biruin mo, ilang oras na lang mag-24 hours na si Kadamyan, hindi pa naaasikaso. Gawa ng laki pa pala, nabayarin. Million pa yung babayaran.
0: Sa
8: ospital. Tapos may mahigit 70,000 pa doon sa St. Peter. Kaya pagsabi ni Kalawi na, asikasuin nyo na. Yun na, naasikaso na rin. Pagkatapos nun, yung mga pangangailangan, salamat ka agad ha, kasi tinawagan ni manager si Kaprasel Gloriani. Yung tent nandoon na. Tinawagan din ni Kalawi si Kap Abansenya ng Barangay Manggahan. Nandoon na rin yung mga upuan. Tayo naman, tinawagan natin si Kaparangi. Joy, hindi na ako nakatawag sa'yo. Kay Kaparangi na lang.
0: Okay lang, okay lang. Walang problema yan. Matik yun.
8: So, parating na rin yung upuan. Mga upuan 30 ang hiram ako doon. Tsaka dalawang mesa. So, salamat kay Kaparangi ng Barangay Siksikan. Ano na lang to, Choy? Tulong-tulong na lang.
0: Kaya nga. Nagkita rin kami kahapon nandun sa school nung nagsundo tayo sa anak natin. Nagsundo din yung kapatid ni Kadamyan.
8: Nandun din.
0: Sa pinag kahapon.
8: Tayo rin naman bilang mamamahayag kasi haligi talaga ito eh. Si Kadamyan ay malungkot.
0: Wala pa tayo sa broadcast. Nag-broadcast na yan.
8: Oo, ito yung literal na, di ba, nagkakabiroon tayo na bata pa tayo, napapakinggan na natin. Ito yung literal.
0: Literal na talagang...
8: Bata, elementary pa lang tayo. May pangalan na sa impapawid ka, Damian Lacasa, di ba?
0: Nadidinig na natin yan.
8: Nadidinig na natin. So, schedule natin. Lahat.
0: Punta tayo doon. Yung IPAP. No? Yung IPAP. Yung Vice President ka ng IPAP. Eh.
8: I-set
0: na lang natin.
8: Yan. Para kumapuntahan natin at maiparamdam natin sa pamilya kung pakikiramay. Express. Nasa ano pala hanas sa St. Peter, Baltan?
0: Baltan, hindi doon sa Manalo.
8: Sa St. Peter, Baltan. Express. Balita sa umaga. At mga katropa inyo pong narinig, ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
8: Nasabayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan naman ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
8: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
8: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express! Express! Balita
9: sa umaga! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA.

0: mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
3: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Riyas Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore.

0: at The Generics Pharmacy sa Espanyola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus, at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy, at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santan Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Mga katropa,

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting! Exciting!
2: 7:10 ng umaga.
3: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: Good morning! Kamusta mga ka-Bullseye? It's Thursday today! Ang palatuntunang Bullseye ay hatid sa atin na Yes to Hell Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Mga katropa, importante yung paningin. Kung lagi kang nakaharap sa screen, alam mo yung screen? Cellphone, computer. Yung may ramdam, yung mata mo, parang ramdam mo may pagod, di ba? Mga kaibigan. May hapdi. Minsan malabo pa eh. Di ba? Kaya, eto ha. Vision X Plus Soft Gel. Yung Vision X Plus Soft Gel, mayroon niyang lutein. May lutein, mayroong zeaxanthin na naiipon sa retina. Sa mata, bilog. Tumutulong silang salain yung harmful light. Mga kaibigan, kaya kahit matagal ka sa screen, mas manageable yung pagod ng mata. Di ba may times pa nga na hirap kang makakita sa gabi? Oo! Totoo, di ba? Dito ngayon papasok yung beta-carotene. Yung beta-carotene na nandyan sa Vision X Plus Object, nagiging vitamin A siya sa katawan. Importante yan sa night vision. Night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para sa mas malinaw na paningin kahit low light. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable sa mata mo, mga katropa. Produkto yan ng Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. Available yan, mga katropa, ha? Available yan sa mga kapartner natin. Basta't kapartner natin mga pharmacy, kailangan babanggitin natin yan. Natin yan. Mga kaibigan, pakitawagan mo na kabanderang Axel, katropang Axel. Kabandera, katropa, kakipipe, kabrigada, same lang yan. Diba? Brooks, Real Rismed Pharmacy. Yan, available dyan yung mga produkto natin. Socrates Pharmacy, Vetcare Pharmacy, Brel Pharmacy, Batarasa, Twinson Pharmacy, Alina Pharmacy, Kendres Pharmacy, at yung Hedge Drugstore. Ha? Sanara, King's Drugstore, The Generics Pharmacy, Española Botica Persia, Botica Medplus Española, mga katropa. Yan yung mga kapartner natin. Oo, kapartner natin yan ang mga pharmacy, mga katropa. Okay, alright. Mga kaibigan, patuloy pa rin pinag-uusapan yung Tacloban shooting incident, no? Katulad ng binanggit natin kahapon, tatlo yung patay, 17 yung sugatan, no? Na nasa ilang mga ospital sa Tacloban City. Yung suspect na dalawa na under ng custody pa rin ng PNP. No, kasi sabi ni Mayor Romualdez, no, kailangan proteksyonan din 'tong mga bata, hindi dahil ilan yung nasugatan, 17, tatlo patay. Lahat 'yan gusto gumanti, no, sa mga batang ito. So ngayon, okay na ba? Pag-usapan natin, no, yung juvenile law natin, no, para sa mga kabataan. Kailan ba dapat sila ikulong? Kailangan ba sila dapat, kailan sila dapat nandoon lang sa mga parang yung bahay pag-asa natin? Buti na pagbigyan tayo, nakiusap talaga ako, no? Kailangan magkaroon tayo ng knowledge dito. Eskwelahan, magulang, no, mga kaibigan, si retired judge Bunny Usman, nasa linya natin. Judge, maganda umaga po. Welcome po sa Bullseye, XFM Palawan. Judge, morning.
1: Hello, Kaluhi. Magandang umaga sa iyo at sa iyong mga tagapakinig.
0: Opo. Si Judge, marami siyang alam dito. Abogado din siya, no, tungkol dito sa... Judge, kailan ba dapat may pananagutan? I-particular natin yung shooting incident doon sa Tacloban. Kailan ba may pananagutan ang isang... anong edad ang may pananagutan, babae man ang laki sa batas, Judge?
1: Maliwanag, Kaluwi, yung ano yung sinasabi ng batas. Una, linawin ko, dalawang batas na kasi ang naipasa ng Kongreso.
0: Opo.
1: Para dyan sa juvenile justice system na tinatawag.
0: Yes, po.
1: Una, yung RA 9344 na 2006 pa yan, panahon pa ni GMA. Tapos noong 2013, no, nilabas naman ni Penoy, President Penoy, yung RA 10630.
0: Apo.
1: Para yung ano yan, yung 10630, inaamyendahan lang niya yung RA 9344, pero pinalakas niya.
0: Aha.
1: Pinalakas. So dalawang batas ngayon yan, pero ang tawag natin sa dalawang batas na yan ay juvenile justice law.
0: Juvenile justice law, apo.
1: Juvenile justice law. Ngayon, sa dalawang batas na yan, mula pa namang 9344, as early as 2006, naka-define na sa batas eh kung kailan magkakaroon ng pananagutan kriminal, ano?
0: Apo.
1: Yung isang bata. Mm-hmm. So, nandiyan nakapaloob yung edad ng bata na nagkasala sa batas. Sa English yan ang tinatawag natin CICL.
0: Okay.
1: So, una, i-divide sa dalawang antas. Kasi dati, di ba, sa revised penal code, siyam na taon, mahigit yan, magkakaroon na ng, titingnan ako, may discernment.
0: Apo.
1: Magkakaroon na yan ng, i-DTC na yan sila.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, dahil sa pag-aaral ng siyensya, lalo na ng sa psychology, ano, sa field of psychology, ang isang bata, tinatawag natin bata, yan yung below 18 years of age.
0: Below 18, ha?
1: Mababa sa 18 years old. Pero dinivide ng batas yan sa dalawa, isang over 15 and below 18 at saka isang 15 and below.
0: Mm-hmm.
1: So dapat alam natin yung distinction na yon.
0: Yon, tama.
1: Hindi kasi karamihan ang sabi below 15. Hindi, 15. Pag nag-birthday ka ngayon,
0: okay,
1: sakop ka na doon sa 15. Exempted ka sa batas. It's total exemption yan.
0: Mm-hmm.
1: Wala siyang pananagutan kriminal.
0: Apo.
1: So hindi mo siya lilitisin, hindi mo siya sasampahan ang kaso.
0: Aha.
1: Katulad ang understanding ko, kasi hindi ako masyadong well-versed ngayon sa ano, sa hindi ako updated sa mga balita.
0: Mm-hmm.
1: Dahil tumigil na ako ng kakabasa ng mga balita sa purong masamang mga nangyayari sa bansa natin, no?
0: Apo, apo.
1: Ang understanding ko lang, dalawang bata yung namaril doon sa Tacloban, isang 15 years old at isang 14 years old.
0: Okay.
1: So, doon tayo mag-workout. So, yung 14 years old, definitely, hindi mo kakasuhan yon.
0: Okay.
1: Siya lagi ng batas. Pero yung 15 years old, kakasuhan yon. Bakit? Kasi ang exempted lang is yung 15. Halimbawa, nag-birthday ka ngayon, kagod, 15 ka.
0: 15, oh.
1: So, kung nagkasala ka ngayon, sakop ka ng batas na exempted ka, absolute exemption from criminal responsibility.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag bukas, 15 in one day ka na, may kaso ka na kung nag-act ka with discernment.
0: Discernment. Oh.
1: Ano ba yung discernment?
0: Yeah.
1: Ang discernment naman is, Tagalog eh, ito yung kakayahan ng isang bata na ma-distingue niya, yung ma-antawag sa distinction, yung malaman niya yung mali at saka yung tama.
0: Mm-hmm.
1: At ano yung konsekwensya ng paggawa ng mali. Pag alam ng bata yan, ibig sabihin mayroon siyang discernment. So kung gumawa siya ng krimen with discernment, he or she acted with discernment.
0: Okay.
1: Sino ngayon ang magdidetermina ng kung sino yung may discernment?
0: Yun.
1: Ang unang-una dyan, yung social worker.
0: Mm-hmm.
1: Ng DSWD or ng City Social Welfare Office, no? Ng, o kaya kung sa mga bayan-bayan, mga munisipal,
0: MSWD.
1: Social worker,
0: uh-huh,
1: sila yan. At first instance yan. Pero ultimately, pag nakasuhan yung bata, yung judge na ang magsasabi finally, kung may discernment siya o wala.
0: Okay.
1: Base sa ebidensya. Ano yung mga indication ng discernment? Yan yung katulad nung nagplano sila, alam niya yung konsekwensya nung ginawa niya na, makakurusahan ako pag ginawa ko ito. Ibig sabihin, alam niya yun, may merong konsekwensya yung ginawa niya. Tapos yung iba eh, yung matapos niya saktan yung tao, sasabihan niya na buti nga sa'yo, pasamang tao ka kasi. Yan, those are things na mag-i-indicate na may kakayahan na yung bata malaman yung mali at saka yung tama.
0: Yun.
1: So, dalawang bagay yung kaluluwa, ano, yung diniscuss ko kanina. 15 and under, walang absolute yun, exemption.
0: Okay.
1: Paano naman yung 15 years, one day hanggang below 18? Ito, titingnan na ngayon kung may discernment siya o wala.
0: Mm-hmm.
1: Yung 14, hindi mo na titingnan maski yun may discernment eh.
0: Uh-huh.
1: Absolute kasi yun.
0: Absolute.
1: Exemption ng batas. No?
0: Mm-hmm.
1: Pero pagka above 15 ka na at below 18, titingnan na yan ang batas. Magmamatter na yan kung may discernment ka o wala. Ngayon, katulad nung pinakikita doon sa Facebook na usapan nung parang sa Messenger yata yun. Na
0: nag-usap yung dalawa?
1: Nag-usap yung dalawa.
0: Oh.
1: Eh, nagplano. No? Tapos alam pa nila na hindi sila mananagot kasi bata na daw sila.
0: Yun ang pagkakalam. So, oh.
1: Yes, that means to say na meron silang discernment. Maski ordinaryong tao lang ang titingin, maiisip niya na agad, ay, matalino itong mga bata na ito, marunong. So, may discernment yun. Oh. So, kaya,
0: establish yun, Judge. Establish yun doon.
1: Yes, oo. Oh, may establish yun doon. So, ibig sabihin, makakasuhan itong
0: 15
1: years old. Yo. Oh, yung above 15.
0: Uh-huh.
1: Ngayon, baka sabihin niya, sabi kasi parang narinig ko doon sa usapan na.
0: Uh-huh.
1: Ay, sabi nung nanay, ano, hindi naman daw siya ang bumaril, nag-warning set lang siya. Regardless, kasi, ano siya, yung may conspiracy, nag-usap yung dalawa.
0: Mm-hmm.
1: To conspiracy to commit a crime and once a crime is committed, mm-hmm, because of that conspiracy, mananagot na yung gumawa.
0: Act of one is act of all, parang ganon.
1: Yes, oo. Okay. So yun ang i-apply dyan na batas. O rule.
0: Mm-hmm.
1: Sa batas na rong bata na yun.
0: Uh-huh. Okay. So may pananagutan yung 15 above. Itong isa, yung 15 years old, ano, Jazz?
1: Oo, oo.
0: At saka ma-establish yung usapan nila. Nag-usap sila, nagtatawanan pa yung paano yung baril, dadalhin yung baril, ipapasok sa school, tapos ganun yung mangyayari, hindi sila makukulong. Yung conversation na yun, ebidensya, Judge?
1: Yes, correct. Mas nung ma-establish na silang dalawa yun, ha?
0: Silang dalawa, oh, tama. Mm-hmm. Kailangan ma-establish nga pala, no? Kung sila ba yung nag-uusap talaga. Paano nga pala yun, Judge? Cellphone nito, kailangan mayroong authenticity ng conversation. Sino ba talaga yung nag-uusap?
1: Oo. Madidiscover naman yan kung marunong yung alagad ng batas na nag-iimbestiga.
0: Ang police, oo.
1: Kasi, meron tayong... Yung cellphone, hindi pwedeng, ano yan, ha? Hindi pwedeng basta, diba, nag-cover mo yung cellphone. Hindi mo pwedeng basta buksan yan at kalikutin kung ikaw ang police. Mananagot ka sa batas.
0: Ah, ganon?
1: Oo, kasi may data privacy law tayo.
0: Oo nga.
1: Pagkatapos.
0: Oo.
1: Pero hindi naman yan walang solusyon. May solusyon dyan kasi naglabas din ng Kongreso ng batas yung cybercrime
0: law.
1: Sa cybercrime law, pwede mag-apply ng iba't ibang klase ng warrant. Cybercrime warrant ang tawag doon. Ang alagad ng batas.
0: Oo. Ibig sabihin, Judge, yung cellphone na yun, kailangan hindi pwedeng pakialaman ng investigator. Kung hindi, mag-apply pa siya ng search warrant para makalikot niya yon.
1: Yes, hindi ordinaryo yung search warrant yun. Cybercrime warrant ang tawag doon. Kasi nga, it involves yung mga cellphone, ganyan, yung mga device na nasa internet, yung may capability magano na internet.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: So, ganyan yung ano, yung kailangan, may tawag doon, iba't ibang warrant yan, pero siguro mapag-usapan sa ibang pagkakataon. Pero isa doon ay discovery warrant. Yung cybercrime warrant, discovery warrant. Mag-apply ka sa judge para mahalukay mo. Makuha mo yung laman ng cellphone, computer, iPad,
0: etc. So Judge, itong si 15 years old, kasi tatlo yung patay, 17 yung sugatan, nasa 20 lahat yung biktima eh, pero yung confirmed dead is tatlo. So lahat ito ipapatong doon sa 15 years old, doon sa isa?
1: Oo, ganun ang mangyayari dyan. Sasagutin niya lahat yun.
0: Mhm. Okay. Yung kaso po, yun ba yung ginagawa yung regular case na kahit ganun yung edad niya? Regular case na hinihiring po sa regular court?
1: Hindi, ganito yan na kaluwi.
0: Opo.
1: Kaya nga tayo may RA 9344 para yung proseso para sa mga batang nagkasala sa batas may tama.
0: Okay.
1: Hindi kasi sila pwedeng ihalo doon sa mga hardened criminals or mga adult adult offenders.
0: Okay.
1: Sorry for my ano ha, for my kasi lahat ngayon parang kailangan politically correct yung mga pag pag-refer mo sa mga tao. Eh.
0: Tama.
1: So, so yung mga adult offenders, ito yung mga namatay.
0: Okay, si naputol si Judge Bunny Usman. Mga kaibigan, pakinggan natin ito ha. Ito yung proseso na gagawin kasi alam ni si Judge kasi ano to, family court judge ito. Judge, naputol po kanina, pasensya na po. Sige po.
1: Okay lang.
0: Tapo.
1: So iba ang proseso niyan, inakahiwalayan sa mga adult offenders. Kaya nga meron tayong tinatawag na family courts.
0: Family court.
1: Dito sa atin sa Puerto Princesa, meron na tayong isang statutory family court at saka may isa pa na designated lang. RTC branch ito pero designated as family court. So nagpa-function siya as family court. Ito yung branch 47.
0: Okay.
1: Dati nung ako ay mag-umpisa ako sa judiciary noong 2007 hanggang 15 years after, yung court ko, branch 50, is also a RTC pero designated as family court.
0: Family court siya po.
1: Oh, pero mula nung ma-organize na yung statutory family court, si Judge Arlene, yung RTC branch 13FC.
0: No? Okay.
1: Tapos mayroong isa sa Norte, yung 14FC, si Judge Nick Artaso naman doon. So, ako naalis ako dyan, yung naibalik ako sa regular court about 3 years ago. Mula nung mahalos naubos ko na kasi yung aking mga family court cases.
0: Ang kaso.
1: So, binalik ako sa regular system para matulungan ko naman yung mga regular courts.
0: Okay. Itong, paano nga pala, Judge, no? Saan siya ikukulong ba sa regular jail? Sige po.
1: Maganda pag-usapan yan kasi maraming sinasabi na hindi daw nakukulong, no?
0: Opo.
1: Tama naman kasi bawal ipulong ang isang bata.
0: Mm-mm.
1: Gaya ng hindi ko lang natapos kanina, pero sa pag-aaral kasi ng siyensya, yung isang minor de edad, hindi pa fully developed ang utak niyan.
0: Okay.
1: Kaya napapansin mo yung 14, 13 anyos, 15 anyos, nagmumura, maraming sinasabi.
0: Opo.
1: Pero pagka nandyan na yung, ano ba, nagkasala sa batas, tapos inano mo na, yung hinuli mo na, yan na yung mga nahihimatay, naninerbios, naiiis sa pantalon, kasi hindi nila alam yung, na ganun pala kaseryoso yung ginawa nila. Okay. Except for a few, no? Kasi pwede natin sabihin, katulad dito 14 anyos, na muna kasi nung ako'y kinausap mo kahapon,
0: opo,
1: nagbasa-basa na ako.
0: Opo.
1: So parang itong 14 anyos, parang ano, sa mga sinasabi niya, parang walang remorse.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nagsisisi sa ginawa.
0: Parang okay lang.
1: Yes, oo, pagka ganun, hindi mo basta pakakawalan yung mga bata na yan, ganyan, ano?
0: Hmm.
1: So, balikan ko lang, Kalubi.
0: Sige po.
1: So, yung isang bata, yung minor de edad, hindi fully developed ang utak niyan. Medyo, hindi nila alam yung konsekwensya, yung responsibility, no? Ng isang adult. Kaya, ang trato sa kanila, iba, dapat, kinatrato mo na parang anak mo ang isang tao, kung ikaw ang alagad ng batas.
0: Oo.
1: Ang anak mo, hindi mo sasaktan, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pag nagkasala. Pero pagagalitan mo.
0: Natural, oho.
1: Hindi mo siya hahampasin na halos mamatay sa sakit.
0: Mm-hmm.
1: Parang paluin mo, pero para disiplinahin.
0: Yun.
1: Magkaiba yun, yung dalawa na yun. Yung pagpaparusa na halos patayin mo yung bata, at saka yung pagpaparusa na
0: dinidisiplina
1: mo. Okay. Kasi nasa Biblia naman yan, eh. Kung ikay Kristiyano, mababasa mo sa Biblia na ang pagpapalo ay isang pagmamahal, isang uri ng pagmamahal. No? So, pero maraming klase ng pagpapalo. Karamihan, may naniniwala sa physical, yung sisinturunin mo, ganyan. Meron namang naniniwala na kakastiguhin mo yung bata sa pamamagitan ng pangaral. So, busugin mo sa pangaral ng anak mo sa pagmamahal, magidisiplina mo siya. So, may isang ganong pananaw.
0: Okay.
1: Ngayon, balikan ko itong sinasabi mo na, makukulong ba o hindi?
0: Yun.
1: Uh-huh. Actually, bawal sa batas na ikulong ang mga bata. Mm-hmm. So, hindi mo ikukulong sa regular jails.
0: Mm-hmm.
1: Pero mula pa nung lumabas ng 2006, ang RA 9344, hanggang mga around 2013 nung ilabas na yung RA 10630, no? Kulungan lang ang kanilang bagsak, eh. Pagka nagkasala ang bata, nila nagay sa kulungan, pagkatapos inihiwalay lang ni warden yung kanilang kulungan,
0: selda.
1: Yes, yung selda nila.
0: Oo.
1: Pero hindi yun compliance, eh. Nangyayari dito sa CTN, mula pa noon at saka sa province, mula nang maging judge ako noong 2007.
0: Opo.
1: Problema na namin yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako, no, nakikipag-usap ako sa local government, maski judge ako na hindi ako dapat nakikipag-usap sa kanila tungkol dyan sa implementasyon ng batas na yan. Eh, nakikipag-usap ako both sa city at saka sa province.
0: Opo.
1: Para magkaroon tayo dito ng tinatawag na bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa sa English yan, ang Youth Rehabilitation Center, dyan dapat nilalagay ang mga bata. Hindi kulungan yan. Kaya nga, bahay pag-asa ang tawag dyan. It's like a home.
0: Okay.
1: Pero, nino-nurture mo yung mga bata. Nire-rehabilitate natin sila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin kinukulo. Kasi, dalawang, ito, pag-usapan na natin, Kaluwi,
0: sige,
1: no?
0: Sige po.
1: Kasi, dito sa Pilipinas, ang alam natin dito sa justice system ay yung tinatawag na retributive justice.
0: Retributive, no? Justice. Uh-huh.
1: Retributive. Kaiba yan sa restorative justice.
0: Mm-hmm.
1: Ang RA 9344 kasama sa restorative justice,
0: okay,
1: kasama din dyan yung probation law.
0: Mm-hmm.
1: So, di ba, ngayon pagka walang, hindi lumapas ang 6 years yung sentensya mo, pwede ka mag-apply ng probation pag first time offender ka.
0: Tama po.
1: Pwede ang layunin nito,
0: pwede lumabas.
1: Maibalik, ma-reintegrate yung nagkasala sa batas matapos yan na ma-restore,
0: mm-hmm,
1: matapos yan ma-rehabilitate. So, dalawang klase yan. Yung retributive justice, ang alam natin, yan ang nakatanim sa utak natin, pati kay President Duterte noon, mapapansin mo, ina-atake niya lagi ang 9344.
0: Oh.
1: Tawag pa nga ng marami, stupid pangilinan law. No?
0: Stupid pangilinan law.
1: Stupid pangilinan law, yan ang tawag dyan. Eh.
0: Oh.
1: But how stupid is this law? Maybe yung mga taong hindi nakakaintindi, sila yung estupido.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung batas. Maganda kasi yung batas, Kaluwi.
0: Uh-huh.
1: No? Ano ba ibig sabihin na restorative justice?
0: Mm-hmm.
1: Ito isang prinsipyo sa batas na nagre-require na isang process na ma-resolve mo yung mga conflicts, no? Yung mga pagkakasala ng isang bata o ng isang tao sa batas na merong maximum involvement ng victim, ng offender, at saka ng komunidad. So, tatlo lagi yan, Kaluwi. Mm-hmm. Biktima, yung nagkasala at saka komunidad.
0: Komunidad, okay.
1: No? O, yan ang restorative justice. Anong aim ng restorative justice? Ma-consider mo ang lahat ng posisyon ng mga tao na ito kasi sila yung affected eh,
0: uh-huh,
1: ng isang paglabag sa batas. Biktima, yung pamilya niya, yung offender, yung pamilya niya, yung community. No?
0: Mm-hmm.
1: So, ang focus ng restorative justice is harm caused by the crime. Ibig sabihin, ito yung harm sa Tagalog, eh, hindi ko maano, no?
0: Harm.
1: Ito yung injury na nakumit sa komunidad at saka doon sa mismong nagkasala at saka sa pinagkasalahan. Tandaan mo, Kaluwi.
0: Okay.
1: Ang lahat ng tao pinanganak na mabuti.
0: Mm-hmm.
1: Mali yung pananaw na ay halang ang kaluluwa mula pa sa pagkano, halang ng kaluluwa mo sa pagkapanganak.
0: Walang ganon.
1: Kasi kung Kristiyano ka, naniniwala ka sa Biblia, sinabi ng Biblia na ang tao ay create ng Diyos sa kanyang imahe.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ibig sabihin nakamukha natin ang Diyos o ito katulad natin siya. Hindi, sa imahe niya, ang Diyos kasi mabait,
0: mm-hmm,
1: mapagpatawad. Diba? God the merciful nga. Mapagpatawad, hindi gumagawa ng masama. Ganun ang tao na ipanganak eh. Yan ang nature natin eh.
0: Napa.
1: Kasi ginawa tayo sa imahe ng Diyos. Ibig sabihin, walang taong pinanganak na likas na masama.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nagiging masama ang isang tao mula sa pagkabata? Dahil sa environment niya.
0: Yun.
1: Yung komunidad na ginagalawan niya, yung kanyang bahay, sa loob ng bahay niya, hanggang sa eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: So pag ang isang bata, ang isang tao gumawa ng krimen, ang nag-fail dyan, hindi lang sarili niya. Nag-fail mismo, sarili niya magulang mula sa pagkamata niya,
0: mm-hmm,
1: eskwelahan, hanggang sa komunidad.
0: Komunidad.
1: Tandaan mo, napakaganda ng isang African proverb, no?
0: Mm-hmm.
1: Na lagi kong nililecture. Ang sinasabi ng African proverb sa mga pagpapalak sa bata, it takes a community to raise a child.
0: Ayun.
1: Okay. Hindi responsibilidad ng isang tatay, mag-nanay, o ng mga lolo-lola, yung pagpapalaki sa bata. Responsibilidad din ito na nakaatang sa kamay ng mga eskwelahan at saka ng komunidad mismo, ng ating barangay, ng ating puro.
0: Kung saan siya gumagalaw, ano?
1: Kung saan siya gumagalaw. Kaya pag nagkasala ang isang tao, hindi lang siya eh, yung pamilya niya ang involved. Kasama na dyan na nagpabaya ang komunidad.
0: Okay.
1: Eh, sasabihin natin, napakahirap naman niya sinasabi mo, Judge. Hindi mahirap yan, nagagawa nga sa ibang bansa eh.
0: Mm-hmm,
1: bakit sa New Zealand, napakalakas ng restorative system of justice nila.
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, nakita mo ba?
0: Balikan ko lang yung sa komunidad. Komunidad. Paano judge magpa-participate si komunidad doon sa isang bata na ano? So dapat ba yung peace and order okay, yung walang
1: yes, halimbawa po? Partly, pero ang batas mismo 9344 at saka yung R18613, ano yan eh?
0: Uh-huh.
1: Naglagay ng requirement na ang mga local government units dapat magtayo ng tinatawag na council, ano, for the protection of children.
0: Mm-hmm.
1: So kaya sa city level natin, may city council tayo for the protection of children. Sa barangay level, meron din barangay council for the protection of children, BCPC ang tawag.
0: Uh-huh. Meron.
1: So ito ay multi-sectoral ito,
0: mm-hmm,
1: no, na council. Dapat dyan, may psychologist sana, may psychiatrist, at saka iba't ibang membro ng sosyedad natin na sila yung ina-appoint na membro ng konseho na yan.
0: Uh-huh.
1: Ngayon, sila yung nagpapatupad ng 9344, sila yung nangangalaga doon sa interest ng mga bata.
0: Uh-huh.
1: They make sure na doon sa local level, dapat menos yung environment for a child to commit a crime.
0: Okay. Doon lang siya.
1: Kung sa barangay mo, ang daming addict.
0: Uh-huh.
1: Kung sa barangay mo, ang daming nakawan.
0: Mm-hmm. Uh-huh.
1: Dapat pananagutan ng kapitan yan.
0: Mm-hmm. Tama.
1: At saka ng kanyang konseho.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ngayon, dito sa atin sa pwede,
0: okay,
1: halos lahat ng barangay, meron ng BCPC.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nililecture namin yan sila sa Green Justice Zone. I don't know kung aware ka sa Green Justice Zone.
0: Green Justice? Hindi pa po.
1: Ayun, tagal na, ilang taon na yan na-establish. Mm-hmm. Ano? Parang nasa pang-apat na taon na yata.
0: Mm-hmm.
1: Nagpunta pa mismo dito si Rimulya bilang Secretary ng Justice noon. Uh-huh. Si Chief Justice Gismundo.
0: Uh-huh.
1: Si DILG Abalos.
0: Abalos.
1: Uh-huh. Kasi punta yan mga, pati yung Secretary ng GNR dati, kasi punta. Yan ang mga nakasama uh-huh dyan sa Green Justice Zone.
0: Uh-huh.
1: Ang layunin ng Green Justice Zone ay maayos yung pamamalakad ng justisya dito sa atin, mapabilis ba?
0: Mm-hmm.
1: Mapabilis at saka yung tamang pamamalakad kasi ang dami nating batas kalogi na magaganda.
0: Oo nga.
1: Kaya lang yung implementasyon,
0: no,
1: yung enforcement ang mali. Katulad ng police,
0: mm-hmm,
1: sasabihin, ayan, ano ba, siya yung humuli nung dalawa na yun?
0: No. Okay. Napuputol, ano? Makinig tayo kay Judge kasi siya nakakaalam eh. Meron siyang alam na hindi natin alam. Diba? Talagang dapat malaman natin. Mga kaibig. Judge, pasensya na po. Judge, mabalik ako doon sa paano yung treatment ng itong mga bahay pag-asa na to na ginawa ng batas doon sa mga katulad nito mga batang ito na nakapatay halimbawa.
1: Yeah, Kaloy, yung batas mismo naglagay yan ng requirement.
0: Uh-huh.
1: Mula nung malabas yung R18630 ng 2013, nilinaw ng batas na dapat bawat siyudad, bawat probinsya,
0: uh-huh,
1: merong bahay pag-asa.
0: Okay.
1: O BPA ang tawag, in short, no?
0: Mm-hmm.
1: Bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa, doon mo sila ilalagay kung nagkasala sa batas. Hindi mo pakakawalan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo pakakawalan yung, halimbawa, ay nalaman mo, 14 anyos,
0: uh-huh,
1: kumatay ng rape, nagnakaw,
0: mm-hmm,
1: nanakit ng kapwa. Ang sinasabi sa batas, ibigay mo sa magulang, no? Ibigay mo sa general rule, ibigay mo agad sa magulang within 8 hours,
0: mm-hmm,
1: na pagkahuli mo sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Pero ito, may kondisyon ang pagbibigay sa magulang. Dapat pangangalagaan ng magulang yung anak niya kasi 14 anyos lang ito, baka ito eh. Pero kung ang nagawang kasalanan ng anak mo, halimbawa, ay pagpatay. Katulad dito, ito example ng Tacloban.
0: Oo, tatlo ang patay nito. Tatlo na patay.
1: Incidentally, Kaluwi, hindi lang naman sa Tacloban nangyari yan. Nangyayari sa iba't ibang lugar. Dito nga sa atin, may nangyari na dyan.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Oo.
0: Puerto.
1: Sa Puerto. Mm-hmm. Hindi, sa Taytay.
0: Taytay.
1: Sa Taytay nangyari. Sa kaso ko,
0: mm-hmm,
1: I can only speak about my cases.
0: Sige po.
1: Sa experience ko.
0: Opo.
1: Meron na, pero inayos sa amin, napatino na yung bata na yun.
0: Ah, okay.
1: Oo.
0: Nasa pag-asa siya. Bahay pag-asa po.
1: Doon din nung una, sa bahay pag-asa siya. Tapos nung na-reform na, pinakawalan namin. Pero hindi namin binalik sa Taytay.
0: Hmm.
1: mayroong nag-ano sa kanya, may kamag-anak siya doon na nag-asip na nangangalaga at mangangalaga sa kanya sa Guimaras, dala sa Guimaras. So, matino na yung bata na yun. That is a success story.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, yung pero una, dinala siya sa bahay pag-asa kasi hindi siya pwedeng ikulong. Hindi siya pwedeng dalhin sa kanyang magulang. Ngayon, ayon sa batas, kung susundin natin ang batas, mm-hmm, dapat ito, ilagay ito sa tinatawag na IGs o IJISC.
2: Mm-hmm.
1: Ang bawat bahay pag-asa kasi, dapat ini-establish yan ng bawat probinsya, ng bawat city.
2: Okay. So,
1: meron tayong ilan ba ang provinces natin sa buong Pilipinas? 81.
2: Mm-hmm.
1: Ang city natin as of 2014 ha, ay 144.
2: Na
1: siyudad. So meron tayong siyudad at probinsya na ang total 225.
2: Okay.
1: 225. So dapat matapos yung 2013, dapat sa ngayon meron na tayong 225 BPA or bahay pag-asa.
2: Okay.
1: Unfortunately, sa ngayon, meron lang tayong 118 ayon sa statistics na binigay ng Juvenile Justice Welfare Council, JJWC. 118 out of 225. So that's roughly 52%.
2: Oo. Para sobra lang ng konti.
1: Walang full compliance.
2: Okay.
1: Dapat lahat meron na lahat ng probinsya ng city.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, out of this BPAs na meron ano ang probinsya at city. Ang Palawan meron tayong dalawa.
2: Opo.
1: Yung hindi pala paliwanag ko lang na pinilit ko sa mga local governments natin na magtayo dito ng sa city isa. Sa province may isa rin tayo.
2: Aha, dalawa.
1: Pero ang mga ito ay hindi fully compliant. Hindi ito naaayon sa international standard.
2: Alin po yung alin po yung mga bahay pag-asa natin dito?
1: Yes, oo. Kasi ang bahay pag-asa,
2: okay,
1: dapat fully equipped ayon sa batas.
2: Mm-hmm.
1: Ang bahay pag-asa, Kaluwi, ay isang 24 oras na residential facility, no?
2: Mm-hmm.
1: Na nagpo-provide ng temporary care and serves as a rehabilitation center ng mga CICM,
2: mm-hmm,
1: na may mga pending cases.
2: Uh-huh.
1: So, para hindi natin sila dalhin sa jail, ilagay sila sa bahay pag-asa.
2: Okay.
1: Ano ang goal ng bahay pag-asa? Ito yung ma-reintegrate natin sila sa kanilang pamilya matapos na sila ay ma-rehabilitate. Tanda mo, Kaluwi,
2: uh-huh,
1: ang operative word dyan is rehabilitation and reintegration.
2: Mm-hmm.
1: No? Kasi naniniwala ang batas na ang isang bata na nagkasala sa batas, hindi kriminal, kundi ito ay biktima ng sirkumstansya.
2: Mm-hmm.
1: Hindi napalaki ng maayos. Napabayaan, no? Katulad mo, kung ang anak mo ayaw mong ginugulo ka,
2: mm-hmm,
1: nanay ka, nagluluto ka, at ang asawa mo nagtatrabaho, naiwan sa iyo yung anak mo, bibigyan mo ng cellphone para hindi umiyak. Anong makikita sa cellphone niya? Kaya ang mga bata ngayon lumaki sa technology,
2: uh-huh,
1: na patras. Bakit? Eh kasi ang natutunan ng bata, puro kalokohan eh.
2: Ayun,
1: nanonood ng mga barilan, ganyan. Mm-hmm. Na, para bang ordinaryong tao na lang, ngayon nanonood ka ng pelikula, ang dugo. Mm-hmm. Normal, noon ang panahon tayo, noon lumaki tayo, bata tayo eh. Ang mga pelikula, hindi na pinapakita yung kulay pulang dugo sa, ano, maski colored yung pelikula.
2: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, parang standard pa, yung pagkita, pagputol ng ulo, nandyan sa, ano eh. So, parang ordinary na lang sa mga tao ngayon yung makakita ng ganyang violence.
2: Opo. Okay.
1: Eh, sinong may kasalanan niya kung ang anak mo lumaking violent? Hindi, ikaw.
2: Mm-hmm.
1: Di ba?
2: Mm-hmm. Tama.
1: Eh ngayon, ano ba ang BPA? Ano ba yung bahay pag-asa?
2: Mm-hmm.
1: Ang bahay pag-asa yun nga, ang layunin niya, ma-rehabilitate ang isang bata. Ito ay ino-operate ng multidisciplinary team.
2: Mm-hmm.
1: Ano yung multidisciplinary team? Mga iba't ibang tao ito, may kanya-kanyang kakayahan. Kaya meron ka dyan social worker, may psychologist ka,
2: mm-hmm,
1: or kung wala kang psychologist, mental health professional man lang, isang doktor, may medical doctor, no? At saka isang guidance counselor.
2: Mm-hmm. Okay.
1: At isang BCPC member, yung Barangay Council for the Protection of Children. Sila yan ang nagpapatakbo ng BPA dyan. At yan dapat professional, mga trained yan, hindi yung mga job order na mga nagpapalit-palit at walang kakayahan.
2: So, kailangan pala professional yung nagpapatakbo ng mga bahay pag-asa na yan?
1: Yes. trained yan, trained house parents and other support staff. Dapat yan, may plantilla position yan, ayon sa batas, para hindi sila natatakot doon sa kanila security of tenure. Kasi kung ano ka lang, kung ang tawag ito, yung ikaw ay job order, edi pag napalitan na yung sponsor mo, yung pinaka, ang tawag mo ito, yung tatay-tatay mo doon sa gobyerno,
0: Wala na rin.
1: Kaya ang bilis.
0: Kumbaga wala sa puso mo yung trabaho mo kasi anytime pwede kang tanggalin, parang wala kang pakialam, judge, ganon.
1: Yes, kaya nga nung unang itayo yung bahay pag-asa ng city, na ang dami nakakatakas eh. Tumatakas yung mga bata, siyempre nalulungkot sa kanilang ano. Pero may tama kasi pagtrato diyan. Siyempre yung magulang dapat dinadalo yung bata doon sa bahay pag-asa. Ang bahay pag-asa naman, dahil fully trained yung mga tao dyan, ay di nagagawa nila yung tamang pagdisiplina sa mga bata, yung pinapaaral natin yan, sinitrain natin. Hindi lang academically, pati na yung skills. No? Kaya ako, nag-donate ako ng yung welding machines noon sa BPA natin para habang nandoon sila, mag-hire na lang ang city ng isang trainer na marunong mag-welding, instructor, para turuan silang mag-welding, turuan sila ng electrical, turuan sila doon ng kung ano-anong skills. Para paglabas nila kanuwi doon sa bahay pag-asa, pag na-rehab na sila, meron silang trabaho. Alam na nila ang responsibilidad ng isang nilalang.
0: Okay.
1: Dapat ganun.
0: Oho. Just balik. Ngayon. Opo, sige po. Balikan ko lang
1: tuloy po. Lang.
0: Sige po, just tuloy niyo po.
1: Sa loob ng bahay pag-asa, meron tayong tinatawag na IGs, yung IGISC. Ano yun? Ano yung IGs? Ang IGs, ang tinatawag na Intensive Juvenile Intervention and Support Center. For children below the minimum age of criminal responsibility.
0: Okay.
1: So, ibig sabihin, si 14 anyos na nabaril dyan sa ano, hindi mo pangakawalan yan, hindi mo babalik sa komunidad, papatayin niya ng mga taong pinagkasalahan niya.
0: Gagante, pero mo, tatlo yung napatay niya, tapos 17 yung sugatan. Talagang revenge. No?
1: Ang, yes, lalo na sa mga waray-waray pa namin. Mga tao. No?
0: Takloban, o. Oh. So kailangan secure diyan, yes, sa loob.
1: Dapat dadalhin mo yan doon sa tinatawag na BPA, pero undergo siya ng IGs, ng Intensive Juvenile Intervention.
0: Okay.
1: Mas parang kumbaga sa ano, 'di ba, sa kulungan, meron tayong tiyatang na Bartolina.
0: Oo. Parang ganoon 'yon. Parang ganyan,
1: ba Bartolina siya.
0: Okay.
1: Pero tututukan siyang maigi kasi ang isang bata na nagkasala sa batas, may problema yan eh. May problema yan mentally.
0: Oho.
1: Hindi yan normal. Walang batang normal na papatay na, mangre-rape, magnanakaw. Merong nangyari dyan sa buhay niya na nag-udyok sa kanya para gumawa ng kasalanan.
0: Bully, like bully. Na-bully, na just. Oh, may mga ganun.
1: Ano mo yung bully?
0: Oh.
1: Sa akin, hindi yan ano eh. Hindi yan mabigat na, no, para kumakay ka ng tao. Hindi yan mabigat na dahilan.
0: Okay.
1: Ang isang taong nabubuli, hindi basta gumaganti yan eh. Natatakot yan, kaya nabuli nga eh. Di ba? So takot siya. Bakit siya papatay? So, hindi ako naniniwala sa dahilan ng mga bata na yan na kaya sila naman dahil nabuli sila.
0: May nag-udyok? Or na sa internet nakakuha ng ganong mga... Kasi judge, mayroon nangyari sa Colorado, Michigan, yung t-shirt na suot ng isang bata, yun din yung suot nung nagmasaker doon sa Colorado at sa US.
1: Nawala ka na Halloween, hindi na kita na itin.
0: Hello.
1: Hello,
0: Judge. Hello, Judge.
1: Yun ang sinasabi ko kanina, na kung pinabayaan mo yung anak mo doon sa internet, no? Alam mo, sa internet, madaling makakita ng bold yan eh, yung mga...
0: Porn.
1: Mga
0: porn sites. May porn sites. Opo.
1: Ganun din, madali lang sa kanila na maka-access doon sa mga violent sites or those sites na nag-i-encourage maging violent yung mga bata. So, kaya alam mo, maganda yung ano eh, hindi ko maalala yung bansa na in-outlaw na nila sa mga minor di edad yung ano, yung cellphone. Kaya ako, guilty din ako dyan na ang mga anak ko kasi mula ng maliit pa, meron na silang smartphone, mula na magkaroon ng smartphone. Pero sa pag-aaral, dapat pala binibigyan mo sa anak mo yung...
2: Okay. Konti na lang itong mga tanong kay Judge, no? Inaalam natin yung sistema, no?
1: Sistema. Apa, kaya babalik tayo doon, Kang Luis, sa it takes a community to raise a child. Kasi doon pa lang sa bahay, dapat naigpit ka na doon sa mga nakaka-influensya na masama sa anak mo. Kaya maganda nung tayo, lumaki tayo doon, may GMRC tayo na...
2: Yan, GMRC. Di
1: ba? Good man yun. Good...
2: good manners, right conduct. Good manners, right conduct.
1: Right conduct, GMRC. Mm-hmm. Eh, yan, napakalaking bagay yan eh. Kaya doon mismo sa tahanan mo, exercise mo na yan. Bawalan mo yung anak mo na alauna na, gising pa. Hindi naman nag-aaral, nag-cellphone lang.
2: Mm-hmm.
1: Nasa internet lang.
2: Uh-huh.
1: Ang katwiran ng mga bata, research eh.
2: Uh-huh.
1: Eh di, pagdating ng anak mo sa eskwelahan, alas 5, alas 6 ng hapon, eh di, papahingay mo yan ng 30 minutes o isang oras pa kainin mo. Katapos, mag-aaral na siya ng lesson hanggang alas 10,
2: uh-huh,
1: alas 11, matulog na siya pagkatapos mo. Higpitan mo yung alam mo, minor din dad, nasa kunder mo yan. Pwede, uh-huh, hindi mo pwede sabihin na, hindi ko na makontrol eh. Mamukontrol mo yan. Kung muna pa ng bata, kinontrol mo na. Uh-huh. Kaya ng mga anak ko, kalo, may ano mga anak ko.
2: Apo, apo.
1: Lahat disiplinado.
2: Uh-huh.
1: Hanggang gunso mo na sa panganay.
2: Uh-huh.
1: No? So, ngayon, pagdating sa eskwela, ano naman ang responsibilidad ng mga ng teacher? Hindi disiplinahin yung bata. Unfortunately, Carl Luis, sa experience ko, yung mga teacher na nakikipag-usap sa akin, takot silang disiplinahin yung bata.
2: Bakit? Bakit kaya? Bakit? Teacher po, Judge, may meron pa?
1: Child abuse. 7610.
2: Child
1: abuse law.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Alam mo, ang child abuse law, maganda kung tama ang implementasyon. Pero kasi, pati mga police, ay yung mga alagad ng batas, mali ang pagkakaintindi sa batas eh.
2: Mm-hmm.
1: Kaya nga, ako noon sabi ko, willing ako, lagi ako mag-lecture sa kanya na, they are willing to listen. Para ma-implement na maganda yung batas.
2: Child abuse.
1: Katulad yan, yung batas na yung 14 anos, yung 15 anos, hinuli mo, paano gagawin mo? Babalik mo ba sa magulang agad? Hindi. Dadali mo yung 14 anos doon sa BPA.
2: Okay.
1: Pati yung 15 anos, dilagay mo na sa BPA yan para hindi na sila na-expose doon sa community at mag-start na agad ng kanilang rehabilitation.
2: Mm-hmm.
1: Incidentally, Calum, yung sinasabi kong IDs kanina, no, para sa mga neglected children yan.
2: Okay.
1: Ngayon, pwede ka lang dyan sa bahay, sa neglected children, sa bahay pag-asa, kung mula 12 hanggang 15.
2: Hanggang 15 no, lang, 15.
1: Hindi, yung doon sa mga ano yan, sa IGs,
2: yung
1: intensive juvenile intervention.
2: Uh-huh.
1: Pero doon sa bahay pag-asa mismo, hanggang below 18 nandiyan ka.
2: Mm-hmm.
1: Ngayon, nangyayari kasi sa bagal ng hustisya dito sa atin, Kaluya, no?
2: Opo.
1: Dahil sa dami ng kaso hinaharap ng bawat judge, mabagal yung hustisya.
2: Mm-hmm.
1: So, ano pagbibintangan yung husgado? Bulok daw yung sistema natin, bayaran yung mga judge, patulog-tulog yung mga judge. So, anong kasalanan namin dito? Ay, ang sistema yung may mali sa implementasyon ng sistema.
2: Mm-hmm.
1: Kaya, alam mo, nakakatuwa na yung si Chief Justice Peralta dati.
2: Uh-huh.
1: Inilabas nila yung continuous rule on trial ng criminal cases.
2: Uh-huh.
1: Continuous rule. Mula noon yun eh, 2017,
2: uh-huh,
1: ay bumilis ang lahat ng kaso. So sa akin lang eh, I had 1,300 cases before no mag-umpisa ako.
2: Mm-hmm.
1: Bago ko umalis, 20 lang ang cases ko.
2: Mm-hmm.
1: As of December 31, 2025,
2: uh-huh,
1: 20 lang ang kaso ko kaluling. Mula sa 1,000. Bakit? In-implement namin yan yung fast justice.
2: Fast
1: speedy
2: justice.
1: Speedy justice.
2: Uh-huh.
1: Pero hindi yung ano tawag ito, hindi reckless.
2: Mm-hmm.
1: No? Kundi maganda, tama ang pagpapa-implement. So ganun ang ginawa namin. Ngayon, yung sinasabi ko, basta nasa
2: parang, below 18 parang, ka. Parang ano, Judge, holistic approach. Tama ba yun? Parang
1: tama. Ganun. Yan ang tinatawag na restorative justice. No? Pati sa lahat yan, pati sa adult offenders, ginagawa ko yan. Kasi hindi natin pwede ikulong lang ang isang tao, tapos hayaan mong mabulok ng 20 taon, 30 taon, nang wala kang ginagawa.
2: Mm-hmm.
1: Kaya doon, di ba, sa ano, nakakapag-aral yung mga, ano, yung mga PDL natin, yung PDL, yung Persons Deprived of Liberty. Ang tawag natin dyan, mga inmates dati, no, o kolono, nung bata pa tayo. Sila yan, nakakapag-aral sila, nakaka-acquire sila ng iba't ibang skills doon.
2: Mm-hmm.
1: Pero dahil sa tanggal nila sa kulungan, nakapag-acquire sila ng ibang klase ng skills.
2: Mm-hmm.
1: Dati, ang kaso niya, halimbawa, nagnakaw.
2: Laha.
1: O estapador.
2: Mm-hmm.
1: Paglabas niya doon sa kulungan, expert na rin siyang mag-akyat bahay, expert na rin siya naman. Kasi natuto na siya, nag-i-academy yung kulungan eh.
2: Opo.
1: Hindi rehabilitation center.
2: Oho.
1: Kundi nagkaroon na ng mga iba't ibang grupo dyan.
2: Judge, yung nagkaroon, ano, yung pananagutan ng ano, ng eskwelahan, kasi naipasok yung baril na dalawa, dala ng dalawang bata. May pananagutan ba yung school doon sa pangyayari, particular doon? Naipasok nila yung baril eh, at doon sila.
1: Well,
2: oo.
1: Sa ating pananaw, oo.
2: Meron, ano?
1: May negligence. May negligence. Kasi, paano may papasok yung baril sa loob? Eh, di ba, ang problema kasi natin, Kaloy, masyado na tayong hands-off. Ngayon, takot na tayong mag-implement ng mga iba't ibang disciplinary measures. Sa eskwelahan, dapat mayroong disciplinary, strict disciplinary measures. Hintay mo pang magkaroon ng patayan bago ang PSU HTU o ibang WPU na maghihigpit. Pero sa totoo, dapat maghigpit sila. Ngayon, ang tanong dyan, paano yung mga nakasasakyan? Paano mong kakapkapan yun? Yung mga batang dumadaan sa ano, naglalakad, okay, pwede mong buksan ng...
2: Isa-isa.
1: Pero yung nasa sasakyan, mayaman si papa, mayaman si mama, atin. Ang gawin natin, dapat pag-adjust yung ano, yung mga eskwelahan sa bawat building, sa bawat entrada, kasi mababa yung bata, papasok sa building niya.
2: Tama yung sinasabi mo, Judge, na pagpapasok ka sa universidad o public school, halimbawa, na medyo magandang klase, yung mga dumadaan doon sa hallway, pwede, no? Isa-isa ng gwardiya. Pero yung nakasasakyan, hindi mo naman pwedeng pabuksan. Halimbawa, sabi ng guard, sir, buksan niyo po yung compartment. Hindi pwede, search warrant. Parang ganun po.
1: Yun nga eh. Ano yung sistema na yan, Kaluya? Noon pa ako ay advocate. Ako, gusto ko sana yung proposal ni President Erap noon na mas baguhin ang batas tungkol dyan. Kasi kaya nakapagtatago ang mga kriminal eh. Hindi pwedeng ano, hindi mo pwedeng halukayin ng bag eh. Meron mo katulad, may sasakyan ka, magkakaroon ng tinatawag na checkpoint. Pero ang checkpoint limited lang doon sa pagsilip. Doon sa mga litaw na
2: plain view.
1: Hindi mo pwedeng buksan yung compartment kasi bawal, kailangan mo ng setsuahan. Eh puti, di tago ko lang doon sa ilalim ng hindi mo na makikita yung baril.
2: Tama po.
1: So, nasa implementasyon ang tingin ko. Tsaka doon nga, yung batas natin kasi kopya sa Western countries. Wala man tayong sariling ano. Nung kasi panahon ng mga marantas sa code, pinapatay yung mga criminal. Doon. Naging civilized tayo.
2: Oo. So, Judge, doon sa mga experience po ninyo, ano, sa family court pa kayo noon, ano yung maganda para both parents and yung mga bata, walang mangyaring ganito yung pagwatak-watak, no? Kasi sabi mo nga, Judge, sa pagpapalaki ng mga bata, pagka medyo nalihis yan, may problema yung magulang o kung ipati na rin yung komunidad. So sa tingin ninyo po, yung mga naresolban ninyong mga kaso doon sa family court ninyo, ano yung maganda na hindi umaabot tayo sa ganito?
1: Ganito yun, Kaluya, no? Doon sa ilalim ng batas na pinatutupad namin sa family court. Merong tamang paraan yung proseso. Meron tayong tinatawag na intervention program.
2: Okay.
1: Diversion program, disposition program at saka aftercare. Yung intervention program, halos pare-parehas man yan, Kaluya, no? Rehabilitation program lahat.
2: Rehab.
1: Kaya lang sa iba-ibang yugto nung na-implement. Yung intervention kasi para yan sa mga bata na 15 anos and below, yung walang criminal responsibility. So kailangan mag-intervene ang estado sa kanila. So may intervention ang tawag dyan.
2: Okay.
1: Kaya yung programa para sa kanila, intervention program. Ngayon, yung mga above 15 but below 18, yung napupunta sa court, no? Imbis na mag-trial tayo sa court, dinadivert namin sila. Kaya yung dinadivert, ay tigil muna natin yung court proceedings. I-diversion muna natin yung bata. Ibig sabihin, i-undergo natin siya ng rehabilitation program. So, titigil muna yung
2: proceedings,
1: yung
2: trial.
1: Tapos, yung disposition, kung halimbawa, ayaw pumayag ng bata o ng magulang niya na i-divert yung anak niya, di nagtuloy-tuloy doon sa trial, nakaroon ng trial. So, pag napatunayang nagkasala siya, sisentensyahan niyan. In accordance with the law. Ibig sabihin ng in accordance with the law, nabawa, natasara siya ng homicide, ano? Ang kagawin, ang isang adult offender, napaparusahan ng reclusion temporal.
2: Okay.
1: Pag homicide ang kaso. Homicide. Ang reclusion temporal, mula 12 anos isang araw hanggang 20 anos. Okay. Dinidivide sa tatlo yan. May mayroong minimum period, medium period, maximum period. Pero ang kalbuwaan niya, 12 anyos, isang araw hanggang 20 anyos.
2: 20 years old.
1: Ngayon, ang susunod na degree niyan pababa ay ang presyon mayor. Ito naman yung 6 na taon, isang araw hanggang 12 anyos.
2: Reclusion
1: so,
2: mayor.
1: Yes, nakikita mo yan. Presyon mayor. Nakikita mo yan, may degree. Ano, may range yung pagkakakulong. So, pag napatunayang nagkasala ng homicide yung isang bata, ang dapat na sentensya niyan ay maximum 20 anyos. Pero dahil siya ay bata, minor de edad, meron agad tinatawag na privilege mitigating circumstances.